0: kwan. Alam naman nila na kwan na estudyante katropa kwan, katropa Win. Oo.
1: Oo. Ang code form ay dapat sa perme pagkatapos walang ID no entry na rin.
0: Yun. Kung naka ulitin lang natin ha, kung naka uniform tapos walang ID, hindi ka makakapasok. Oo. Oh, ano bang nasabi ko? So dapat naka-uniform. Dapat naka-uniform, naka-ID, kumpleto lahat at nakasapatos. Oo. Di ba? Oh, nakasapatos lahat. Oo. Eh, hindi naman pwede yan na pareho sa atin noon. Oo. Na pwede lang magchinelas. Oo. Iba sa atin noon. Ngayon, kailangan talaga complete pag naka-uniform ka. Kailangan obligado ka na nakasapatos. Oo. Nakasapatos, naka-uniform at may ID. Kung naka-uniform ka naman na wala kang ID, hindi ka makakapasok. Kung naka-uniform ka naman, naka-ID ka at wala kang sapatos, hindi ka makakapasok. Yun ang protocol. Pero ngayon, siguro may iba dahil sa nangyaring ang insidente. Yun nga kasi, alam mo naman ang mga Pilipino katropa Win. Pag walang ganong insidente, imbis na magiging proactive tayo, nagiging reactive na lang tayo katropa Win. Yun ang nangyayari.
2: Ato sa kapuntong natin mga katropa, no? Kay Dagi, kanig doa ka minor de edad nga kumbaga na musil diha sa usa ka tulunghaan sa Tacloban City. Medyo dako kay ning lalis sa katilingban karon mga katropa. Unsay pagkahitabo at tinuod ba gyud nga nabuli sila o ngang nabuli man unsay gibuhat sa mga ginikanan nganong wala ni matagaan og pagtagad. Unsay gibuhat sa eskwelahan nganong wala ni matagaan og pagtagad. Kay dugay namang gyud ning tawo ning bullying act sa mga eskwelahan.
3: Tinuod na.
2: Labin pa, ako napansin gyud ka ako katropang Chris. Kanibang pag-iskutanan na ganing bullying, dili man tanan, pero kalabanan sa mga eskwelahan katropang Chris ba, murag ginasawalang bahala nila ang epekto nini sa usa ka bata.
3: Oh.
2: Mura ba? Mga katropa, dili basta-basta ang epekto sa usa ka bata nga ginabuli.
3: Oh.
2: Ako, I am a living testament of that. Kaya kung bata tong elementary time kay pertima ng gabay akong anak katropang Chris kada ko ang panganay bully gina siya sa ginabully gina siya sa eskwelahan. So tong ano amo na siyang gipa-check up sa usa ka psychometrician, found out nga ang iya gyung huna-huna naa sa kangit-ngit. Dulom ba dulom?
3: Grabe no.
2: Naa sa kalagot, naa sa kanang punto nga pagpanimalo. So kikilang lang gyud mo nga ang bata iyuha imuhag yung ma matagaan ang pagtagad.
3: Kumbaga,
2: ma-process ba? Ma-process ba? Ang problema mga lagod po nato karon, kay wala ingon ani ang atong gobyerno. Kabalo ba ka, mga katropa? Kabalo ba mo, mga katropa? Nga, kung isgutanan ang psychometrician nga dili is iya sa gobyerno, mga kagalan, perting mahala. 5,000 palang check-up palang na. Naapay mga session mga katropa, ingon ta per session 1.5, 2,000 kung i-process ni mong bata. So perting paita, perting lisura kung ang imong pamilya walang wala gidin tawon. So mo ni hagit karon sa atong gobyerno. Hagit ni karon sa atong DepEd. E nga naman sa balaod nato, actually dili makasuhan ang bata kung ang edad 15 anyos eksakto. Paubos. Di mo pwedeng kasuhan. Kung eksaktong edad 15 anyos, paubos na kip na ang 14 anyos, isa sa mga suspek na rin, 14 or 15, ambot lang ang isa, kung 15 years old and one day naman eh. Kay kung 15 years old and one day, pwede siyang makasuhan matod pa sa tuang balaod. Na ay ginatawag na discernment. Kano ba lang naa siya'y malay ba? Sa
3: kabalo
2: husto
3: na siya tabaw, mali.
2: So kabalo siya nga sayop yung gibuhat, so naa siya'y tulubagon. Pero susihon ko na sa korte, kung mamatud-an nga adunay discernment mga katropa, mahimo siyang kasuhan apan isuspende una ang iyahang pagkulong, parusa
3: pagkakulong.
2: Tulubagon. Og ipaubos una ni siya sa rehabilitation imbis ka diretso sa prisuhan.
3: Okay.
2: Apan alang sa eksaktong 14 o 15 anyos paubos, protektado gini sila sa balaod. Mabitaw na si Senator Robin Padilla nanawagan. Kaya kumbaga, amyendahan ang maong balaod doon, kay bisa kung saan itong balibali, mga katropa, kani 14 anos, makasala, kabalo ka sa padadon.
3: Mm.
2: Sa bahay pag-asa nga gidumalahan sa LGU o DSWD, alang sa lang rehabilitation.
3: Mm.
2: Diba? So, ingana lang ang mahitabo. Nabay tulubago ng ginikanan, naa, civil, dili kriminal.
3: Uh-huh.
2: Naa sa balaod. Bisan gawas doon ng bata, nga mapriso na italo bago ng ginikanan o guardian sa pagbayad lamang sa danyos.
3: Okay.
2: So, kung di sila kabayad ng danyos, aw, oh, pwede sila makasuan. So, obligado sila karon nga mubayad sa tanang naggasto.
3: Mm-hmm.
2: Oh. For example, ang ginikanan natong namusil, bayaran ninyo kung unsa man ang naggasto o budiman ng pamilya ni ana, nga bayaran ninyo kinabuhi na nabuang na ginandawan.
4: Okay.
3: Bayad kinabuhi?
2: Wa may baliw na. Pero katong pagpa-ospital, katong pagpalubong, unsa pa diha mga katropa.
3: Maningil siya kamingaw.
2: Ang problema magot, mabayad sa tanang nagasto, sa tanang kadaot, o sa kinabuhi nga nawala sa biktima.
3: Balik mo lang kinabuhi, ana.
2: Di naman ang mabalik. Unsa nga klase nga bayad sa kinabuhi. Mao na siya ang dakong problema. Although ang atong maong balaod doon, adunay intervention program, mga kagilaan, pero sakto ba? Sapat ba ang mong intervention? Unsa ba yung dapat pag-abuhato na ito, ani?
3: Mm.
2: It's time na ba siguro nga DepEd magmata kita? Nga kumbaga, muhire na kita non-teaching personnel para lagi ibutang na yung mututok niya sa guidance?
3: O, kada mga psychometrist yan.
2: Oo. Kada yung mututok sa guidance counseling ba? Ayaw na ninyo patrabaho ang maestra, mga magtutudlo. Non-teaching personnel na nga trabaho na?
3: O, specialize ninyo kaya nga naman sa ingani nga mga kaso na sila makahatag o intervention para dili na mapromotar ang kasamok o kanabang kahasol nga nahitabo karong panahon na.
2: Kaya lang, matagal sa natong kayo-kayulan kaya itong mga commercial katropang chip atong pagbalik, atong try, balikan ang linya diya sa XFM Tacloban mga kaigilaan pinagi ni katropang Regent Navarrete. Relax na ka muna ha, kinikabahin! Atong kaninyo sa Santo Plus sa Coffee Mix.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold.

uban pang mga tamis na pagkaoron, nadiskubrihan ako naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar nagnormal na. So dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kog kape, tambal pa. Busa kamo pag premium D3 coffee mix na. Garantisado.

Oras ato mga kagalan, alas 8:15 na magkalintawon. Kining bahina, atong kariño sa Santong Plus Gold. Kikilangra nato ni sa itong kalawasan mga kagalag, mga katropa. Aron nga, syempre, mamintirar nato ang ato ang kaligon. Dili angay nga, kumbaga, nining mga panahuna, nga grabing kapitos nato, grabing mga panghitabo, crisis nga itong nasalitian.

0: naman pwede nga pasagdal po na ito itong lawas. Kaya masamot itong problema.
1: Ano lang ko na, Jekater Pang Ruel? Sa Batag Adlaw mo, kaon madyo ka, di ba? Kaya para kusgan ka. Inga na po ang Santon Plus Gold.
0: Correct.
1: Kinahanglan, if you will, na imong lawas o mga saktong minerals and vitamins para makaandam siya sa hagit sa kinabuhi. Kada ba pagsulay nga, kanang pabagong-bagong panahon, kanang tungod sa stress, tungod sa imuhang nasinatiang mga problema, katrupad akong tabang na nga ikaw mismo makaandam sa imong kaugalingon nga mahimong kusgan sa bisan unsang balatian.
0: No?
1: Siyempre, buhato na nimo ang pagtumaro sa Santon Plus Gold, duha sa buntag, duha sa udto o duha sa hapon. Kung naa kay balatian, pero kung kay balatian, usa sa buntag, usa sa udto, usa sa hapon, mga katrupa, pila lang good na para sa imong healthy nga lawas. Kay imong lawas, imong kapital mo na kinahanglan, siguro ha, mag Santon Plus Gold sa Matag Adlaw. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una!
0: Atong balikan lang mga kaigalaan, kanibang hisgutanan lagi nga nahitabo diya sa Tacloban City. Sabig, no? Taliwala
1: dita
0: sa...
1: Dita mabuhi, ane, kay importante kayo ni mabalani sa mga ginikanan nga naatay dakong tulubagon kung kita atong mga anak atong pasagdan. Kung di na ito sila giyahan. Kaya naman, kung mo decide na o para atong mga 15 anyos o 14 anyos nga mo kutlog kinabuhi, madamay dita na... Na ay civil nga liability, di ba?
0: Mao na itong kinasulti, katropang Chris, nga taliwala sa nagpadayong kaguol o kaligot-got sa publiko o labin pa sa mga ginikanan nini mga nabiktima o malagi sa kinibang maong trahedya nga naitabo diha sa usa katunghaan sa Tacloban o sa kinikabugat nga pangutana ang daling nagapatigbabaw sa baba sa katawhan tungod kay ang minor de edad nga ang suspect wala na ba sila'y tulubagon o di na ba sila mapriso?
1: Na.
0: Mga kaganaan, di magiging nato ikalimod nga kumbaga, dako ang kasuko sa katilingban. Ilabi na nga kinabuhi o kaluwasan sa mga kabatanunan ang nadaot. Apan aron masabta nato kung asa padulong ang dagan sa hustisya mga katropa, kinanglan natong susihon. Kung unsa ang giyak-an sa atong balaod, particular na kaning balaod nun nga Juvenile Justice and Welfare Act ang Republic Act 9344.
1: Mao ba nitong gipile ni Senator Kiko Pangilinan?
0: 7610 ako nabawal ano yan kay Kiko Pangilinan. Kinsay author aning Republic Act 9344. Wa ko kabalo pa katropang Chris Beato Siron. Kinsa bay author ni ini? Kay ang kay Pangilinan 7610 man ako nabawaan.
1: Okay.
0: Kani murag
1: siya gyapon lagi og si Dato Simeon Dumatong adata tumang
0: grabe yaha day ni
1: ubos sa mong balaon katropang Ruel ang katulubagon sa usa ka minor de edad nagdepende sa ang saktong edad og sa gitawag nga discernment o kahamtong sa pangidaron sa higayon nga nahimo ang krimen kung ang usa ka suspect nag edad 15 anyos paubos giklaro sa balaod nga siya exempted o gawas nun sa kriminal nga tulubagon. Sa lakton nga pagkasulti, bisan unsa pa kagrabe kalinoo nga ang maong buhat. Ang balaod naghupot sa baruganan nga ang usa ka bata nga nag-edad o 14 anyos paubos, wala pa'y saktong edad nga pangisip aron nga mabasol sa balaod sa kriminal nga pahagi.
0: Pero apay angay na tong tinawon mga katropa alang sa kasiguran sa tanan. Ang pagpagawa sa criminal liability, wala nagpasabot na nga pasagdan na lang sila o wala'y mahitabo.
1: Tinood.
0: Imbis nga prisuhan, ang maong bata ipaubos na sila sa hingpit kung pinugos nga intervention program ubos sa panggamanan.
1: Okay.
0: Samtang ang iya mga ginikanan, maoy direkta nga makasuhan o manubag sa ginatawag nga civil liability.
1: Okay.
0: Kung saan na siya? Pagbayad lang sa danyos ngadto sa pamilya sa biktima. So wala sila'y kriminal nga tulubagon ng mga ginikanan. Civil liability lamang ang tulubagon. Kung baga pagbayaran ng danyos ngadto sa pamilya sa biktima, kini nagpasabot nga doon nagyapoy sa putanan ang maong binuhatan apang giagi kini sa pamaagi nga nagtulid sa pamatasan o nagbabayad sa unod sa bulsa sa mga ginikanan. So ano nagit siya? Pagdisiplina ra gyud intawon
1: lagi
0: og pagbayad sa danyos sa mga ginikanan ang pwedeng mapahamtang civil liability walay criminal liability.
2: Bullseye.
1: Lahi ang dagat sa istorya, katropang Ruel Kong, ang suspect nag-edad o 15 anyos sa pataas. Obos pa sa 18 anyos, sama sa 16 o 17, ang edad o nga nalambigit. Dinhi na musulod ang krusyal nga pangutan na kahimo ba siya o krimen, nga dugay dunay discernment, o ang discernment nagpasabot nga ang suspect wala lang masayod kung unsa ang husto og sayop. Kundili, nakasabot o nakatimbang-timbang ba siya nga sa mamahimong lawom o ngilngig kasangputanan sa iyang gihimo. Kung mapamatudan nga siya walay discernment, maabsuelto siya sa kaso kriminal. Apan, kung duna, may barog nga ebidensya nga siya manubag o siya gyud manubag sa balaod katropang Ruel.
0: So, crucial ni para sa ato ang mga prosecutor.
1: Oh.
0: Kaya ilaning tanawon ang ebidensya kung kinibang tawhana na kaibaw ba siya sa krimen nga iyang pagabuhaton o wala. Kaya kung naa, mga kagilaan, pwede siyang manubag. Pero ang problema, dili siya pwedeng mapriso gihapon. Kining discernment, dili maguni automatic nga i-assume dahil sa Korte Katropang Chris. Kung dili kinahanglan kining pamatud-an pa sa piskalya, pinaagi sa mga sulido nga ebidensya. Sa kaso sa Tacloban, mga katropa, pwedeng mamahimong tanawon sa prosecution ang mga aksyon sa suspect sa wala pa, sa mismong panghitabo, o guman sa pagpamusil. Sama sa pagplano sa pag-atake, pagdala o pagtago sa armas sulod sa eskwelahan, o ang pakig-alayon sa laing kaubanan. So kung kini mapamatudan sa korte, ang minor de edad, ideklara ka na siyang sad-an. Apan, imbis nga diretso sa regular nga prisohanan, kauban ang mga hamtong nga kriminal, ang iyang sentensya ipaubos pa sa ginatawag nga suspension of sentence. Aron dadon pa siya sa rehabilitation center o sa bahay pag-asa regyapon, mga katropa. So, sakit para sa pamilya ang mga panghitabo. Kay hulaton pa niya nga mag-18.
1: Lagi?
0: Kay kung makapasa siya sa rehabilitation center, pwede gapon siya makagawas. Pero kung di siya mutuman sa rehabilitation center o magbagahi siya, pwede siya dayon hukman sa korte.
1: Correct.
0: Diba? Muna ang mga posibleng mahitabo, mga katropa. So, dili lalim, katropa Chris.
1: Yo, dili lalim ang gibating kasakit sa pamilya. Ay. Labi na sa tinuod nga kining panghitabo, katropang Ruel.
0: Labi pa sa tibuok na ano, sa tibuok na sud karon. Nagbangutan eh. Ikaw ba naman, matanaw ni mo mga bata diya. Kita na to mga video. Pakita ko tong video, Chip. Kato mga video nga ang bata in town nga nakakuha video. Perting kurata. Araw?
1: Nitago, nitago.
0: O, tago na sa desk, mga katropa. Pero kato, wala to kasulod. Ang maong suspetsado.
1: Kay nai, isa ka isdjan tingan ni Harang sa pultahan. Mautoy na labian yun.
0: Mauna ang mga nahitabo, mga kagilaan. Nagtago gid siya. Sagit na siya diha o sarada niyo pertahan, Luoy po kayo bata. Diba? So, kung ingani atong balaod sa juvenile act, unsaon na lang ang justisya para sa biktima.
1: Lagi.
0: Diba? Unsaon na lang ang justisya para sa mga biktima. Kana, nanay na mo si Dea, marag naigo nang nagpugong sa pertahan eh.
1: Kana.
0: Araw. Oh. Naigo siya. Naigo siya, sa kamot. Kadugo yung tawa na yung kamot, mga katropa. So, mauna karon ang kahimtang nato diri sa Pilipinas ni ining juvenile act. Nana Chip, ato balikan kuno ang linya. Sige lang. Sa matang karon ko niya, update na po. Atong antuan ang XFM Tacloban, mga katropa. Ay napay mga report nga mga latest updates nga ato makuha da mismo direktamente sa live broadcast ni ining atoang kaubanan nga estasyon, atong sister station sa XFM Tacloban, pinaagi ni katropang Reggie Navarrete.
3: Kung nakikita mo, katropa Chris, sa monitor mo, yung reporter natin ay nasa mismo ng lugar kung saan nangyari yung insidente sa San Jose National High School. Yun na, katropa Chris. Right?
4: Roger, doon nga sa narinig natin kanina na narating si Secretary Angara, may mga lalabas pa na mas malinaw na informasyon sa pamamagitan nyo, mapapahagian nyo kami dito sa iba't ibang parte ng Pilipinas, Katropang Reggie.
3: Yes, sir.
4: At ilan muna sa akin, mula dito sa XFM Tugigiraw, Katropang Reggie.
3: Okay, thank you so much sa Katropa Chris ng XFM Tugigiraw. Yan. Alright. Inin ma, Katropa, well, ano ta update yun na dida katropa? Well, ano yung mga update dyan? Kasi patuloy naka monitor yung XFM Tacloban, XFM Philippines.
2: Actually, ano para dyan, yung update ngayon ito, dumating na si Secretary Algara.
3: Aha. Teka, yung kwan mo, yung monitor mo, Katropa Well, nag-feedback. Feedback. So, confirm na dumating ngayon na Katropa Well, si Secretary Algara. Ngayon ba ay nasa loob na siya ng San Jose Elementary School, Katropa Well?
2: Tama yan, Katropa Regine. Nasa loob na si Secretary Algara. Yung mga kasamahan niya doon sa DSWD, mga polis, at iba pang mga ahensya na nakapasok na doon, at saka nagkataroon na sila ng pulong-pulong at pag-uusapan kung paano talaga yung gagawin nila sa eskolahan na sa San Jose National High School.
3: Hindi ba nagpaunlak si Secretary Algara na makapanayam yung media kahit konti lang? Oo.
2: Kasi sa alak ko ang informasyon natin kayo na katoparitse, may isang spokesperson nila doon nga sa Med na mag-ambush interview lang muna tayo. Baga 2 to 3 questions, yun lang muna. Yung maximum 4 na questions. Kaya nag-usap-usap dito ngayon yung mga national media, local media na kung sino talaga ang magkatanong.
3: All right, sige. Aton hulaton ha, Lucha, aton hulaton na Katropa Well ha. Kung ano iton baga itatabo. Mag-commercial muna tayo kasi hindi tayo naka-break kanina. Commercial muna tayo. Naka-standby pa rin yung XFM Philippines sa Katropa Well. And anytime tumawag ka dito para at least ma-update natin sila. So mga katropa, yung mga nakikinig ngayon sa XFM Philippines, mag-break muna tayo ha. And pagbalik natin, tingnan natin kung ano yung mga update. Sige. 8:28 in the morning. Ito nga oras, mga katropa, iduro tayo. Han Santon Gold Coffee Mix. Sugat ba ng Santon Plus Gold? Mabalik ang bullseye. Kauman lang, pipira nga painom-dom. Standby.
5: XFM.
6: Exciting!
7: Santon Plus Gold.
8: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni mama o Santon Plus Gold 3 times a day, na-feel good na ako na dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-stand.
7: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: XFM.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
10: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecoto.
11: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagka-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: Pagpanakit ug paghanap sa mga mata nga giubanan pa sa pagpanakit sa ulo ug pagsuka. Basing glaucoma na na, usa ka problema sa mata nga maghatod sa pagkahanap, pagsakit, pagpamula o pagkabuta. Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule, nagituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton ug glaucoma, katarata, tiridium ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Mapalit sa mga butika.
5: XFM.

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Sigil, Tinuto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 73-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
3: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
4: Get ready, Cebu!
5: The biggest and most colorful running event of the year is here.
4: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026.
5: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
4: Choose your challenge.
5: 6K,
4: 12K,
5: or 16K.
4: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
5: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
4: four iPad A16 tablets,
5: four Sony wireless headsets,
4: four Huawei Watch Fit,
5: four smartwatches,
4: four JBL Go 4 speakers,
5: four Huawei FreeBuds,
4: and many more exciting prizes.
5: Register now.
4: Visit our registration booth at Avalana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
5: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
4: Run, celebrate, win.
6: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
7: XFM.
6: Exciting.
8: 95.9.
9: XFM.
10: Anong nakababa di ay? Tingala ko kanong wak nitingog, pastilla na. Mawalay kinang ginisulting a withdrawal pa more.
11: Bullseye! Bullseye!
10: Oras na ito mga kagalaan, alas 8.34 na ginintawan. Grabe, nagbangutan gintawan ng usaka ginikanan mga katropa sa San Jose National High School.
12: Isa ginsa na mga ginikanan na yun. Hilak yung guy.
10: Isa pa siguro, gasimba ko palayo. Di lang unta. Abot lang, wata kasabot kung sa ito pagkabuhaton mga kagalaan. Pero sige lang. Ato na lang ang ipadyos ang tanan. Kailaliman ka ang tag-iya sa maong pusil. Anti sa bata nga pulis.
12: Kani pulis. Niya mo ay nagtudlo og shooting, no?
10: Na-assign sa Police Regional Office 8 sa Eastern Visayas.
12: Agoy.
10: Niya ang revolver nga 38 so mga katropa naggikan sa usa ka security agency nga nakabase sa Cebu City. Unay mga pangutana karon mga dagko kung giunsa mga kagilaan pagkaabot na dito. Giunsa pagkaabot mga katropa sa Tacloban ang maong revolver nga iya sa security agency.
12: Sa bani siya, loose firearm bani. Gipanag-iahan bani sa kaning security guard. Ganing uli na po silang lugar. Muna itong gustong siren. Kay lagi, dili ni mapaadto sa kamot sa mga bata kung walay idaran nga nagpakita sa iya sa mong armas.
10: Kuya, kayo karon ng eskwidahan. Ano na sila yung announcement na katropang Chris?
12: Oh?
10: Ang mismong tulungaan, ano ni siya? Lahi ni siyang eskwilahan. Liceo del Verbo Divino.
12: Murag private school, no?
10: Unsa ba ni? Maumang yapon ni
12: Murag Christian school, pero private siya.
10: Nag-ano na sila karon o bagong patakaran tungkol sa mga panghitabo, which is good. Ano yung mga bagong mandatory bag inspection alang sa tanang estudyante, empleyado, sa baong campus sa kaning maong tulungan nga nagpagawa sa ilang ano mga kagalaan nya no entry policy diin ang mga ginikanan o guardian dili na tugutan nga makasulod sa academic area. Alang lamang sa mga adunay anak sa kindergarten, nursery o grade 1 nga naa pa sa adjustment period, mamahimo sila mukuha og temporary pass gikan sa Office of the Student Discipline Information aron nga maka pangandam sila, makapwede sila makasulod. So mao ni nagakaitabo karon sa Tacloban na update lang tagamay mga kagilaan. Ay grabe yung kayo, 40 ka basyo sa bala, tama ba katropang Ivan no?
12: Oh,
10: 40
12: ang dala?
10: Ang kabasyo sa bala ang na-recover mga katropa.
12: Uy.
10: Sa pagpamusil. So, kursunada yun ni. Dili ni basta-basta nga, kumbaga, makasulti ta nga.
12: Pabuto-buto lang.
10: Ang bata man yung ginaingon katropang Chris, usa ka paghitabo sa krimen, mangurog, mahadlok.
12: Makulba.
10: Makulba. Mm. Bisan pag ginabuli na siya, makulbaan gina siya. Pero kabaliw siya sa iyang kabuhat, nga grabe yung kasuko mga katropa, pwede niya balik-balikon pagabuhaton. Pero kanimang good mga katropa, sa akong di man ta abogado, pero dili ka maigo yun yung discernment ang 15 anyos tre.
12: Mogen.
10: Kay kabalo na sila sa mali eh. Gano nagpadayon pa sila? O nga na ba? O ganong nangita yun silang pabaagi nga makalusot mga katropa ang maong armas diya sulod mismo sa tulungaan.
12: Lagi.
10: So, mauna yung mga question karon, legality wise, juvenile act, grabe bang yun kayo? So, sige lang, at ang karunod ko niya, di man tabogado, mura raman tayo kabogado, MA raman tayo rin.
7: Okay.
10: pero sa akong tanaw, sa akong pagbasa, sa akong pagsabot, di yun pwede makasuwa ng 14 anyos.
12: Mm-hmm.
10: Ang 15 years old, plus one day, pwede na siya mga katropa, pero napay discernment nga ginatawag.
12: Okay.
10: So, mauna ang unod sa to, ang Juvenile Act, mga katropa. At balikan, ang XFM Tacloban, alang sa dugang impormasyon, mga kaigilaan.
13: Sunod na tanong ko, Katropa Will, magkasabay ba silang pumasok yung dalawang suspects?
14: Mula yung 15 years old, tapos sumabay yung 14 years old.
13: Ah, so meaning, nauna yung 15 years old, then yung 14 years old, medyo na, kwan, nahuli. Nahuli pagpasok.
14: Ngayon, Katropa Reggie, nagkakaroon sila ng meeting dito sa loob ng paralan ng San Jose National High School. At saka dino-double check nila yung CCTV. Meron kasi dito Katropa Reggie yung CCTV na nakamonitor dito sa paralan na to. Kung paano pumasok yung suspect at paano ito dumaan doon sa likod.
13: Yan. Yung pangyayari talaga. Oo. Kasi yung CCTV, tanong mo yan kay Secretary Angara kung ano talaga. Kasi yung nakuha mong information, base yan sa mga nakalat mong personal na investigation, Katropa Will, dyan sa area, di ba? Oo.
14: Oo.
13: Bali yung official talaga, malalaman natin yan sa mga DepEd officials, especially kan Secretary Angara, kung ano talaga ang nangyari. So may CCTV dyan na Katropa Will. Saan yung CCTV? Saan nakalagay yung...
14: Mismo lang paralan. Titignan natin dito ha, kasi bawal pa kasi tayo.
13: Bawal pang pumasok. Pero ganito na lang, Will. Anyway, kasi personal ka nag-imbestiga dyan. Now, sinasabi mo kanina ng naunang pagpasok, yung nakuha mo lang information ha. Naunang pumasok yung 15 years old, then mga ilang oras bago sumunod itong 14 years old na Katropa Will. Based lang sa nakuha mong information.
14: Mga 5 minutes lang yung pinakamatagal Katropa Will. Kasi nagtambay pa sila dito sa tindahan.
13: Ah, sa labas. Sa labas.
14: Sa may labas.
13: Kasi may tindahan dyan.
14: Dito yung mga tindahan.
13: Sige, pakita mo yung tindahan. Pakita mo yung tindahan. Dyan. Si Katropa James. So nag-standby. Nag-standby dyan. Si yung dalawang... silang dalawa ba nag-standby dyan? Yung dalawa?
14: Malinan tayo yung isa Katropa Reggie yung 14 years old.
13: So, naunang pumasok si 15 years old. Then, pagpasok niya Katropa Will, siyempre, papasok yun sa room. Yun ba ang ginawa niya? Pumasok siya sa room, Katropa Will?
14: Parang meron silang negosisyon na yung isa muna papasok muna tapos lalabas sila, doon na sila magkakaroon ng ano, na firing.
13: Teka. Ulitin ko yung tanong. Bali yung 15 years old, alas 9 pasado na, dahil na late, nagkaroon pa rin ng pagkakataon ka Tropa Will na pumasok sa kanyang room. Ganun ba? Ang nakuha mong information.
14: Talaga sila.
13: Tapos anong matapos noon na nakapasok siya sa room, anong ginawa niya? Lumabas siya sa room? Yung 15 years old?
14: Parang ano, Katoparji, mga 9 past. Ano kasi yan, recess time.
13: Break
14: time ng mga sesyante.
13: So, pagpasok niya sa room, 15 minutes. Sa pagpasok niya sa room, Katropawel, hindi ba kaagad nambaril doon sa loob ng room?
14: Hindi ganoon
13: ang nangyari. Sabi mo doon sa likod ng kuan, parang prepare nila.
14: Classroom na yun, Katoparji. Pumasok ka kasi tayo kahapon doon. May maiikutan pa yun sa likod. Mayroon pa yung maiikutan. At saka mayroon na doon, parang, fence. Hanggang dito sa may baywang natin o palikat.
13: Yung kuan sa likod may pader.
14: May pader. Tapos sa school, meron silang open na glass parang magabintala.
13: What about yung 14 years old ka Tropawel? What about yung 14 years old? Kasi nauna yung 15 years old ka Tropawel. What about yung 14 years old? Pumasok ba din? Mag-classmate ba sila Katropawel? Anong nakuha mong information dyan? Mag-classmate ba sila?
14: Iko-confirm
13: mo pa. Wala ka pang kwan. Itanong mo yan Katropawel ha. Katanong mo yan kung mag-classmate itong mga suspect. At gusto nating i-establish kung nakapasok ba sa loob ng room itong 14 years old. Yan, Katropawel.
14: Meron ako dito ng natanungan ka to para
13: sige, tanong. Ano?
14: Magbarkada lang daw.
13: Magbarkada lang. Magbarkada lang yung dalawang suspect pero parehong estudyante sa San Jose National High School, ganun ba?
14: Tama, Katropawel.
13: So parang schoolmate lang sila.
14: Yes,
13: school,
14: yes,
13: hindi sila mag-classmate.
14: Hindi sila
13: mag-classmate. Kundi schoolmate sila.
14: Grade 9, di ba? Tama ba
13: ako?
14: Grade
13: 9. Grade 9 yung isa.
14: Tapos yung isa, grade
13: 8. Tingnan ko yung data ko dito.
14: Kasi 1 year lang yung grab, di ba? 14 at saka 15.
13: Alright. Nandito, may nagtatanong dito taga Cebu. Yung contact details mo daw ka Tropa Will. Si Noel Sianosa Jr. Ibigay mo na lang yung number mo ka Tropa Will dito kay ka Tropa Luigi para isikreto ko na lang ibigay dito yung number ka Tropa Will. Isikreto ko na lang. Pero sige lang, kaya mahirap na yung number mo ay ibobroadcast natin dito sa on air. Sige. Ulat-ulato naton ka Tropa Will pero ganun talaga. At least kasi nakatutok ngayon yung XFM Philippines. Ngayon na kahapon, kagabi ka Tropa Will, nagpalabas ng official statement yung Philippine National Police. In fact, yung regional director mismo, itong si Police Brigadier General Jason Capoy, sinasabi niya yung official statement nila na nasa kustodiya pa nila yung dalawang suspect Katropawel. Ngayon, ano ang latest update Katropawel? Asan na ngayon yung dalawang suspect?
14: Katropawel, basta yung isa lang ang sinabi nila, nandun ito sa WCCPD, sa may CSWD.
13: Yung ano, yung dalawang suspect nasa DSWD na?
14: Hindi, sa muna, sa Krami pa rin, Katropawel.
13: Kasi dalawa yan eh, di ba? May provincial office, may yung regional office Katropa Well. Oo. Saan nga, saan ngayon yung mga naputol? Oo. Sige, balikan natin si Katropa Well. Tawag ka ulit Katropa Well. Oo. I-priority mo muna dito. Oo. Kasi tatawag mamaya yung Cebu kasi naka-monitor yung mga sister stations natin na Katropa Well. Okay, sige. Sige, Katropa Well. Ano ang kuan ngayon? Ano ang pinaka-latest ngayon? Nasa kapulisan pa? Nasa regional office ba? O nasa provincial office yung dalawang suspect, Katropa Well? Ano ang nakuha mong information dyan?
14: Dito, Katropa Regen, nandun pa rin sila sa regional office 8.
13: Regional office 8. Doon sa Kampitik. So, ipaalam lang natin sa ating mga listeners, yung mga sister stations natin, na yung kwan, yung police regional office, yan ay nasa Kampitik, Palo, Leyte. Di ba? Sa bayan ng Palo, Leyte. Abang yung provincial office naman ay nasa San Jose, Tacloban City. Di ba? Papuntang airport. Tama ba, Katropa Well?
14: Yes,
13: Katropa Regio. Yun. Para at least malaman nila, Katropa Well, kasi alam mo naman, may mga opisina sa ibang lugar na yung regional office, PNP regional office, katabinin ng kuan. Anyway, ano ang bagong update dyan, Katropa Well, na pwede nating malaman pa? Nasa loob pa rin ba si Secretary Angara? Hanggang sa ngayon?
14: Dito sa video, Katropa Regio, nag-aantay pa rin ang mga media dito.
13: Mm-hmm.
14: Nandun pa rin sila nag-usap-usap.
13: Mm-hmm.
14: Nakasalbay ngayon dito yung mga different media from local and national.
13: Mm-hmm. Nasa loob pa. So kung may pumasok dyan, ha? Huwag tayong pauli, Katropa Well. So confirm, Katropa Well, ano, na isang 9mm Glock pistol ang ginamit ng 14 years old. Oo. At itong 9mm Glock pistol, Katropa Well, ay pag-aari ng isang policewoman. Correct, Katropa Well?
14: Oo.
13: Pag-aari ng policewoman, habang yung isang Katropa Well, yung isang suspect, yung 15 years old, na may hawak na .38 caliber. Official ba? May nakuha ka na bang official dyan na confirmation na yung father nito ay sundalo, Katropa Well?
14: Wala pa, Katropa Regi. Based lang dito sa mga usap-usapan, parang miyembro ng Kabalikat, Civicom.
13: Yung kwan, na miyembro ng Kabalikat. Sinong miyembro ng Kabalikat? Yung bata or yung father?
14: Yung father.
13: Oo. Kasi may nakita din ako sa Facebook ng 15 years old, doon sa kanyang tawag dyan, sa kanyang Facebook, Katropa Well, may yun nga, may nakalagay doon na Kabalikat. Akala ko siya yung membro ng Kabalikat, Katropa Well.
14: Hindi, damit lang yun yung tatay niya kasi hindi pwedeng magparehistro yung underage pa, minor.
13: Teka, ulitin natin para mas klaro, Katropa Well. Confirm ba na sundalo yung ama ng 15 years old?
14: Wala pang
13: confirmation. Wala pang ganun. Pero yun ang lumalabas na usap-usapan, Katropa Well.
14: Malalaman natin yan, Katropa Regi, mamaya-maya yung paglabas ni Secretary Angara at yung mga detailed officials at mga kapulisan.
13: Sige. Antabayanan natin yan, Katropa Well. Kasi yung ating mga nakikinig ngayon, alam mo, Katropa Well, itong incidente dyan sa San Jose National High School ay hindi lang sa buong Pilipinas, ika nga ay nagimbal sa insidente nangyari kahapon, kundi ang balitang ito ay kahit sa ibang bansa ay usap-usapan na rin ito, Katropa Noel. Oo. Usap-usapan na rin, usap-usapan
14: sa buong mundo talaga.
13: Usap-usapan na ito. Teka, ha, may humihingi ng number mo dito, Katropa Well. Anyway, sige, kasi nagre-report ka pa. at least para okay, sige, i-kuan na lang natin to, i-on air na lang natin. Oo. Kasi may isa tayong sister station Katropa Well na hinihingi yung number mo. Okay? So nandito si Katropa Kinet. Katropa Kinet, magandang umaga, sir. Katropang Kinet, good morning. All right, Katropang Kinet, pwede siguro makapagtanong ka dito, sir. Live ka ba ngayon, sir, sa programa mong Bullseye? All right, latulato na ito mga katropa, ha? Si Katropang okay. O latulato, sige, Katropa Well, Katropa Well.
14: Upang inaantay natin Katropa Reggie, ano yung tawag ni Katropang Kenneth, ibibigay ko muna on air yung personal number ko. Pakilis na lang, yes, po mga katropa.
13: Oh, Katropa Kenneth, magandang umaga, Sir Kenneth. Yes, sir. Yes, sir.
7: Yes, live tayo sa Bullseye program din ng XFM pagadian sa oras nito.
13: Sige, sir.
7: Katropang Noel, may mga nagtatanong kasi yung mga kasamahan natin, lalong-lalo na sa XFM IPL at maging sa mga nakikinig sa atin ngayon dito sa pagadian, kung lahat ng mga sugatan ba ay kaklase ng suspect, yung mga sugatan.
13: Katropa Well, how's that, Katropa Well?
14: Yung iba, Katropa Kenneth, ay kaklase ng suspect. Yung iba, yung schoolmate. Mga schoolmate. Kasi tabi-tabi lang to yung mga classrooms nila, Katropa Kenneth. Tabi-tabi lang yung mga classrooms nila nito.
7: Okay. Ilan lahat sa ngayon ang gobermadong sugatan, Katropang Noel, sa latest info po ninyo?
14: Sa latest info, hindi ko pa nakuha dito. Pero based dito sa nakasulat sa akin, meron na doon sa Liti Provincial Hospital, merong tatlong lalaki at saka apat na babae yung nasa hospital yun. Doon naman sa may City Hospital, meron isang babae, ay isang lalaki at dalawang babae.
13: Ilan lahat, Katropa Well? Ilan lahat? Ilan lahat?
14: Apat,
13: sige.
14: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lahat.
13: 14 lahat ang nasa listahan mo, Katropa Will.
14: Yes,
13: 14, 14. How's that, Katropa Kenneth?
7: Ayan.
13: Mga 14.
7: So, lahat ng 14 na sugatan, tinamaan ng bala o dyan sa nangyaring stampede, yung sugatan ng iba?
14: Yung iba, Katropa Kenneth, natamaan ito ng bubog, nagkapisan ng bala. Tsaka yung iba, Katropa Regina, nagaganan. Ay, nandito pala si Mayor Alfredo.
13: Nandito na yung mayor ng Tacloban City. Yun, sige. Sagutin mo muna yung tanong, Katropa Will, ni Katropang Kinit ng Pagadian. So, lahat ba ay tinamaan daw ng bala or yung iba ay nasugatan lang dahil sa nagkaroon nga ng stampede? How's that?
14: Tama yan, Katropa Regi. Hindi lahat tinamaan ng bala. Yung iba, nakulan dun sa may bubog. Yung iba nagagalan. Yung iba naman, may natusok dun sa may parte ng kahoy.
13: Okay.
14: Tsaka bubog.
13: How's that, Katropa Kenneth? Alright.
7: Ayan. Maraming salamat, Katropang Noel. Hanggang kailan? Hindi magagamit ang bala na yan? Habang nagpapatuloy yung investigasyon, may mga time frame ba? Kung kailan na muling magbubukas ang naturang paaralan, Katropang Noel?
14: Base sa inisyal natin na nakuha ng report dito, Katropang Kenneth, inaantay natin yung meeting, matapos yung meeting dito dito sa nila Secretary Angara at ibang mga opisyalis.
13: Kasi, ganito yan, Katropa Kenneth, sa ngayon yung Secretary ng DepEd nasa loob. Now, yung katanungan mo kung hanggang kailan, as of this time, yung nalalaman natin, may pinalabas na ng mga official na order na ngayon ay suspendido.
10: Okay, mga katropa. So, about to ang mga pakitabo. Diya mismo sa XFM Tacloban. Diya mismo sa maong tulunghaan, mga katropa, kundi na doon ay doon kasuspetsado ang namusilin tawon. So, 14. Tara ng biktima. Ang uban, di magiging nga igong bala.
12: Katong mga nakuha lang, mga na-stampid, natumba, nasamad sa kanang mga bubog sa botilya o sa kanang glass ba niya?
10: Sige. Bawa na mga kagalana, at tangin na lang ninyo ang dugang update sa itong Facebook page o sa sunod programa na ito mga kagalaan. Pag-esgutan ng Juvenile Act, doon sa pag-esgutan ni Katropang Ivan Polona na relax na kabudya. Ay manamilit kami ha, salamat sa iyong pagpaminaw, Katropang Chris.
12: Mga katropa, salamat sa iyong pag-uban sa itong programa Bullseye. Kining bahina itong ganado, Santon Blast Gold, Santon Blast Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Sangalan sa Tibok Perso sa XFM Network Philippines, alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Legaspi, manimilit kanyang tanang. Salamat, God bless, takpayan, mabuhay ka.
10: Salamat po sa iyong pagpaminaw, kini si Katropang Ruel Dumantay, nagiging kanyang bye-bye for now, take good care of yourself always, kasi Katropang Ruel takes care of you, I love you guys, bye-bye.
15: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalom ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
16: XFM.
17: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santo Blasco!
18: Ishira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santo Blasco, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santo Blasco.
17: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
16: XFM.
19: Vision X Plus User, atong paminawon.
20: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pag-habal-habal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
19: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
17: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
21: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natan-

0: gani dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: X FM.
3: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanagyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko yung UTI niya, bag-ura ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: XFM.
6: Send money abroad quickly and easily. With Emu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang X

0: FM Network Philippines.
1: Exciting time, Pilipinas, alas 9:06.
2: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita. Sentro sa wailipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuulan. Sentro.

Mic check. Centro. Luzon, Visayas, o Mindanao, mga katropa, usan na usap ka exciting morning kaninyong tanan. Welcome, mga katropa, sa programang Centro. Centro sa mga balita, Centro sa komentaryo, Centro sa kamaturan. Ibagawban, mga katropa, katropang Ivan Polonan. Kamusta, mga katropa, nato sa 26 ka mga barangay ning syudad sa Jansan. Inaot kita, mga katropa, in town nga anam-anam na gyud. Inahinay na gyudin taon mga katropa nga makarecover kita. Ining katalagman nga atong nasinatian diri mismo sa syudad sa Jansan ingon man diha sa mga taga Sarangani province. Maayong pagpaminaw ganinyong tanan mga katropa, kamusta kamo diha? Assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Mapiya mapita sa mga igsoon at mga Muslim. Ingon man sa mga katropa nato diha nga mga Bulaan few fluffos digamo. Mga katropa nato nga mga Ilocano na imbag abigat kada kayo amin. Kaya masalam sa mga igsoon at mga taga Kaulo. Ingon man sa mga katropa nato mga Tiboli few fluffos. O siyempre sa mga kauturan mga kabiyana nato nga mga Ilonggo may dayad nga aga sa inyong tanan. Sa mga taga Pulumulok tupi kag tampakan na mayong aga mga katropa. Ang siyempre diya sa may South Cotabato, diya sa may Coronadal, diya sa may Tangtangan, sa may Banga, sa may Surala, sa may Lake Cebu, South Cotabato, Tiboli. Good morning! Siyempre mga katropa, programang Sentro at ganito sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Mga produktong gisaligan na mga katropa, produktong Sunthone Plus Gold, Sunthone Plus Herbal Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Herbal Tea, Sunthone Plus Herbal Oil, Sunthone Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus og Cess the Pain. Sentro. So wala paglangan mga katropa. Ani-anang mga bainit-init ng mga balita, grabing mga panghitabo karon mga katropa. Ani-anang mga headlines sa mga balita. Headlines. Sa mga nagunang balita karon buntaga sa programang Sentro mga katropa. Super Typhoon Francisco. Napabilin mga kaigalaan ang kakusgon samtang anaa mga katropa. Sa sidlakang bahin sa North Luzon. Headlines. Samtang sa pikas bahin sa dugang pa mga balita mga kaigalaan. Unahon sa natuning good news unya mga katropa. Kay big time rollback sa produktong petrolyo mga katropa. Murag dili na mao chip. Ang graphics nga. Petrolyo mga katropa.

0: headline. Salain pa mga balita, mga katropang real-time monitoring sa Glen River o preemptive evacuation gisugyot sa MGB-12 uman sa grabing linog. Headline. Samtang prosecution panel ning tutok sa paghuman mga kaigalaan sa pre-trial alang sa Hulyo 6 ang impeachment trial batok ang VP Sara Duterte. Og kini grabe ka kuan karon, grabe ka trending balita mga kaigalaan, ilabi na sa tibok Pilipinas mga suking tigpaminaw kining nahitabo kagahapong mass shooting. Kung kaning pagpamusil mga higala ni ining duwa ka mga estudyante, mga minor de edad, mga katropa, dito sa may bahin sa Tacloban City. Muna nga padayon kita nga nag-connectar. Grabe na sa itong sister station mga katropa, ang XFM Tacloban. May kalabutan ni ining mga development, ni ining maong krimen. Nga nahitabo mga katropa dito sa ilang area of responsibility. Diin mga katropa, as of the latest record o kun data, information mga katropa nga nakaabot sa tuwang, naa sa upat mga kaigalaan ang gikatalang patay o 22 ang injured o kun angul. O niya klase sa mga tulog katulungaan isuspende mga katropa. Muning dakong pangutana karon mga kaigalaan kay si Senator Robin Padilla mga katropa, nagkanayon naging mga suking tigpaminaw nga ginaduso niya kining ipaubos mga katropa ang age, minimum age mga katropa sa criminal liability. Ay moong 10 anyos mga katropa, pero tanaw na natuon niya. Dire sa atong pagpanag-uban mga katropa, atong ibalanse tanan-tanan mga kaigalaan. May kalabutan ni ining maong panghitabo.
1: Sentro, Ivan Polonan. Sentro.
0: 13 minutos sa kalabay ang tagna sa alas 9 sa buntag mga katropa. Sa programang Sentro.
1: Sentro.
0: Kini nga maong rasa mga katropa, atod kanato syempre sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. Ato mga news headlines mga katropa. Siyempre, atod kanato kanunay sa Sunthone Gold Coffee Mix. Kalma lang. Ayaw padala sa kasuko mga katropa. Basi kulang lang ng kape. Kape nga dili makapanerbios, dili makapataas sa imong acidity. Basi kulang lang na og Sunthone Gold Coffee Mix mga katropa. Stress na kay ka, oh. Stress na kay tanawon mga katropa. Ilabi na sa imong pamanit. Mga suking tigpaminaw, sige mga gagpulaw. Og sige kag kanabang problema sa mga problema. Kayaan po natin ang problema mamblema sa atin. Di ba? Pero mo lagi na mga katropa, di gina malik kayan. Problema, dili ka tao kung wala kay problema. Dili ka tao kung wala kay utang. Di ba? Muna mga katropa, kanang problema manggod, ginahatag na sa tua. Para nga mas mulig-on kita. Dili nga, para nga i-down kita mga katropa.
1: Sentro.
0: Dili ba yan muhatag ang ginoog test sa tua nga dili na to kaya mga katropa. Siya ang designer, siya ang creator na to. Siya ang nakabalo mga katropa kung makaya ba nato ni kung aduna ba tay kapasidad mga katropa nga kanabang buhaton o kun sulbaron kining problema, di ba? Una nga appeal sa imo ang kanabang pagsukol, paglaban mga katropa. Ining problema mga hagits kinabuhi, apilin na mga katropa og pag-inom og Sunthone Gold Coffee Mix. Mga abi nila kanabang wa kay utang. Kita kanila pagsulod nimo sa opisina mga katropa, hastang fresh kaayo. Fresh kay katanawon mga katropa. Dili ka haggard. Daghan manood kag utang, daghan manood kag problema, pero nganong fresh pa man. Naka Sunthone Gold Coffee Mix ko. Mahimong positibo mga kaigalaan ang imong kanabang panglantaos kinabuhi. Kung dili ka stress mga katropa. Mag Sunthone Gold Coffee Mix, adunay mangosteen kamunggay, garlic extract. Ingan man mga katropa, inubanan sa gahom, sa collagen o glutathione. Sunthone Gold Coffee Mix, available na kana mga katropa sa mga butika, ingan man Shopee o Lazada.
1: Sentro, Ivan.
0: Paglangan mga katropa, anian ang mga nagunang detalye sa itong mga balita karong buntaga.
1: Sentro.
0: Naon, kamustahon sa nato mga igala ang lakas panahon, ilabi na ning ginabantayan karon mga katropa nga super typhoon.

0: Pun Francisco.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Kaya nagpabilin matun pang kusog ang Super Typhoon Francisco o kon doon ang international name nga Mikhala. Kuyawa, no? Samtang nga hinay ang lihok nini sa sidlakan sa North Luzon. Namatigdan mga katropa ang bagyo sa gilayong 410 kilometers sidlakan sa Aparik, Cagayan. Doon na ni kakusgon mga katropa sa hangin na mukapat sa 185 kilometers per hour. Adol sa sentro o pagaguros na mukapat usab mga katropa sa 230 kilometers per hour. Kusog-kusog. Samtang sumala pa mga katropa, nakataas ang signal number 1 sa Batanes, sa Habagatan, o kung amihan ng sidlakang bahin sa Cagayan. Lagip na diyan mga katropa ang Gonzaga o Santa Ana. Og sidlakang bahin sa Babuyan Islands. Ubos usab mga katropa ang posibilidad nga itaas pa sa signal number 2 gumikan sa gamayng pag-usab sa direksyon mga katropa sa Bagyo padulong sa amihanan kasadpan mga katropa. Isan pa man layo sa kayutaan ipakusog mga katropa sa Bagyo ang habagat, no, nga ganabang magmugna og kusog nga hangin og pag-ulan sa dakong bahin sa Luzon, Visayas og Mindanao. Sentro. O ganin ang ginatambagan karon ang mga mangingisda og mga adunay gagmay mga sakyan ng pandagat nga dili usa mag adtos lawod. Mga katropa, sa mga baybayong dagat sa Batanes, Babuyan Island, Cagayan, Isabela og amihan ng bahin sa Aurora, amihan ng Aurora. Gumikan sa dagkong balud ang mamahimo matupang maabot sa 3-4 metros mga katropa. Ginalauman usab nga mugawas sa Philippine Area of Responsibility Conpar ang bagyo sa Hunyo 26 og mupadulong sa Ryukyu Islands sa Japan mga katropa.
1: Weather update.
0: Atong weather update mga katropa, atod ganato syempre sa Sunthone Vitamin C Protection ni imong pamilya mga katropa. Labi na karon di gyud intawon ta kabantay sa mga katalagman nga nagaabot sa atong kinabuhi mga suking tigpaminaw. Usa mga katropa, mas maayo na ng andam, di ba? Kaysa naman magkuan kita kanabang magpalakpalak na punta. Gabon sa mga kalamidad mga katropa, dili kita prepared. Dapat Boy Scout kita mga katropa. Always be prepared. Laging handa. Mga suking tigpaminaw. Ilabi ng inyong mga anak diya mga katropa. Ayaw paluyuluya. Ayaw paluyuluya hana. Kay balik na biyang klase subang mga lugar mga katropa. So dapat abtik po ng una-una ni ana. Abtik po ng lawas. Dili masakiton mga katropa. Doon naman gunay epekto po mga katropa ang pagiging masakiton. Ilabi na sa ilang brain function mga suking tigpaminaw. Ilabi na sa ilang pag-excel diya sa eskwelahan. Paim na mga katropa og Sunthone Vitamin C. Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Available mga katropa sa mga butika ng Urban Shopee o Lazada.
1: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: Oh, good news sa kita mga katropa ha. Okay, karong adlaw mga higala, pasalamat gyud intawon ta sa kuan ba kanabang nahimong kanibang kasabutan between US and Iran mga katropa kay hingpit na ang gipatuman karong adlaw. Hunyo 23 mga suking tigpaminaw ang dakong bawa sa presyo sa mga produktong petrolyo. Subay kana sa pahibalo sa Department of Energy kon DOE. Ni us-us og 3 hangtod 5 pesos, 3 hangtod 5 pesos mga katropa. 3.90 pesos, 5.90 pesos, matag litro samtang dakusab ang nakuha o kung nabawas sa krudo o kung diesel. Kaniabot mga katropa og 9 hangtod pila. 11 pesos mga katropa, matag litro. O ingon man mga kaigalaan ng kerosene nga doon ay rollback nga 9 hangtod 11 pesos. Samtang matod pa sa DOE, ang maong dakong us-us mga higala sa presyo gumikan sa pag-stabilize sa merkado sa lana sa kalibutan mga katropa human sa positibong sabot. Talig sa Estados Unidos o Iran, kaliwala nini, ipasalig sa ahensya mga katropa nga nagpabiling ganabang nihit ang supply sa lana. Dinisa na, nagpabiling paigo, rather, no, ang supply sa lana. dinhi sa nasud Pilipinas. Centro. Salamat in town Iran. Maraming salamat. Thank you very much President Donald Trump for your kind consideration to our fellow countrymen. Because we are very very poor right now. Because of your war with I mean against Iran. So thank you. Thank you very much. Alas 9:22 na. Kamusta ka mo diyan? Nagpatubil ako gahapon katropang chief. Kabalo man ko nga may rollback karon, pero gahapon nagpatubil ko. Natingala ko sa akong kagaling lutang. Lutang ka ban? Ya, karon man ang rollback anong nagpatubil makagahapon. Daghan kag kwarta. Kapilingon ba nimo? Sayang bitaw no. Pero kung manggod ka nang nagaigpat-igpat na manggod ako ang kuan good, akong gauge manggod. Kung saan man na ako, alam, itulak na ako ni Pauhaw. Ang motor kagahapon, hindi ko magpatubin. Alas 9:23, mga katropa, sa pagpadayon sa itong mga balita, karong buntaga. Centro. Hoy, murag doon na tayo ginalauman dahil nga bisita diya mga katropa sa may Sarangani province. Atong pipila ka mga senador di ay mga suking tigpaminaw magtulol usab og kanibang hinabang. Oh, that's very good news mga katropa. Ilabi ng idol nato si Binoy. Atay. Centro. Si Kwan, si Brother Abdul Aziz Padilla, Robin Padilla. Centro. Mga katropa. Amo nang ginapaabot nato diha sa may Sarangani province. Na dito sa katropang Pilip. Nagkuha na dito, nag-proceed na mga katropa sa area para mangalap og mga impormasyon kung kinsa-kinsa pang mga senador nga moabot karong buntaga diha sa may Sarangani province. Atang-atang mga katropa sa ato mga updates diri sa XFM 95.9 General Sarasuti. Samtang sa lain pa mga balita mga katropa karong buntaga. Centro. Ang National Housing National Housing Authority kon NHA 12 dunay 103 million pesos nga tabang alang sa mga nagubaan na nagubaan og panimalay gumikan sa linog. Nagisugdan na nila kini mga katropa sa pagpangapud-apud. Centro. I-release naman ito pa sa National Housing Authority kon NHA 12. Ang inisyal nga usa ka gatos o kon 103 million pesos nga dinalian nga tabang alang sa mga biktima sa 7.8 magnitude nga linog. Insa nagubaan sa ilang mga panimalay mga katropa. Sumala pa mga suking tigpaminaw. Matod pa ni NHA 12 Regional Manager Engineer Zinaida Cabiles. Isugda na matod pa kaniyatong Hunyo 18. Ang pagpangapod-apod sa tag 30 mil kapesos. Okay, nakaini chip, no? Makatukod na nig kahoy lang chip na kahoy. Okay na ni, basta may masilungan bitaw mga katropa. Kalit kag kuan dia pila ka poste chip apat lang pwede na tapos na lay mga alalay siguro bit in between that mga poste mga katropa tapos butangan nimo kalakat o sabang gusto nimo ikuan dia amot kung barato ba karon chip ang kuan ang usi tawag ani kanang hardiplex mahal o kalakat na lang ta pa social pa karon. Katropang Aiban, ikaw good ba? Pagtarong diag ko anak ka ng pag-advise mga katropa. Kalakat sa akin. Dili kaya tad-tad. Masindot ang tad-tad, chip. Dagan o kuan, dagan na o lahusan ang hangin, bitaw mga katropa. May free aircon, mga suking tigpaminaw. Joke lang na ha. Ginapagaan lang na ako ang inyong mga paminaw diya mga katropa. Ilabi na sa mga nagupaan, ginagpanimalay mga suking tigpaminaw. Kuan lang ha, kanang igoy-goon na ito. Kung naamoy kadugang des 30 mil, much better mga katropa, di ba? Doon ay mutabang bitaw mga katropa. At least na sila initial nga 30,000 pesos. Di ba? makapalit ng mga materyales mga katropa, kapatukod o ilang panimalay mga suking tigpaminaw. Ang lisod manggudana mga katropa, kung nagubaan ka sa linog sa inyong balay, katong mga anak bitaw, may mga ginapa, kwan pa, may ginapa suso pa mga katropa. Mga gagmay, mga anak, may mga senior citizen, may mga masakiton mga katropa.
1: Sentro.
0: Lisod kayo, no? Kung naata sa ilang kahimtang mga suking tigpaminaw. Muna nga, ang maong pondo matod pa, kining 30 mil kapesos nga cash aid, ubos sa Emergency Housing Assistance Program o kon EHAP. Sa maong pondo mga katropa, kapi 93 milyones kapesos o kon 93.6 million na ang gigahin alang sa General Sana City o Glan Sarangani, samtang laing 10 ka milyon kapesos ang muadto mga katropa sa Malungon. Nga sumala pa mga katropa, gitino ni Kabiles nga prioridad karon sa nasud nung kagamanan ang mga pamilya nga hingpit na o kung totally damage ang mga panimalay din. Padayon pa ang gihimong validation sa ahensya. Kauban mga katropa ang mga LGUs.
1: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: Alas 9.28 na mga katropa. Sa dugang pa na to mga balita.
1: Sentro.
0: May kalabutan gyaponing ni aging linog mga suking tigpaminaw. Kaya sumala pag i-recommenda karon sa Mines and Geosciences Bureau kon MGB Region 12 ang panayang pag-monitor sa Glan River sa Sarangani Province. Uman sumala pa mga katropa na kaplagan ang ubay-ubay ng landslides o kon landslide dams o kon barado ng yuta sa mga sapa niini nunot mga katropa sa miaging 7.8 magnitude ng linog. Sumala ni Vincent Gascal sa MGB 12 mga katropa.

0: Sumala pa matod pa sa nasambit ka opisyal mga katropa, gikinahanglan ang preemptive evacuation sa mga lumulupyo da plane sa Sapa. Ubikan kay delikado kining mahugno o makamugna o kalit niyang flash flood. Ilabi na mga katropa kung mag-ulan o kusog mga suging digpaminaw. Gawas ni ini, gisugyot sa mga katropa sa buhatan ang permanenteng relokasyon sa mga dapit nga grabe nga kanabang nalisang o kanabang nakaangkon o mga liki o pagdahili sa yuta mga katropa. Grabe no? Grabe ka activated karon mga suking tigpaminaw ang nagkadiang mga government agencies. Mga suking tigpaminaw sa ilabi na nining nakalabay nga linog. Kining niaging linog sa tuwa mga katropa. So, direkyod masubukan ang mga kigalaan ang abilidad sa matag ahensya sa gobyerno mga katropa sa pagtubag no nining kalamidad mga katropa. Kung siya giandam sa ilang mga opisina, labi na kumuabot ang inunani nga klase ka mga kalamidad o kung kanabang katalagman mga katropa. Sentro. Alas 9:30 na sa itong pagbalik mga katropa at ang ininyo, maki-update lang taginagmay sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Then let us proceed mga katropa. Nining grabe ka saba kaayo karon nga balita diya sa may Tacloban City. Sentro. Kining pagpangpusil patay doon na po'y ubay-ubay ng mga nangaangul mga katropa ng mga estudyante sulod sa usa katulungaan dito sa may Tacloban City. Sentro. Check na to niya kung doon na po'y mga information gikan sa XFM Tacloban City with regard sa maong panghitabo mga katropa. Sentro. 9:30 na kining maong bayin ng mga katropa atod ka na to syempre sa Sunthone Plus Coffee Mix.
1: Sentro. Sentro
2: XFM.
3: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
4: Premium Dietary, ang bago!
5: Na-diagnose ko nga kulang sa vitamin D. Nasulbad ra ni sa pagsigi na kong tumal sa Premium Dietary. Epektibo ka ayos, sir. Busa, pag-Premium Dietary na pod mo.
4: Mas ipagusog, mas ipepektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagat as dalan, mga abog. Pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Sa

0: aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
1: Santon Plus Gold.
3: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: Getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Sigil, Tinulto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve net 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: XFM.
3: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: Ayo, miss
5: man.
4: Papalit ako ng cooks.
5: Grabe mo ng cooks. Uy, cook mo na, kuya.
4: Papalit ako, anabi.
5: Okay, sige. Unsa man ang imo, ha? It's on or 12's on?
4: Kailangan. Di nga sa kong palit, miss. Sunda lang, ha?

0: Balik tama ang katropa sa programang Sentro 9:35 in the morning na. Open niya po ninyo katropang Ivan Polonan sa programang Sentro mga katropa. Kini nga mga pahina mga katropa at ganito sa Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Mga kaigalaan mga katropa, mga kaabyanan, pamati. Pamati, bla. May istorya ko sa inyo. Okay. Sa mga katropa na to, diyang mahiligon yun o kanabang mamantikaon, matambok nga mga pagkaon. Grabe kataas nga kolesterol mga katropa. Ayaw pag-abusar niya sa gulan pag ilim nun makahubog mga suking tigpabi na agoy. Lami kayo spilling. Sadiang ikaw nagainom, ikaw nagkaon singon ana nga mga pagkaon mga katropa. Pero kumbaga ang kung sa linog pa ang aftershock ba? Kung ang ginakabalak ana to mga suking tigpaminaw. O, ang epekto ni ana sa imong ang long-term effect ni ana mga katropa kung dili pa nimo na undangan, dili pa na nimo bawas-bawasan mga kagalaan o dili ka mo aksyon mga katropa, dili pa yun nimo tumaran og Sunthone Plus Gold Herbal Capsule, good luck.
1: Okay.
0: Good luck na lang yun. Pero samtang naapay time, naapay panahon mga katropa, naapay paglaom, undangan na. Undangin na lang yun ang bisyo. Kung dili makayang iundang dayon, anam-anama mga katropa. Magkuan na ka, mag-shift na ka mga katropa. I mean, mag-switch na ka mga suking tigpaminaw o imong lifestyle. Kay wala baya ka nagabata? Hindi ka pabata, mga katropa. Tanan kita mga katropa. Kuan man gyud mo edad, mo abot sa point mga katropa nga mag-edad-edad na ta, mangluya kita. Pero ayaw pa kuan ha, ayaw pa sa yuha mga katropa ang imong pagluya. Ha? Gubikan sa imong bisyo o ang imong lifestyle karon mga katropa. Mo gani na mga katropa na ang Sunthone Plus Gold mo suporta sa imong panlawas sa samtang ikaw batan-on pa mga katropa. Dilibot pa sabot mga katropa nga ikaw batan-on wala kay dili na kamo suplemento sa imong lawas. Labi na sa mga pagkaon karon nga ginapangkaon nato, mga instant tanan halos fast food mga katropa, fast food mamatay. Unang lisod ya mga suking tigpaminaw. O ganin na gina-warning na kita mga katropa. Magbalik na kita mga kaigalaan sa natural. Kay gihatag nas ginuos to ang mga katropa ang mga natural. Ilabi na mga makaon nga natural. Gulay, prutas. Mga kaigalaan. Hindi kayo kita sa mga matambok ka. O syempre mga katropa, mag-exercise. Saktong diet. O syempre mga katropa, ubani ka na sa pag-suplemento og Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Adunay mangustin, kamunggay, ampalaya, garlic og espirulina. Lima ka mga powerful og superfoods. Mga natural ingredients. Makatabang mga katropa sa paglikay sa high blood. Kining high blood mga katropa, grabe ni ka traidor. Ha? Traidor pa ni mga katropa sa imong silingan diya nga chismusa. Mga marites diya. Ay nako. Mo gali na mga katropa, mag-amping sa traidor. Mag-Sunthone Plus Gold na mga suking tigpaminaw. Sentro. Eh dili ka na nila mapildi mga higala basta ikaw naka-Sunthone Plus Gold. Sunthone Plus Gold. Mapalit na sa mga butika. Ingon man, Shopee o Lazada. Sentro. Ivan Polonan. Sentro.
2: VP Sara. Absuelto. Absuelto. Welto. Welto. Welto. Welto. Welto. XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: Sentro. Gabay update mga katropa, kabayan sining nagpadayon karon mga kaigalaan nga mga kalihukan. Labi na mga katropa sa umabutay nga impeachment trial. Kang VP Sara Duterte mga suking tigpaminaw. Ipaspasan karon sa House Prosecution Panel ang pagmarka sa mga ebidensya batok ang Vice President Sara Duterte. Aron mao man matud pang pre-trial process sa dili pa ang gigatakdang pagtaral karong Hulyo 6 mga katropa. Matud pa ni Lead Prosecutor Attorney Gerville Luistro. Samtangang gituki sa pre-trial ang mga dokumento alang sa unang duwa ka articles of impeachment na may kalabutan sa confidential funds o giingong wala depensahang katungdanan o kon bahandi. Isan pa man mga katropa sa mga babag o sa pagsupak sa depensa sa mga sa depensa nga magpuno og dugang grupo mga higala gumikan sa kakulang sa abogado ipasalig sa prosekusyon nga magpabilin sa Hulyo 6 ang pagsugod sa formal nga pagdungog sa Senado mga katropa.
2: Sentro, VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The Impeachment Coverage. XFM. Impeachment Coverage. Impeachment Coverage.
0: Alas 9:41 na.
2: Sentro.
0: Misaka na mga katropa ngadto sa upat ka kinabuhi ang nakalasam tanglaing 22 ka individual kining naangol mga katropa sa naitabong mangilngig nga pagpamusil sulod sa San Jose National High School dito sa May Tacloban City kagahapong adlaw lang kini mga katropa Hunyo 22. Gikumpirma mga katropa sa mga otoridad nga anaa na sa ilang kustodiya ang duha ka mga suspetsadong minor de edad nga nagpangidaron og 14 o 15 anyos, kinsa mga estudyante lamang usab sa maong tulunghaan. Narecover usab mga katropa sa crime scene ang kapin 40 ka mga basyo sa bala. Diin nasuta nga ang gigamit sa gigamit nga 9mm o 9mm nga Glock pistol kay usa matud pa ka service firearm sa usa ka babaeng pulis nga iyaan sa usa sa mga suspect mga katropa.
2: Sentro.
0: Gumikan niini mga suging tigpaminaw, gipailawom na karon sa restrictive custody ang maong pulis. Natoy update mga igala nga gikuan na dato gitangtang sa serbisyo mga suging tigpaminaw gi-relieve. Sa PRO 8 mga kaigalaan. Samtang ang laing armas nga usa ka .38 kalibre nga revolver nga pusil. Rehistrado matod pa sa usa ka security agency dito sa May Cebu.
2: Sentro.
0: Gubikan sa maong trahedya mga suking tigpaminaw, gisuspende una ang klase sa San Jose National High School, San Jose Central School o Manlurip Elementary School. Aron nga masiguro ang seguridad, ilabi na sa mga kabataan o mga staff, mga magtutudlo. Sa baong mga tulungaan.
2: Sentro.
0: Gawas niini mga katropa nagpadala og dinaliang medical og psychosocial support ang Department of Education alang sa mga apektadong estudyante og mga magtutudlo. Subay sa Republic Act 9344 o kon ang Juvenile Justice and Welfare Act, ang 14 anyos nga suspect ka exempted matod pa sa criminal liability og ipaubos sa intervention sa CSWDO. Samtang ang 15 anyos mga katropa nga ginasuta pa karon kung aduna ba kini ginatawag nga discernment o konsaktong panabot sa gihimo niining krimen.
2: Ay,
0: naplanuhan gani.
1: Atay.
0: Mga katropa, wa pa kasabot.
2: Sentro.
0: Ipusibuli po ba? Nunot niini mga katropa nanawagan ang Tacloban City Police Office ngadto na sa publiko ngalikayan laging pagpakatag og mga dili beripikadong mga impormasyon samtang nagpadayon pa ang ilang lalom nga imbisigasyon mga katropa.
2: Ivan Polona, Sentro.
0: Tabalo mo mga katropa kining naitabo bitaw nga trahedya diha sa May San Jose National High School sa May Tacloban City. Nagbili ni upat kapatay og dunay 22 ang injured ukon samdan. Dungan kana mga katropa sa mga serye sa kuanpod nining mga pagpanunggab dito sa Cavite mga kigilaan, wala lang nato gi-post diha sa atong social media ilabi na sa atong Facebook kay basig grabe na gyud ni kakuan manggod kanang sensitive da kaayo mga katropa laliman ka babayi babayi itong suspect dito pod mga kigilaan mga katropa sunod mismo sa classroom pod mga katropa iyang gipang usa-usag dunggab mga katropa ang iyang mga kanabang mga classmates abot kun say nahitabo ani.
2: Sentro.
0: Ato na pero kining masaba manggod karon mga katropa nga hisgutanan kining dito sa May Tacloban City. Kaya kining maong trahedya manggod mga katropa, dili lang kini usa ka lokal nga insidentes krimen eh. Kini usa ka makonsider nato mga kaigalaan nga simptomas mga katropa sa usa ka mas lalom, mas makasubo og talamak nga krisis sa atong katilingban mga katropa sistema sa edukasyon ug pamilyang Pilipino, mga suking tigpaminaw. Sentro. Pag-abot sa isgutanan gani sa krisis sa seguridad, mga katropa, inibitang pagkapakyas sa institusyon o ang responsibilidad sa mga idaran, mga katropa, dili mamahimo nga kanabang ibasol ang katibok ang sala ngadto sa mga minor de edad, mga katropa, nga suspek nga wala ginasuta kung paunsa nakakuha ang mga naisgutan o kanabang makapatay nga armas o kung mga deadly weapon, ilabi ni ning mga pusil, mga katropa. Ang paggamit og service firearm sa usa ka pulis o usa ka pusil, mga katropa, nga rehistrado sa isa ka security agency, nagapakita mga higala o gilabihang kapabayaan pagpasyagad sa habig mga higala sa mga mas adunay edad nga dapat unta nagabantay, mga katropa. Kaning very lax bitaw nga gun control, mga katropa. Siyempre, kung paunsa sila, mga katropa, tudluan sa panimalay. Ang pusil, dili na dulaan, mga katropa. Ang pagpasagad, mga higala, mga suking tigpaminaw nga makabot kini sa usa ka bata, mga kaigalaan, usa ka krimen sa seryosong pagpasagad. Ang ginapakita man gud niini, mga katropa, nga ang kultura sa armas sa pipila ka mga panimalay kulang sa disiplina. Sentro. Nga ang pag-angkon, mga katropa, sa mga otoridad nga dili paigo ang inspection gumikan kay kana laging kilala man namo ang kwan, kaila man namo ang mga estudyante. Usa ka dako kana nga buslot, usa ka dako nga bangag. Mga katropa sa seguridad. Kaya ang tulungaan man gud ang school, dapat di ba may nakabutang diya, safe space, may nakabutang ganiya, this is a child friendly school, ana bitaw, mga katropa, but pasabot ni ana safe nga lugar para sa mga bata. Sentro. Mo ganin ang pagsalig, mga katropa, dili dapat kana mo puli sa protocol, mga suking tigpaminaw. Okay, tungod kilala naman ni mo mga estudyante tinan, ikaw ang gwardiya diya. Kaila man ni mo, kabisado man ni mo mga, kuan ana, mga itsura. Siguro itsura, makabisado ni mo. Pero ang utok ana, kabisado ba ni mo? Sentro. Mga ganit na, mga katropa, kung sa psychological aspect o sa mga itong isgutan, may kalabutan ni ining maong pangitabo, mga katropa. Ang krimen o kung karahasan, kasagaran, mga higala, kanabang, kuwanan siya, kanang final chapter, ulahing yugto na ni mga katropa sa usa ka taas nga proseso sa pagka-agna sa emosyon, mga katropa, o mental health, kumbaga. Kay, kuwan manggod, dili, wala na gamata ang usa ka 14 o kung 15 anyos sa usa ka buntag, mga katropa, nga adunay tumong nga mupatay nga walay lalom, mga katropa, nga hinungdan, di ba? Sentro. Una, mga katropa, kung atong i-consider diri, mga suking tigpaminaw, isgutan natong bullying, isolation o grabe nga kasuko. Sa modernong panahon karon, mga suking tigpaminaw, ang mga kabataan nag-atubang sa grabe nga pressure diha sa eskwelahan, sa social media o sa pamilya usab, mga katropa. Sentro. Nagid ko ba? Kapila yun ako ninauna-unaan nga unta, no? Kanabang wala na lang yun ning social media unta, mga katropa. Malipay yun man kami dati. Katubirang bisag tuplok-tuplok, bisag keypad nga silpon, ginabawalan kita, mga katropa. Mas quality ang kinabuhi sa mga bata kaniadto, mga suking tigpaminaw, sa tinuod lang. No? Karon, mga katropa, murag grabe ka mahal. Mahal kayong presyo sa ilang katawa, sa ilang kalipay, mga katropa. Diba? Sentro. Ano bitong makakuha na lang yun ka ba? Kanang makahunauna na lang yun itawon ka, mga katropa, nga unsa bagini makapalipay ni ini nila, kay bisan sa social media, igo lang mag-scroll-scroll, na ay mga entertainment niya. Kadali na pod, magkatawa lang ka kadali, scroll na pod line. Nga nakakuan, baka nang mubo na lang kaayo mga katropa ang panahon sa ilang kalipay, mga suking tigpaminaw. Murag, dili bitaw sila masatisfy dayon mga suking tigpaminaw. Sentro. No? Kung walay maayong guidance, counseling, o abling komunikasyon sa balay pod mga katropa, kani pag yung pinaka-importante, ang depresyon o kasuko mga katropa, matigom ang guna. Matigom na mga igala, hangtod nga, mubuto. In the form of kanabang karahasan mga katropa. Sentro. Nya ang delusion sa instant gratification mga katropa og exposure sa karahasan kumbaga. Nabuhi man gud ang mga kabataan sa kalibutan nga grabe ang karahasan mga katropa sa internet makit-an sa dula mao tong ingon ni katropang lovely ka ginya sa dula. Ug sa media mga suking tigpaminaw. Ang kadelikado diri, ang peligro niini mga katropa, ang ginatawag bitaw nga desensitization. Kining gitawag bitaw nga desensitization mga katropa, mao ni ang hinay-hinay nga pagkawala matud pa sa emosyon. I mean sa kuan ba sa feeling mga katropa nga ang kinabuhi sa tao adunay sa grado nga value o kung importansya mga katropa. Sentro. Kung isgutan po nato ang Juvenile Justice Act o kung ang RA 9344, mga suking tigpaminaw, ang isgutanan manggod sa tulubagon sa mga minor de edad, ilawom sa balaod mga katropa, o kung ilabi na ning kwa, no? Ilawom sa batas, children in conflict with the law o kung kining mga CICL, subli na usab kining naablihan karon mga katropa. Sumala pa sa balaod, ang 14 anyos manggod mga kaigalaan, luwas daw sa kriminal nga tulubagon, pero ipailawom sa intervention, samtang ang 15 anyos mga suking tigpaminaw, ang muagi sa pagsubaybay sa mga, muagi kini mga katropa sa pagsubaybay kung adunay discernment o kung paigo nga pagsabot kining bata sa iyang gihimo nga krimen mga katropa. 15 anyos ha. Sentro. Ang esensya manggod mga katropa sa RA 9344 kung kining Juvenile Justice Act mga suking tigpaminaw, dili aron nga konsintihon ang krimen. Kundi dili aron nga ilhon nga ang utok og moralidad sa isa ka bata daw dili pa hingpit nga buo. Og sila mga katropa, kasagaran matod pa biktima usab sa ilang environment o kung palibot mga katropa. Bisan pa man protektado sila sa balaod, gikan sa kulungan, mga katropa sa mga idaran, wala kini nagpasabot nga walay paadtuan ang ilang gihimo nga krimen mga katropa. Ang kinabuhi sa mga suspek, kining kinabuhi matud pa sa mga suspek ngani permanenteng nawasak, no? Ang kabug-aton mga katropa sa konsensya, ang kanabang kaulaw sa pamilya, ang pagkaguba sa ilang kaugmaon og ang habang buhay kumbaga nga anino mga katropa sa upat ka mga taong namatay gumikan sa ilang kamot, usa ka mas grabing bilangguan mga katropa, no? Sa nga ilang dadon hangtod sila manamilit diri sa kalibutan mga suking tigpaminaw. Sentro. Mas ipasabot pa nato mga katropa sa naibili nato mga minuto diri sa tupag panaguban. Ang Republic Act number 9344 kon Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 nga gikuan ni giamyendahan mga katropa sa RA giamyend mga katropa sa RA 10630 kadtong 2013 usa sa mga pinaka-controversial pero pinaka-importanteng balaod sa Pilipinas pag-abot sa katungod mga katropa tawhanong katungod o katarungan. Sumala pa mga katropa aron nga mas masabta nato og lalom dili paigo nga tan-awon lang kini bilang balaod nga nagapalaya, nagapagawas mga katropa sa mga batang kriminal. Kini usa ka restorative justice system. Usa ka sistema nga nagtumong nga ireporma ang mga bata, mga katropa, imbis nga basta na lamang kining ilabay sa mga prisuan. Muna siya ang existing law na to karon mga suking tigpaminaw. Una, ang age of criminal responsibility, ilaw manggod nining kasamtangang balaod na to mga katropa, human nga giamyandahan sa RA 10630, ginahati mga katropa, ginatunga ang edad sa mga kabataan sa tulo ka kategori pag-abot sa tulubagon mga katropa. Kung ang bata daw 15 years old mga suking tigpaminaw, 15 paubos morning minimum age, sila ang adunay absolute exemption o kon kanabang hingpit nga luwas sa kriminal nga tulubagon. Yawa no. But pasabot, dili sila mamahimong kasuhan sa korte o kon ikulong sa mga prisuhan sa mga mas idaran mga katropa. Sila ang ginakonsidera nga biktima matod pa sa sitwasyon o ilawom sa intervention program, ipailaw matod pa sa intervention program sa gobyerno. O niya, katong kapin 15 years old mga katropa, pero mas ubos sa 18 years old, but pasabot 15 years old and 1 day to 17 years old, sila usab matod pa luwas sa criminal liability. Gawas na lamang kung napamatud-an mga katropa sa mga eksperto nga sila nilihok nga adunay discernment o kung may paigo nga pagsabot sa ilang gibuhat mga katropa. Diba? Kaya kung walay discernment daw, ipailawom sila sa diversion o kung intervention program mga katropa. Onyo, kung adunay discernment, mga suking tigpaminaw, mamahimo silang kasuhan sa korte. Pero sa usa ka special nga family court, kung mapamatud-an matud pa nga nagkasala, nakasala mga katropa, ang ilang silot ang ginasuspende o kung suspended sentence o sila matod pa ibutang sa usa ka rehabilitation center dili sa kulungan sa mga ideran mga katropa sa mga adult, no? Medyo taas-taas pa niya itong isgutanan unta, medyo kaan naman yun, kulang na gitag oras mga katropa. Sige lang, padayunon tani mga suking tigpaminaw sa mga musulod nga adlaw po. Labi pa sa Bullseye program sa atong mga kaubanan, katropang Ruel o katropang Chris. Sentro. Palaluman pa nila mga katropa atong isgutan. May kalabutan ini kay grabe ni ka kuan karon ka rampant ang mga karahasan sa mga eskwelahan, mga suking tigpaminaw nga dapat yun nato bantayan ug likayan. Kinaa naman gyud ang social media mga katropa, nagakatag naman gyud ya. Di na gyud mapuggan mga katropa, ang himuon na lang gyud nato ang pag-edukar. No? Ang pagpamatngon. Mga kaigalaan nga ito na sa mga tanan-tanan na sa komunidad, mga suking tigpaminaw. Sentro. Ang kuan karon, trahedya dito sa may Tacloban, usa ka kusog nga pangpamata, kumbaga, sa atong tanan mga katropa. Dili na ito pwedeng kadabang ibilin ang seguridad o mental health sa mga bata, mga katropa, nga bahala na, kumbaga. Ang whole of society response nga panawagan sa Council for the Welfare of Children kon CWC, dapat ka na nga i-apply sa itong kinabuhi mga katropa. Kinanglan og mas hugot nga pagbantay sa mga armas sa mga otoridad og pribadong individual, mas masusi nga inspeksyon mga katropa sa mga tulungaan, og mas lalom nga kanabang pag-atiman sa emosyon sa kalusugan, kumbaga kay imsog, ilabi na sa mga magtutungha mga katropa, og labaw sa tanan mga suking tigpaminaw. Kinahanglan natong ibalik ang kultura sa paghatag og importansya sa kinabuhi sa atong isig kaingon, sa kasing-kasing sa matag kabatan unang Pilipino. Balik gyapon ta mga katropa sa panultihon ni Gat Jose Rizal, ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan.
2: Sentro, Ivan Polonan. Sentro.
0: Mga katropa, mga kaigsunan, wala kita igong oras sibiling sa itong pagpanag-ubanig programang Sentro. Sa ngalan na lamang sa kinitibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkiusong Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan. Mayang buntag mga katropa, kalinaw Pilipinas. Wassalamu alaikum.

0: Ibang sa mga isyu, ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita. Sentro sa wailipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuuran. Sentro, Sentro, Sentro.
1: SFM.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
0: Santon

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: XFM. I kinda
2: like you. Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
3: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
4: Send money abroad quickly and easily with EdLulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at EdLulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through EdLulier. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at EdLulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene o Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Aileen o sa Castles Clare Tibok Adlaw nga Tindo. Sakit kaya kong tiil samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
1: Santum Plus Gold.
0: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: 95.9
4: Tagna, tagna, kitsa ko. Tagna. Tignan.
3: Sige!
4: Kanang-kanang, gusto kayo butilap. Yagigihulo-hulo butilap.
3: Sige. No.
4: Kanang, pirmi na katurbo.
3: Kinsan eh. Ikaw lagi ni kumpare ba?

0: Ay, murag lahi mong mic diha. Murag wala mataon. Ay, nako. Mga marin, kumusta? Maayong buntag. Welcome, welcome, welcome, welcome. Diriya sa tuang gipaabot ng programa sa Tibok Isla sa Mindanao. Giniangkong ako, ikaw, mga marin. Kaoba na po din mga pobre nga mga bayot.
1: Oo, siyempre. Ang mga bayot nga kuwari. Nang gawas ng mga risiko.
0: Ay nako, mga marin. Ako sad ni ang kinapobrihamsan nga bayot. Mga marin, ako si Maring Inday Erika. Pero dili makopensaan, tungod kay. Mangunay og silingan.
1: Aba. Siyempre, kaya isa nga, bago rin ako maglaba.
0: Mag-uhay lang akong pangalay.
2: On 70 ay. Kusog ang liyapo na iyan. Makabungol man na iyan.
1: Sige.
2: Okay, okay na. Di, tama to.
0: Tama din
2: ang iyang mic may grabe, oy.
0: Ang iyang baba may kusog kayo.
2: Mulampas pa mas bulyong.
0: Ay, nako, mga maring. May naila sa kami, kinsak ka?
2: Ay, ako lang liyapo na iyong iyaan di ay mga katropa.
1: Ay, kasi magka.
2: Iya, at saka nung naging pangyabang, si Tia Daya.
1: Abay,
2: siya. Tia Daya.
0: Pila na ka, pila kalaki na nga, kanang ayaay ng mga pagpangihi. Tungod mo.
2: Sa ako, ani Agri, si Ilando lang yun.
0: Uy, sara ka, size na.
2: Ay, kan.
0: Sara, kumusta na ba?
2: Okay lang. Orang hao ang nakaayo akong ginawaan.
1: Si Lito niya, wala na lang biktima si Lito.
0: Sa Corbada.
1: Okay, Corbada.
2: Kaya ko makimuha na si Lito.
1: Ayaw kay.
0: Ibo si Lito, ibalik-balikan man mo rin to. Sada ikaw.
1: Alam nga.
2: Kaduhan niya balik sa CR siya ma rin.
0: Sundo niya si Lito, sunod ba niya? Di na dugay sila mong gawas.
2: Pag gawas nila, kabalo kayo lang singot, asa lang singot, tara din lang singot to.
1: Hoy, hoy, hoy, hoy. Kamu ba kay mga malisyoso kay mo? Mga kuwan na mo. Lang ko dito, green rainbow sa plastic balon.
0: Mga kuwan na mo, mga waray.
1: Mawaray buhok. But anyway.
0: Kamusta? Tumaya ang mga
1: oy, pinaila sa ko. Oy, pinaila
0: sa kagaw.
1: Yes, thank you. Sige, salamat. Inyong igala nga ubus. Inyong ubus nga igala sa kanginan. Ang lingkod nga. Sige, rasag kabarog, no? Mga malilain. Master, ito tanini. Sama sa una atod karon. Okay, sige. Dahil, may lami, oy.
0: Sabi ka, gusla sa kong panginabuhi ka rin, no? Anong taibak, sige, hikot ako sa kong hawak, dahil.
1: Wala ka piki na yung kaayo, dahil.
0: Wala, pakita na ko, kay taibak sa langgin niya akong hikot.
1: Mogani.
2: Ay, gabi. Taibak. Mahalan mo na, dahil, kay pretir naman lagi, dahil.
0: Sure, no, kay green mang gihapon.
1: Oo, ang imong tibak, inanabag color?
0: Brown, oy, brown. Kanya to, puti, ginisya niya kayo, may laban, na brown na siya.
1: Wapo kayo na siya, aron na, isa kong spaklay.
0: Ay, ako pala ginahin mong tsaka pa.
1: Wow ba?
0: Muna ginahin mong tsaka ni Edgar.
1: Para ganahan siya, Pirmi.
0: Yes, kayo makatanggal mo na yung diabetes.
1: Yes.
2: Bantura na mayat ang tiyan ni Edgar.
1: Lain na kayo ang wali Edgar. Lain na kayo, guys. Lain na kayo, smile si Edgar, nakakita ko.
0: Lain na kayo, stupid.
1: Para pikas na.
0: Action ang takilid.
2: Mane, naikaw si Edgar nga mag-walking takikampay na kayo ko pa.
0: Mao ba?
1: Laoy.
0: But anyway, welcome mga maring sa ito ang kinakusgan ng programa Gipaabot sa Tanan o live sa Tamabati Gikandria sa Tagom. Mabati sa Pta sa Mati City.
1: Aba, kao ba niya si
2: Inday Tato.
1: Inday Tato. Ang half human, half Chucky doll. No?
0: Ang si Kwan, si comment sa GC ni si Kwan, si Ken.
1: Si Ken, oo. Ganyan, si Ken, ang tama, nag-comment.
0: Si Gintasya.
1: Oo, Gintasya.
2: Gintasya.
1: Maka siyempre si, ito ang asa, si Bipo Pixon.
0: Bipo.
2: Si Bipa.
0: Si Befa. Hindi nga, kung tasap niya, kanang lihiti po po sila ng mga membro sa Gabi Company.
1: Oo, mga Gabi Nayot.
0: Yes.
1: Yes.
0: Gikan sa Davao Oriental, mga maring, at tasap sa General Santos City.
1: Aba, siyempre. Ang kagubtan sa tibuok kasok sergeant ang kabats ni Vivian Beles og ni walay lain ni uga ni Tichi Agbayani si Ma'am Evelyn Sabasahe
2: siguro gahapon sa inyo ang ibuhat na enjoy siya.
1: Ano man?
0: Kisa man si Ma'am Evelyn.
2: Di mo na siya ganahan mo comment kaya ma-appeal siya. Wala ka na siya
1: comment. Wala siya ni comment.
2: Okay, sa lahi man siya. Kaya mag-PM ang comment.
1: Yung comment. Lain na sa PM.
2: Ay, yung ingon. Lain na gina sila ay. Kaya kumukomment ka, appealon ka.
1: Di ano man ni Ma'am Evelyn, pag ma-watching nga ni ka, appeal ka sa road widening.
0: Yan. Okay, syempre, itimaya po na ito mga maring. Ito mga kaobanan diri sa XFM Jensen. Labi pa ito ang SM.
1: Ah, si...
2: Sakto kayo, Barog.
1: I-Gregisim.
0: Kasi masisim nito. Pangalan.
1: Si Ray, ramay ako yan. Si Toto, good. Amin ko namin ni SM.
0: Kasi nga, Ray or Ray?
1: Si Ray.
0: Pura na ka rin yung ka.
1: Wala ka. Nag-istrianin namin. Ako ay mabar si Taon yan.
0: Good morning, di ay kang SM Ruel Dumanda.
1: Yes, SM Ruel. Shout out and good morning. O kasi si Joby ba to?
0: Si,
1: kaoban ni, ito nga yung banal si Kuan ba? Ito nga...
0: Si Lovely,
1: Ah, si Bab Lovely. Si Bab Lovely yung husband.
2: Ay, nakikintawano. Ay, di ka naman mulong na. May napakabuhon. Ay,
0: naroon na Santon Plus Coffee Mix. Ganina po kayo, Kwan.
2: Ingon ka lang, tip kayo kang pangunauna.
0: Ganina kayo, nakalimot siya nga naghanta. Kwan. Ito sa kabasur.
1: Kwan, magun ka na usahay ka na ganing... Kala magunauna ka.
2: Ay, naman siya. Gamay naman lagi mong luto. Nagtuo, magkutubo rin tako. Nagtuo siya, magkutubo ka daw.
1: Lain, malalain. Laban sa oi ka nga. Basta, di na ko ma-explain ang akong feelings.
0: Ay, Mike, buntag sound sa mga namati ka rin riyan sa XFM Bokednon.
1: Aba, mga taga Bokednon.
2: Ay, kanang ako ang amigo din ha, nga mga yun na pata siguro ng ugat din ha.
3: XFM 95.9
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Send money abroad quickly and easily. With Emerald Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga adunay tulo ka klase nga fatty acids nga kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.

0: Ayo.
1: Ay, it's okay. Balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Gordo, tag piso niya.
1: Mm. Yeah, aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: Exciting!
4: XFM.
5: Exxon. No, it's not. Anong sa wala siya? Si Tiffany.
6: Aba, ikagaw, magula sila.
7: Tiffany ice cream?
5: Si Tiffany nga.
6: Dito na si Davey? Dito, si Davey Morales?
5: Si Kwanis siya, si Kwanis. Muna kakanta sa All This Time.
6: Aba! Masa may Bisaya sa All This Time?
5: Kana kung...
6: Ay, play na lang ito na ni Joy.
5: Ay, okay, kaya maglibog naman punta ni. At ito na, pahinungod sa mga damati. This song is for you. XFM!
6: Exciting!

0: Kanaki ko mo kuha na naman ka ng kanta ba? Kalamig yun sa music sa XFM mo eh. Pero yun siya ka ng kuha ba? Kanagani mo nagagibayaw? And then kanta ay sa linyo niya. Pero naman wala. Apil-apil ini isa.
1: Dali ka dyan, ay. Mao gina ko pang lang ako ang tangag nga akong ipangutana ka ninyo.
0: Ako sa nagtangag.
1: Nagtangag.
0: Ako tanang ka nagtangag daw bante ana. Nagtangag.
2: Mura lang di
1: ba? Napasan ta yun ba?
0: Ara na kana kanti ana gali ka na si pagswerte tindahan ka na magana.
1: Mao gina ko pangutana nga kamura man daw ang sige istorya. Api ko dire o mo lakaw na lang ko.
0: Anya lang kayo ikaw pa paswerte ka na mo ari. Lucky charm, lucky charm.
2: Pwede mga maring, itong oras, alas 10:29 na sa buntag mga maring. Ay, naku, welcome ka mong tanan, oy, diriyan sa ito ang pinakamarites nga segment kini ang
0: The Marites and Friends!
3: I talk to my worthy...
2: Lo yan, ikuan ay ni. Ikuan ay ikuan ba ni...
0: Kinsa?
2: Putin.
0: Si
2: tuduhan saan pagtaon
0: si BVM
2: si sa headset kay parang naanda naman niya kay kana naman tungkuan headset pagdaman sa
0: earphone
2: earphone
0: yes
2: sa ulo mong kunya gibutang to mo ng headset
0: kay ko sa ulo to gibutang headset to headset dira sa kuan
1: right lagi siya kalit ay
0: but anyway, siyempre, naka Santan Vitamin C ba ako?
2: Ako rin ay po, nakainam ko.
0: Ansa?
2: Says the pen.
0: Aba! Kaya naman nag-says the pen?
2: Muna nga, bisag doon ako yung mga pamaol sa kalawasan, kaya gibali-bali ko ni Edgar. Nansin.
0: Nansin, kaya nga naman, nakainam ko nag-says the pen.
1: Palata lang ninyong mimo ha.
2: Ito
1: ang produkto.
0: Pito, si Stepen, pito ang magbuot, magagali. Muna yung magbasta.
1: Ako maglikay lang kuda.
0: Sige.
1: Gusto pa kumudawat sa 2 December.
2: Gusto mo taas yung mong ginabuhi. But anyway, mga marin ha, sa makausap pa akong busy imong trabaho, ganang gadyo ka ng construction imong trabaho. Nga kay, just din nakaka-jurger si mga asawa, kay grabe mga pamaol marin. Kung siya ang ibuhaton?
0: Kung hindi nakakajajan si masawa?
2: Kung sakit ang kalawasan ba?
0: Ah, imlan mo nagkuhan ka ng sis the pen.
2: Pero,
0: sis the pen.
2: Asa magpalit?
0: Mapalit sa mga butika, parmasya, sa inyong mga lugar. Ana.
1: Sa dool lang, sa dool.
0: Ay mo, sa dool. Oye, kaya ba? Bangga mo sika dito.
2: Alam mo,
0: sa dool.
2: Daras dool.
0: Layo, ay mo, dos layo. Kaya naiiro dito.
2: Bitawin ko ng mga pamaol sa kalawasan, hindi na mawakatakad ako ng nakalabay ng alam, dito
0: sa
2: Glanta.
0: Sa Sarangani, Province.
2: Nugon kayo, utaka apple, kaabot sa, utaka hapit. Utaka hapit sa Kapilat, ay.
1: Ay! Uy, naglagay kay picture dito.
2: Open ako na po.
0: Ay, katong kami, kayo nakaagi mo yung gusto ko, agadas Kapilat. Okay ba yan? Okay ba? Entertaining okay, kayo.
2: Mau ba na ka nang nagit tuod?
0: Ay, dasi, wala na
1: dito. Lahit itong hinungan? Dito, kung dito dito
0: na pita? Dito, sa sulop man to.
1: Ay, sa sulop to.
0: Area tong linlin dito na pita.
2: Ay, mga
0: pintahan.
2: Mga parinti mo to ni Bong Algabri.
0: Mga parinti ni Katropang Bong Algabri. Napasukot ang chef eh. Alam siya sa kuwa. Ano siya, master mo kay gagaw dali ko, kini. Pagkapos na rin siya, wala mo ba yung abri BPI? Asa, kata ko nga papatuloy kay gagaw ni mo. Punit pita ko, punit ko itong bingka. Ano siya, master siya na, kuhin mo magkani yung gagaw dali. Ano siya, win, wing, ay, kuala na wing.
2: Gikas na ako, wing.
0: Gikas na ako, wing.
2: Ay, nako. Hoy, nalang kayo check karun.
0: Ha?
2: O sa tayo mo yung ganito nga nakachay ka today.
0: Ay, grabe.
1: Nanasan?
2: Oo.
1: At lagi na sumawat na gatubot.
0: Makulture shock mo sa taan niyo.
1: Gatubot na gina yung chico ay.
2: Mura na yung bayot nga libakera kaayo.
0: Hindi. Ano ni siya?
2: Onsa to?
0: Nakoy nakita ganina.
2: Ha? As in?
0: Ay, kuso kasi mong kaono ganin ko. Eh, sagi.
1: Ay!
0: Babae?
1: Babae?
2: Ano sa kasaging brown o green?
0: Depende magun na siya kung depende kay kung yellow hinug man lang siya.
2: Oo. Oh.
0: Banana man lang siya in English sa saging.
2: Kanang brown nga saging sana.
0: Kardaba.
1: Oy, nabunog.
0: Nabunog na. Depende magun na siya. Kasi in English sa saging, ana ba? So, depende na yellow kung hinug. Banana kung kanang yellow, ana ba? Yellow banana na siya. pag brown kay Gilong Agman, kardaba. So, kanina kita lang ko kanina. Yan na ang katong dako kayong lakatan. Ay, lakatan. Itawala ka lang.
1: Kaming bow.
2: Bow.
0: Dili ka to dito ba? Ganina
1: lang. Bow. Dili ka ng
2: bow. Asa mo na maruya?
1: Lahit ba ka ng ribaw? Ang ginang sa
0: akin. O, ka lang. Wala ba rin siyang binangay ba?
2: Asa ka mawag itong kwanig kindi.
0: Lahit ba itong kwanig kindi? Lahit ba itong pabaw paan naman ito? Pa, ato sa kwan. Northeast.
1: Northeast Monsoon.
0: Northeast Monsoon.
2: Sige daw.
0: Nakita lang ko siya dito. Ano ko kumasok? Di mo mukhaon na kung ano, mother. Uy, idara na siya. Ano siya? Uy, pakihilom diyan. Uy. Kung nga, sa ato pa siya nga, manong kung kuan mangka siya nga, naglagot ko kay, naglagot ko ano yung Nordico.
2: Ay, kaya, Nordico, yan kaya,
0: kuan kay Nordico wala kani nga.
2: Nordico o Del Fisi?
0: Ano, Del Fisi kay, kung ano wala rin kurinti.
2: Alo, uy.
0: Iko nga, niya, ano, wala rin kagi, gi-jerjer sa imo ang banas, ha? Wala naman yung kuy banaw, eh. Niya, kisa ba pa-jerjer na ako?
2: Aba.
0: Karon. Ignalay ko kansa.
2: Onsay na itabos sa sunod ba? Ansan na.
0: Niana man sok na. Unya, wala na rin mo painit sa imong kuto-kuto sa wala lagi. Iko nga, kanaday si ko andyan sa sulod. Alis siya nga, may rabala sa sugot. Aba.
2: Aba, intro po.
0: Aba.
1: Kaya kung kita kaanan ni mo itong pangpakusok.
0: Wala man. Wala pa talaga. Ako gana dito. Sa man, bossing. Kahit na itong kandiya, itong armas di puigo siya. Wala pa man. Uy, wala pa na inkwintro.
1: Ay, manukad pa di ay.
0: Yes. Unya, karon. Ang karon, anya. Alak ko nga. Unya, madam. Kanalay siya, madam. Alam siya nga. Kuan mo na siya, master, eh, kanang, kuan mo na siya, kanang bugoy-bugoy yun po na misteriya, meron mo na sa sugod.
1: Ay!
0: Aba.
1: Maro po di,
0: ako nga, ako na katangan sa GC, ha, ang sunod nga kabanata, ha?
1: Maruan pata.
0: Maruan pata.
2: Ang saging, kamusta?
0: Ang saging, yan na raw, yan ka na, gipanitan.
2: Oh.
0: Yan na, gipaslak, murag.
1: Balak ka, ay!
0: Gidip throat.
2: Kuan ba, gigusap, largo tulog.
0: Oo, gidip throat, ay. Grabe.
2: Wala uri matok.
0: Wala uraw. Grabe, parang gisilindron.
1: Parang akong gisukod ganyan yung maring. Parang naman sa mga city.
2: Sa taas un. Mabot ka kindi di ay.
0: Eh nato, kang kindi.
1: Akong gisukod ganyan. Parang lampas magiging tagkugo.
0: Gisukod ganyan sa bayot. Lain na rin siya magamit ng kambiyada. Kaya magulit ang anan na.
1: Wala ka kita itong gibitay.
0: Asa ako, katong gibitay.
1: Usa ka mula, gano'n.
2: Buti, pinaka-excited ni Kenneth. Kamusta kaysa sa patrol.
1: Banto rin siya kung sumang prunsit siya gusto.
2: Tara ako, nahilis ang gusto.
1: Ano siya mga prunsit ko? Ano siya?
2: Ay mo nito yung punteriya.
1: Punteriya din.
0: Nasa yung lucky charm, gapon.
2: Yes.
0: Ay lang, naka-experience biya ko, ano, kayo, ay, mga anal, batala mo, mga naman sa ato ang traktara, kayo naman tayo reserve, ano, kayo. Sa mga kayo, mukhang mungurus mo ko, naanal ko, kayo nag-ipa-drive ako siya, niya sa anay, siya, ikaw sa'yo drive. Pag-drive, lagi kong simbali, anak ko, eat me gifts. Nakapangurus ako, uy, it begins with it. Abi nako gata grosaryuhan ni.
2: Ay nako. Ay nako.
0: So kato balik ta mo to. Oh,
2: balik ta.
0: Ano anak ko? Unsa may plano ni mo ana maring? Ana siya nga. Maring ah. Ana wala nga ni unya bago mahuman ni gurot am. Masayo ni gurot ni Sudan.
1: Ala.
0: Aba, iko atangan na muna sa GC ha. Sa update ta sa Jesse.
2: Ay isa.
0: Dapat may mga anak ang mga pak.
2: Hindi flight mode ang mga cellphone aron nga maka-update sa JC.
0: Yes. Ayun yung pang flight mode ha.
1: Wala gay load.
2: Wala load ang bayot, Marie.
0: Wala load.
2: Ay, nako.
1: Wala na sin ang ganihang kurang pulso.
2: Mga pulso.
0: Sige lang kayo. Better luck next time.
2: Sige, oy. Ang damon tani ato ang
1: Marie. Ang damon tani.
2: Basi kapurok taan yung kalakihan ni Marie.
1: Kasi papulihan na po ng layang na segment.
2: Mga katropa, gikan diri sa studio, dunay usa ka kantang giganta ni Rodel.
0: Rodel Fernandez.
2: Rodel nga kuan si Rodel Rodel Javier. Katong ningon nga dunay gipay gayon nga sudog. XFM,
0: excited.

0: mga kasupa. Exciting!
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mukaata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
4: Premium D3.
5: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragoy kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug Moringa. Mapalit sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
7: La la la la.
8: Ah, tada sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
7: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
8: Ha? Sa Craft Gold na buy? Pag-sure na buy? Nga no good?
7: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
8: Unsa din ang Craft Gold Buy?
7: Wala pa dahil kamasayod, buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni. Kay unique kayo ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulay, sagingan o uban pa.
9: Ang nakaninlot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang-sticker kung panahon nga mag-ispray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
7: Dugang pa ba'y, ang Craft Gold pwede sa damitun pang-seed treatment sama sa humay, isabwag o tipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
8: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
7: O ba'y, ang Craft Gold affordable pa kayo.
8: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay kay mo palit ko Craft.

Supply. Magtakbo na ta!

0: Getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Sigil, Tinulto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-uro ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulayagi ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat gigug dako sa Sandown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
4: Dili ba kumpleto ang imong adlaw ug dili ka makainom og kape? Mao nga maglisod na kaog tulog sa gabii. Sulayi ang Sandown Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sulod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sandown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
5: Send money abroad quickly and easily with Envu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: FM. Exciting!
1: Ingon pa si Ray Alinton nga napadal si Kuan.
2: Napadal na si Kuni Lloyd.
1: Napadal si Kuni Lloyd diya. Gipicturan.
2: Asa picture ba?
1: Hinuktok pa si...
2: Asa na ba? Aba, baby, matalaman ako ba? Asa na ba? Asa na ba? Asa na ba? Asa na ba?
1: Asa na ba?
2: Mana tawaga na sa muchat sa tong yang kwan mayo na sa to si Magdaro na. Sige gid ay yung problema ani ni Asa ni.
1: Ay GPM ang report nimo.
2: Asa ba sa mana sa mana ni?
3: Ay wala gid dirit na.
1: Dirit na.
2: Emergency call naman lang na oy. Oy si Iko Lima.
1: Hello, Iko Lima.
2: Ay sa don grabe naman ang imo mga kauban dira oy mora naman ang hot mama. Shout out ako. Doon sa ako ang mga kauban dili si Alvin Liano, nga kusog mulohod labi na og maka turbo
3: aban. Gabi ramay kabulo mulohod.
1: Sangya na po sa balas ang mga itmig games ani.
2: Itmig games ani. Alabas, kala si Ikulima. Ikulima. Tama rin yun na mga Ikulima nga. Kala sila yung i-greet kayo. Kwanan na po din ni Demare. Mangwanan sa to.
1: Aba, madiskitahan
2: na sad na.
1: Madudahan na sad siya. Maring
2: kasi si Neymar din pag si gusto kalinaw sa iyang pamuyo.
1: Kani na siya maring kanang gusi uyak din na siya.
2: Masalisipod.
1: Dabi naman kayo na siya.
3: Ano pa si Johnny Angul Mulato.
1: O si Johnny.
3: Dol pa siya.
1: Hello Johnny.
2: Kanaraman di ay. Kanaraman di ay.
3: Ano si Nito na yung tarila?
2: Kani.
1: Napadiri ang si Lady Morena. Yung siya nga, hoy!
3: Taas ka ayo, hoy diyon.
2: Kasi si processor magpapagwapta, wapex mayong bone taggers, aba. Sana siya kalingaw mga
1: stress ka sa.
2: Regino, ko si Wilma Joaquin.
1: Hello Ma'am Wilma Joaquin. Isa pa yung naadiri ang...
3: Si Mitch, you're wrong.
1: Hello, Mitch.
3: Hello, mga maring, mga uyuta. Shout out ko, Idol Tanini, be. From New Bataan, DDO.
2: Aba. DDO, diay ka.
1: Isa mo na ka ng bangko na?
2: Bantay lang ka, Mitch, sa Europe.
3: Huwag na, maring. Kaya usan ang DDO. Bangko pa ba?
2: Sige, Nida. Kamang bang mga bulok ko naman. Wala sa Diri, Dia, o Unsaman.
3: Diya na, ito na ito.
1: Kining kuwana ni, kining warayan ni.
2: Mga kuwala, Arabo na koron, Arabo. Arabo, Arabo ho.
1: Ay, kisa pa na dito kalingaw sa mga assistants.
2: Kasi yung kalingaw, Mitch Yorong ha, matilaan nyo ka na mo ron, Mitch Yorong.
1: Ang sabay lang nga yan, mga mari, pakishare siguro sa ito ang programa today.
2: Oy, yes.
1: Ano po sa inyo mga silingan yung mga maritisap?
3: Dili kay kamo lang ang maritis, eh apil yung silingan.
1: Ayan. So i-try ko nung nato mga maring kung doon na magiging minat sa radyo. At kung nung i-open ito ang linya niya, pwede silang manawag.
3: Sa mga radyo?
1: Yes. 0966-306-9569. Abresan ako ito ang text line.
2: Ay, lagi na. Sa man na.
1: Daan na po akong cellphone. Daan.
3: Hindi mong gapay kong cellphone. Maring ka na iportahan.
1: Ayan. So, yap kog 5 kung wag yung manaw. Isira ko niya.
3: Alangang balikan siguro. Paspas mabugay ka.
1: Okay, 0966-306-9569.
2: Bila ka tray na. Bila ka tray.
1: Tulog ka tray.
3: Tulog ka tray.
1: Tulog ka tray kay mahal ba yung itlog ron mga maring. Wala na nawag. Sa ito na isira na ito ang text line.
2: Sige, ito nga. Ibaba na isira na ng text line, B. Karuan, sige.
1: O, karuan mga igala. Ang kanyang mga bayot diri as rakpayan. Mutila na, mi. Kailan may naging itila.
2: Aba, B. Plastar, B. Kisa ba yung mutila? Tilaan na, B. Ayan na lang. Dili na. Si, alam ba si Lady Marina? Amagan, eh, hoy daw. Kisa may tilaan ni mo, B. Pili lang na. Ato lang kay. Ako, mamili na ko diri ako, ah.
1: Ako tilaan ni Mitzi Yorong, B. Kaya baron nga makulap, giniyang mata.
2: Kasi si... Ano ko yung mama? Ano ko yung choice na eh? Matilaan ko kini si Lady Marina. Bawahin na bitaw ni.
3: Bahala na naman sa kore na.
2: Bahala na. Bahala
1: si... Daruhon yung gamari.
2: Silang mga... Tagaanan ako na siya. Tagaanan ako na siya. Sito mga anak ni. Kanang... Kanang anak ni. Mga anak sa Daro.
1: Karas?
2: Oo, Karas.
3: Suyod, suyod.
1: Masa daro ka ng...
2: Ayug... Sige lang nga. Naman ko Yugos balay.
1: Yugo.
2: Yugo. Ah, yep. Ay, kaya sa ina, sa si kasama yung pagdilaan mo ikaw
1: si si si Mitch Yurong
2: Mitch Yurong plaster niya
3: masing manood si Wilma Joaquin ako ang birahan si Wilma ay Wilma tuwa
2: sige daw pe
1: grabe ugam
2: grabe wala kay wow pamagas kami oi. Murang karoon na makakatilang tao.
3: Kami o ipente?
2: Ay, gani. Ako be.
1: Oh, kita mo, kinsa.
2: Hindi mo rin na. Wala kita ilahin na. Wala kita ilahin chuchoy sa nita eh. Be. Plaster be. Da. Pwede mo si Gunda? Pwede mo si Gunda?
1: Sapa yung kabuhi, Maring.
2: Bebe.
1: Cancel na lang itong ginawa.
3: Dali, i-cancel. Kaya naman ni Pauli.
1: Ako sa mo niya.
3: Basta.
1: Patila diri sa Purok Tres ang dili mawab especially Vanilio family, Sako family, Burlat family.
2: Ako sa si Rolando Sim Sako. Si Kinit na may motilap ni si mga kay nanami mo ha. Si Kinit na motila ni mo niya.
1: Taksa naman yung midiri.
2: Taksa naman be. Si Tilapi itong isa. Isa ito yung mga?
1: Si Pasigundahan ako. Pasigundahan ako. Ang kabuhi
2: ba? Sigundahi.
1: Okay na si Mama Metsuro. Masigundahan saka.
2: Sige na. Wala, paspasa sa dila sa bayot, oy.
3: Ana pa si Ronaldo, segunda, hey, master.
2: Ikaw sa akin, kasi sa mantay mo si Wilma, be.
3: Birahan ako otro si Wilma. Wilma, pagtakilin.
2: Lady Morena. Si Lady Morena, sa segunda ka na sila ko, ne.
1: Segunda na, kaya at least, eh, balon.
2: Lady Morena, at least, pag mukwal man ka, hindi ka makalimot, ane. I-plaster si mong bangko, be.
1: Oh, natakilin gato sa lingkod ay.
2: Asa ko kita. Pagkita ka na ako, be. Sa'yo mo si
1: siya. Oh, muta na ako gito sa
2: lingkod. Ay, be.
1: Uy, ganahan yun daw kaayo si Master Motila, si Juan, si Ronald Limsako Motila ka Master. Yung ba si Wilma Joaquin nga, taro nga katropang gwapang Daria Ray.
2: Aba, taro nga, usbe.
1: Kilid na daw. Ang katulad
3: ang... Ano ko ipasa kang Ray?
1: Sama, Ray o Ray?
2: Grabe naman yung bugayo eh. Sige. Ay, manginaot me. Huwag manasad na. Kisarap yung matilap. Matilaan na mo. Mabunutan na mo ah. Maraming tayo mong matilaan.
1: Ayan. So, huwag manasad na. Huwag manasad. So, huwag ba ay mo kalimot mga maring. Tune in. Gino mo. Iuna gini yung mga mensahe. Aroon nga. First come, first serve mo niya mga turada diri ang mga maring. Okay, maghaba masunod na nga ito ang live drama.
2: Yes!
1: Aba sa di pa doon nagkikanta dahi sa mga buyog.
2: The biggest?
1: The biggest.
3: Biggest?
1: Ang awit na kanayon, How Deep Is Your Love?
2: Aba, ako sa kalaw, mangi mo hanggong ma.
1: This song is for you.
2: Exciting!

0: Yes, mga maring, balik ta alas 11 ng atong oras, mga higala. Live ka din sa studio, sa Studio X. Kami kanin yung mga X, mga maring, ha? Nga, mara mga nao, mga Y.
1: Siyempre.
0: Kami ang mga X, nga lisod kayong kalimtan tungkol kay paspas kayong mo.
1: Tila. Welcome. Mara tayo si SMR na lang. Welcome.
0: Ano na, sige daw. Wow, welcome. Ikaw, okay.
1: Ano, up. Alright, okay, mga katropa, welcome.
2: Katropang Armel Cortez.
1: Bong, ay, ikaw na mga style mo, Bong. Ayun na mga style mo, Bong.
0: Ikaw ang mataan yung mga parakan mo ni SM.
1: Ay, lagi.
0: Ay, nako, mga mari. Ay, alin na sa ito, mga kamot, ang usa kasuat papel. Apan sa di pa, mga mari. Para yun sa ta si Randy Ran Santisas. Namati siya karon listening daw siya. Napagod si Rudel Opinaldo. Good morning sabi mo, Rudel. Kumusta ito mga pamitay, Rudel? Napagod niya si Juni Angoy Mulato. Nag-request kong song gikumot-kumot sa dako nga kamot.
1: Aba!
3: Mokumot yan, mokumot!
0: Aba, mokuhan
1: gini. Ay, sila rin nag-greet. Kumusta yan, pamitay?
0: Hi, Lynn. Kumusta itong mga pamitay? Lakip ang tapay, Lynn.
1: Ganahan kayo siya sa ikaw may mag-greet.
0: Parang miyakso gahi ang kwanilin din. Ayan, reaction siya galangot na rin.
1: Ay, siya, mag-irita kayo mga tingog ba?
0: Anong pamitay mo, gikumusaw niyo ang kasing-kasing?
1: Kasi ba, Adri? Pamitay niyo, di ba?
0: Yes!
1: Ay, siya, mag-irita kayo mga tingog ba?
0: Anong pamitay mo, gikumusaw niyo ang kasing-kasing?
1: Kasi ba, Adri? Pamitay niyo, di ba?
0: Yes!

0: Ana pamitay nga Violet unsa may ang kahimtang ana?
1: Aga nang Violet sa pesa mo lago.
0: Sa imo assessment.
2: Sa imo makita na aga nang imo nga imo ang tama gawas sa assessment unsa may imo nga imo maasoy ana.
1: Ako kung maasoy.
2: Ay, dili. Dili di mo maasoy.
1: Dili, hindi ay.
0: Ay, nako.
1: Ala, hindi siya. Una lagi na.
0: Ay, napali. Ay, dokan pa rin sa ito ang mga kuwan. Ay, ba't 8 milyones ka pesos di ay?
1: Ay, 8 nga. Jeez, oh.
0: Ah, jeez, di ay?
2: Grabe, oh. No, hindi na lang. Kaya niyo to ang isa. No, hindi na lang. Kaya niyo to ang isa.
0: Oy, gikuan di ay, gikuan di ay.
2: Naibimin na lang.
0: Ay, nako, mga mali.
1: Asa man ang isa din nila, kao? Asa man panunong
2: ay, balik na kayo. Malagkao ng isa, dismail na po.
0: Ayan, so bueno, mga igala, kinito ang panag-uban karon live nga drama ito masasaksihan karon na ayaw ipiyong inyong mga mata, ayaw itiklop inyong mga dunggan, ayaw po na ayaw ipagawas inyong pamitay, basi tuwikon sa manok.
2: Ah, kanya.
0: Ato mga maring sa ato ang kape nga pwede lamiag so, ako na tigwang naman dyan kaya ko no kanang first time ko katilog kape nga lamiag dyan kaya maring magkita na umatarong hikot kinit niya ko ang kwan sa likod uy makit ay man ato ang
2: Agnal
0: ako ang potbolon siguro ako na hairstylist na ako kanina makabalo mo hikot
2: ako talo wala na practice niya wala ni na practice sa kanga la Leo Ribito salon wala ni dito
0: ako sige hansa makakain butakan na makahikot ansa nga ako wala may hikot ni
2: aba
0: kisa pa
2: aba alam ba si Ikulimaw naka limit ko gusto nako

0: to?
1: Oh, murag kag murag lila to, murag liha.
0: Murag liha ang number?
1: Murag number sa sa pinaka. Konekte. Kada kaning pagkuan nimo sa konekte sa kuan kani kada kaning sa kita kanang mga sekenan nga ganang tanggalon gani.
2: Og tanggalon lang siya ang pintura 100 to tong bangka.
1: Yes.
2: Kada mo nag balas gani.
1: Kada nga iga iana sa contact point ba para mo andar mo sa kan.
2: Okay, 150.
1: But anyway, so ato na nga sugdan siguro, B?
0: Well, ang ato ang drama, ato di ka nato sa Santon Gold Coffee Mix, mapalit na sa mga parmasag butika nationwide.

Buti ako nga makahatag o makahatag o makahatag sa kupagyukbo kaninyong tulo mga maring. Labinag yun sa mga minilyon ninyong tigpanubay ng inyong programa ang Gigagub Dance Kabisayan o Mindanao. Kung ako ikaw. Ako day si Ayot. Nagpuyo din ni sa may Damao del Norte. Minyo na ko. Huwag na ko'y

daladala. Kaya kanima ko na kung bana nga si Janjan. Grabe kayo din ang trabaho din. Sugal, madjong, hantak, ano ba? Na inom. Mga maring. Ug dili lang ka na ang problema na ko kang Janjan nga kung bana. Ang butog mga kaning iyang pagkalimtanon o kaning ati krabani o tinuon niyang gingon. Pero masamtan ninyo kung unsa gyud unod ni ako ang suwad. Ingon ani mga pagitabo po.

0: Ikaw Tom Jones, gipaluto biya ka dito ni dito sa unahan. Ano nga magkipaluto ka sa ikaw ka blaman siya ka hawin eh.
1: Sa mga madam.
2: Ah, mamang.
1: Di okay naman silito.
2: Lupig ko. Lupig. Libog ko akong una ko dari. Tara mang ulit ako. Ulit.
0: Ulit. Ulit. Ulit.
2: Ulit. Ulit. Ulit. Ulit. Ulit.
1: Ulit.
2: Ulit. Ulit.
1: Ulit. Ulit. Ulit.
2: Ulit. Ulit.
3: Ulit.
0: Yo. Waduh kita lagi pinuh hati lagi sekarang juga dua lagi hantak dia. Jika hudi mag hantak mag tungit. Magtungain, magtunten.
2: Di mana kamu tuh? Sekarang libuk kau nak kabut ke negara itu?
0: Unsa?
2: Balak. Kamu tak kau jadi tio si Dois mama kau? Dia nak kabut mau kau di tahu kalimut kau. Kalau aku kan mang waduh belum mang.
0: Waduh si kalimut tu si kalimut.
2: Nak kalimut suku suku.
0: Nak kalimut kau lagi kau timu aku bangkuan wali dri walau kau yusul di sung. Ah, tamat aku kau dri pitakan dri.
2: Unsa?
0: Ang ako ang Trismel! Nawala lang ako ang Trismel!
2: Mang pasayin ako ang Trismel naman tanong.
0: Usa!
2: Wala akong kabalo nga nagkuha kong kwata sa imong. Wala akong kabalo eh!
0: Kala ikaw, ikaw dyan, hapit na naman ka maupaw, kadako na lang tiyan mo, basig bam na!
2: Mang ayot, ayaw ipuntaw, ibundak ko eh kay...
0: Ayaw ko wala na ha?
2: Ang makamutuos ako, makalimot ko! Nakalimot siya ko! Murpa, oh, naminaw ko ng lumhir nga bangason!
0: Ayaw ko wala pang istorya! Ha? Wag kay sama, wag ka lang kitang trabaho. Okay rin ako na wag ka lang kitang trabaho. Ha? Karon
2: sa ako man nakalimot lagi ko.
0: Nakalimot?
2: Nakalimot lagi ko. Sa ako kong tabalo sa...
0: Baga!
2: Akong gibot to. Ma'am!
0: Dira ka!

mga maring inala ka problemado na ko sa kung ba na nga si Janjan. O dili lang ka na. Na yung mga panahon nga mapasan ako siya nga mag-inom siya mga barkada. Kunya pakabot ako dito. Iyan pasagilan niya mga barkada. Ngano naabot ko siya dito? Nagkaliyo sahay gani nga ang iyang mainom nila nga beer abot ako siya ka kiss ang iyang i-declare ko kay Isara. Isara ka botelya. Hangtod, inani mga pagitabo.

0: Ingon ani akong gusto. Kanang inom nga, inom bigug ba nga? Walay iwanan ba? Walay iwanan.
1: Ito pa mga
0: ito mo. Siya pa pre, siya pa pre.
1: Ako niya, ako niya.
0: Ay, maka na. Okay, dumagan ko niya. Isang hakis niya. Ano ko niya pagkupalit doon? Okay, daog, daog. Matahalaog.
2: Pero yung siyata mo
3: naman. Uy, gold-plated beer. Mga kondisyon sa mga way, ambisyon.
0: Ano din na day?
1: Alamiya,
0: siya.
4: Kalami mo ni pumpano ni? Pumpano nga gi-stem.
0: Stem na. Pero mga puti kayo.
2: Gi-stem.
0: Gi-stem.
4: Alami ay ako bi murag.
0: Bana ba pre? Mi ay. Namay order lang usag usag mo order na.
4: Miss.
5: Yes sir.
4: Oy, wapa. Ano? Marika diri, Marika.
5: Kalamis.
4: Kalamis samput. Mura magtaga perido.
2: Wigol,
3: wigol, wigol. Grabe, oh. Kuya, puti yan, ibang samot na ka, parang dula kang pikilbol, gang.
5: Uy. Abala, sir, uy.
0: O, sabay dula, din yung nukang.
3: Dahil sa nagpagtahan na ka ng tambong.
0: Sabay dula, katubal din ka nga.
5: Kuan, nanon ko, kuan, sir, kanang.
4: Hapak ko, kuna kong sampot, ano, be.
5: Ayan, sir.
4: Umukas sa sampot, uy.
3: Baby, ako kuna yung hapak ka pa rin.
4: Sige daw.
5: Grabe ka to lang mag-iisip.
0: Lain lagi kay Gordon pre. Lain di ko may hana pre.
4: Basig transgender ni.
0: Paduda kay kay Corvette. Sige na kay sa dami.
4: Pagka daw.
0: Paduda kay Corvette. Or na hubog lang tayo pre.
4: Ako na yung glad on.
0: Siya pre.
4: Name your prize. Pila man ka kay gusto ta kang Jerjeron.
5: Si, tabay lang si. Bana sir, timing nyo kayo kini piyahi.
4: Ama ba di ay?
5: Oh, piyahi doon mo na akong bana sir.
4: Kining beer house nga amakan, kining kwartos liyo, pwede ba di ha?
5: Pwede ka dito sa may minteryo na pin sir.
0: Pre, di ba na, di ba mong gano'ng kwarto pre? CR.
4: Ah, CR na?
2: Basilias pa na pa rin. Grabe siya na
5: pa rin. Yan sir, manimaho ka di ha?
4: Lipong na gano'ng kayo, standing raman. Standing, di mata mo yaka.
5: Sir!
4: Ikaw niya lang tayo, sarot na naman yan.
5: Sisi, baka kung saan po, Jerry?
4: Grabe, may ano eh.
5: Ay, umaga man. Pre, i-shoot diri o.
0: Okay. Diyos, tuwa ka, pre.
4: Ay, unya na, unya, Ramis, unya na.
2: Ay, siyat.
4: Pangyo ah, siguro ko mga 150 lang.
5: Grabe, sir, ay, i-shoot diri, nusinto, sir.
4: Sige, may sura na tao niya. Pero sa man,
0: pre. Ikaw, pre, kusunan na ka?
2: Kusunan daw kayo.
4: Kung nga, tapit, tag 100 ta.
0: Ucap apa beri? Santri.
4: Tepangan itu.
2: Lari, rapi pun apa beri?
4: Lari ke beri? Telekan beri, telekan.
2: Saya planu niyo tepangan.
0: Lagi lompat separuh.
4: Saya mandang. Tunggu dalang ta.
2: Saya tepangan niyo. Saya tepangan kulo kali lai. Dari lai kena aku dai.
0: Ayo, beri. Kamu boleh jangan beri.
4: Ucap. Kuan, miss. Tulot mi, okay sa imo, tulot mi.
5: Depende sir.
0: What?
4: Ay, usukul.
0: Makasah.
2: Tom Jones, butira mo kini si Tom Jones.
0: Ay, simpre.
4: Ay, inom rata eh. Inom rata
0: eh. Inom rata eh.
5: Diyan! Naarala ka rin, kanahala ka
4: ha? Asawa na ko.
5: Ha?
0: Pre. Piyapas ka, pre.
5: Ha?
4: Kadri
5: ni Gumbong, nade kadri buang nga ka.
4: Asa pa niyong lugar ni?
5: Asa lugar na?
0: Asa ka, pre?
5: Aminaw!
4: Asa ka ko repeat? Wala, uy! Ano naman kadri, bang?
5: Ano na kadri?
4: Ano naman kadri?
5: Nagay si Gumbong Riggs Lili, nagpalit ang paklay. Nakitaan kadri buang nga ka.
4: Libo ka!
5: Naara na kadri ni ay!
4: Libo ka pao na ako na ni!
0: Nakalimot yun!
5: Sila, uman ay ito!
6: XFM
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
7: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
11: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sundown Plus Gold.
10: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
12: Hoy, Madi, kalang uban niya? Gamay lang gani kayong away? Nagbulag dayon! Exciting!
13: X!

tohana to. Wala magi ulit si Janjan, oy. Alas 4 na sa hapon. Kadlangon pa to nilakaw, alas 4 po. Tuon ako si, atos to kong kumarib eh. Si Maring Una. Kututuktan on ito. Mula ko ko. Abrihan akong portan. Aniya!

0: akong kumari. Ilang meron?
1: Kalamig magdayin mo.
0: Yun na.
1: Kalamig, pagkasuko ng asawa.
0: Tingo ka rin ni Jan-Jan.
1: Kaya pa rin mo. Kasigundahan
2: pa na. Ayaw naman.
0: Mura sila gajak impo yung... Abrihan ako portal. Una! Jan-Jan!
3: Jan-Jan!
0: Maring! Mura ni pabinuhatan, ha?
3: Ganun naman ko, Diri.
0: Ganun ako, Diri.
3: Kisa mo ni bayaran yung ipatungan ako?
4: Jan-Jan!
3: Ano naman eh?
4: Nakalimot mga Jan-Jan!
3: Uy! Itoklod na ka!
0: Grabe ganyan niya, no? Nalang-andiis ganyan mo. Ibang sampo to, nang-andiis yung tao dyan.
3: Mang, huwag ka kabalong na ako, Diri.
0: Huwag ka kabalong! Huwag ka kabalong! Sinaw na kayo ang kalong-kalo ni mo?
3: Itaguan na lang. Uli ito eh!
0: Uli sa balay!
3: Kabalong ko na ako!
4: Maring!
0: Uli sa balay!
4: Maring!
3: Jan-Jan!
4: Ano bang karunian?

muna ko problema karon mga maring. Kaya kung paano nga grabe kay kalimtanon. Saan kaya ninyo masulti aning ako tamangi ko ninyo, Bikay. Wadyo ko kasabot na niya kung paano. Kaya permitin niya ay rason ka niya pagkalimtanon. Okay na to nga nag-inom sila. Okay na to naghantak, nagsugal. Pero nabot na sa punto nga akong kumari nga si Una ay ang ipatungan. Pero tira magpaspas sa taon, ay maragrabit. Dahil lang isa tanaw kay dagog tiya, ano niya may kayo mapagay sa pakikards kaayo. Mga maring, kamo mo yung nagpalik-alik na yung programa nga ngilngig mo manambag tambagi ko no gubi. Kaya wala yung kasabot aning ang kumbana nga si Janjan. Maluoy mo tambagi taong ko. Di nilalang kutob. Inyong suwat magtatampo. Ayot.

0: Ginawa ko, grabe naman kayo na.
1: I love you so. You mean everything to me.
0: Aba, ang galing naman. Bayo nga, kanta kaya. Pagkantahan ng bayo at bebe, bebe.
2: Bugon, maring lang.
3: Lahat ito makanta ko, ari. You mean it.
1: And say goodbye before anything else.
0: Ano to?
1: I guess goodbye, I'll see you. I meant to memories, you meant everything.
3: Dangon din maririnig mo kay.
0: Dangon na din itong kanbe. Grabe naman mabibig. Patakay ko na ko galang isa ka chorus ato be.
3: Ah, sige. Ay,
0: katahan ko na to be. Kay kay kamayo ka mukadag mga ide piring-piring.
1: Ay, be. Oh my darling, I love you.
0: Be, katahan kanta mo ndo ha. Kanta mo ndo ha. Ikaw be sa katahan.
3: Dati kanta din yan ndo.
0: Ay, be.
3: Kinesia ako kani kanta ni Mac Gregor.
0: Ah, kisa man na.
3: Kinesia.
0: Mac Gregor? Kisa man to man na. Kanta man ang... Hello, eh? This song is dedicated to all the girls you loved before.
1: Uh-huh. To lovely flowers.
0: Ano kayo naman kinakantahan? Di naman klarong wording. Di naman
3: klarong hanap-hanap ng
0: lyrics.
3: Ang sungit sa...
2: Lasa na kayong sumbok.
0: Sige, magkakabasang talika, masalibuhan ba?
2: Sige, nakantuba.
3: Sige, nakantuba.
0: Yes.
3: Labi na na mga mag-inom, mag-tuba niya, madal na yung sista.
0: Sista, mayabaan na.
3: Mga sungits, mayabaan na yung tuba niya, mabilin sa gawans.
0: Ma-blurred na.
2: Blurred na.
3: Nakaroon mo
2: na,
3: di na kaayos yung kuwan.
0: Sige, isa ka ba yun sa pagkatahon?
2: Ang mga tinta kay kuwan.
0: Sa katahon niyo mo.
1: Oh, my darling, I love you so.
0: Ladies and gentlemen, ani ana ato ang sugaton sa masipang sagpa, ang usa ka bayot, si Maring Daria.
2: Lain man ako ayaw kanta, di mo na ma-umar.
0: Sa lang yung pa-request na.
3: Sa yung kanta.
0: Naminaw si GM, naminaw si GM.
2: Akapela na lang ko.
3: Akapela.
1: Oh my darling, I love you so. You mean everything to me.
3: Dindot man ay
2: ana.
3: Dindot man ay kaganta ng mayong tapa ko eh.
0: Ala, oy, grabe.
2: Kopya kayo.
0: Grabe, grabe, pinitip.
2: Oh, sa mga tip na.
0: Tipos baka.
1: You are the answer to my love.

0: Chaco.
1: Ay, nai na comment diri. Oy, pastor, sa man nga nai na gabaso kahoy di ha.
2: Dahil magkwanto eh kay
0: saan tingin mo kayo mas jinso?
2: Cat and dog di ay siya we ba? Ngayon pa si Wilma Joaquin napay napag ka bakakaon makalagot ang iro-iro siya ba?
1: Sadaw
2: talaga sinyatan siya ano pa si Liti-Liti ano siya nga ikaw di ay si Tanini katong kaoban ni Idol the Gold sa una ay katawa rin yun
1: aba oy si ay, shout out kay si Ate Belen sa Basahi.
0: May tingog na.
1: May tanaw, ha?
2: Kaya naman na ang drama, Maring.
0: Anyway. Wala, nakarelate siya sa drama kay dako mga yung katawa. Ana siya, oh?
2: Tulok abuok. Tulok ahang yung katawa, Maring. Ato ang area manager diyan sa Manyo Corilla, si Eldrin Digin yun. Okay ka, ayong permada ni Tia Daria o Maring Erika. Aba, marwa kagi apil, Master.
0: Dili mo siya permada.
1: Sige lang. Pantala dyan ka sa kwa, Elrin. Kay Pitkan, ginako na agugo ng imuhang Itmi Games.
2: Alam ko dyan sa Elrin, ha? Kay mukwani mo, limugmug, mag-inisag ka ng buwan.
1: Limugmug, malitag ka ng humbang at ambok ayo.
2: Kaya ba kang imuhang
0: mukilaw, mag-inig sibo?
2: Ay, naku. Mukilaw, ginansiyag ka ng kanang tangigi, gadagan. Aga... Damay-damay na lang sa kanya.
0: Ang sabi siyang tambasakan to, kaya natiil.
2: Kaya hap-hap man siya. Napaangkan siya sa gawas.
1: Napasangkan,
2: hap-tangigi.
0: Sa kuwan siya, crossbreed.
2: Yeah. Damay-damay na lang taan eh. Ha-ha-ha. Ingan pa si Kuan, si tuang mega di hanga kauban nato sa buhat. Shout out daw kang Ray.
1: Ray.
0: Isama na nga Ray.
1: Siya akong driver na si Katawa. Aba.
0: Mo drive na.
1: Ate Evelyn. Ate Evelyn ha.
0: Papamahin.
1: Ate Evelyn, basi kaling ha. Makaingon na yung kanga. Sus ka din si Ray, aganaan dyan ka na. Aruhay na dyan ang pagpangihin.
2: Kasi nga Ray.
1: Si, ako Ray, nag-uban na sila karoon. Si Ray na yan, driver.
2: Kung ka pa inan, makarinyo, oh.
1: Makarinyo, kati, o kanang ikaw.
0: Ibalik sa kapital.
1: Ibalik ang kapital, anak-anak. Anak po. Eh, sige.
2: Ay, maayon ba mati din sa mga taga Glan, Sarangani, ha?
1: Yes.
2: Ito na kalabay yung adlo diyata sa may barangay
1: Sunday,
2: ilang
1: yan. Sunday. Sige. Okay, oy, ganahan kayo kumukatanaw ninyo di ha.
0: Pero ang tingala ko, Maring.
2: Yes.
0: Di ba nang hatag man ta?
2: Yes.
0: Na yun nawala.
2: Uy, nakuha sa kamera. Mawa.
0: Wala na gaming kagil.
1: Aba.
0: Eh, nai nakadungog sa hong-hong.
2: Unsay ingon.
0: Asa si Arthur eh.
2: Pagbalik, pagpaingon pa niya, mura sa gatakilid. Pagbalik niya.
0: Bura na siya dahil ka ng kuwan. Bura na siya kalimangong nilakuan.
2: Pagbalik, ayaay na yung paglakaw.
0: Ay, dako na kaya ginawa. Dako na kaya ginawaan sa animal.
2: Pag-abot sa...
1: Kisa na.
2: Pag-abot sa sentro ma rin. Asa na pitlan si Ardery? May gani kay gipakaon sa pansit ni Oligari.
1: Yes.
2: Naulian ang...
1: Nabangil.
0: Kuya, itong tawhana kay wala katingog ang taga SFM Jensen.
2: Grabe, uy.
0: Kay peting bangka.
2: Gikan sa... Gikan sa Glan, paingon sa Sintro, sa Jensen.
0: Pagpadulong, pagpauli. Kating hago.
2: May gani kay wala sa dito mukhaan sa bingkahan. Dito na siya magpadalan sa parenting bubong.
0: Sabi ko, saan siya ako nagputos ang bingka.
2: Ato rin nito, magaling ato ang Kwan B, ato ang sender na to, kay Murag Action yung si Gabalaka, kay Mambana niya, kay Murag Samra. Kanagi, mga limtanon kayo.
0: Nakaya na nga tao?
2: Limtanon ka na siya, master, o kanang bakuan ko, anong kay...
1: May litawang ina na.
2: Ano ang katuol ba sa balay siyang kumari, kung kalimot siya?
1: Kaya na to, siya rin nakamalong, si Ate Krad, wala ba to siya, kung tinon nga na nakalimot siya, o nagpalimot-limot lang. Wala ba siya ka ng, ng Ate Krad, wala ba siya ka ng... Lisod biya kay Pukao ning kuan ba kanay natulog. Nagmata. Natulog ka ng mata. So, inanasad. Lisod saan po kayo na mohingong ka nga nagpalimot-limot sa tao nga wakalimot. Tama ba? Tama na.
2: Sakto na. So, muna ito ang taga-anog pagtagad mga maring kaagi. kaya hindi pala
0: mga napulo ka million na na-address sa tuwa namin na ulit. Sige, grabe. I-comment na yung tambag din ha.
2: Sa mga hard manambag, nagkapaling-aling ng hard manambag, ala.
0: Si Evelyn, hard manin mo tambag.
1: Sige, sige.
0: Atambag ko na to.
2: Sige okay,
0: na si Elrin din yun. Hard na kayo mga tambag.
1: Oy, si Jonathan Lee Soriano.
2: Aba. Na si taga...
0: Basig mo tambag
1: ko. Taga di... Taga di... Taga sa taga...
0: Di... Di... Di...
2: Sige daw, be. Ito ko na patambag ko na si... Kung ano, mga taga Bukid noon daw, mga Maring.
1: Be.
2: Happy birthday ni Dave L. Heniralaw, mga bayot. Aba.
0: Kantahan na ko na. Atong katahan kay birthday man.
1: Wala pa rin ka sa mga stepping si Kainel.
2: Wala sa kalibutan.
0: Akapila, taakapila.
2: Wala naman sa kalabinaan, kalibutan na ba?
1: Ayaw,
2: pero doon sa ikang haan.
1: Tambang-tambang lang. Aba, tambang-tambang lang daw. Tingon si Ate Evelyn.
2: Salamat kay Ma'am Evelyn ha. Thank you tayo.
0: Dili lang kayo siya nag-birthday. At talang nag-birthday ato, ano ng kanta.
2: Sige, kanta na yun na diyan, mga.
1: Be.

0: Si Karun.
1: Karun na lalaki na lalaki na nga kong pangliho. Karun na lalaki na lalaki na nga kong tingog. Karun nga lalaki na lalaki na nga kong pangliho. Manoy, manoy, manoy. Buiskart ako, manoy. Dili na bayot, taas na kong tumoy.
0: Salamat!
1: And I thank you.
0: Gcas lang ang bayan.
2: Tagay siguro number maring.
0: Happy birthday sa makausap ako nga Dave. O gaon ta Dave nga kanaganing mutaas pang imuha nga buhi. Ah, buhi, kanay mo ang kinabuhi. Aron nga ikalipay maayos sa imong asawa.
2: Yes. Natagaan pagkaog 200 katuig nga sa kalibutan.
1: Mm-hmm. Aba.
0: O ga, unta, dakan pang kaayo mga presidente nga sama ni BBM may mamagian.
2: So, dili na ka, ayaw ng angal, kaya taas na kayo ng tuwiga.
0: Yeah. So, ato rin tamagali, kaya palagalig ba si Master nga, siya ko niya manambag, ganina pa, uh-huh. Katamag ko na kayo sa...
2: Well, iyan lang yung lista. Iyan lang yung lista yung kuhan. Master.
1: Ako lang yung tambangan eh, say, yatang na ninyo sa kuhang trono.
0: Yeah.
1: Yes.
2: Pero, okay. Ato saan yung unahon, kanapa may nainig kutambag?
1: Natambag ka, basaki sa manin.
2: Ana, si Mitch, you're wrong. Binuang man ang nakalimot, mga maring. Oy, bisan pa nagpatong unang, siguro siya ay... Mo, sana
0: amnesyo.
2: Amnesyo. Pabuang-buang mayon. Pabuang-buang na maring kaya para dili masakpan. Oh. Kuya ni eh, dili man suko man siya, dili man tambang.
0: Ayaw pa pag ana Mitch kay natilaan diya kaganina.
1: Sa mga sa si Mitch si pangalala.
2: Si Mitch you're wrong.
0: Mitch you're wrong.
1: Mitch you're wrong. Mana may gitilaan nimo, di ba?
0: Yes.
1: Atilaan ko sa ba.
2: Wala pa kali karito. Wala pa karito.
0: Oy, pa rin matanggalan zipper. Tanang
2: oy baka
0: ano kuy ko ano oy di ba ko mo baka maring
1: di ka mo baka nya kay ka mo kag baka
2: dili sa mo kag baka
1: pero tilapin siya tibili
2: dilay pero ang kon di
1: baka dilay sa
2: wala na kitakloban nice te lalak si Ibo
0: ana si Ma'am Abel nga hoy
2: hoy ana hoy dugang i
1: sigunda hebe
2: ate ayog likay pap
1: Ate Bilin na ka to, kaya pila lang yung jack tanggal ko niya yung mouthpiece.
0: Kaano ba si Mabilin?
1: Ako, Ray, pasensya na yung akol, kaya naunahan yung akol. Naunahan yung aktila ko.
0: Ay, gani, wala siya Gimaritis Dayon sa girl. Aba.
2: Aba.
0: Ganyan pa si Melma Joaquin.
1: Aba.
0: Si Melma Joaquin.
2: Si Mansi
0: muna din, ha? Asa si Melma Joaquin, siya ba ni?
2: Joaquin.
0: Sige.
1: Dili muna sa, kala si Wilma, dili muna tikasag dagway. Kaya naman ko yung kailan nga tikasag dagway. Kaya mong hisi palang daan, tikasag na kag dagway, ha? Okay. Si Wilma.
0: Ingin pa diri ang si Iko Lima nga mao may importante. Ayaw jod angkon palimot-limot jod kay pwede ba himoon ebidensya ang imuhang istorya maong ayaw angkon nadungog pod nako na ha.
2: Ay, muli kay Likay po di.
1: Iko Lima, dungog biya kami dito sa Bukid ng Iko Lima. Basig ka na nga mga kuwan diya, ka ng mga tools ni mo diya sa inyo ang siyap. Basig dito na sa gawas pakita, papamonitor.
2: Basig maglisod na kapangita sa number 17. Pang-abre sa ligid.
1: Tamsam na lang ka Iko Lima kung gusto nyo kakalinaw sa imo hanga pamuyo.
0: Patimbaya na si Tatay Roger.
1: Sorry po.
2: Si Roger. Iwan si Rodel o Naldo.
1: Sorry po, Master.
0: Ano si Wilma Kalain? Nge.
1: Nge daway nge plaster. Sige, bebe. Tama, ay, kaning ayot, dahil kanyang imong banan ni mo, ipatik up na, kaya basig, tinood yun ay nga, kuha na siya. Limtano na, ipatik up na sa Don't Remember Me. Clinic, no? Kaya, kanamang Don't Remember Me clinic para sa mga limtanon.
0: Ay, dali, ano, di,
2: Asa ba ano lang makita?
1: Sa mga clinic, nga wapa na tugod sa inyong mga lugar. So, inyo nang ipaadto rin doon, ipa-check up na. Kaya masiga na yun na siya problema. Mm. Pero, ay, kanang iyang problema nga yung ipatungan to yung nga kumari nga siyo na.
0: Oo, oo.
1: Kaya, kung saan na ka nang balansiyasa.
2: Nakalimot siya dito. Pero wala siya kalimot sa katoon silang balay.
1: Anak. Basiga.
0: Kaya yung mga, yung ano na, kaya bisag na pag-abot sa asawa niya, bisag niyagas ng una, yung bagay niya, wala.
1: Kaya bisalingan ka nga, yung balang, nadudas siya. Yung ano siya nga, ako ding bala akong bala kay do kay kidol magpakuan ko dibe magpabrikat-brikat ko diskili sa post TV. Ya magoli siya bala kay hubog na yang ginag sitita.
0: Ay so ana.
1: Hay se chis ka sa ala de ko. Ano di man? Di ko nimo kay pares mong nang sa kong asawa.
0: At least saka hindi siya sa naon. Na mamumurag naong sa asawa.
1: Kore.
0: Ako naman tayong oras mga mari. Salamat na lamang kayo sa mga nagpadangat sila mga tambag sa mga nagpadala sa karon sa iyang SWAT kaagi. Dari ka PM sa kagahapon mari. Asa daw magpadala sa SWAT tampo. Akong giinan nga PM lang sa to ang page na to sa XFM 107.1 Tagom para para igat.
2: Pero kung taga-Tagom siya mari, kundi na i-have to dire.
0: May tao lang si.
2: Magdala lang siya o ka ng isa ka buwan. Kanang isa ka box.
0: Box nga?
1: Sige na ka. Sige lagi na siya gulit siya puson. Sana nagkakibuling na yung puson.
2: Wala man siya buling. Ako lang yun.
0: Basig ko anti. Basig ko anti. Daria basig. Uy, nakainom ka pampakapit.
2: Si Sarian magkukumaring.
0: Basig ka lang. Ubus ang kuan na ba?
2: Uy, Sarian.
1: Inom mo
2: pampakapit. Wala na siya kagunitan maring.
0: Wala man tayong oras. Ako na si Maring Ina Erika Dulig. Baka pa dilimens tayo sa pag-upotya sa Antong Good Game. Muna yung salingan.
2: Kinalaya pa na yung iyan. Tsaka nung na yung panabang si Tia Daria.
1: Ops, ay kalimot pag ina pampakapit ha. Yes, Master Day. Tanin niya ang inyong ligod. Nga sige lang gabarong. Nagkasalamat.
0: Salamat kayo on.

0: X FM.
1: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanata na ginom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Extel by 33 years, taga Mako din. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ni dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pukog tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
7: Kasi naging kamat yan si Mukuna ni Mumbana.
8: Ay, nahilo sa balanghoy.
7: Huwag, ang ikaduhan ni Mumbana, o sige kamat yan.
8: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
7: Katuwi katulo ni Mumbana, o sige magiging kamat yan ato.
8: Ay, maumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
7: Mumbahan! Diba, naman kay ikaupat nga ba na? O sige magiging kamat yan ato niya?
8: Ayaw saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
7: Di ay?
8: Gahit mong kay ulo.

ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasahing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center

0: Ang mga pauning headlines sa atid sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Sugatan sa Tacloban school shooting, umabot na sa 20. Mga sospek pinagpaplanuhan o pinagplanuhan ng mahigit isang buwan ang pamamaril.
1: Menor de edad na nasasangkot sa krimen may pananagutan batay sa juvenile justice law ayon kay Senador Kiko Pangilinan.
0: Prosecution panel nanindigan na maayos ang nagiging takbo ng pre-trial sa impeachment case ni VP Sara Duterte.
1: Pondo para sa flood control projects magpapatuloy ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Anim na armas pa ni Senator Bato de la Rosa isinuko na sa PNP.
1: Bagyong Francisco ibinaba sa typhoon category.
0: Balitang regional, mga katropa, the big one at magnitude 8.5 na lindol na posibleng tumama sa Cagayan, pinaghahanda na ng OCD Region 2.
1: Balitang international, Keir Starmer magbibitiw bilang Prime Minister ng UK.
0: Balitang showbiz, tayo sa wakas ni Nabel Mariano at Donnie Pangilinan kumita na ng 110 million pesos sa takilya.
1: Sa balitang sports, Alex Ayala, una sa kasaysayan ng bansa na magiging seed sa Grand Slam singles.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ngayon ng Tuesday, June 23, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapakinggan ninyo sa lahat ng XFM stations nationwide, particular sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa 102.1 XFM Cotabato.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang Tacloban school shooting. Umabot na sa 20 estudyante ang sugatan sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban kahapon. Sa ulat ni Tacloban Police Provincial Office PIO Police Lieutenant Evelyn Diaz, 15 sa nasugatan ang firearm related injuries, kung saan nanatiling nasa intensive care unit ang 15 anyos na estudyante. Samantala, ayon sa paunang investigasyon din ng pulisya, higit isang buwan na pinagplanuhan ng mga suspect ang pamamaril at duman ito sa likod na bakod umano ng eskwelahan sa mismo araw ng krimen. Sa ngayon, nagpapatuloy po ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente kung saan hawak na naman ito ang dalawang minor de edad na suspect.
2: XFM News Nationwide.
1: Nilinaw ni Senador Kiko Pangilinan na may pananagutan pa rin ang mga minor de edad na nasasangkot sa krimen sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa Senador, mali ang kumakalat na impormasyon na walang pananagutan ang mga batang lumalabag sa batas dahil malinaw na nakasaad sa batas na may proseso, pananagutan at mga intervention program para sa mga minor de edad na sangkot sa krimen. Binigyan din ni Pangilinan na maaari ring managot ang mga magulang kung mapatutunayang nagkulang sila sa wastong pag-aalaga at pagbabantay sa kanilang mga anak. Samantala, sinabi naman ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Tricia Oco na maaaring sampahan ng kaso ang mga minor de edad na lampas 15 anyos, habang ang mga mas bata rito ay sasailalim sa intervention programs ng pamahalaan, lalo na kung sangkot sa mabigat na krimen. Igirit ni Pangilinan na ang tunay na hamon ay ang maayos na pagkapatupad ng batas upang matiyak ang hustisya, pananagutan at proteksyon para sa lahat ng bata. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang DSWD naggalobot. Katropa natin sa Balita Earl Saldar ng XFM Mega Manila.
2: Live!

0: Office 8. Nagbigay ang DSWD Field Office 8 ng 100,000 pisong tulong sa 9 na sugatang estudyante ng biktima ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa ahensya, 4 pang mag-aaral ang inaasang mga katanggap ng kaparehong tulong sa mga susunod na araw. Bukod dito, maglalaan din ang DSWD ng burial assistance para sa mga pamilya ng mga nasawi at patuloy na nagbibigay ng psychological first aid sa mga apektado ng insidente. Samantala, magsasagawa ng case conference ang DSWD at City Social Welfare and Development Office para sa 2 minor de edad na sagot sa insidente. Pansamata silang ilalagay sa Regional Rehabilitation Center for Youth habang isinasagawa ang mga kinakailangan proseso. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Orso Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila.
1: FM News Nationwide.
2: Vice President Sara Duterte nanawagan ang masligtas

0: Pagkatapos na paaralan matapos ang insidente sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Agad si Vice President Sara Duterte sa gobyerno na kumilos para gawing mas ligtas ang mga paaralan at mas maprotektahan ang mga mag-aaral. Kasunod ito ng insidente sa San Jose National High School sa Tacloban City na nagresulta ng pagkasawi ng apat na mga mag-aaral at pagkasugat ng iba pa. Sinabi ni Duterte na dapat harapin ng pamahalaan ang mga puwang sa proteksyon at seguridad ng kabataan. Iginiti niya na kailangan bantayan ang mga banta mula sa labas ng paaralan, online platforms at mga individual na nagsasamantala sa kahinaan ng mga bata. Dagdag ni Duterte, hindi lamang tungkol sa academics ang edukasyon. Anya, konektado rin sa national security at stability ang impluensya at values na nakukuha ng mga bata. Katropa mo sa balita para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Nanawagan si PNP Chief Police General Jose Melenso Nartates Jr. sa mga magulang, teachers at school administrators na mastutukan ang paggamit daw po ng social media at gadgets sa mga kabataan kasunod ng madugong pamamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Nartates, mahalagang mabantayan ang mga posibleng warning signs gaya po ng pagkahumaling sa mararanas na content, pagbabago ng asal at iba pang kahinahinalang online activities upang maagapan na anumang banta sa kaligtasan. Lumabas sa investigasyon din na isa sa mga minor de edad na suspect ay umano'y nagpost ng mga video na may kaugnayan sa baril at karasahan bago ang insidente. Dagdag ng PNP na ipag-ugnayan rin sila sa Department of Education para po palakasin ang school safety measures at maiwasan din ang kahalintulad na insidente sa mga paaralan sa buong bansa.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, ipinaliwanag ni Attorney Michael Poa, legal counsel ni Vice President Sara Duterte, kung bakit may magkakahiwalay na pagmamarka ng mga dokumento sa nagpapatuloy na pre-trial conference ng impeachment case ng Vice Presidente. Ayon kay Poa, kahit may mga dokumentong pareho ang nilalaman na hawak ng depensa at prosekusyon, nais ng bawat panig na magkaroon ng sariling markings para sa mga ebidensyang gagamitin sa paglilitis. Anya, bahagi ito ng maingat na paghahanda ng depensa upang matiyak na maayos ang presentasyon ng mga dokumento sa mismong trial. Anya, normal lamang ang proseso na ito dahil hindi lang naman sa impeachment court ito ginagawa kundi pati sa regular courts, kaya sanay ang mga abogado sa proseso. Dagdag pa ni Poa, nagtutulungan naman ang magkabilang panig upang mapabilis ang proseso ng pre-trial, bagamat inaasahang maaaring tumagal pa ito dahil sa dami ng mga dokumentong kailangang suriin at markahan.
2: XFM News Nationwide.
3: Sinabi naman ni Attorney Michael Poa, legal counsel pa rin nga ni Vice President Sara Duterte, mayroon din mga nakareserbang testigo ang kanilang kampo sa impeachment trial. Pero hindi muna nila nilalantad ang mga pangalan ng mga ito sa seguridad na dahilan. Ayon kay Poa, kapwa may karapatan ng depensa at prosekusyong pumili ng mga testigo at ebidensyang iharap sa paglilitis. Kahit wala daw siyang nakikitang issue kung may mga witnesses na hindi agad papangalanan sa pre-trial stage. Binigyan din pa niya ng depensa mismo ang humiling na magkaroon po ng disclosure sa pagkakasunod-sunod ng mga articles of impeachment at mga testigong iharap ng prosekusyon para makapaghanda rin ng maayos ang magkabilang panig at ang impeachment court. Dagdag pa ni Poa, handa rin ang depensang sumunod sa parehong disclosure agreement o requirements katropa na kanila pong hinihiling sa prosekusyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Maayos ang nagiging takbo ng pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Batangas 2nd District Representative Gerville Luistro, lead prosecutor na House Prosecution Panel. Ngunit inaasahang magtatagal pa ito dahil sa dami ng mga dokumento kailangan markahan at beripikahin. Sinabi ni Luistro na posibleng hindi matapos agad ang pre-trial dahil libo-libong dokumento ang kailangan suriin ng magkabilang panig bago ito tanggapin bilang ebidensya. Dagdag niya, humiling ang prosekusyon na magkaroon ng iisang marking para sa mga dokumentong pareho namang gagamitin ng depensa at prosekusyon. Ngunit hindi ito pinayagan ng kampo ng depensa dahil dito magkakaroon ng hiwalay na pagmamarka sa mga magkakatulad ng dokumento, bagay na lalo pang nagpapahaba sa proseso ng pre-trial conference.
2: XFM News Nationwide.
3: Senador Robin Padilla, naghahanda na bilang Senator Judge.

0: matiyak na maayos siyang magagampanan ang kanyang tungkulin bilang miyembro ng impeachment court. Ayon kay Padilla, mahalagang pamilyar sa mga alituntunin ng korte dahil ito rin ang magiging gabay sa pagdinig ng impeachment case. Tiniyak din ang senador na magiging patas at walang kinikilingan ang kanyang pagtingin sa usapin sa oras na magsimula ang paglilitis. Para kay Padilla, ang pagiging senator judge ay hindi lamang isang tungkulin kundi isang malaking responsibilidad at karangalang ipinagkakatiwala sa mga halal na mambabatas. Dagdag pa niya, mahalagang magampanan ng tama ng bawat senator judge ang kanilang papel upang mapanatili ang integridad ng proseso at mapagsilbihan ng maayos ang sambayanan. Naniniwala rin si Senador Padilla na dapat si Senate President Win Gatchalian ang manguna sa impeachment court sa halip na si Senador Cheese Escudero. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi gagalawin o babawasan ng pondo para sa mga flood control projects sa kabila ng mga isyong ibinabato sa ilang proyekto ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, mahalagang maipagpatuloy ang mga rehabilitasyon at flood control mitigation projects upang maiwasan ang pag-ulit ng matinding pinsalang dulot ng pagbaha, pag-apaw ng mga ilog at iba pang epekto ng kalamidad. Sinabi rin ni Marcos na patuloy ang pagsasaayos at pagre-redesign ng mga flood control system kabilang ang mga drainage project at relokasyon ng mga residenteng nasa danger zones. Binigyan din ng Pangulo na mananatiling prioridad ng administrasyon ang mga proyektong magpapalakas sa proteksyon ng mga komunidad laban sa baha at iba pang sakuna.
2: Mga katropa, 6 pang firearms ang isinuko sa Philippine National Police na may kaugdayan sa na-revoke na license to own and possess firearms ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa PNP Public Information Office, isinagawa po ang turnover sa pangasiwa ng Firearms and Explosives Office at ng Regional Civil Security Unit 4A, katuwang ang lokal na pulisya. Ipinasa ng kinatawan ng senador ang mga armas mula sa kanyang tahanan sa Silang, Cavite para isailalim sa pansamantalang kustodiya alinsunod po sa umiiral na regulasyon. Dahil sa kadagdagang 6 na armas, umabot na sa 26 ang kabuang na isuko kasunod ng naunang 20 na na-turnover naman noong June 11. Sa kabuuan na sakop ng revocation order ang nasa 117 na armas na nakarehistro sa pangalan ng senador ayon mismo sa PNP.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, tinututulan ni Public Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon ang panukala ni Executive Secretary Ralph Precto na palawakin ang benepisyo para sa mga nagbabayad na miyembro ng PhilHealth. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Liachon na labag umano ang mungkahing ito sa umiiral na Universal Healthcare Law dahil nakasaad sa batas na dapat pantay ang saklaw at benepisyo ng lahat ng Pilipino anuman ang kanilang kakayahang magbayad dahil ito'y nakabatay sa prinsipyo ng shared risk o pagtutulungan ng lahat ng miyembro. Suwestyon ni Liachon na magkaroon ng 200,000 pesos na paunang budget para maging gastos ng pasyente sa pagpasok nila sa ospital para hindi na maulit ang kahalintulad na insidente sa pumano ng miyembro ng PhilHealth.
3: Yan ang 200,000 yung mga sakit na yan. Para pag pinakita mo yung PhilHealth mo, ayun na yung down payment ng mahirap middle class or upper class. Dapat sa 2027 budget, may utang sila sa atin mga kababayan. Bayaran nila yon, tapos ipatong yung hinihingi ni Edwin Mercado, 600 billion yun. Eh, saan napunta po yung mga pera na wala? Dapat bayaran yan ng gobyerno at i-recast nila yung budget. Sa mga flood control na project na alam naman natin ang program operation, so dapat siyang ang program na yan, ilaan yan sa kalusugan at edukasyon at sa job security, sa social services at tapyasin yung infrastructure projects na napupunta naman sa mga ghost hospitals at alam naman natin ang iba dyan nagiging pork barrel.
0: Si Public Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 ang tama oras sa XFM.

0: News nationwide, mga tropa, live din po tayo na papainggan sa XFM 97.1 Rojas. The big one at magnitude 8.5 na lindol, posibleng tumama sa Cagayan. Dinaganda na ng OCD Region 2. Sa tropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugiganaw.
1: Nagbabala ang Office of Civil Defense Region 2 tungkol sa Eastern Luzon Trench na nasa silangan ng Cagayan. Ayon sa OCD, kaya maglabas ng magnitude 8.5 na lindol ang fault line nito, kaya dapat umanong maghanda ang mga lokal na pamahalaan at mamamayan. Ipinayhang ito ni OCD Region 2 Director Albert Mogol nitong Lunes, Hunyo 22 ngayong taon. Sa assessment, tinukoy hindi lang kilalang fault sa loob ng Cagayan ang panganib, kundi pati ang trench sa karagatan na matagal lang minomonitor ng mga seismologists. Bukod sa Eastern Luzon Trench, binanggit din ni RD Mogol ang tatlong aktibong faults sa lalawigan, ang Sikalaw Faults sa Lasama, Dumun River Faults sa Gataran at Tabuan River Faults sa Bagaw. Kung magsabayan ang paggalaw ng mga ito, mas mararamdaman ang lakas ng panginig sa buong lambag ng Cagayan. Ang mas nakakaalarma umano ayon sa OCD ay ang posibleng tsunami na kasunod ng lindol. Kapag nag-displace ang sahig ng dagat sa trench, maaaring bumuo ito ng dambuhalang alon na tatama sa baybayin ng Santa Ana, Gonzaga, Apri at iba pang coastal towns. Hindi rin ligtas umano ang mga kalapig na lalawigan na nakaharap sa Pacific. Dahil dito, nag-utos si RD Mogol sa Technical Working Group ng CDRRMC na magsagawa ng technical briefing kung saan dito ay dedetalye ang scientific data, possible impact areas at tamang response protocol para sa lindol at tsunami. Gusto din ng OCD na bawat ahensya ay alam ang gagawin bago pa dumating ang sakuna. Kasabay nito, ipinatingin ni RD Mogol ang lahat ng infrastruktura sa rehiyon. Kailangan umano na siguraduhin ang mga school building, ospital, tulay at government offices kung kaya bang tumagal sa magnitude 8.5 na pagyanig. Kung may kahinaan umano, dapat ayusin o lagyan ng retrofitting habang maaga pa. Aniya, madagal lang sanay ang rehiyon sa bagyo at maha, pero dapat pa rin umanong maging handa sa the big one na maaaring manggaling sa ilalim ng dagat. Layo nito na maagap na mapaghandaan at protektahan ang buhay at kabuhayan ng mga tao. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, matibay na gusali at mabilis na evacuation, mas maililigtas ang maraming pamilya sakaling magising ang Eastern Luzon Trench. Paalala pa naman ito na alamin ang ruta papuntang evacuation area at sanayin ang drop, cover and hold on sa bawat bahay at opisina. Mula dito sa Region 2 Regional Center, Tuguegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegro, at para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
2: Krisis sa kuryente sa Cebu, lumalala. DOE suportado ang pagdeklara ng energy emergency. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
3: Patuloy na lumalala ang krisis sa supply ng kuryente sa Cebu at iba pang bahagi ng Visayas habang suportado ng Department of Energy ang panukalang magdeklara ng energy emergency upang matugunan ang lumalalang power shortage na nakapikto sa ekonomiya at pang-araw-araw na pamumuhay. Ayon kay Energy Undersecretary Sharon Garin, bukas ang ahensya sa anumang hakbang ng lokal ng pamahalaan upang agarang maresolba ang problema sa kuryente. Dagdag pa niya, hindi hadlang ahensya sa mga lokal na opisyal na hihiling na mas malawak na kapangyarihan upang tugunan ang krisis sa supply. Inamin din ni Garin na ang sitwasyon sa Visayas ay hindi na lamang isang teknikal na issue sa power grid, kundi isa ng direktang problemang nararanasan ng mga consumer at negosyo araw-araw. Sa antas ng pambansang pamahalaan, iniutos na umano ng Pangulo sa Department of Energy na agarang kumilos na may itinakdang isang buwang palugit upang makapagpakita ng konkretong resulta. Tiniyak naman ang ahensya na patuloy ang koordinasyon nito sa National Grid Corporation of the Philippines, Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration, na gayon din sa mga pribadong kumpanya na maaaring makatulong sa pagdagdag ng supply ng kuryente sa Visayas. Matatandang mula Mayo 12 ay sunod-sunod na isinailalim sa yellow at red alert ang Visayas grid na nagdulot ng rotating brownout sa Cebu at iba pang lugar na nakapekto sa mga kabahayan, ospital at negosyo. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
0: Samantala, katropa, bangkay na tadtad ng taga. Pinaniniwala ang tinapon sa isang sementeryo sa Isabela. Katropa natin sa balita, Altea del Cruz, XFM, Santiago. Life,
4: Kalunos-lunos ang itsura ng bangkay ng isang lalaking natagpuan sa loob ng isang sementeryo sa Barangay Darambuangan Sur, San Mateo, Isabela kahapon June 22, 2026 na pinaniniwala ang itinapon lamang sa lugar. Isang 37-anyos na construction worker ang biktima na nakatira sa nabanggit na bayan. Batay sa investigasyon ng mga kapulisan ng San Mateo Municipal Police Station, pinaniniwala ang pinagtataga ang biktima bago nasawi. Batay sa mga sugat na nakita sa kanyang dibdib, braso, ulo at sa iba pang bahagi ng kanyang katawan na posibleng ginawa umano sa ibang lugar. Nagpaalam umano ang biktima sa kanyang mga kaanak para dumalo sa isang lamay pero hindi na umano ito nakabalik pa ng gabi hanggang sa matagpuan itong malamig ng bangkay kinaumagahan. Palaisipan pa rin sa pamilya at mga kapulisan ang motibo sa krimen kabilang suspect sa nasabing pamamaslang. Nanawagan naman ang pamilya sa mga pulis na tutukan ang kaso ng kanilang kaanak nang mabigyan ito ng hustisya. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Blood samples ng mga baboy sa ilang bayan ng Capiz nagpositibo sa ASF. Katropa natin sa balita, Christine Diane Ropa ng XFM Roa City, Capiz.
5: Nagpalabas ang pamahalaang panlalawigan ng Capiz sa pamamagitan ng Office of the Provincial Veterinarian ng Advisory No. 1 Series of 2026 noong Hunyo 18 bilang tugon sa ligasyon ng African Swine Fever o ASF sa probinsya. Batay sa pinakahuling laboratory testing ng Regional Animal Diseases and Diagnostic Laboratory 6, kumpirmadong positibo sa ASF ang mga sample ng dugo ng mga baboy na inalagaan sa mga bayan ng Panitaan, Pontevedra at Rojas City. Ang ASF ay tinuturing na endemic sa rehiyon at ang pagkalat nito ay higit na inikayat ng patuloy na pagbabago ng klima. Ang anunsyo na ito ay naglalaman din ng mga lituntunin na dapat sundin ng publiko, lalo na ang mga nalantad sa baboy upang maiwasan ang pagkalat ng naturang sakit. Pinalalahanan din ang publiko na ang kanilang agarang pagtutulungan at pagbabantay ang pinakamatibay na depensa para maisalba ang kanilang kabuhayan. Mula dito sa 106.5 XFM Roja City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Christine Diane Ropa at sa family.
0: Samantala, tinatawag po na focus crimes dyan sa Western Visayas, buwaba. Katropa natin sa balita, R.S. Pinosa na XFM Iloilo.
6: Focus crimes na naitala sa Western Visayas o Region 6 ayon sa Police Regional Office 6. Sa data na ipresenta ni Police Brigadier General Randolph Tuanio, ang dating 128 na naitalang kaso ay bumaba sa 102 kung saan may 26 na pagbaba. Sa nasabing numero, homicide ang pinakamaraming kasong naitala, sinusunod ng rape, physical injuries, robbery, murder at theft. Samantala, sa anti-criminality campaign, 256 na individual ang nahuli. Dala na dito ang 70 most wanted persons sa kampanya laban sa ilegal na droga. 113 na bypass operations ang nasagawa at nagresulta sa pagkabilanggo ng 168 drug personalities. Ang mga na-recover naman na shabu ay nagkakahalaga ng 78.95 million pesos. Pagklaro ni Tuanio na kahit pa madami ang mga nahuhuli sa drug operations, ito ay hindi nangangahulugang dumami ang ilegal na droga sa rehiyon, kundi nagpapakita ng mas epektibong operasyon ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
7: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather update.
0: Tropang Brian, nasa typhoon category, binaba na ang Francisco dahil paghina niya sa layong 380 kilometers sila na Parikagayan.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, taglay nito ang lakas hour at bugsong hanggang 215 kilometers per hour.
0: Tinas po sa tropical cyclone, wind signal number 1, mga katropa yung Batanes. Northern portion din po ng Cagayan kasama ang eastern portion ng Babuyan Island.
2: Samantala, ngayong araw patuloy na naapektuhan ang habagat ang Visayas, Mindanao at Palawan na magdudulot ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat.
0: Posible

0: Rin po ang pagbaha at pagho ng lupa sa dahil to sa katamtaman hanggang malakas na pag-ulan.
1: Sa Metro Manila at nanalabing bahagi ng Luzon, inaasahan naman ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad na mga pulupulong pag-ulan bunsod ng localized thunderstorms.
0: 5:28 po ang sunrise.
2: Balitang International.
0: Mga katropa, inanunsyo po ni Keir Starmer sa harap ng 10 Downing Street na siya ay mag-resign bilang Prime Minister na ng UK at leader ng Labour Party. Ayon kay Starmer, tinanggap niya ng buong paggalang ang desisyon ng kanyang parliamentary party na hindi na siya ang pinakamainam na mamuno sa paparating po na halalan. Si Starmer ang nagdala ng landslide victory para sa Labour noong 2024. Sa July 9 naman, tinakda ang nominasyon para sa bagong leader ng partido. Inaasahan po makapili ng bagong papalit kay Starmer bago magbukas ang parliament sa buwan ng Setyembre.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Umabot na sa humigit kumulang 110 million pesos ang kinita ng pelikulang Tayo sa Wakas ni Nabel Mariano at Donnie Pangilinan matapos itong magtagumpay na maipalabas sa mga sinehan sa bansa. Dahil sa magandang takbo nito sa local cinemas, nakatakda na rin itong ipalabas sa ilang bansa sa Asia, kabilang na ang Hong Kong, Singapore, Malaysia, Taiwan at Macau. Nagsimula na ang international screening sa Hong Kong noong June 21, kasunod ang Singapore at Malaysia sa June 25 at Taiwan sa July 10, habang wala pang opisyal na petsa para naman sa Macau. Matatandaan noong Abril, kinumpirma ni Labelle at Donnie na ito na ang kanilang huling proyekto bilang on-screen love team sa ngayon. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, dala po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Gagawa ng kasaysayan si Alex Ayala bilang kanaunahang Pilipina na magiging seeded sa isang Grand Slam singles event. Sa tagumpay na yan, katropa, susundan niya ang naunang record ni Treat Yue na naging unang Pilipino na na-seed sa Grand Slam noong 2016 sa Wimbledon sa men's doubles. Iuturing po itong malaking milestone para sa Philippine tennis dahil unang beses na naturang karangalan ay naiangat sa singles main draw. Panig po ng isang Pilipina athlete. At sumainyo na po XFM News Nationwide, mga katropa, ngayon pong Tuesday, June 23, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, marami salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nation.

0: tropa. Malipong man kog mo barugoy. Kulang guro ni Gakus ba?
1: Kaklarek sana?
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia,
6: taga Puro
5: Diamond,
6: Matina at Playa.
5: 75,
6: pero baskog pa.
5: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
6: Nagainom kong kape.
5: Dili pa kining
6: akong nadunggan sa mga
5: kauban ako na kining
6: Premium Coffee Mix.
5: Maayo daw kini.
6: Akong gisulayan
5: o ginom.
6: Mga duha ka adlaw, tulok adlaw.
5: Mura mag
6: ni baskog ko gamay.
5: Mura ko ni bata akong lihok ba.
6: Sa una?
5: O, siyempre.
6: Naadyo'y panahon na magluya ta.
5: Kasay,
6: labi na kong lahin ng panahon.
5: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
6: Premium DT Coffee Mix.
5: Okay kayo akong pumati dyan.
6: Katong mga
5: parehan ako na senior citizen,
6: hinay na kayo tuhod.
5: Sulayin ninyong
6: Premium D3 Coffee Mix
5: kay mo balik.

0: tumatamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C.
6: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang mamindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. At tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
7: The Secret of Health.

0: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan, nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: tropa, welcome na usapan niya itong programa The Secret of Health. Ano na sa inyong health consultant, si Jenny Durda sa Gyapon, inyong makauban, alang gayod sa paghatod kaniyog informasyon, alang sa pagkahimsog, pagkapiskay sa lawas. Alamin ako yung kawadunay, balatian na syempre nina itong programa. At sa Gyapon, hatagan o pagtagad sa unsa gayod nga matuldukan na kini, pinaagi sa herbal, o natural gayod na mga katropa. Welcome ang tanan sa magkakaroon nga lugar. Tungod kaya live na usap kita karon na mga katropa dinhi sa Gyapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Ilabi na dinhi sa 89.1 XFM Davao, 107.1 XFM Tagum, 99.1 XFM Matis City. Kamusta po? Dinig kayo da sa Tibuok, Davao Region. Kamusta ang tanan? Oh, kamusta mo din ha mga katropa? Welcome sa atong programa The Secret of Health. Bagong adlaw, syempre bagong oportunidad nganhi ka nato. Alang gayod sa pagtuon sa mga butang, diin sa Gyapon makatabang nganhi ka nato. Alang gayod, muuswag ang atong panglawas. Mahimong igo ang atong kaalam. Tungod gayud sa pag-atimana sa tuwang panglawas sa mga katropa. Tungod kay lagi, sumala pa sa tuwang mga eksperto mga katropa. Ligtas ang may alam and knowledge is always a power. Nang tinuod yun ang gipang-ingon no, sa atong mga eksperto mga katropa. O pwede usap nato na, no? Ma-aplikar, mahitungod gayon sa panglawas ha, tungod kay maglisod makag-atiman at sa imuhang panglawas kung ba kay igong kaalam. Mabitaw nang nahimo kini ato ang programa The Secret of Health. Alang gayon matabangan, matagan taga information in a very simple way sa unsang maatiman gayon kini ato ang lawas. Dili po tamo ato dito sa mga hilalom o mga tawag ni ini no, mga sosyal nga mga pamaagi tungod kay ang uban mo reklamo man po maglisod man taan na dok kay wa man ta i-jamo no? Mana po ang uban mao na nga din hi atong ginapaning kamutan nga din mahimo nga pinakasimple mga pinakanatural lang ato ang mga pamaagi aron tungod ni ana ang tanan pwede kayo da tawag ni ini makahimo no? Sa ilaga yung mataga panimalaya mga katropa. Ay, labi na unya, doon na sa kita yung bagong pagtuon. Usa ka common condition, kadin halos tanang tao karon, doon na gayo pagka-problema ni ini mga katropa, bata man or tigulang. Ay, maghawa tungod kay atuan ng pagatunan unya mga katropa sa atuang health information. Dinhi gayo da sa programan The Secret of Health ang mga katropa. Happy listening no sa mga katropa nato nga din pirmi nagapaminaw sa atong programa. Labi na gayud dinhi sa mga taga Turel and then mga taga Katalunan. Labi na dinhi gayud sa Matina mga katropa no. Gahapon ang atoa gayong client is from Matina mga katropa no. Dinhi gayud tagbayan sa Davao. Og sa ilahan ng pagpaminaw no sa atoa gayong programa og sa tanang XFM program mga katropa and sa mga taga Davao del Norte, Davao de Oro, og Davao Oriental, kamusta kamo dinha mga katropa? Welcome sa atong programa The Secret of Health. Aga oba din sa bakuna ninyo syempre din sa Gyapon. Sa atong programa hangto dala una imedia gayo da mga katropa. Og pwede kamo ha muhuban gayo da pinaagi sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Mga pangutana, if you have concerns, ay magkaulaw, pwede kamo magpadala sa inyo ang mga mensahe sa atuaga yung text line number na 0909-1762844. Uspun ko ha, atuaga yung text line number mga katropa, 0909-1762844. O pwede niyo nang ato nang hatagan o pagtagad unya human gayod sa ato ang health information. Kini atong programa The Secret of Health ato gyapon kaninyo sa Yes to Health Incorporated. Kauban ang Yes to Health Naturopathic Wellness Center. o gatua gayong ang mga produkto mga katropa Sanchon Plus Gold, Sanchon Vitamin C and the Premium D3. O, kinigay na ito ang Ultimate Trio. Di napadayon gayod ang paghatud o kaayuhan. Pagtabang gayod mahitungod sa panglawas. Kini ato ang labi na ato ang Sanchon Plus Gold Herbal Capsule. Labi na ni atong panahon mga katropa makita nakita bitaw nato no. Grabe ang pabago-bago sa panahon. Init sa buntag, ulan sa hapon. Kunya dungagan pa jud og panghitabo sa palibot ay naku po. Grabe, bago pa lamang gani no, naminaw ta og sa balita og nakita usab naton sa matag social media. Grabe ang mga panghitabo karon mga katropa sa palibot. Gani bisan isipon nimo ha. Minor de edad pero nakahimo gayod ni adtong krimen. Grabe no mga katropa. Ibitaw nga tawag ko imo yung isipon pag-ayo no. Imposible no. Imposible mahimo sa usa ka minor de edad. Panlagi wa ta nasayod. Unsay mga pinakahinungdan na pero for me ha. Usagyod sa gitawag na ako nga makahatag og influence kini yung gitawag na to ga social media. Mabitaw nang pirmi na to gina-advise especially sa atong mga kabataan no, sa mga parents kinahanglan na mahimo tang magmatngon no, sa atong mga kabataan din ha. Unsa nila paggamit ang ilahang mga gadgets. Okay, basig kampante ra ta ato ra gipasagdan. Gipagunit din hag mga cellphone, computer, wata na sa unsa na dai o unsa na dai ang ilang gipanglantaw. Ay nako po mga katropa musugot ag sa dili unsa ang ilahang makita. Possible taas kayo ang chance na pwede po nila nang sunon mga katropa. And sadly, sa social media, halos tanan, or tanan naman yun, no? Tanang klases panghitabo, pwede gayon nimo makita din ha sa social media. Huwag mo na ang realidad. Huwag mo na delikado kayo na. Huwag mo na ipirmi mahimong pagkaon sa imuang anak kada adlaw. So, problema lagi kay kada adlaw, mo naman na yung mahigsilbing pagkaon, no? Nga nung pagkaon man, tungod kay lagi, nagsilbing kauban naman sa adlaw-adlaw nga panginabuhi. No? Sa mga kabataan karon kining gitawag na ito gadgets, no? Social media, mga katropa. Pagmata, social media. Bago maturog, social media. Naanatanan, mga katropa, mo nang musugot ang sdili, mo nang influensyado kayo kini ato ang mga kabataan una, no? Mga kabataan, ila pinagwa kayo na guide, mo nabantayan, ay mo na mga katropa, no? So, kinahanglan na please, parents, taon hatagig pagtagad, no? Ang inyuhang mga kabataan din, ha? Dili lang ang social media, ha? Ilabi na usab ang gitawag na to, ga diet and the lifestyle. Okay, ato po na natunan bito, Denise, ato ang The Secret of Health. No? Kung ang imong mga kabataan, no? Hilig mukhaon ng mga unsaturated, mga refined flour, mga processed foods, and then especially hilig mukhaon og mga artificial sugar mga katropa nga mooy grabe makapakunhod sa level of B vitamin sa lawas especially vitamin B1 or thiamine nga grabe ka gikinahanglan sa ato agayong brain function. Sugot ang sadili mga katropa aduna po ni dakong koneksyon sa kakulangan og sustansya mga katropa in a higher chances kung unsa gay pwede himuon sa usa ka bata mga katropa. Very sensitive ang ato ang brain kung aduna ya gitawag na tog kakulangan og sustansya. Ang anong naingon ako ni tungod kay dungagan dayon sa kunsay gitan-aw sa mata. Niya mo reflect kung unsay kakulangan sa level of nutrients sa lawas especially sa brain, higher chances pwede gid makahimo og dili maayo ang usa ka bata mga katropa no. Kung atong tunan pag-ayo ang siyensya aduna gid nay dakong connection. Amo nang gikinahanglan no, eat a healthy diet and have a healthy lifestyle And then limitahan ang paggamit sa mga gadgets, pagtanaw sa mga social media, social video mga katropa. I'm pretty sure dako kayo nagikatabang and improvement no, sa ato agayong mga kabataan mga katropa. Anyway, balik ta sa atong programa. Ato rin ang gisugyutan tungod kay lagi grabe ang panghitabo karon sa palibot. No? Maka-stress jud o grabe makataas pressures dugo. No? Samtang magtanaw bitaw ko sa... Doon na pa yung mga nag-comment. Grabe, no? Isang tuod bata ang naghimo. Pero grabe, makainit, makataas, gidos, precious dugo. Tungod ka lagi, dili basta-basta ang panghitabo ng krimen, mga katropa. Munang tawon ha, sa mga katropa na to din ha, mga katawhan. Ayaw po magpalabi, doon na maginay mapanghitabo sa palibot. Matngon, ang pingi ang lawas. Pag-inom Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Mutabang ka na, no? Bisan pa man, unsay mga panghitabos palibot. Nga din, maproteksyonan ang atuang lawas. Likay kita sa atuagayong gipang kahadlukan. Hilabi na kining gitawag na itong hypertension. A silent killer, mga katropa. Santon Plus Gold and Santon Vitamin C and Premium D3. Available ka na sa tanang butika nga doola sa inyo hang lugar. Ilabi na gayod sa Yes to Health Clinic, ha? Kini ato ang ultimate trio, mga katropa. Available kini sa ato agayong Yes to Health Clinic sa Tibuok, Pilipinas. No? Kadagan mataga branches God, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Dili lamang din higayod sa Davao Region. Napuntay branches sa Visayas. Napuntay branches gayod sa Luzon ng mga katropa. Pero alang gayod sa mga taga Mindanao, of course, doon na kita itulog ka branches sa dinhi gayod dahil labi na sa Davao Region na particular. Kung ikaw taga Davao City, ang atuaga yung clinic address na ata sa cellphone building door number 3 at banggayod sa Dorian World tapad sa Tagum Cooperative Matina, Davao City. Naroon na sa highway mga katropa, dali na kayo nyo i-locate ha. Pag-ubos ninyo gikan din ha sa gitawag na tog traffic light o narata sa tuong abahin ubos or tapad sa Tagum Cooperative maugay ng atong Yes to Health Clinic. Available ang atong produkto Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and the Premium D3. And good news no, tungod kay mas affordable no, kini ato ang mga produkto din ha gayod sa atong Yes to Health Clinic. Tungod kay kita man ang pinakamain at dinigay sa Tibuok Davao Region, mo nang sa mga nagagamit sa atong produkto, at tuwi ang Yes to Health Clinic. Ang pinaka-good news tungod kay mo, ato na lamang ka sa atong Yes to Health Clinic, usuway sa atong mga produkto, ay syempre, i-avail na po ng atong libreng check-up o libreng konsultasyon. Padayon na nga ito ang paghatod kaninyo mga katropa o galibreng check-up o galibreng konsultasyon alang sa tanan. Bata man or tigulang, basta adunay problema sa panglawas or buot hatagan o pagtagad ang ilahang panglawas mga katropa, you are very welcome to visit Yes to Health Clinic mga katropa. Ang ato ang schedule for check-up and consultation dinhi gayud sa Davao matag-adlang Lunes o adlang Martes. O gani, gahapon o karon mga katropa, ang atong schedule na ata din higayod sa Davao City. O ga, pwede pa ka mo muhabol ha, tungod kay aduna pa itong asadlaw. Gani na pwede ka mo maka-avail guide sa ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon, libreng dietary guidelines, libreng therahertz therapy, and libreng nutritional therapy mga katropa. Hala, i-avail ninyo ng tanan, no? Okay, libre ra ka na, mga katropa. So, mga taga-Tagum, usap, Davao del Norte, Davao de Oro, no, nga diin kaya makaato gayon sa atong clinic tungod kay medyo doon lang. O, hilabi na, so, ato agayong mga katropa nga nagagamit sa atong mga produkto. Available, usap, sa atong Yes to Health Wellness and Pharmacy Tagum Branch, mga katropa. Ato ang address na ata din ha sa M Central Building. No, tapad sa Mr. DIY Public Market, no, Ganti Road, mga katropa, Magugpo West. Muna ang atuang address din ha. Dali na kayo siya i-locate tungod kay inyo lang pangitaon ng Mr. DIY Palengke. And then tapad na po niya na mismo maugay ng atuang Yes to Health Wellness and the Pharmacy. Abrido matag Domingo Hantod Bernas. Alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 gayod sa gabi, mga katropa. And then atong schedule for checkup and consultation din na gayod sa Tagum. Adlang Merkules, Huwebes o Biyernes mga katropa. Kauban usab ang adlang Domingo. Mao na ang ato ang schedule, ha? Busa, taas-taas ang atong adlaw. Alang gayod sa pag-servisyo nga naka ninyo. Busa, welcome ang tanan. No, atuwi ang Yes to Health Clinic para gayod mag-uban ta. Nga matuldukan o gamalikayan ang balatian ng mga katropa. Sa mga taga Davao Oriental, for now, everyday ang ato ang consultation at the check-up. Pinaagi gayod sa tawag mga katropa tungod kay di pa ta maka-visit din ha. But next month, no? Sa bulan gayod sa July mga katropa, magsugod na gayod ang ato ang face-to-face nga consultation and check-up din ha gayod sa mati, no? Mga katropa sa ato gayong Yes to Health Clinic Branch na nahamutang sa A-Square Building. Ubos sa bagong building ng Pag-ibig Fund, mga katropa, Barangay Central. O, natin na ang ato ang address, ha? Kunya ang ato ang mahimong schedule din, ha, mga katropa. Ako ang gisubay o gisusi kung unsay pwedeng atong himong schedule. Pwede po maapektuhan ang ubang schedule nato sa matag branches, labi na sa Davao ug Tagum. So, ang atong paghimoon nga schedule din na matag ikatulong Huwebes kada bulan. Mao na ato ang mahimong schedule, ha, din ha gayod sa mati mga katropa. Oga sa dugang kasayuran, no, next month mas imo na to nang i-announce na to na, no, sa matag programa gayod din sa XFM. Magpatabang ta sa ato gayong mga katropa nga mga anchorman. Para gayod mas ma-announce, ilabi na mas mahipabalo, no? Ilabi na sa ato mga katropa din na gayon sa Davao Oriental sa ato agayong mahimong schedule. Every third Thursday, every month, mga katropa, ha? Ewan kalimot, and then syempre paminaw sa gapon permis sa ato matag programa din higayod sa XFM, mga katropa. And also our healthy coffee, ha? Ay magalimot sa mga katropa nato din, ha? Nga din hilig mo inom mong kape. Pag inom mong Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Kini ato ang mga lamian nga kape. Pagpili ra mo kung unsay ninyo'y mas malamian mo. Okay, lalahe man jug pang lasa, no? Kining tao, mga katropa. Pero kamuna'y magpili asay mas lamian ninyo, no? Kinibang Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, or Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Tungod kay kining tulo, aduna dyan ni dakong ikatabang mahitungod gayod sa ato ang panglawas, ha? Kung magisigutag ikaayo, kining tulo, aduna gid ni ikahatag nga ikaayo, no? Pero ako ma-advise lamang kung ikaw aduna ay sensitive nga tiyan, no? Nga din, dali mo hapdos o hilabi nag-aduna ay paghapdos ay muhang kuto-kuto. Mas maayo ang imuhang pilion kining Sanson Plus Coffee Mix. No, very friendly mga katropa. Gani even a 3 years old nga bata, pwede gayud makainom inanak kabuutan kini aduang Sanson Plus Coffee Mix, no? Hinugna sa soya mga katropa, mangosteen and malunggay. Available, ha, kini aduang mga lamian og healthy nga kape sa butika nga duol sa inyong lugar. Ilabi na available usab mismo sa Yes to Health Clinic mga katropa. Sa tibok Pilipinas, alauna na mga katropa. Mag-alang gayod sa pagpadayon ni ato programan The Secret of Health, bago ta mo ato gayod sa ato ang health information. Ato sang paminawa, no? Ang mga pipilang ka mga pahinumdong, ilabi na maminaw sa kita og testimonya, no? Gikan sa ato ang master control, no? Si Sir Royce. So, welcome back sa ato ang katropa. Gikan niya sa Luzon. Karon nabalik na din higayod kauban nato sa Mindanao. O, si Sir Royce Mao atong kauban din sa Master Control. Maminaw kita og testimonya mga katropa ay maghawa. Tungod kay balik kita human gayod sa mga pipila ka pahinumdom.
1: Ayan lang mga katropa, live kita karon kauban si Tatay Nestor Arcuba. Tatay, kumusta bago kani ato din sa Yes to Health? Unsa gyud ato imong mga balatian?
2: Ako gi bati ito. Para kita nga kung mabaga, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, Ako tuhod, brog, lelay.
1: Oo, brog, way kusog.
2: Oo, way kusog.
1: Oo, yun. Kumusta man, tatay? So, diyan, nisuway na ka sa pagpanambal sa Yes to Health. Kumusta yung pagkakas?
2: Ay, ayos kayo, oy. Susi sa 15 days.
1: 15 kadlaw?
2: Una, dito yung alibyo.
1: Wala na yung sakit sa baga?
2: Wala na.
1: Kuto-kuto, okay na?
2: Okay na.
1: Kunya ang TL nga ng laylay? Ay,
2: wala.
1: Po.
2: Murugwana yung, murugwana yung, gaan, baka lang.
1: Bukan?
2: Uyoy.
1: Uyoy, gaan na kayo?
2: Gaan na kayo.
1: Wow. Unsay may ngunin mo tatay sa mga naminaw karon?
2: Sa naminaw karon, kumusulta lang mo diri sa Yes Health Clinic. Wow. Sa nangutang sa GSIS at bang sa
1: Hawaiian Red.
2: Hawaiian Red.
1: Ayan, dagang salamat tatay Nestor. Ako ba, taga-asa ganit ka tayo?
2: Taga-Limaw.
1: Limaw.
2: Pinyaplata.
1: Dabaw.
2: Dabaw City.
1: City. Ayan.
2: Dagan Dabaw Dilote.
1: Dabaw Dilote. Dabaw Dilote. So, dagan salamat tatay ha. Ug siyempre sa atong buhing Ginoo tungod sa kayuhan nga nagawat ni tatay.
2: Okay, kayo mo. Testimony po ko, Anik.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Dagan na kayo kung natiliwan niya kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel din mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo.

Optimix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. VisionX Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nagituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga lailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, iridium, glaucoma ug ubang pang mga problema sa mata. VisionX Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nagituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.

0: Dayon Insulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Hey!

0: Iki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat kong dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.

balik kita mga katropan ini atong program The Secret of Health da oras nato alauna 7 na kayo da mga katropa. Og kining orasa hatod kaninyo kayo da sa Vision X Plus. No, ang produkto sa Yes to Health Incorporated kadin gituyo sa paghimo alang gayud sa mga adunay problema sa mata. Labi na kung ikaw adunay katarata, no, glaucoma, tiridium, kini bitong pagluha-luha o pagpangatol sa mata mga katropa na. Any eye problem, naku kayog ikatabang kini gayud ang atuang Vision X Plus na. Ay gani ang pagkaproblema sa mata, usahay kini gayud or kasagaran, kini gayud nagpasabot nga adunay kakulangan o sustansya gayud sa mata mga katropa. Lagi tungod kayo usahay kini ato ang pagkaon na adlaw-adlaw ulang maging nagsustansya alang sa mata mo nang adunag yoy pagkaproblema sa mata kadugayan hilabi nagnanakas pagtaas sa edad. Masugutag sa dili mga katropa, dungagan pa dyan pagkaproblema sirkulasyon sa dugo. Labi na kung adunay high blood o diabetes, mulutaw gayud ang problema sa mata. No? Pero good news ha, tungod kay ang atuang Vision X Plus capsule, dako kay nag-ikatabang mga katropa, bisan pa man kulang pirmi o gasustansya ang atuang gipangkaon alang sa mata. Kini atuang Vision X Plus, aduna kini lutein, zeaxanthin, beta-carotene and vitamin E. Kadiyan mga sustansya gikinahanglan alang gayud sa pagkahimsog sa mata. Proteksyonan ang mata. No, mga katropa o gahilabi na kung ikaw karon anana gayud sa sitwasyon nga di nagka-problema na gayud ang mata mga katropa. No? Tabangi kini gamit ang ato ang Vision X Plus. Mapalita sa tanang butika nga duola sa inyuhang lugar. Mas maayo ha, i-combine mga katropa sa mga nagplano o mga nagagamit na din ha o Vision X Plus, I highly advise o bani pag-inup o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mawagin na ang pinakanindot nga kombinasyon. No? Kung buot ka nga pukosan ng problema sa imuhang mata, niinom naman ka o Vision X Plus, ayaw kalimot o banis pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Money ang mutabang para gayod nindot og hapsay no ang pagdagan sa sustansya gikan sa Vision X Plus paingon sa mata. Ang Santon Plus Gold mura nagnahimong transportasyon man no. Siya na mahimong mo pasakay sa sustansya nga naa sa Vision X Plus dinas dugo paingon sa atoang mata. Wala kay Santon Plus Gold, maglisod nag-adto ang sustansya nga nasa Vision X Plus paingon sa mata, basig masaag pa noon. Bitaw ang pasabot nato mga katropa tungod kay ang Santon Plus Gold, dako kayo ni og ikatabang mahitungod gayud sa sirkulasyon sa dugo. Amo pakusog sa pagdagan sa dugo. Og mahimong nindot ang pag-supply ni inis dugo paingon gayud sa ato ang mata. Ang dugo mo man magdalagod no sa sustansya gikan sa Vision X Plus. Mo nang bisag unsaon nimo pag-inom og sa Vision X Plus. Pero kung barado ang dugo, luya ang pag-supply nini paingon sa mata, tingala ka, pila naman ka si Manadok nga nung wawa may epekto ang Vision X Plus. Mo nang atong gina-advise, hinluan sa nato agianan sa dugo, ha? Mo nang i-combine ninyo mga katropa sa Santon Plus Gold and Vision X Plus para gayon nindot ang resulta diha sa pagka-problema sa mata. Pero kung doon ra ka sa ato Yes to Health Clinic, I highly advise also visit our Yes to Health Clinic. Tungod kay adun natay mga specific, mga special nga mga programa alang gayod niya ng mga katropa na to nga din adunay problema sa mata, ha? For just 1 month, makita nimo ang dako gayod nga kausaban, labi na kung bugat-bugat ng problema sa mata. But by God's grace and help in just 1 month, makita nimo ang dakong kausaban mga katropa. Adto ta sa ato ang health information for this day. Very simple ra kini ato ang pagaisgutan mga katropa and very common nga din gina bati gayud karon sa ato ang mga katropa. Abot ko hatagan kini og pagtagad tungod kay naganahan ko no kagahapon mga katropa aduna tay client. Nangutan na tungod kay dugay na niya ning gidadala iyahang problema, mawala, mubalik. Nang wa siya kapugong nang utana gid siya sa tuwa gahapon no nang naganahan ko tungod kay ang iyahang pagpangutana bitaw
grabe ka sincero, makita ni mo sa iyahang panagway o ma-feel ni mo sa iyahang pag-sulti mga katropa, no? Pagpangutana. So, nangutana siya sa kuha, ano man judok nga ubuhon man juda. Ang ubo daw, wa may gipili nga edad na ibata na, bitigulang, no? So, buot kong hatagan o pagtagad mga katropa, ano po ka, ano, nga ubuhon man judta mga katropa? No, may tag-ubo nga kadali lang, problema kung magdugay, unya mag balik-balik mga katropa, mo na ikinahanglan hatagan na to o pagtagad. At doon ay tulog kabutanga din buot kong ipahibalos tanan, na kinahanglan kini atong masabdan. No, kay although hambawa dunay panghitabo nga din ubuhon ta, dili pod kini nagpasabot dayon nga tawag nini problema na dayon, no, kinahanglan og agara nga pagpanambal na dayon or kinahanglan unsa bay gikahadlukan, no, tungod kay atong sayron karon duna pod day mga panghitabo ilabi na sama sa ubo mga katropa, kadin dili di ay kinahanglan dayon hatagan og kabalaka, no? Munang adun ako'y tulok ka butang na din na buot kong ipahibalos tanan. Na kung kamo gani adunay gitawag natog pag-ubo mga katropa, unsa ang kinahanglan or pwede natong himuon na mahitungod gayod ni ini. O ganiya ang tulog kabutang na pwede o kinahanglan ninyong mahibaluan. Number one, kung adunay pag-ubo mga katropa, sometimes it is the way of the body to eliminate things na naagayod sa ato ang baga na nag-cause og irritation. And the most common, kining gitawag nato ga virus and the bacteria, mao magin ang grabe mag-cause og irritation, no, sa ato agayong baga, no, mga gitawag nato ga virus.

ang gitawag ang respiratory system. Ikaduha, ang virus o particular kini magmugna og sipon. No, sipon as Bisaya pa mga katropa na. Og ang atong lawas iyahang ginapaubo, no? Mga katropa, tungod kay kini iyahang ginasulayan nga ipagawas kato gayong mucus nga puno gayud sa kagaw. Muna nga mag-uban dyan nga gitawag na itong ubo o sipon, mga katropa. Pagdili gani na mapagawas lawas pinagi sa ubo, muna nga mas mudaghan gayud ang mucosa, mga katropa. Unsa man ning mucosa? Mucosa, ambot lang kung tawag ani, pero dili man guna ito na matawag dayon o gaplema. Tungod kay lahi po ning term, kining gitawag na ito mucos. Pero pag grabe na gani kayo ka baga, the very sticky ng gayod kini mucus mo nang ang uban ginatawag na kini o gagitawag na to gaplema, mga katropa. But what is a mucus? Ang mucus, mga katropa, normally we have a mucus in our body. No, ang atong matag selula mao gayo yung nagahimo niini. Ang problema lamang kung kini grabe na kadaghan. Anong budaghan man po niya tungkod kay usa ka na ka mekanismo nga panghitabo sa dihang ang lawas adunay reaksyon na gikan gayud sa mga kagaw nga diin isulod sa lawas, especially kung adunay nahitabo nga infection dinha gayud da sulod da sa lawas sa mga katropa. Gani makita ninyo na, ma-observe ninyo na ano nagkadaghan maning mucus sa kuang tutunlan, sa kuang ilong nagbara, ang uban maglisod na ginhawa. That is a sign nga din ang imong lawas nakigbatok na gayud, no, sa mga kagaw nga nisuway pagsulod din ha sa imong lawas, particularly o kadalasan bakterya gayud o virus, mga katropa. Ikatulong, anong ubo ng usa ka tao? It is one way of our body to protect our airway from anything nga musulod din ha sa atuang baga o dili ta matukan. Moni ang gusto ko hatagan o pagtagad. Doon ay usa ka doktor, no, si Dr. Boucher. Sa iyahang pagtuon, niingon siya, cough is good. Ang pag-ubo, maayo. Kuya o ni si Dr. Boucher, no? Kansamtangan ng uban na mag-uol, maglagot tungod kay nining gitawag na itong ubo. Pero kay para kay Dr. Boucher, ang ubo di ay usa ka maayong butang. Nga no kahang nakaingon siya ang cough is good, mga katropa. Tungod kay niini nga pagduon, the third thing nga kinahanglan masabtan nato, nganong usahay ubhunta, mga katropa, hilabi na galit nga pag-ubo, tungod kay kana day usa ka pamaagis lawas para gayod maipagawas ang kadtong butang nga diin posible mahimong makatuok or makahimong problema dinha gayod sa ato ang baga, mga katropa. Unang nakaingin yun si Dr. Boucher, cough is good. Tungod kay dili po dahil spirming panahon nga pag-ubhunta, maghunaw-hunaw dahil tagadautan or basig sakit na ni, no? So, kinahanglan atong hatagan o pagtaga. Dilabi na kung kinalit gayod, no? Nga gitawag na itong pag-ubo din ha, mga katropa. Unang uban tawon nga muinom na lang dayon o kung sapan na mga imnon din ha para lang mapugnan ang pag-ubo. Nang si Dr. Boucher, ningon siya og cough is good. Muna instead, nga imuhang pugnan ang pag-ubo, mga katropa, nag-advise pa inoon siya nga imong tabangan ang pag-ubo. Para daw mas mupaspas ang pagpagawas sa mga kagaw nga di nidikit din na sa mucosa sa imuhang lawas, mga katropa. Tabo manggod ko imuhang pugnan, inom ka niini, inom ka ni ana nga pangpapugong, no? Pampawala kunuhay sa ubo, mga katropa, pero wa ka nasayod tuara na sulod kadtong
hinungdan nga nung giubo ka, napugnan ra tungod sa imuhang giinom, for the meantime nawala, pero pila kaadlaw simana bulan possible mubalik o mas mugrabi pa ang kondisyon nga ubo mga katropa. Maunay pasabot ni Dr. Boucher. Nga nung calf, sometimes calf is good, tungod kay kini usa sa mekanismo sa lawas nga iyang ipagawson ang mga kagaw

na agayod sa atong lawas mga katropa nga ni dikit no dinha gayod sa mucosa. So ato nakita dili dayos tanang panahon no nga pagmuisgot og ato ada yung tuldukan ng mga katropa no. Instead samala kay Dr. Borchers, tabangi ang imong lawas nga din mas mag-ubo ka no. Di pasabot nga din grabe na nun hutoy na nun gihutoy na pag-ayot nungon kay gitabangan ang lawas. Ang pasabot kinahanglan help your body to eliminate no niana gayong gitawag nato nga mga mucus. Atong tunan unya unsay mga simple nga mga pamaagi how gitawag nato ga pag-ubo gayod ang mga katropa. Problema lamang no ang din hatagad po nato pagtagad kung kana nga ubo nag nilungtad na og pila na kabulan ilabi na gahi ang imuang ubo wa kay na feel nga murag mucus nga nagbara pero ginaubo ka hatagig pagtagad no kay basig dili na na pamaagi sa lawas no simple mechanism of your body to eliminate the mucus basig dili na na normal or simple lamang nga pagubuhan basig aduna na joy gitawag natog infection dinha sa imuhang respiratory tract asa man dinha especially sa imuhang baga mga katropa so kinahanglan gihapon magpa-check agayod ang mga katropa ha sa atuang mga kabataan dinha mamagin ni sila ang prone ning gitawag nato nga pag-ubo gahapon uban-uban ang iyang apo giubo unsa pud daw gipapilan niya gapa-check no unsa daw pwede nato may advice kaya sige na lang daw ubuhon ang iyang apo gikan gayud pag uli gikan sa eskwelahan labi na kay bago rag sugod eskwelahan pag uli tingala silang ginaubo naman no nganong prone ang mga kabataan tungod kay lagi gunit din hi gunit dito no unya bisag kinsang ang mga bata ang ilahaga yung makauban sa eskwelahan and kung dili pa kayo ligo ng ilahang immune system which is normally sa mga kabataan labi na tapos sa 3 years old, 4 years old, or 5 years old below, medyo di pa siya kayo na stable, no? Ang ilahaga yung, or founded, ang ilahaga yung immune system. O, nang normally, dali ikaw sila matakdan, yung gitawag na ito, viral problems. And it will result a cough, no? So, kinahanglan di ay mga katropa, palikunon usab ang ilahang gitawag nga immune system. Ato pinaka-advice? No, pag inanagay na yung mga panghitabo, mga katropa, inani ang atong pagahimuon. Sa mga kabataan nga diin na dili man ato na matawag dahil infection tungod kay reaction lamang na sa lawas, sila binakay prone sila sa mga viral problem. Ang pinaka the best, ayaw jud pa imna or pakauna og mga tamis ng mga ilimnon og mga pagkaon. Maugid na ang grabe makapasamot sa ubo. Tungod kay kini makapaluya sa atuang immune system. Dili makapasamot sa tutunlan na uban manggod sila pagtuo, pagmukaon or muinom og mga tamis na ilang pagkabalo nga kini makapasamot sa directly no pag makapasamot sa pag-ubo mga katropa. Pero before ana ang imuhang maapektuhan kayo kining kalihukan sa imuhang immune system. Balikon nato nganong adunay pagkatol nganong adunay pag-ubo. Nganong adunay paggawas or pagdaghan sa mga mucosa usa kana ka pamaagi sa lawas o resulta tungod kay ang imong immune cells nakipagbatok dinha gayod sa mga virus bacteria nga nisulod sa imong respiratory system. So normally naagid na ipag-ubo labi na kung adunay mga nakasulod sa atuang lawas. O nang palikayan dyan nato sa mga tamis ng mga ilimnon o pagkaon tungod kay instead nga tabangan nato ang atuang immune cells ato ang manhinoong gipaluya. Mo nang sa mga kabataan din ha mga ginikanan labi na kay ting klase naman jud para di maluya ang inyuhang mga anak ayo pud taon ninyo pabaluni og mga tamis no ayo hatagi og mga kung pabalunan man ninyo kwarta paning kamote og paning garaduhi nga din di jud mapalit ang inyuhang mga anak pud og mga tamis din na sa ilahang mga eskwelahan no labi na sa panahon sa recess kay bisag unsa na lay paliton ni ana di jud ka matingala nga pag uli ni ana luya jud na. Kung adunay problema sa ilang eskwelahan, no, kung adunay nauso dito ang hilanat ubo sipon ay nako talagang prone jud ang imong anak nga matakdan ha. Okay, grabe makaluya mga katropa, sultian ta mo kinigayong mga artificial sugar.
Grabe makaparalisa gayud sa kalihukan gayud sa atuang immune system. How about if you have infection? Ilabi na gahapon no, sa atuang katro sa atuang gayong client from

dinagayod sa ato nag-visit sa Yes to Health Clinic mga katropa. Kani ato siyang gi-advise nga mas maayo magpa-X-ray, magpa-CT scan, para makita jud kung unsay problema sa iyang baga. Tungod kay lagi duga na kayo niyang gidadala ang iyang pag-ubo. Although gihatagan na to siya complete advice and specific program para sa iyang kondisyon. But I advise him nga din magpa-check gihapon, magpa-X-ray para makita na to kung unsay pinakahinundan sa iyang gayong ubo mga katropa. Okay? Kaya basic aduna na gitawag na to nga infection. Unsay himuon kung aduna infection mga katropa? Labi nagdugay na ninyong gidadala ang inyong mga ubo din ha. Sumala sa pagtuon ang pinakadabes himuon. Pag-inom, pirmi o tubig. Being hydrated, mutabang ka na. To flush out toxins, virus and bacteria dinha gayud sa ato ang respiratory system, especially ma-eliminate ang excess ang mucus nga magsilbing pagbara gayud dinha sa agianan sa hangin mga katropa. Labi na kung medyo baga-baga na o grabe na kastiki ang mga mucus nga nagagawa sa imuhang ilong or baba mga katropa, mas gikinahanglan nimo nga mag-hydrate always mga katropa. And of course, juicing therapy, one of the best. One of the best is a juicing therapy. So, pasabot aning juicing therapy pag inom og mga fruits juices o mga katropa or even vegetable juices mga katropa. Aduna tay mga kombinasyon ni ana. Kung ang imong ubo gahi kaayo, atuan nang pahubukon, ayo pud pugi. No? Kaya sa atuan magupamagi sa Yes to Health Clinic mga katropa, pag adunay ubo ang usa ka tawo, ilabi na guwa naman nato nakita nga din adunay infection, walay chronic cough mga katropa, simpleng ubo lamang pero ni ilungtad og pila na kasimana mga katropa, unya nakita nato nga diin humok or gahi bang ubo, wala nato ginapugngan pinaagi sa mga pagpanambal nga pampawala dayon sa ubo. Kundi atong ginahatagan o pagtagad pinaagi sa mga norma natural nga mga pamaagi nga matabangan ang lawas nga mas ipagawas gayud ang hugaw din as lawas. So usa sa ato pamaagi kini gayong gitawag natong juicing therapy. Kung gahi imong ubo or humok ang imong ubo, mas maayo pag inom nining kombinasyon nato na carrots, radish, onion, garlic, honey, and calamansi. Tukuhin mo siyang basahon, ang pagbasa niya na is scrog. No, muna'y kombinasyon, usbon ko, carrots, radish, onion, garlic, honey, and calamansi. Usa ka carrots, tunga sa radish, usa ka bumbay, usa ka lusok no, sa ahos mga katropa. And then 1 tablespoon of honey and 10 pieces of calamansi. Maunay kombinasyon, di ba kay 1 hour after a meal. Dako kay na, or alas 9 or alas 3 mga katropa, dako kay nag-ikatabang mahitungod gayud sa atong respiratory system. Gani, bisag asma, mo po na atong gina-advise. No, kinigayong krog mga katropa, tungod kay dako kay siya ikatabang. No, to eliminate mucus dinha gayud sa ato ang respiratory tract ang mga katropa. Yung kalimot ubanis pag inom sa antong vitamin C, no? Dili nato paluyahon ng ato ang immune system pinagis pagkaon sa mga tamis kundi ato pakusgon. Pag inom ang santong vitamin C, ang ato agayong immune na booster na alkaline na vitamin C. Para gayud mas madali matuldukan ang problema din na sulod sa imuhang respiratory system. Dili nato pugngan na pinagis pag-inom nining mga unsa pa lang mga gipang-inom nato din ha para lang mawala ang ubo. Unya tingala ta nga mobalik sunod bulan unya mas mo grabe manong ubo o gipugngan. Mura lagdag gitong ang kondisyon, wa may infection, wa may gitawag nato grabe nga pagka problema sa baga. Pero ikaw ginaubo, ayo kahadlok ay pugkabalaka dayon basig nanginahanglan ra na og pagtabang sa imuhang lawas para gayud may pagawas kining mga hugaw mga katropa ha. Pag inom og juicing therapy kauban ang ato ang santon na vitamin C. And of course ang ato ang premium D3. One of the best food supplement para gayud maproteksyonan ang ato ang lawas. Mahimong ligon ang kalihukan sa atong mga immune cells to fight the virus and bacteria. Kini nga kombinasyon, no? Santon vitamin C and premium D3. Kung doon na pa'y budget, himuan na lang ng Ultimate Trio, Santon Plus Gold.

0: na kung ato na inflammation nga nahitabo din hagayad sa imuhang respiratory system. Nakita nga diin naghubag na day ang imuhang gitawag natog part din hagayad sa imuhang respiratory system. Mas maayo inumi og Santon Plus Gold para gayod mukupos ang naghubag din sa agianan sa hangin mapungan o matuldukan gayod kining gitawag nato nga pag-ubo. Kaya grabe po bitaw maka disturbo kining pag-ubo hilabi nagmatake gabiing dako. Gusto na kay ka matulog pero ikaw ginaubo pa ka. Problema po dyan siya mga katropa ha. Manang paningkamuti pag-inom sa ato ang giingon ganina usbon ko carrots, radish, onion, garlic, honey and calamansi. Mo ka na ang kombinasyon, the best no, sa may mga gipang ubo din ha mga katropa. And then ubani, Santon Vitamin C Premium D3 o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung dugay na kayo ang inyong ubo mga katropa, ako kamong giyawhag, bisitaha ang Yes to Health Clinic. No, tungod ka aduna po tayo mga special nga mga programa. Alang gayod, nining gitawag na itong kondisyon nga ubo mga katropa. No? Aduna tayo mga programa, mga specific nga mga kombinasyon sa herbal medicine o food supplement. Na pwede ninyong imnon in a very natural way mga katropa. Ha? Welcome kamong tanan. At doon lamang ang Yes to Health Clinic. Wala naman tayo igong oras. Dagan salamat. No, dagan salamat mga katropa sa mga niuban o naminaw karon sa atong programa The Secret of Health. Ugma na usaba mo sa gapong stasyon, mo sa gapong programa. Huwag inyo sa gapong bangkauban, your health consultant, CJ Nedruda. Huwag sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon o magapahinumdom. Amping ang imong lawas. So kang imong lawas, so magaamping ang kanimo. May adlaw sanan. And God bless us all.
1: At tangi ang programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age fungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture o makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, friksyon at ganda Santon Gold Coffee Mix.

0: lang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Ayaw pa siya, gipangga, ikaw, gibaliwala.
2: Kaklarek, sana?
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Exciting!
4: Exciting!
3: Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Din magmahal.
2: Yeah, and you can't blame me.
1: Bakit? Bakit di ka napin pwedeng i-blame?
2: Kasi ganun ako magmahal.
1: Tigilan mo yan, ha? Tigil-tigilan niyo ang ganyang klaseng pagmamahal na wala kayong ititira sa sarili niyo. Pag iniwan kayo niyan.
2: Huwag mo akong paiyakin, DJ.
1: Pag iniwan ka na niyan, tapos binigay mo na lahat, walang matitira sa'yo.
2: Meron pa.
1: Ano?
2: Katawan ko.

0: Sige nga daw, bigyan mo ako ng isang love song. I know, hindi ikaw ang mag... Hindi ako hingi sa'yo ng love song. Ako ang magbibigay sa'yo ng isang kanta related to sa'yo. So, makaka-relate ka sa akong kanta nga ihatag para ni mo. Para ni sa mga nagabiyaan. Ibiyaan kay giingnan nga dili daw siya ready para niya. Dili pa daw enough siya. Oo. Pasagdila niya akong guest diri sir kasi ini kinalag ka ng camera. Oh, dili ko ready nga ipakita siya sa katawan. Wala, dili ko ganahan. Magandang hapon, Randy Bacomo. Hello po. Palawan is near. Randy Bacomo. Doon na ba? Diliway actually. Grabbing ulan dito sa Palawan. Ay, oh. Naay sakit ang partner patambalan. Labi pa jud love ka. Ayaw ni mo kay kita tanan magkasakit man jud watching. O, oh, diba? Kapuya din anyway. Ate, any advice about sa akong girl best friend niya? Ming confess ko, pero gireject ra ko niya. Ah, okay.
1: Gireject siya.
0: Oh, yung girl best friend. Kagi ka nag-confess-confess?
1: Wala.
0: Ayaw, good. Uy, abi pa lang pangit ka.
1: Oo, ganyan.
0: Pangit ka. Ala, si Sir Ayuser, lapad kayo og lawas si DJ. As in, lapad yung kayo og lawas ni si
1: Dili siya, dili siya lapad og lawas kaya sa camera rana.
0: Ay, as in.
1: Lawas sa personal.
0: Sa man?
1: More pa.
0: Kung gilapara na mo sa camera. Kapuya, agay. Bitaw niyo, sir, ka na tinuod. Dito na nanambok, mungo kay Kurun. Uy, grabe. Ako lang stress nga ka na. Di ba ko stress eater unta, pero nanambok siya ko karun. Uy, nga, daghan ko gibuhat sa kinabuhi. Kung kanos apa ko, busy ka ayo. Di pa ko nanambok. But anyways, before na to nahisgutan na nga tong X-rated drama, aniya nga to, nga, gusto na ko nga, gusto na ko i-dedicate sa imo hangang kanta. Para ni sa imo actually add, I hope na...
1: Ganun ko ka na makahila ko.
0: Well, this is something na you would never wanted to hear. But

si Joel. Dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. O ako ning giinom matag-adlaw. Pibo jud ang Santon.

0: Santo Bus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Bus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: I'm Rich Flores from Novolo, Cebu City. I'm 34 years

0: maglabag kanunay gumikalga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check yun kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini. Adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3. Ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
5: O si Eman, isa ka driver, buntag gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus.

0: oras sa Aksat ang Cebu Philippine Standard Time. It's 1:52 in the afternoon. Mga katropang oras, hatod sa inyo ng Santone Plus Coffee Mix. You heard it right. Santone Plus Coffee Mix. Mga katropa, nato din ang padong ng mga pick. Kay, you know, I know some of you ganahag kapi every time nga maghinuktok din ha. Well, dili ta ma-blame kay ako yung kauban diri, wa man ta dapat hinuktokan, maghinuktok manganig so good. And then part nila na nyo og kape, di ba? Hinuktok well with kape well. Relapse na. Correct. So, if maghinuktok manggaling mo din ha, mas nindot nga do and do na tay part na sa paghinuktok. Di ba? Lahi ra gyud ang lahi ra gyud kung
1: kamo ni hapon.
0: Oo, kung ha? Naguta ani niya ay. Basing. Lahi ragyod bitaw kung tawag ani ka ng makapangapi ka niya maghinuktok, di ba? I like drinking coffee while drinking daw. Correct. Yan. Muna sa Tom Plus Coffee Mix. Adunay malunggay, soya powder, mangustin. Hinuktok. Adunay binipisyo ka tropa. Kay adunay tabang ang pag-inom ng mga kape nga. Adunay mangustin. Okay, mangustin na tawag itong Queen of All Fruits. Tungod sa mga gihatag nga binipisyo ni ini ka tropa. Ubanan pagod sa ato ang soya powder nga makatabang po na sa mga paras na kung adunay usahay medyo kulang sa pagkaon. Di pagkakaunda yun. Yung mga hapdos na yung kuto-kuto. Well, choose the right ones. And Tom Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa. Katropa at tangi, hapit na magsugod ang atong X-rated drama. Ah! Diba? Balik ko na ako. X-rated drama na taon-taon. Dala sa inyo sa atong produkto sa Yes to Health. Santone Plus Coffee Mix. Here's another song. One of your favorite OPM artists. One of your favorite artists.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.

0: ng hait kinabaha.
1: Mauni ang butul sa imong kinatawo. May sobra ka tukyo. Putlon kuni anumat tagwayang tren.
0: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Mums nine.
1: X-rated.
2: X-rated.

Sugo sa mayang pamatasan, may labot ang tapad na kung may batasan. Maghapon kaninyong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Hapta niyong pag-CBS at ang programang X-Ray.

problema. Sa kabugyan sa panahon, labi na diri sa Sugbo, ako ang bahala. Iba rin yan. Tayo ang bahala. Parinig mo nga sa kanila yung masarap mo. Masarap mo.

0: to DJ. Kay bawo kong lingaw kay mo din ha. Pero doon na daw ko yung problema nga gipada din ha. Pwede ipa-cancel. Dari ko yung problema nga gipada din ha sa mga istasyon. Okay bawo ko. Kay bawo ko nga ikaw ray makasulbad ni ini.
1: Wow.
0: Talaga ba? Tungkol ka lang, kay bawo kong ikaw ang sinaligan. Yun yung programang X-Rated. Apat kung dili ni mo masulbad, sa may pulos anay mong tapay. Hinaot ko DJ nga, inubanan sa imong mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated, dili lang din hi sa Sugbo apan sa mga sikbit nga mga lugar. Labi na sa Visayas, o binas sa Mindanao, o sa Luzon. Napaka itong mga tigpaminawan sa laing dapit nga wala diri sa nasod. Wala na sa laing nasod nga nagpagpan, ano na yung pagpaningamon? Kanaminaw karong pinagi sa atong X, ato ang XFM radio app. Kanyang iso tampong atong hatagan, ngayon yung hatagan sa pagtagad karon. Ni sa ugi kani sa babae nga nagpuyo sa Toledo, Cebu. Nga itong itago sa pangalang Emma. 25 anyos. Kining iyang sugilanon nga ipaambit ninyo. May tungod sa naitabo sa iyang kinabuhi. Og dili sa kinabuhi ni Ringiel. Si Emma man ang sender. Yes, DJ. Pero aron yun yung hisabtan kining tanan. Kinahanglan ato ning sugdan sa sinugdanan. Kay dili pwedeng tapuson dayon. Dira may dagan sa istorya, kay dili man yung makanta. Akong hatagan og titulo kining akong suwat sugilanon. Suwat sugilanon. Nga atong tawagong sakit. Apan masakit kong biyaan.
2: Sabi ni mo, Ting, naluoy na kay ko ni mo. Buutan ka ng pagkaasawa nga ito ni Kuya, pero, ay, si Kuya, iabuso ka.
3: Mahal ako si Marjun, ang imong makuwag.
2: Love, gihapon? Bisan pa man sa iyang gibuhat, yan ni mo?
3: Bana ko siya.
2: Pero dili siya maayong bana, yan ni mo. Ibinuangan ka.
3: Sagde lang.
4: Sundown Plus Gold, mas pinalagas, mas pinadibay.
5: Iriklorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan yung Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati, pag tumagid mo Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahin na po niyang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo ang kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
6: Unsa? Ginawat na libo ang akong gugma?
7: Ola kay Johnny. Tungod kay nakita na ako nga matirag-anan kay kasay imong gugma na ako. Mga, huwag ko magdodoha sa pagdawat.
6: Salamat din kayo, iba. Salamat din kayo. Akong isaan ni mo. Di good ka magbahay sa pagdawat sa gugma.
7: O ginawat pa nga, Johnny. Di sa ka mausap.
6: Ako ko na isaan ni mo, ima. Di gid ko mausap. Tungod kay mahal ko kayo, ikaw.
7: Mahal ko sab ikaw, Johnny.

0: Kuyab na mo ni Johnny?
1: Ulin!
0: Ilig to the max.
1: Sobra! As in! Day! Cloud 9 kay ko! Super! As in, super cute!
0: Day, usara yun ako ikasultini mo. Good luck sa inyong relasyon. Og manghinaot ko nga magdugay pag yun ang inyong relasyon.
1: Salamat, Day!

0: kayo sa unsa?
1: Sa imong paglab na ako. So, sa pito ka buwan na tong relasyon, dagas kay kung nakatunanin mo.
0: Parehas ta. Dagasap kong nakatunan sa tong relasyon.
1: Wa jud ko magmahay na gidawat ko ang imong gugma diri nako.
0: Salamat, Sab. Salamat, Sab, sa imong gugma.
1: Jun.
2: Kumusta naman mo ni Jun?
1: Okay naman pa.
2: Mao ba? Si Mana naman nga wa naman mo anis ato.
1: Miuli pa man siya sa ila pa, sa Ormoc.
2: Mao ba?
1: Milip siya sa iyang trabaho din sa ato, kay miuli man siya sa ila. Kay death anniversary sa iyang papa.
2: Huwag ikipagsupak ni Jun. Nakita na kong buutan siyang pagkabata.
1: Salamat kaayo pa.

0: Jun.
1: Aku Sai.
0: Kumusta naman ka?
1: Okay lang.
0: Matambala na gyud ang akong kamingaw ni Mo Jun.
1: Ingon sab ko, Ima.
0: Oh, Johnny.

0: Maaya mong buot. Huwag nagkasinabot ni sa akong uyab. Apan, mga posibleng maitabo kung magbalipayon kami kanunay. Sa tinutunan na yung mga istorya, si Juni huwag ako malipayon. Hinaot ko nga magpapadayon kini nga mo ang kalipay. Huwag makaguba ni ini. Nisabot akong gugma nga ito kang Juni, DGRC. Labi na nakuha na niyang ako ang
1: pagkababay.
0: Malipayon ka ayo ko nga nagkuyog mi. Siya nagyon ang akong kipangandoy. Mamadayon na sa hingpit. Og, aniya ang sumpay ning akong sugilanon.
2: Happy Mansari, Ima.
3: Happy Mansari, to. Walang hibaw, Ino. 1 year or 5 months na ang atong relasyon.
2: Oh, Ima.
3: Wajib ko magmahay sa atong relasyon, Jun.
2: Ingon sab ko, Ima. Wasab ko nagmahay.

0: I'm in love na yun.
1: Klaro man sad.
0: Ambot ba, uy? Unsa kay may tabo na ako din, no? Kung simba ko ba, umawa si Johnny na ako.
2: Oh, Emma.
0: Siya yun ang akong kinabuhi. Siya ang tanan-alang kan ako, Emma.

0: Ikaw, John.
1: Kinilang timani, ha? Ikaw ang babae nga akong pakaslan. Ikaw ang babae nga imuon kong inahan sa akong mga anak.
0: Ingaman sab ako, Johnny. Ikaw nang imuon kong amahan sa akong mga anak.
2: Johnny! Johnny! Ay, ginoo ko! Nagkiling-kiling mo ni si Johnny!

0: pinalaman ka.
1: Okay naman. Nausad ako.
0: Di ko yawan ko eh. Kalita man lang natumba o nagkirig-kirig. Kunya, nabuha pa ginang imo baba.
1: Unsa?
0: Naunsa ni ka adto?
1: Wa.

0: Ah, snacks ta?
1: Ikaw.
0: I love you, Ima.
1: I love you too, June. Sige. Adto tayo dito. John! John! Ang ginoko! Nagkikilig na sa si John!

Ano yung akong problema karon DJ RC? Huwag ka nang apili mong bisita din ha, nga mag-una-una. Kaya wala kayo gipili ng lugar kung atakihon si Junie. Daga na nag-ingon nga, doon ay sakit nga patol si Junie. Kausa nga diha mi sa kasal. Nahunong ang kasal kay giatake siya. Patol bagid gahan ning iyang sakit. Mamaayo pa ka kini siya. Kusa may akong buhaton. Kaysa tinood lang TGRC gibati ko og kauwaw. Mauwaw ko nga makahibaw ang guban nga ano na'y sakit nga akong uyab nga si Junie. Pero love kain ako sa DGRC. Nahigugma ko pag-ayo kang Junie. Apan hangtod kanus ako nga mag-antos. Iyaan na ba na ako siya samtang di pa mi uyab? I mean, di pa mi mag-asawa? Angay bang makibuhag na lang ko niya? Sa tinood lang, adunay nanguyab na ko karon. Buutan o caring, sabsya din hinako. Naglipog ko. Ako baka siyang sugtoy na ubyaan lang si Junie. Dautan ba ko sa ako mga giyunahuna, diri? TGRC? Palihog in town. Tambangi ko. Ako si Emma. Mo kani nga akong X-rated story. Palihog di ko play sa kanta ni Jewel Villaflores, DJ. Katong kanta ba nga buang. Mo na kung gusto ma-play.

0: bagay. Ako, di ko pa ito nakapliti. And that was Jerica Teodorico. Ihatunti ka sa kita, uy. Ihatunti ka sa simbahan. Ay, ho, pagani ihatunti ka sa imong pamanhunon. Hindi ako kaya.
1: Itigay mo dito, uy. Bolok.
2: Matag. Mag-abang kong sakyanan.
0: Para niya? Uy, ikaw na. Ako, dili, never. Ako, never.
1: No.
0: Anyway, dili ka na nga itong topic for today. Sa ito ang laro, sanar nga si Emma. Kaya siya ba nga pangutana din ito kung saan na yung nag-iproblema? Oo, natin mo, no? Na, Emma, natin mo. Kami.
3: Ako ito baga na die, Emma. Ganyan ka, prank ka? Nagila ka, Emma.
0: Siya, actually. Otro pa mo din tambaganan.
3: Tambag, pero otro sang tambagunon.
0: Ayan, Ate Colors of Gasolinia. Hello, may hapon!
4: Magandang, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, magandang hapon!
3: Bisita! Bisita yun, San Sia.
0: Ayun ako yung bisita, Diri Marvin. Say hi!
3: Hi, sir.
4: Diri Marvin ko, Diri Marvin. Ako lang good si Dato Kali. Ang lalaki, pero babae kay Tingon.
0: Sorry, kay parehas mag intro doha ko. Dato Kalip!
4: Kisa ba may nakakuha sa intro ni Dato Kalip? Si Marvin Mangyod. Kundi ako, si Marvin Mangyod ba?
0: Lagi. Oh, say, oh, nasuko daw ka. Nakoy pa ila-ila si Marie Dato Kalip. Here's in our other line, si Riniel. Say hi to Riniel.
5: Ay, nako.
0: Ingon ko, hi, dili, ay, nako. Uy, klaro.
4: Ay, kay, pahinansin ako ng cellphone na kaya di ko kukonsentrate. Dali lang na.
0: Oh, dapat lang. Dapat. Pasunta niya ang headset.
4: Para di ka masuko.
0: Kababe, kasakuha diri akong batasan. Lain-lain, pwede niya akong batasan gamay. Ana.
4: Di pa, ay. At yung may hapon, Max FM, dugay-dugay git kong makatawag to daming nahitabo di rin sa Jensen Nascan, kung suka sa Linog Town, maluoy ka.
0: Yes. Oh, ako'y paila-ila sa mga akong kauban diri ha. Si
4: sige.
0: Si Riniel. Riniel, meet Dato Kali.
3: Hi, Dato Kali. Hi. Hapon.
4: Hi, Sir Renier.
0: Uy, dili na.
4: Na di ka mag-bitima sa akong tingog.
0: Uy, dili. Dili ka mag-sir, ani ni.
4: Yan, di.
3: Ay, pag-sir, kay na.
4: Ay, ako ba?
0: Dili, sir, babae ni. Ano ba?
3: Babae ni, uy. Ay,
4: babae tingog.
0: Babae na. Sama rani mo, lucky ka, pero maalaag babae ang tingog siya. Babae siya, maalaan.
4: Ganun. Nabitingagit ko nila ba? Nabitingagit ko. Pasailo ang...
0: Ah, sir, don't worry. Okay na na. Mapasailo, sige. Interview siya sa kadali, Riniel. Kasi, dili talib. Mali, wrong. Wala na, tabi.
3: Sige, pangani mo. Huwag siya masulti sa iyong pangani.
0: Nasulti na siya, pangutan ah.
3: Ang sige, pangani mo.
4: Ako ang usbong katropa. Ako di kini si Dato Kali di ay kini.
0: Dato Kali.
4: Ang kini ito.
3: Ang sige ka mo igugma di ay?
0: Ano,
4: interesado
0: si
4: Rinya.
3: Unsa ka mo igugma?
4: Kaya tapos na gustong higugmaon ko siya. Aw, ako siyang higugmaon.
3: Unsa man ang kanang gugma ka na imong nabuhat para niya?
4: Sama good sa gugma sa akong letter sender na bisag na ay epirisking iyang uyab pero andam niya ginigawa dawaton, di ba? E mong anong ginawa higugma?
0: Epilepsy na ito?
4: Oh, kaya sa akong matumog sa akong story, ganyan marag na siya sakit na epilepsy or puzzle.
0: Ayan. Anyways, neto rin doon gayon, oy, may nakagtambag ni mo. Unsa may machika ni mo kang Emma, kay daghan naman na di siya mga pangutana. Good, ana-ana nga, gibati na siya og kauwaw, kay aduni mga higayon nga kining si si Juni, mukurog, bugahin naman si Kalit.
4: Ayaw, oy. Sa karong mga panahon na nakinanglan siya sa imong ano, sa imong suporta ati. Ayaw. Nakinanglan siya sa imong gabay. Dapat, ikaw makiyan ko yan. Adam, buta mo giyan niya o mag-gabay niya. Sa iyan kahintang karo na naa siya ipatol.
0: So, kung biyaan niya?
4: Oy, gili. Di na husto. Di na husto. Ako pag yung nadungog sa iyan, naay na mayab niya. Oo, ayaw kay bad na. Ayan. So, kung ikaw pa kaano mo ay nahimutang sa kapit ni Kuya Johnny. Mm-hmm. Kung gaan ka sa inyong uyap no, na ingon ana, mutugot ka? Sige, mo siguro?
0: Di siya musugot.
4: Oo. Ayaw piha. Pag inunungay mo, ano, Ate Emma.
0: Kung ang iya...
4: Halimbawa,
0: ikaw na siyang sitwasyon. Niya, paminaw ni mo kanang anytime, anywhere, atakihon siya. Di ba niya batiyon ang kauwaw? Uy. Kaniyang klase nga guma.
4: Oo.
0: Mala, Johnny. Sa
4: mga kapimpos na akong pagbati. O kapimpos na akong pati-upa kaniya. Alam na ako siyang isag. Bisag akong kinabuhi. Akong ihalas kaniya. Oo. Mala, tinuod naman higup ma, DJ. O, tumod kay. Nataw ba yan na tumod sa guma? Then, ato pong higugmaon ang mga tao na naghigugma po nato.
3: Yeah, unsa unang imong kalipay?
4: Mo na ayaw kita nilang ga, maluoy ka nimo. Kay buutan na rin sa sinugdanan, apan wapa ka masayod kung unsay iyong pagkatao.
3: Mm-hmm.
4: Oh, di na lang ka sa tinuod na nagmahal nimo. Ay, napangitag lain pa.
0: Ayan. Paminaw de,
4: okay, ka ng ima.

0: Paminaw, Emma. Kay matod pa ni June. Kana. Ay, matod ni June. Manod pa ni Dato Kali. Nga, dapat tigunay. Kung mubiya ka man galing niya, Emma, but pasabot wadyo ka na higugman niya. No?
1: Oo.
0: Oh, ayan. Salamat ka kayo.
1: Abhor ka ng inang di inang gugma.
0: Oo, ka ng gugma, di na gugma. Na in love ra ka sa idea. Oo, kung gugma na, di na gugma.
1: Di pa ay di dyan kinita. Salamat kayo sa inyong pagtubahan. Nag-ibing ano kami mo ka.
0: Okay, dugay-dugay ba? Juga ka nawa nagparamdam ay as in napansin ba
1: na? Ikatawang higa yun yun na nakapanawag ko ng buk. Isa ba kay monitor ng pera ako hindi pa rin kamuta na makasulat iha.
0: Agoy. Salamat. Salamat kayo, ha? Hinaat kung okay na mo din. Ayan na. Pinakaroon nga medyo. Ayan. Naka-recover na mo, humansa na kong hidong.
1: Binisa mo sa Sultan Podesta. Okay man po ni Bini. Atan, ang ako mga kaubanan dito sa Gensan, halabi na ako ang kabanda.
0: Mm-hmm.
1: Nahugno, gito nga ilang kanimalay, oy, ang taon.
0: Kaluway. Huwag man kayo na nga nangapagan niya kinabuhi, ang importante buhi pa. No?
1: Nangay, maugyot lang ka.
0: Anyway, thank you kay Dato Kali sa imuhang gihatag nga opinion sa gestyon o tambag nga to kang Emma. Dato Kali!
1: Opo. Salamat kaayo.
0: Okay.
1: Thank you po, katropa.
0: Katropa mo.
1: Kinigya po na ginilang dato sa paghigot mga pandiri dato. Sa kuwenta, dato ka gigya po.
0: Katropa mo.
1: XSM.
0: Exciting.
2: Exciting.
0: Ayan. Katropa mo. Katropa mo. Ayan. Ikaw rin. Ayan. Doc JJ. Ayaw butang-butang mga text ni Doc JJ kaya wapan ako na briefing ni atong kaubandrigi basta.

0: pasa, venimos. Exclusive for us.
1: O joke about jud ato. Pasailoa. Tawram gyud ta ko sayo. Datu talib.
0: Okay yung tag na i-load dito, pitatama dyan ka kanang katropang Doc JJ kanang. Nami yung tag si Jordan Lipasana kung ka-istorya ka ron. Actually, ganahan ko nga maka-istorya si Jordan.

0: sa mga caller nato diya. Uy, mental si Jordan maka gimingaw ko ni mo Jordan. Kung naminaw ka karon ako, please, please tawagi ko karon on air. Gusto ko makadungog sa imong tingog. Sa itong mga caller din ha, doon na tayo phone number nga available para sa inyong mga tawag. 0995-994-6868. 0928-5508-727. Si Jordan Lipasana, akong ipanawagan nga ikaw ang manawag kay gusto kay nako madungog ang imong tengong. Hello po! May hapon!
1: May hapon, DJ Kimita, I miss you.

0: salamat kay nga kuan. Salamat juga ayo nga nanawag kay. Actually gimingaw ko nimo. And aside from that, dili pwede nga dili na ko mapaistorya o mapailaila sa imo akong kauban dinhi.
1: Okay.
0: Jordan, meet
1: yes.
0: Meet Renelle.
2: Hi Jordan.
1: Hi Renelle. My what?

0: may haponin mo dira Jordan. Nagunsa mga karon Jordan.
1: First time dun yung nakadungog sa imong tingog.
0: Ah.
1: Kaya nang Jordan, single pa ba ni si Kuan si Riniel? Niya, isa sa iyang mga ginapangita, manggod nga ka ng iyang makaila-ila, manggod Jordan, ka ng lami muago.
0: Padungga ta na Jordan.
2: Babae
1: ha?
2: Babae?
1: Oo. Parehas ni babae. Bago namin nagpa-opera. Pagkuan eh, pailailay mong kaugalingon, Renee. Pailailay mong kaugalingon.
0: Hi, Jordan.
2: Hello.
0: Nagunsa mo ka karon, Jordan?
2: Ah, nagpasilong ko kay Isabel Wonder eh.

0: Kaklarek sana
1: exciting.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Kaklarek sana.
3: Exciting.
0: Exciting.

0: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
1: XFM.
2: Exciting.
3: Yes, it's okay.
4: You say no. Anyway, pag nice to meet you na kay Kuan Rene, kay Jordan yun, kay pa-advisor na ako siya.
5: Nice to meet you, Jordan. O bunta, magkita tapuhon.
3: Ayan.
5: Okay. Unsa?
3: Sa pag may time.
4: Ayan.
5: Ha, gahini sa kog oras ni mo, Jordan? Ganahan ta ko mag-do-it ta, Jordan.
4: Yeah. Say mo na yung microphone.
5: Ako yung nagkanta, Jordan. Ikaw sa mo.
4: Oh, damit na mong kanta niya. Same lang mong microphone gamitin, Jordan. Anyway, Jordan, kanang tagaedo ka ng advising ko, and Jordan. Tagaig advise si Kuan Emma atong letter sender kay maglami na maging letter sender.
3: Ako advice, DJ. Ako advice is dili siya tinod nahigugma niya kay biyaan man niya. Sakto nga nahigugma ka sa isang katao. Kung usay diferensya or naibay sakit, sakripisyo man niya mo siya kay labang kan nagkang dugma ay gumusumin eh. Ugo sa katam iso niya kung hantig-hantig kung tam iso ugma. Ugo siya mahimo para. Diba, DJ?
4: Suko ka, Jordan?
3: Ano? Nagkuhan lang ka lang. Nagkuhan lang. Nagkuhan lang. Advice lang. Okay. Busag mo ako ka-relate na sa mga sa gugma, DJ. Pero sakit na paminaon ka ba, DJ? Yaan ka nga na nakaidiferensya sa mga lawas.
4: Mm-mm, tinawin. Bitaw. Listen, anyway.
3: Kaya ako may gugma ni Jesus. Ano?
4: Jordan! Jordan, himbawa si Riniel.
5: Ako'y pangutanan ni mo, Jordan. Unsa di ka mo higugma?
3: Eh?
5: Unsa di ka mo higugma di ay?
3: Sus, tamis kito mo higugma.
5: Buhaton ba ni mo ang tanan?
4: Wala.
3: Yes.
5: What if ako ang si...
3: Ito iba?
4: Dili, what if siya itong patulon, mapatol, mukha't lagahi?
3: Oh, ako yung patambalan sa doktor o sa Bisaya, ana.
4: Patutuan?
3: Kasi wakil gugma niya ba? Dili, siya biyaan.
4: Amin ako, patutuan.
5: Patutuan.
3: Ayun man iyang uya, di ba, DJ?
4: Oo.
3: Nakarilig ba ko sa akong friend na sa una?
4: Ah, patulon na patol po siya. Napo siya sa may tambal. Sa may tambal.
3: Igaan niya kay discourage niya.
4: Ah, kay nai patol. Okay. Pero nai tambal, di ba? Naong sa tambal, ana?
3: Wala na, DJ. Gusto mo siya sa ipitambal na limot mo ko lang.
4: Sige, chat lang sa
3: ringin. Hindi ang kay na kuwan siya.
4: Palu-up da.
3: Nabuhi pa DJ na parang wakil kay surte sa imong classmate. Pangita dito sa siyudad o gusto kung kuwan.
4: Ano na abot sa classmate?
5: Ako
3: classmate, inana man DJ.
4: Nana.
5: Yung unsa man imong kalipay, Jordan, kung naay sakit ang imuhang partner.
4: Oo, nya kay lang sa kirig.
5: Imong kalipay, imong lawas nung kalipay.
4: Tama bitaw.
3: Og ako, ito mo discourage siya, lahat man ako siya.
4: Lahat lagi niya. Saan si Paya lagi patutuan? Tawa lagi ka. Anyway, sagang salamat, Jordan! Thank you so much. Katropa mo. Oh, thank you, Doriniel.
5: Thank you, Jordan. See you soon.
4: Ayan, maayong
3: hapon. Magkita-kita.
4: Oh, katropa mo.
3: Exciting.
4: Kada tayo igong oras, oy. 2:47. Ayan, nalingaw man ko ni Kuan, oy. Nalingaw ko kay na-inspire ko ni Jordan nga. Dili niya biyaan, patambalan niya. Dapat din na naon. Sige, matambag na ko kay para mubayin na ta, 3 minutos na lang. Para ni mo, Jo, Emma, kung nakahuna-huna ka pagbiya, di asay mong uyab tungod sa iyahang problema o depekto, kahit matawag mo ng sakit. Manggid na, wako kahibaw medically, kung adunay tambal ni Ana. Apan, kung iyo nakahuna na kabiyaan siya tungod sa iyang sakit, but pasabot wala, gig ka nahigugma. Sama rin, wak pa ka nabuang, wak pa ka nahigugma. Di ba, Riniel?
5: Yes.
4: Kaagi, Becca, Ana. Bagay na patambalan kang Jordan, no? Patutuan na lang kaniya. And yes, kung maumang galing imong nahunanaan nga imo siyang biyaan tungkol sa iyang sakit, wa ka nahigugma niya. Kagibati ka magkauwaw, normal ka nang batiyon nimo ka nakalitan usab ka. Kapandilibot pa sabot Emma nga diha lang tugod ana imo siyang biyaan. Og gihigugma kaniya, og nakita nimo nga tinuray iyang pagbati diha nimo. Mas mulabaw ang gugma nimo. Pero dili pa ta ka mabasol kung batiyon ka ni ana, kay siguro pod nakalitan lang ka. Inaot ko nga dili ka mag-decide o pinadali eh. Tungkod kay ang tanan, pwede ni mong hunahunaon o dili kinahalang paspasan. Pakita o ga kaayo diya sa imo ha. Dili bot pasabot nga tungod adunay nahigugma na pakita ga maayong pamatasan diya nga to ni mo. Tungod kay inani-inana, gipangita ni mo kay kang Juni. Nga, naidepekto si Juni mo. Nang gipangita ni mo sa taong waidepekto, di bot pasabot nga husto ng taimong desisyon. Pero imo, kabisa pa madunsa akong itambag sa imo ha. Kung imo tumano ng imong nasa imong hunahuna, maugin na'y matuman. Mangako lang, hunahuna ang kapila. Gigugma ka ni Juni sa sukod. Nga mas nilamang gugmanid to ni mo ka Juni, katong gihatag na ni mo ang imong kaugalingon niya. Sa karon, Emma, akong maingon sa imo ha, ayaw sa pagdesisyon. Hunahuna sa kapila, hunahuna sa kapulo, kalima, kapito, aron makuha ni mo ang hustong tubag. Hunda sa pag-ampo, Emma. Daghang salamat sa itong mga listeners and viewers nga namina o nag-uwat sa itong programa. Hangtod ug mapuhon, magdunggan na kita sa programa ang X-Rated Luzon, Visayas, Mindanao. Makasikbit na itong mga istasyon sa XFM Network Philippines, mga katropa. Alam sa kausang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropa DJ. Ako ang amiga din he.
5: Hi.
4: Nag-renil, hi, ang giingot. May agad tuliyon. The FM Cebu, katropa mo, exciting!

0: Ana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Ana.
3: Exciting!
0: Exciting!

0: all sa inyong mga lugar.
1: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
2: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is here.
3: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026.
2: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
3: Choose your challenge.
2: 6K,
3: 12K,
2: or 16K.
3: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
2: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
3: four iPad A16 tablets,
2: four Sony wireless headsets,
3: four Huawei Watch Fit,
2: four smartwatches,
3: four JBL Go 4 speakers,
2: four Huawei FreeBuds,
3: and many more exciting prizes.
2: Register now.
3: Visit our registration booth at Avalana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
2: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
3: Run, celebrate, win.
4: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.

0: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa akong mata. Magsigil, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood niya akong mata. Manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa akong mata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western.
4: Abot ako. Abri ko ba? Abot
5: na. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
4: Okay, Roy. Wapit ako.

0: 105.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
0: Santo Blas Gold.
2: Ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kong inamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santo Blas Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Epektibog yun ang Santo Blas Gold.
0: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.

Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
2: Oh, sakit kaya kuntian lula.
1: Nanuman?

0: na to itong mga anak?
1: O sige, ano kaya ni gusto ni mo?
0: O sige, kung tungaon na to itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
1: Pagkaan ni mong naong uy, piliyon pa dyan ang dili imuha.

0: FM.
1: Exciting!
2: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasagit akong ulo kanunan. Pero sa Gipa

0: ngayon sa inyong mga lugar.
1: XFM
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Kipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
1: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year ng Pilipinas.
2: Ibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batas siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasan na ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginaga saving tips.
3: Ay, ganiya ka, Plody. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwilahan.
4: Di ba ging nanti kayo pagtambling-tambling? Pasagkita na yung panty.
3: Wala man nakita akong panty. Ako mag-isalit sa akong bulsa.
5: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
6: XFM.
5: Exciting!

0: Sun.
1: X FM.
2: Exciting.
0: Santo Plus Gold.
3: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga liba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape. Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi. Sulayin ang Santo Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Santo Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Sige raman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
7: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kong mabe. Libre na biya tuli sa barangay.
8: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
7: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
8: Na, Niligyan na pwede, dong.
7: Mama, good. Ay, nga naman.
8: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
7: Pisot pa din si papa.
8: Pisot pa yun yung taon.
7: Daw gawa, papa, eh.
8: Ah, magpatuli na mong duwa sa imong papa.

0: Or to me.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold.
4: Pasimili sa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santo Blas Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blas Gold.
3: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santo Blas Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa.

0: Sal-Zone Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sal-Zone Vitamin C, Sal-Zone Plus Coffee Mix.
1: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na

0: kayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.

0: kalahian?
1: Oo. Kalahan ba sa supper o dinner?
0: Hmm? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
1: Oo.
0: Pero kanang supper,
1: sige, yung sama na.
0: Kanang luto sa imong mama, kanang supper.
1: Exciting!
2: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
1: Exciting!

upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Southern Gold Coffee Mix.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
6: Nganong man?
7: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape.

0: of Yes to Health. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid

0: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!

0: Bisag usahay, dili ta ka masabtan, dili gyud ti kabiyaan.
1: Paklarek sana!
0: Exciting!
2: Paklarek sana!
0: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Ikaw ba ano na usay gibati sa Manila? Sulay ipag-adto ang Yes to Health Naturopathy Clinic nga duol sa inyong mga lugar sa Tagum City, AMG Building, Villa Magsanok Subdivision, Barangay Mankilam, Tagum City, at Bang sa Santras Capitol, sa Mati City, sa A Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ubos lang sa Pag-ibig Office, Mati City, Davao Oriental.
2: Kaklarik sana!
0: Exciting!
6: Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Cesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng noodles na ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
6: Southern Gold Coffee Mix.
8: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
1: Kaklarek sana!
0: Exciting!
9: Exciting!
10: Zanton Plus Gold User, atong paminawon.
11: Ako kay Kong, pasalamat sa Zanton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi ko akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay Batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zanton Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
10: Zanton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Zanton Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers sa biya. Basta kapinagani ang atong iskutol nga hindi sa lawas. Zanton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Zanton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zanton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zanton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
8: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Tagabukidnon sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon na pagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan na nga akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
14: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
15: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray gani ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
16: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
16: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
16: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
1: Kaklarek sana!
16: Exciting!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos o daladala ang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalo.

0: sakit sa akong mata. Di nagun magluwa-luha akong mata o makaklaro na kog maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
1: Usap. Nakoy pangutan na ba? Unsa hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Ani mong buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.

0: FM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dexter by 33 anyos, taga Mako din. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ni dangop ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted? Ang pagkahimo, suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan. Maunga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Sundown Plus Gold! Mag-Sundown Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mango, Agustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo na kombinasyon, Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
0: X FM Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Sundown Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
6: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Tilapia! Tilapia mo diha!
9: Uy, miss!
8: Kuya, tilapia?
9: Tilapia?
8: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
9: Yeah, mo nang nitilap ko.
8: Bastos juga.
10: It's exciting.
1: 95.9 XFM Jensen.
0: XFM.

0: XFM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan. Mao nga dili masayang ang mga nutrients.
4: Mag-Santon Plus Gold.
3: Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya, og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix.

0: Edition X Plus. User, atong paminawon.
1: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo yung Vision X Plus capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Wake up! Luya, lagi ka kap. Unsay problema?
6: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
5: Uyab raman na. Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid 500.
6: Ha? Ano siya Tiramid 500?
5: Tirahi imong maid. Bayarig 500.

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Andrew. Ang akong punggusan na uwang dahang kaayo. Usa akong likod. Daghan kay kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog, Santo Blas Gold. Akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks, ako pag-inom sa Santo Blas Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soy beans nga nakita sa pagduon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
6: Exciting!
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, daghan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Saman? Under desire man daw kayo sa itong mga silingon.
10: Di ko under desire eh. Huwag kagbalo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban. Isaw ko magunyang mamalansya. Muto nga akong gignan. Nga, magluto pa ko.

0: naman. Love moves in mysterious ways. Kumbaga, kung nahigugma siya ni mo, ayaw ka tingala kung nasa'y lain. Ano man, love moves in mysterious ways man daw. Joke lang. Kamu ba kayo, di na ginoo mabinuangan ay mag-overthink lagi dayo ng mga BBI. Maayong gabi po sa to ang tanan. Welcome po sa to ang programa karong gabi na ang putahe sa gabi. Hatod ka nato sa mga produkto po sa Yes to Health. And of course, ang ato ang programang putahe sa gabi madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. And ingon man, masilip po ninyo sa itong mga official Facebook pages sa XFM Network Philippines, sa Mindanao also, and live po kita madungog sa Tibuok XFM, sa Tibuok radio stations sa Radyo Amigo sa Mindanao. Wow! Okay ha? Okay kayo Cinderella ha? Karong gabi una, syempre, magkuyog-kuyog kita sa usan na po kagabiing puno sa mga butang na hisgutan. Daghang kig mga hisgutanan, pero wala gigapoy kuan, wala gigapoy ka ng klaro mga hisgutanan, no? Kaya nga, more on mga chismis-chismis lang. Ay nga, naman ato alingaw-lingaw, ragunin ato agod. Di lang ito magkalang maninood gapon sa tuang kinabuhi, kaya sobra raman po kayo kaseryoso, good. No? Seryoso na kayo kasi imuhang life niya, wala ba kanya seryoso, ha? Diba tama ba ko? Dabi, Cinderella, sige lang, gapong kagkapagaw ay everyday pagaw lang, gihapong ka. Hulat mo ha, mawag kayo kung lapil, din ako mapagaw. Kalmahi lang ninyo mga kung ano yung mga reklamo din ha. Ipon lang ninyo mga reklamo din ha. Kung nag-iingon din haabi nga, bahalag mapagaw ko, basta kay kuyugan ng gihapon ta mo, o dili gihapon ko mo absent, hangtod sa kaya pag ginako maglakaw, bahalag wala na ko'y tingog, bahalag mapagaw ko din niya, basta kay ubanan gihapon mo na ko nga magpulaw karong gabi una, samtang nag-inom sa nindot ulamian kay nga kape, nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nindot na siya bingay mong ipares-pares karong gabi una samtang paminaw ka sa mga nindot kay nga mga musika. Ug-unya, taod-taod na nga to ang putahe confession. Kun asa o sa kabibi nato ang nisalig sa tuang programa nga magpagawas sa iyahang problema. Daw B, okay na tong text line? Hindi, anong gagamitin natin mamaya? Maghanap tayo ng gagamitin, ha? Mahirap kasi, wala tayong text line. No? Meron na, ikaw na bahala, mamaya. Maghanap mag-Tagalog, dahi. Pero bitaw, ha? Oo. Basta nga to ang programa karong bigi paluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina nga di kalidad o pang international ang brand, El Ilion Shell Mobility Station lamang po ang ato ang dapat na legitude nga adtuan. Diri sa Bukidnon, adun na kita'y branches. O, diri sa Maramag, sa Valencia, and duha diri sa Malaybalay. Ang isa is sa Malaybalay City Hall. Ang isa is atbang sa Polymedic. And manawagan gihapon kita sa mga POV drivers. Pwede na po ninyong i-claim ang inyong mga ka-subsidy o gas subsidy sa mga duol na El Ilion Shell Mobility Station. Para po sa ato ang Sir BB question for tonight. Tarungan sa kuha kay nagkuan lagi ayo na bungol-bungol lagi ni imong Disney Princess Keron. Ang Sir BB question karong gabi una, hatod usab ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po ikaw mga nakay, buntis og nangita og super affordable og zero billing pagyod. Ilabi na sa mga PhilHealth members din ha. Adu alamang po ang dool na Mommy's Child Maternity Clinic. Anaaway mo tang sa may purok size, barangay size. Kilid lamang po sa My Desk Marketing Arwis Bake Shop. and Atbang sa kaning terminal Pakan ayan. For more details, pwede po rin silang i-reach out sa ilahang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. What if naay ginataguan ang imong partner sa ibo? No? What if lang ba, no? Nga, marag uso-uso na ba yan ni nga atong mga partner karon na naay ginatago-taguan sa tua? Nakasuway na ba mo, anabi, nga naay ginatago-taguan ang imuhang partner sa imo? O sa usually mga ilhanan? Murag mao siguro na ang dapat nung ipangutana, unsay mga usually ilhanan nga ang imong partner, aduna siyang sikreto nga ginaluom-luom, nga wala gina ni ginaingon-ingon sa imo. Sige, B. Sa mga ganahan, mag-share din na akaroon, pwede ninyong i-react sa itong official Facebook pages. Live kita sa 101.7 XFM Bukidnon. Makasurvive pa rin itong tingo gantod sa Webes. Survive pa. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipaw, Zamboanga, Cebugay, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. May gabi po kay Mommy Jacqueline Labis din na sa Hong Kong. May gabi din na. Thank you so much.
1: Thank you.
0: Si mong always nga pagsilip sa to ang programa. May gabi usab sa kong manghod si Eljane Adaya.
1: Thank you.
0: Diya sa May Tagum City. Thank you so much po. Sa mong always nga pag-share sa to ang programa. Sa pagpaminaw every now and then. Si Arjun Caniete Balansag. May lang o kwarta ang kita.

0: sa imuhang pagsilip sa Facebook Live. Thank you usab sa imuhang nag-share ba ni siya? A follower, oh. May gabi din ha sa inyo ha. Pero bitaw, no? What if lang bitaw maabot ang panahon na ma-figure out ni mababalaan ni mo na naaday gitagawa ng imuhang partner sa imuha? Murag sakit sa pamalandungon, no? Nga naigitaguan sa imuha. Diba isip usa ka partner? Isip usa ka kanang imuhang kapikas sa kinabuhi. Expected dapat na siya nga wala siya itaguan sa imo. Tama ba ko? Wala yung dapat siya itaguan sa imo. Everything should be transparent. Dapat na honest ka sa imong partner. Dapat na isulti mo sa imong partner ang mga dapat niyang mabalaan. Pero magtago-tago kag sigur... Inoon? Napagudain nga ka ng... Ha? Ha? Ola! Ola, I'm so happy. Kani, nindot. Di ko katulog, ani. Ha? Nindot ni yun, ani, nga naatay ka ng... Natay sparring partner? Ha? Sige. Ina ko bibidyaw ko nga, pwede na ako na siya pasudlon. Andam na ang itujok-tujok lang yun na daw bi kuan. Ako ang, di na ako panganlan ha, ako'y bisita guys. Single, available, ready to mingle. Ina ko ready na Vivi Jawa. Hi kay Uni Chan Chewy, regards ko si mo ang pinahabay. Thank you! Ayun eh. Imagine ang tripitipian akong pinahapay nga maumaor po ba yan nagipaning kamutan ko ba yagin niya ay. Pabigid po kaayo ka din ha, Uni Chan ha. Bitaw, oh, pag-react sa mo, for the meantime, pwede sa mo mag-react sa itong official Facebook pages nga naka-live karoon. Okay, we're still trying to figure out kung unsa ang itong gamitin na text line for tonight. Dobby, we'd like to welcome our visitor for tonight.
1: Let it be.
0: Oh yeah! Double B. Double B. Double B. Double B.
2: Grabe.
0: Mita mo ang guwapong Double B. Ang motor ni Jao, Bumblebee.
2: Wow, may gabi mga katropa. Talag sarata mo, Joti. Late pag yuta. I'm so sorry.
0: Ay! Calling the attention of Double B.
2: Yes.
0: Humot kay ka, pagsulod din mo rin sa booth kay na nakuang giday na kong imuang scent na you're so mabangot sa night.
2: Wow.
0: Murag, naanabay, nagbalipay sa imong kasing-kasing rong gabi una, Double B.
2: Kuan, kanang nagpalipay?
0: Hmm.
2: Nagpalipay. Kuan naman ako nagpalipay, good ako. Kanang ako lang self.
0: Oy.
2: Masinay mo anda magpakuan di ano, magpa maghatag og kalipay charot. Mm-hmm.
0: Kuan, ako kalipay lang gi Double B ka ng kwarto.
2: Ah, okay.
0: Same ba tag kalipay?
2: Okay.
0: Same tag kalipay.
2: Oo, okay. Usay mag-uol man tag way kwarto.
0: True. Yeah, I don't know lang po Double B no kanang pag wala tay kwarto ngano magluya man gyud ta.
2: Dili lang sa magluya.
0: Mm.
2: Kanang mutukar ang mga daghang sakit.
0: Tinuod. Manggawas ang kanang, manggawas po ng atong sapot.
2: Oo, oh, kanang know. Init, irritably.
0: Correct.
2: Pag ang lalaki, way kwarta, murag gidugo.
0: Ay! O ba?
2: Pag ang babae, nga sapoton, duha na siya ay gidugo. Or, way kwarta. Mas hamot, mas worse pag yun kung ang duha ang na, ah.
0: Delikado ng
2: ilaan.
0: Uli, ato, Double B. Ang ato ang Sir BB question na akong ipatubag sa imo sa pagbalik nato human sa to ang mga pahinom doon.
2: Sure.
0: Niingon diri ang what if daw, o ato na siyang tubagun niya sa toang pagbalik sa toang programa.
2: Okay.
0: No? Pero karoon, sa mga magpartner din ha, kanigid ang pinakadakong sekreto, dapat yung Double B, walay taguan.
2: Yes.
0: Wala gyud dapat.
2: Wait, taguan dapat makita gyud tanan.
0: Yes.
2: Yes.
0: O kung makita man ay tanan, kinahanglan pag abot sa satisfaction walay biyaay.
2: Walay biyaay,
0: walay maguna-una, walay magpaiwit.
2: So dapat tabla-tabla gyud.
0: Dapat sabay-sabay gyud.
2: Oh, kana.
0: Oh, sabay-sabay magsabi na.
3: Yes.
0: Ana. Uy, syempre ayo kalimot kapag ka satisfaction ang atong istoryahan. available na po ang pampadugang sa kusog, ang atong
2: Turbo Man Enhancer.
0: Yes, available na po sa mga duol na butika nationwide. Pwede usab din yung mapalit sa tuang pinakaduol na XFM stations. Ilabi na po.

0: Diri sa My XFM Bukidnon, pwede namong musaka diri sa second floor sa Talatala Building, Carbajal Street, because available na po ang atong Turbo Man Enhancer.
1: Yes, saka
0: sa
1: na.
0: Pinagpilag kayo na ba, bitag 85 pesos lang? No? 85 pesos lang.
1: Yeah. 85 pesos lang, dako, nakikalipay sa imong partner.
0: Oh, yes. Ma-experience na nimo ang duha or tulo kaadlaw na kanang baskog
1: ba?
0: Kaayo.
1: Wow, sana
0: all. Opa, mo pakakakuna ni?
1: Naulo, oy.
0: Sige lang.
1: Dilis ako kay kanang, unyarag kanang naana.
0: Oh, very, very soon.
1: Yeah.
0: No? Ay, kabala ka, Double D, kay.
1: Asa well, naman po to akong ipangita, oy, nga, mahot na tag-turbo, aling kalakihan, eh.
0: Lagi, eh. Oh, sige. Gahot dan. Pero sa tinuod lang, even single ka, na o sa kababayo or lalaki, you can still use our Turbo Man Enhancer kay pampadugang ka na siya sa kusog. So pagbalik again sa itong programa, unya, ayaw mong kalimot. Ayaw gig kalimot, ha? Ayaw gig kalimot. Magpalit po og Turbo Man Enhancer.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di yun nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirag sa'yo, aron maka-boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga, pamasahiro. Paguli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pay gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Misi. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man ato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige, pre. Dungan tapalit ning turbo.
8: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas ang lakas.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na nandugay na to, na ako'y piang, na nabukod ako na. Siguro, marag-bulan na siguro, sa kong lipot. Matadungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Na, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-uulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil na panyo, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Canayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masugat as dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, manapahanap. Girman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad niya sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo. Supplement for men. May maca at lapis.

0: Instant Plus Herbal Soap.
1: Yun si Kilo na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Instant Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Instant Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Instant Plus Herbal Soap.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Dong, tapilay inyong gasolina.
4: Uy, tay!

0: Edition is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting!
2: Baliktad sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi, kaubang gihapon na ako ang pinakagwapo diri sa XFM.
3: Pinakagwapo ha?
2: Aha.
3: Pinakagwapo o pinaka-late man hey?
2: O pinaka-single gihapon.
3: Wow.
2: Siyempre, kaubang gihapon na ako si Double B.
3: Yes, mga katropa.
2: Yes, hangtod alas 11 gihapon kami karong gabi una, B. And of course, ang itong programa, gipaluyuhan usab sa ato ang Santon Plus Herbal Soap. Ang ato ang sabon nga kanang ninud kayo siya, Double B, kapag ka ikaw gapamisita or ginapamisitaan.
3: Yeah.
2: Kanya gusto ni mga humot kay kanya, fresh ka, ayo ka.
3: Yes.
2: O, ang ato ang panglaban din ha sa mga baho-baho sa ilok, sa mga baho-baho sa kalawasan, ang atong Santon Plus Herbal Soap.
3: Oh, ingon diri yo helps prevent early sign of skin aging.
2: Yes, so di ba kapag ka naga usually sa mga babae ni sa Double B,
3: yeah,
2: kapag ka naga edad na manggol ang mga kababaihan,
3: mga wrinkles.
2: Sa kilid sa mata naga action na siya ganang murag wrinkles kana.
3: Kana
2: conuts. Kun o mga conuts. Kana. Binindot niya to ang Santon Plus Herbal Soap kaya nag-tight siya sa imuang skin.
3: Sa lalaki, pwede ni siya.
2: Pwede ko, ayo.
3: Basi dili na madala mo, reklamo ng sabon ba?
2: Lili, oy. Basta ka rin siya daw, Bobby, ang atang Santon Plus Herbal Soap pampadungag sa kagwapo o sa kagwapa. Oh.
3: Nara, oh.
2: Ipakita sa live, oh. Ayun. Yeah. Mm. Ang akong ginabuhol ani Double B para mas makatipid ko, ginatunga-tunga na ako siya.
3: Wow.
2: So, okay. Kung man na, kaupaton na ako na siya, B, dugay na siya mahilis. Basta dili kayo mo siya i-expose sa kanang tubig.
3: Wow, kanindot.
2: Kanang paghumanin mong ligo, imo na siya ipadaplin. Dili kayo murag mababad sa tubig.
3: Oh, dili babad sa tubig.
2: Oh, anak lang. Mm. Pagkuhan po din siya sa mga bugas-bugas, B, ha? Kung naki mga bugas-bugas din, ha? The best kaayon ni ato ang Santon Plus Herbal Soap.
3: Yes.
2: Siyempre nga itong programa usab karoon, gipaluyuhan sa El Elyon na Shell Mobility Station. Double B, on sabay na akaroon sa El Elyon.
3: Mga adlawa, magsugod ang ato ang 3 pesos discount.
2: Uy!
3: Sa kada tubil ninyo sa ato ang gasolina.
2: Mm-hmm.
3: Kada tubil ninyo gasolina, walay limit ni.
2: Alo?
3: Walay limit. Walay maximum, walay minimum.
2: Mm-hmm.
3: Okay, so every liter ng inyong matubil na may 3 pesos discount basta membro ka or na kay Shell Asia app.
2: Oy, i-download sana ninyo mga Shell Asia app, biha.
3: Yes.
2: Available ka na siya sa Play Store or Google Play. I-search lang Shell Asia app tapos pag mag-register ka, mangayo lang na siya sa imong updated na email address o phone number.
3: Ayaw kalimot nga ang Shell Asia app, nag-offer na sila og SIR. Sa lang SIR?
2: Sa SIR?
3: Kuha na siya kanang ang sorry ha. Kanang S scholarship.
2: Uy.
3: Oh. Basta ma-detect gani sa system nga loyal ka sa Shell o sige nimo pakargahan ang imuhang Shell Asia app, ang system na mismo or ang Shell na mismo mo notify nga either membro sa inyong family pag umangko nimo or ang member mismo gyud ang tagaan nila og scholarship.
2: Uy, nindot kayo na uy.
3: Unya, kanang I is insurance.
2: Insurance.
3: Kung say may tabon nimo sa highway, basta kay cover, kuan ka, kanang loyal ka sa Shell, sige nimo pagsudlan ang imong app.
2: Mm-hmm.
3: Okay, imuhang card. So, eligible ka sa atong insurance.

0: assurance.
1: Oy, assurance.
0: And of course, ang ikatulo, ang R. Ayaw kalimot nga ang reward.
1: Yes.
0: So, kanang inyong mga app din ha, mga katropa, kuha ninyo na, ikanang si tawag anang i-explore. Kay mura na siya o kanang mga sikat karon nga mga online, nga mga platform, nga mga shopping.
1: Yes.
0: So, na yung mga, kuhaan din ha, mga
1: equivalent points.
0: Item.
1: Mga items. Oh. Ay, na ba?
0: Oh, na,
1: so, in exchange for points, pwede kang mag-claim mga items.
0: Yes.
1: Ay, uy.
0: Dili na naman, oh. Pwede po rin mo ipalit sa itong Shell Select o pwede po rin nyo i-tubin.
1: Yes. Oh, isa ko sa mga naka-avail ang B. Kapag ka loyal ka sa Shell, sa El Ilion Shell Mobility Station, gamit ang imuhang application.
0: Yes.
1: Every time mapagasolina ka, pa-change oil ka, or magpalit ka sa Shell Select, pakita gini mo ang imuhang Shell Asia app. Kika na mga points ni mo magamit kina ni mo in the near future.
0: I-try, baby. Kaya mga ito, magka dito. Magabiyahe, magka no.
1: Mm-hmm.
0: Malok ka, basta naka Shell Asia app. Unlimited ka dito sa lounge sa airport.
1: Ay, mao? Mao ba? Ay, nindot nga. Ganahan ko, Ana.
0: Anli na siya dito.
1: Ala, kanindot, Ana. Oy, daghan ka siya benefits biha. I-explore lang niyo ang app. Daghan kayo dito. Makita niyo dito kung kanong lang yung mga time. Pagbasa-basahan na ninyo ng sulod anang Shell Asia app.
0: Yes.
1: Makita niyo kung unsa yung mga benefits as a member of kanang naakay app mismo. O dito ka nagapagasolina.
0: Yes.
1: Sa El Ilion Shell Mobility Station. Double B, ano nga tana diria? What if daw na ay ginataguan sa imuha imong partner? So, since wala man kay partner, Double B, kung na lang, assuming na lang kunuhay na what if na kay partner, o niya, mabalaan ni mo nga, naday siya gitaguan sa imo.
2: Minatbot na to!
0: Unsa man akong buhaton, ana, ang pangutana? Una, ana, akong pangutana, ganong gitago man ni mo sa ko, ah?
1: Yun.
0: Siguro, kanang depende po na sa unsa gitago, no? Pero ang big question din na nganong nagtago man ka?
1: Diba, isip usa ka partner, Double B, deserve ni mo na pabaloon ka sa tanan kanan,
0: di ba? Of course, isang pagbaho sa imong ilok, kay wak ka pa na po ng herbal soap na sangton.
1: Oy!
0: Dapat magsaba jug ka bohor ba jug ilok B.
1: My God. Dili pa ka mag
0: dili pa ka basta gugma okay ra kinna.
1: Dili pa ka mag turn off.
0: Ha?
1: And yung partner mo bahog ilok.
0: Turn off good.
1: Maka turn off man. Pero mo
0: isa ka nang walay baho pero kanang magwet. Turn off.
1: Sana
0: maka turn off. Maka turn off na siya pa ng panabon na git mo.
1: Sana all nagwet.
0: Bitaw. So mo din ang mga bitis na ayo pag tago kay usa sa mga hinungdan nga nung makuba ang pagsalig sa sag-usa ka na magtago.
1: True gid na siya. May gabi po, si Oni Chan Chui, halataas mo na ikag buhok, Cindy.
0: Yeah. Wapa kayo na si Cindy dito sa personal. Ha?
1: Charon.
0: Swerte kayo ang kuwan ni Oy.
1: Ang?
0: Ang nakakuan, nakabunot.
1: Ang nakasalo, nakabunot.
0: Nakabunot.
1: Swerte kayong nakabunot. Pagabot sa palagi, malas. Hi, Kang June V. Commission. May gabi. Oy, si manager. Nagtanong si manager sa ito ang live garoon.
0: Hi, manager. Double may gabi.
1: Sinaapan na siya mga tinaguan ng cake.
0: Happy birthday to you.
1: Happy birthday! Belated happy birthday kang Sarge. Echo Lima.
0: Happy birthday din na Sarge.
1: O sa mga nag-birthday bito po no, happy birthday sa inyo ha.
0: Yes.
1: What's the invitation, Double B?
0: Happy birthday! Sira, layo-layo man sa ito. Balibad na magyapong kung imbitar ko ato.
1: Inoon. Pero kanang mga didis dool-dool lang balik. Sa malay-balay. Basta na iganahan mag-imbitan.
0: Ang ako lang yung kuan Andre, kanalag yun si katropang Jonathan Lesoriano. Why pagkapas mong mahitabo?
1: Huwag yun. Sa isa ka-adlo, kaduhag yun sa amot, kaduha, katulogin na siya makikuan.
0: Kanya, ang nindot pa kay libre pag yun.
1: Kurik. Lahirag yun si katropang Jonathan. No? Pero bitaw, balikan na to ang Sir BB question ha. May gabi di ay kang BB Hinaro Kalapan.
0: May gabi eh.
1: Ano siya nga, okay na sa ko, Abi. Ako di ko magreklamo sa kong partner. Di ka gareklamo kung nagitaguan siya. Pero isip mo sa ka-partner, Double B, dakong disrespect yun na siya.
0: Pwede man nga, di ka magreklamo. Pero nagyapon ang big question sa imo huna-huna, no?
1: Why oh why?
0: Kana bang as respect unta, respeto nga kwan. So kanang ayun na pagtago ibuhagay na diha kay para nga nakadepende na lang sa imong partner o ikaw mismo. kung dawaton ba ni mo dili.
1: Na ako'y kaila din hiya dawol B nga. Lahi po ng iyang sitwasyon. Ang atong survey question nag-ingon na what if na ginataguan ng imong partner kaning iyang sitwasyon, what if gitaguan ka sa imong partner?
0: Gitaguan ka.
1: Oh, dili siya, dili gusto ning babae nga mabalaan sa iyang pamilya nga sila di ay.
0: Umurag nakita, nakita ana.
1: Sumurag, technically speaking, ginataguan siya sa iyahang friends, sa mga family members. Dili siya gusto nga makabalo sila nga nasila yung relasyon.
0: Unang-una, para sa ako, unang-una, kana kung nagkasinabot mo duha ana nga sitwasyon, okay na na siya. Basta kay nasabtan po sa usak sa imong partner, nga nung kinahanglan nato na itago.
1: Uy, double-double, sa imuhang kabahin daw ko, no, kapag ka Sabado Domingo, bawal siya mag-chat.
0: Bawal mag?
1: Bawal siya i-chat. Limbawa, ako. Oh. Ako. Kitang duha, uyab. Char. Char ha. Kaming double B. Example lang, uyab me. Unya, inanti ka nga, kanang my loves, baby loves. Ayaw ko i-chat kapag ka Sabado o Domingo.
0: Kaya nga naman, unsay rason?
1: Limbawa, single mom ko. Makitaan sa kong anak.
0: Unsa may rason nga makitaan sa kong anak sa imong anak nga andam man pug ko magpakapapaan ng imong anak.
1: Oy. Kuan dili pa ready ang yang reason is dili pa ready ang ako ang anak nga makabalo about sa to ang relasyon. Ang akong anak is let's say 10 years old.
0: 10 years old. Okay, so dili ka gusto makabaloy mong anak. Okay.
1: So ayaw ko i-chat og Sabado Domingo ha, please lang.
0: Kung ako uya, palitan na itong simpon na yung anak.
1: Ay, pasabi. Kasi. Ano itong buhat? Buhat ng double beat. Ah, ano itong i-drama ang tanan?
0: Oh, sige. Sige. Largets. Sige.
1: Larga.
0: Camera. Action!
1: Action. Baby Labs. Kamalo ka.
0: Yes, Baby Labs.
1: Palangga, Ketika. Pero, pagka Sabado Domingo, Baby Labs, okay ba? Ayoko
0: ito. Pilang na edad, anay. Imong anak nga, mura mag-yapon, may tabuan na, maako mag-yapon ng anak.
1: Kuan, maabot lang yapon tayo na. Baby Jawa, palihog ko, itag do ako nuning kuan, be. Itag niya akong ginipanungong dungugan. Itag ha, itag, para makabalo siya.
0: Oh, sige.
1: Palihog kong tag.
0: Oh, Largets.
1: Nag-drama mi ni Double B, paminawa. So ani Baby Labs, ayaw gid kog i-chat pag Sabado Domingo kay basahan sa kong anak.
0: So mani nga simple ra man unang problema ha. Oy, pwede man ka maka-explain sa imong anak nga. Pwede man ka maka-explain gud sa imong anak nga si Papa manilang ka. You're coming, Papa. Your future Papa.
1: Dili lagi pwede. Unya, ayaw pag-post-post ang picture na to, ha? Sa social media.
0: Unsa nga, dili lugar ka mo sagot na proud mo kayo sa imo?
1: Dili pa ko ready. Dili ko ganahan.
0: Unsa mining relasyonan ni nga?
1: Dili ko ganahan. I mean, dili ko gusto makabalo akong pamilya nga kita. Kakuan pa ko baga. Dili mo sa imo
0: nga. Dapat makabalo ang imong pamilya kay para makabalo po.
1: Bala ka manggood ko kay dili pa sila ready para sa kuha.
0: Oh my God, ako ready na kay ko. Nga ikaw dili ka ready. Unsa mining ni di ay?
1: Kuan lang, sige lang kay maabot lang panahon masabtan nagyapon. Pero sa karon itago lang sa nato tong relasyon.
0: Oh my God. Hantod ka na sa aman po ni ma... Ingon ani, hantod ka na sa aman eh.
1: Kuan ka nang... Basta. Ayaw lang. Esa ha, parmas ako. Ay, basta, ayaw lang sa. Basta ha, paminaw. Sabado Domingo, ayaw gigo i-chat ha.
0: Sa muka po dana. Oy nga, kanaraban untay time na to i-chat kay watay mga trabaho.
1: Hindi, karoon na double B. Ang nahitabo is, feeling na ako, gina-restrict siya pagka Friday night.
0: Sa muka, ana. Oy.
1: Gina-restrict siya dito sa messenger. So, nag-message ang guy, kay kaning guy, nag-overthink na. Ala, grabing chismis ni ba? Nag-overthink na ning guy, so nag-chat siya Friday night up until kadla, ha? Nahubog na siya double B, kay nag-overthink na siya, kay wala na siya kinapansin sa babae. Here comes the story, double B. Ang babae is naglaag somewhere in a very popular nga tourist spot diri sa Bukidnon. naglaag siya and then na ay na-capture nga lalaki sa yang likod na iyon siya stranger lang daw. So it just so happened na nag-picture taking siya, nakuha lang daw niya sa likod. So niya pagkauman karong gi-blur. Gi-blur niya. Ang yang caption is ni

0: Ngun daw ang gay nga, Miss Guapa ka, ayok ka.
1: Oh God.
0: So, technically speaking, mas gina-post, mas magina-flex pa niya ang ubang tao, ubang lalaki kaysa sa iyang sariling boyfriend.
1: Time pa. Ako ay pangutan na, anak. Unsa'y trabaho sa babae?
0: Ah, kana din ako nang isawa.
1: Ah, dili mo sa sige. Nagtrabaho ang babae.
0: Oh, nagtrabaho ang babae.
1: Unya, di op, Sabado, Domingo.
0: Kuan niya siya, sa karon nakabakasyon.
1: Nakabakasyon. Okay. Pero na siya di op, Sabado, Domingo.
0: I think for OFW.
1: Pila ka bukiyahang anak?
0: Duwa tulo.
1: Duha?
0: Tulo.
1: Pero, okay naman siguro kung mayon lang kang hindi kang mutsat, pero pag imong i-restrict, medyo lahi na siya nga istorya.
0: Restricted eh. Kabala mo siya restricted. Kay, pag imuhang tanaon,
1: hindi ka makachat.
0: Makachat ka. Unfortunately, delivered lang siya pero hindi siya mabasahan.
1: Yes.
0: Hindi mo makita nga online siya. Kung baga naka-hire niyang status eh.
1: O, kung ako'y lalaki, ana, undangon ko na naoy. Ano? Unsa may lalaki yan eh? Kwartahan lalaki yan eh?
0: May kaya. Pero double me, ato na siyang tiwasan niya.
1: Okay. Nanginit, takot-takot.
0: Ingat siya ha. Sige lang, ako sa siya niikuan. Ako na siya nga. Ato pag umang sa pipila ka mga pahinom double me, ato na siyang isgutan. Siguro, instead of doing the live putahe confession, ato na isgutan.
1: Okay.
0: Lindot ka na siya nga.
1: Marahil maka-intriga ba? Kanabang anyway sa kadaghan ng mga tao karon naagi ng mga
0: naminaw siya double B
1: naminaw siya oy my
0: bulag
1: baby, oh, Brad.
0: Bulag kaya siya sa katotohanan
1: dapat sige. Makamata ka
0: pamataho na to ni siya karon sa pagbalik po sa mga programa taod-taod ato ang putahe confession live among hisgutan ni double B
1: yes
0: kining problema sa among usa o atangi o ang problema sa among usa ka kaila nga grabe ka tanga sa gugma
1: o ako kailan ha kailan mo ani
0: murag kaila gid ka ani karon okay. Double B tabangan nato ni siya nga makakita og someone on air.
1: Yes. Kanan tinud-anay na.
0: Oh yes. Sa pagbalik po once again.
1: Sa pagbalik na sa putahe sa gabi.

0: Oras, alas 10 sa gabi.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Mga katropa, X

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mos o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Pinoap! O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga masin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa Putahe Confession.
1: Yes.
0: Nagiduot ba? Kaya ito ang programa B, atong Putahe Confession, gipaluyuhan sa Turbo Man Enhancer. And of course, available na ka na siya sa mga doon ng butika sa inyong mga lugar. For tonight, Double B.
1: Yes.
0: Atong hisgutan ang kaagi sa Osaka, amigo. Real life story gini siya, Double B.
1: Oh my God.
0: And by the way, B, rated SPG po ang ito ang programa ko ng gabi una. Ay hatapadayin sa unahan. Once again, sa mga ginikanan nga naminaw karon, ang atong istorya sa Putahe Confession, a little bit sensitive. So, hangyo mi gamay sa inyo, akong muna i-explain sa mga kabataan. Kay basig na amin may istorya ng mga butang na dili sila ganahan, ma-question ming Double B.
1: Yes, dili po dapat madungog nila.
0: Yun. So wait lang sa Double B, atos ang i-introduce daan na ito ang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: It's a hot dog.
3: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
5: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
2: Violence.
6: Sexy boy!

0: horror.
1: Hello.
2: Sino yan kasama mo?
0: Ong truga.
1: Ayaw ni ma.
0: Nga dili pwede sa mga kabataan.

0: Double B ang atong istorya karong gabi una. Kaagi ni siya sa ato ang maingon po na ako siguro nga atong kaila, no?
1: Amigo.
0: Di lang gipod na mo pangandlan ni Shabby kay Moraga. Lisod po kayo, ma-reveal po ng iyahang pagkatao sa ito ang programa. Basig ko niya, oroy, huwag ka lang kita pa'y kulatahon ani magkita mi. Pero ang story ani Double B is ingon ani. Kanina siya nga lalaki, itago na ito sa ngalang Junjun.
1: Ay, Junjun.
0: Si Junjun, usa ka lover boy. May gugmaon kini siya Double B niya, si Junjun. Kanagong pag maubot siyang life ang kanang gugmang may it be tinuuray or dili, grabe gina siya kaseryoso. Og, pag-abot sa gugma Double B, gina siya gusto nga naasay kahati.
1: Siyempre naman.
0: Oo. Unia, kanang gamay nga bikil ani Double B, like, sa example na siya makitaan nga naasay ka-chat nga lain, nga medyo lain og intensyon, magselos gyud si lover boy. No?
1: Okay.
0: Seryoso gyud si lover boy, which is totally nga masabtan gyud pod nimo tungod kay kung makita gyud pod nimo ang the way mo chat pod si girl sa lain is questionable gyud pod. Now here comes the story Double B nga. Katong akong na mention sa imo kaganina, wa mo gutay text line.
2: Ma prisa.
0: Oy mo ka.
1: Ikaw na lang di sa live, i-chat na lang.
0: Oh, pwede mo
1: mag-comment.
0: Oh, comment po tayo sa live na ito, ha? Tinood gina siya nga istorya, guys. Wala na ako nigibasa kay naman si Double B. So, amon gina siya nga isugutan diri kay madugo gina siya.
1: Yes.
0: Kailangan gina siya isugutan Double B kay ang ako ang amigo karon murag tagilid.
1: Dili man sad sa ingon nga nakimaritis ta, pero gusto ta makatabang.
0: Kurik. So, karon Double B, ang nahitabuan ni ako ang amigo, nakauyab siya, I would say a month after mag 1 month na sila or murag lagpas na sila 1 month siguro.
1: Okay.
0: Basta kay nakauyab siya and he's so happy. Kay syempre for how many years nga single siya, finally na nagud siya nauyab. Wala siya nagmatter Double B tungod kay ang iyang nauyab is single mom.
1: Yes.
0: Og niya pabita
1: willing siya. Wala man tayo question sa single mom.
0: Wala oy.
1: Yes.
0: Ang iya is willing na siya nga mahimong second dad. Ay,
1: yes.
0: Na, dawat niya kung unsay na sa babae. O unsay na o unsay wala.
1: Correct.
0: Karon Double B, it just so happened na kaning si girl, nagahangyo lagi siya Double B nga, ingon ani ang nahitabo. B, ayaw gud ba ako i-chat pag Sabado Domingo ha?
1: Gano man.
0: Basta lang, kanang mahadlok mangod ko ba nga kabalo akong anak.
1: Dili, uy, kay dapat i-introduce po kunin mo rito sa imong anak na mo ni mong future daddy. So,
0: dili, laki.
1: Dapat.
0: Paminawa laki ko. Basta ayaw lang ko i-chat ako Sabado Domingo kay dili ko gusto nga makabalo siya nga nag-uyab-uyab na ko.
1: Dili, di ka gusto nga mahimo kong papa sa imong anak.
0: Gusto good. Kasi mag-uy dili ganahan, pero...
1: Oh.
0: Dili pa ko.
1: Kung dili makagusto chatan.
0: Dili pa lagi ko ready.
1: Kung dili ka gusto chatan, o sige, magtawag na lang ko.
0: Dili ba gani ko ready? Dili pa ko ready nga, makabalo akong pamilya nga. Uyab-uyab na ko. Basta dili pa ko ready. Dili pa.
1: Unsa man, kuan pa ka na, duwa-duwa pa ka sa ako, o...
0: Ha?
1: Unsa man, duwa-duwa pa ka, o unsa man. Kaya ako, pininood ako sa imo, basi nagtuo ka nga, kanang gabinuan ko, gusto ra ko kuan-kuan din na, pero gusto d'yo ko, tinood ko ni. Hindi ko pakasal eh, pakasal ta dayon.
0: Unsa? Kasalagan?
1: Okay, siyempre. Pero, akong question, ganun, dili ka musugot nga mag-chat ko sa Badog Domingo. Laina po na na, kana naman panahon ko na tugot.
0: Kuan lagi, kaning ang mga bata ba, dili pa ko ready good nga makabalo akong mga anak nga gauyab-uyab na ko. Basi manggod, dili pa sila ready po para sa kunya. Mi, ako ang pamilya. Dili pa ko ready nga makabalo sila, Mi.
1: Yung na nagit kalisod imong pamilya, Bi. Yung na nagit kalisod sila explainan nga nakakita lang ka willing mo atiman sa imo o sa imong mga anak. Di man siguro na lisod, Bi. Siyempre, mas malipay pa na sila nga na imo dawat sa imo. Hanay mo, umay mo. Wala mo kung iyon nga sa pupuhon, di ka. Kanang,
0: tagasa, usin na sa pupo.
1: Wala ko lang ingon, Bi nga, kanang magpasalamat ka sa kuha kay gidawat ti ka, bisag ingon na yung kahimtang. Gidawat ti ka as normal, Bi, ano lang.
0: Uy, Ambot ang saon?
1: Kinahigugma ko.
0: Ang saon mo niya? Basta kay... Sige lang. Hinayon lang sa nako
1: ni Bill. Sige, pangutanan ti ka. Hantod ka nun sa aman tayong unani.
0: Taga ilan sa siguro kung kaming panahon?
1: Basin ba ya o kuan ha? Basin ba ya o nakikitaguan sa kuha?
0: Wala. Wala kong kitaguan sa imo ha.
1: Bili mo ko ni mapad sa ito. Talagsar, kaya ni may tab, ambot lang.
0: Grabe, big deal man po kayo na sa imo. Wala lang yung kitaguan sa imo.
1: Adili man, kay, siyempre, sakit po biya sa kong buot nga. Tagaan ko ni mo, i-restrict ko ni mo sa balog Domingo. Kabalo biya ka nga, ikaw ragin akong kalipay. Ikaw ra akong kusog.
0: Sige lang kay Lunes mag-chat, man kunin mo Lunes. Eh, sabta lang sa good ko. Kay, lalungkay ni ako ang dili na ako maingon-ingon sa imo.
1: Sige, din ako gusto nga maglalis pataan eh. Kay, kabalo ko, basimusangko pata sa magbulag pataan eh. Maglalis ta. Sige, taga-antik kasi mong gusto.
0: Salamat kay B. Karon double B, ang nahitabo is, okay na. Sigay, nisagot na nga dili mo chat og Sabado Domingo, so luoy kay ning sigay. Luoy kay ni si June. Ha? Karon daw

0: kaning guy daw lagi ko na ni-appreciate ko na siyang kagwapa. Di, si Junjun nasakitan. Oh, karon si Junjun nag-rant sa Messenger. Oh, iwing na ni Double B ang nahitabo. Big deal man gid kay sa imo nga nagpost-post ko adto nga wa man gay ko kaila adto.
1: Isa ba ko toy? Di ko magsilos nga may man imong pusing-pusing dito pag wapo pagkagbayo nya pusing ka dito unya gingnan ka nga gwapa kay kay ngon ana dekaw nya ako tagu-taguan pa ko nimo sa Sabado Domingo ha. Di pa ko ni mo patsaton yan. Naglaag man ni ka di ay.
0: Grabe, big deal. Gagpun kayo sa imuha ng mga post. Pumos naman good to.
1: Siyempre, babe. Uyab ka. Nga, duulan kag laki. Una na dayon ko.
0: Wala kayo salig sa ko. Wala kayo salig sa ko, ha?
1: Adili, man. Wala kayo salig sa imuha. Pero, siyempre, sabta po ko na ko'y gibati sa imu.
0: Ako na ganing i-cover gani ang naong gani wala gani akong ipakita sa social media. Ako ra gito siyang gibutangan og ganang gi-blur-blur na ako para di makita.
1: Bisa na bi, ikaw uyab ta, ako kapila ko. Gino,
0: eh.
1: Ikaw kapila ko nimo gi-post ha? Wala ko kita bi, wala ko kita.
0: Kamalo ka kapoy na gud kaayo ay.
1: Sige, balak ka.
0: Ikapoy na so, kung ingon ani, awan, nakabalo na noon sila tanan nga, uyab data.
1: Wala man. Messenger naman eh, nanong makabalo man sila nga, kuan, messenger naman taga, kuan. So, public ni Muni.
0: Wala man, ako alang unta nga, anong nakabalo nga, kita, nga karon, puspos ko, nga kasuko ka, big deal kay sa imo, kapoy good.
1: Be, wala, maski ako ni, respeto ko sa imong ingon, nga dili na ako ni istorya, maski kinsa, wala dyan ako nagibuhat, masin ikaw.
0: Paitaan niyo eh. Unyang karon Double B, ang nahitabo is, si Guy, niadto siya sa balay sa iyang kaila.
2: Oh my God.
0: Alaunas kadlaw.
2: Alaunas kadlaw. Alaunas buntag.
0: Namukaw, oh, namukaw si Junjun.
1: Tok-tok.
0: Tok-tok
1: effect.
2: Ayun.
0: Sige. Sige. Ahaw ng technician. Wait na.
2: Sayo.
0: Saman ro. Uy, sayo pa man kay. Kisama na oy.
1: Si Junjun ni.
0: Ay, hala, si Junjun na. Sabi. Ano tipo ng anong sayo man kay? Wait lang ha. Ako sa kabila na. Ah, Jun.
1: Ako gani ni no.
0: Ah, sayo ha man ni mo Jun oy. Nadadapagid ka og tanduay tandayay 69.
1: Wa ko tulog oy.
0: Okay, tulog. Jun, dayon sa Jun. Buwang nga, Jun, oy. Dayon sa.
2: Sige.
0: Dayon. Ano siya problema man na to?
1: Ang ako magong... Uy, uyab.
2: Ito nagpwanda. So, nagtakayala mo senaryo. Tuloy.
0: Pina-abrap ni... So, nabasahan ako ang imo ang iyang chat. O, na iyang mong ipabasa sa ko ang iyang chat, Manggo Double B.
1: Basahara ko ni... Kung ano, chat sa akong uyab. Oh, lipay ba ko kay naka-uyab na ko. Bahala ko ni siya maayos.
0: Tubi? Oh. Ay, hala, wa ka reply do.
1: What din nag-reply di?
0: Ano man ka-reply eh? Balita na ako sa imo ha, Jun. Murag, 1 week naman daw kuno kang walay tulog. Tinuod to.
1: Ang ganino nga nangangin na lang ko direk silingan kay maroon ni Ponis lang katulog.
0: Damay-damay lugar.
1: Pero mo, Jun, akong problema ron. Mga mari, oy, nasa man niya kung ilang nga babae, oy, nga, kaman. Buti ko kasabot, ani, relasyon na ni.
0: Matay, Jun. Ingon imong mama Jun, 1 week na daw kuno kang walay tarong kaon. 1 week na daw kuno kang sigigla aning tandayay 69. Unya, 1 week na daw kuno kang namayat baya ka Jun ay.
1: Mola na ni pala sa akong mama pero napa be anak.
0: Nya, dobi busahon ako ni mga chat ha. Uy. Delivered raman ni. Wa man
1: reply ni. Unsa may buot pasabot ana Mari Mads nga i-deliver ra man nga wa man nabasa. Murag wala na nabasa Mads ba? Unsa may buot pasabot ana Mads?
0: Ang giingon nimo sa ko ah. Ang yang kuan diri oh, yang gihangyo dinhi ah nga kuan lagi. Ayaw daw ko no siya i-chat og Sabado Domingo. Pero
1: wala man nabasa. Unsa man nag-restrict ko ana?
0: Tay pasagid bi Jun. Murag kaning imo ang storya bitaw Jun ba? Murag something nay mali

0: aning imong partner dyan ba? Sabi ako, ako sang i-analyze lang may imong text ha. Dahil lang. I-scroll na ko. Wala ko nakikuan na rin. Dyan na ka, dahil lang dyan.
1: Gamitig AI kay Elma. Analyze na diya.
0: Daw be dyan, wala ba ka nagduda nga na ilain ni imuhang partner dyan? Yung mga tipong ikaw ang kasama sa Lunes hanggang Biyernes. Tapos pagkasabado, iba ang kasama. Iba ang kangiti.
1: Wala mo ako na kung ako nagdautan sa akong uyab good madski. Siyempre, nagsalig ko, gimahal na ko, gigugman ako. Mm. Muna nga, ako, kuha na dyan ko, pero sa iyo nani ko na, muna ako nagkaroon, ano, laban tanway lang ginigit. Pero, kana ba? Unsa kana ba? Ako, di ko kauna-una magunog. Ako ay, ipaglabang yun ako sa kinahigog, ma'am. Diyo ko siya, yun.
0: Naoy. Jun, ingunaanin dyan ako sa tinood lang, Jun. Turn off, gini. Grabe kika turn off ning imuhang, kung ako ang lalaki, Jun, kung ako ikaw, Jun, biyaan ko ni. Bili mong guni siya. Ako babae ko Jun. Oh, kaning ingon ani nagpostpone siya dito. Naglaag siya somewhere na ako inganlan. Naglaag siya dito somewhere inya gipost niya ang lalaki. This is already a disrespect sa imo ha Jun. Pero gaano bulag gyapon ka sa kamaturan nganong love gyapon imo siya Jun. Kung saan imo mahalon imong kaugalingon Jun. Ha? Kay og nimo pa, love gihapon nimo siya maski ginabinuangan na ka, maski pag gusto niya nga itago niya ang inyohang relasyon sa tibuok pamilya, di siya gusto nga makabalo ang tibuok kalibutan nga kamong duha, di siya gusto nga i-chatting mo siya Sabado Domingo, John, pagmata. Gusto naman ka.
1: Pagmata na John.
0: Mata na John. Ha? John, naana si Double B John. Oh, andam gid kay mi John nga muhatag sa imo. Nanaghana tong viewers Double B. Murag, palakpakan na to si Double B. Grabe na siya. Nangyayari si Double B ka.
1: Kailan na natin, viewers?
0: Dagan kayo. Double B. So, Double B, ingaling na itabo, tungod ato nga, hangyo sa babae. Pero naay gishare nga usa ka intimate na secret si Junjun.
1: Oh my God. Unsa man nga intimate?
0: Kanidong si girl. Oh. Okay ra. Wala ko yung laing ikuan ha. Wala ko yung mention pangalan no. Narasa ihag makabalubid si Zang. Gisugo niya si Junjun nga papalito ng Turbo Man Enhancer. Kay! Matay. Kuan kaya agresibo kay si girl. Hindi niya kaya na hindi maka-anim, makapito. Sa isang round, Double B. O, yun ay TDSP Junior, guys.
1: Oh, so, yanig XFM si Junjun.
0: Yes, yanig XFM si Junjun.
1: Nagpalit
0: siya og Turbo Man Enhancer. Kay, nihangyo daw ko na si girl nga papalitun tungod kay, gusto po daw ko na siya nga maka-experience sa kusog. Karon si Junjun nga, Double B! Si Junjun, oh, si Junjun, dili niya kaya ang unom, dili niya kaya ang upat, lima, unom. Mm. Kay ikatulo pa lang daw gani Double B, nang hapdos sa lukong iya, kutu-kutu.
1: Pero nakaturbo siya.
0: At ito nga tayo, wala po siya nagturbo. Wala po siya nakaturbo at ito. Mm-hmm. Kay, it just so happened na nahutdan mixtax dali sa XFM bukid noon, dali sa second floor. Nagkabuang ang mong manager og order sa taas kayo, nahutdan, give me. Oh yeah. Karon pag-order, mo na gihatag na namo. So before pa adto nakainom siya turbo, ikatulo lagi daw ko nung around nang hapdos na daw ko nung yung kutu-kutu.
1: Nang aslom na.
0: Gishare na niya sa ko, Double B, alas stress sa kadlaw, katugon na kay ko.
1: Loyo sa kuan. Tanday 69.
0: See, kani si girl is very aggressive.
1: Pero for me, kung mo ana Jun, ako ah, direct as a lalaki Jun. Ha, dili na normal.
0: Ha?
1: Dili na normal nang inana.
0: Bibitaw tubig.
1: Dili na normal nga. Kuan sa relasyon kanang
0: kanang murag lahiyang tuyo ba?
1: Kanang unsa man kanang always nimo siya gina-providean, mga dawing mga ayo siya.
0: No, si Junjun is always masinabdanon. Like, like grabe po ka gentleman. Abri hipot
1: Jun. Ito 21 million viewers di ako.
0: Oh, di ba? Sige, padayon daw bubik yung mula. Ala sa kong tubig.
1: O kanang, dili siya normal nga, kanang ingunan na nga, maugi magpakita initiative or makita ka nang magpakita og motibo na ingunan na. Kay, kita po mga lalaki, kung ano po ba ta ka nang neutral.
0: Mm-hmm.
1: Neutral. Dili po nang ingunan hinigal.
0: Diba? Pero kusog sa lahat.
1: Ilan naman kusog na mo tao?
0: Maubit ang giingnan nga mag-turbo man enhancer kaya para kusgan.
1: Correct.
0: Nya, dobi karon daw babiing ato ang nahitabo. So, si girl is very aggressive when it comes to ana-ana. Karon, di nangitag paagi ni si Junjun. Kasi Junjun Manggul is very giving, very understanding. Kumbaga, sa hangyo lang daan ni girl na katong molagi extra nga itago ang relasyon, is gisabot niya, maskin pagkabalo na siya at the back of his mind, kabalo na good siya double being. Murag na is something off.
1: Correct.
0: sa babae. Mm. Pero gi-ignore niya double being kaya higugmaan lagi daw siya.
1: Ana, magid may mga lalaki, bebe. Isang pag-unsay mga lapses, basta babae, ganin na. Bisa kung pa mga lapses din na, kaya gina mo lang utungan. Pero pag mabot na ginpun ang point nga, John, more lang yun ni John. Pag mabot ganipun ang point nga, kanang murag turning point ni mo nga, murag di na ginin mo makaya, mabuhagay na na. Mura na siya dam, John. Kanang dam ba? Tubig nga. Gisapon. Karon pag di mo buto kay na John kay tungod na si mong kaulit ana I tell you dagog damage
0: mura na siya kanang Sawaga River
1: mura katong baha kagahapon dito sa Luyos Mercado.
0: True.
1: So ayaw pa buta para sa ako ha, ayaw pa buta nga kanang maguba ang imong pagkatao tungod ana niya.
0: Ako na siyang giinandaan double being. Ayaw na i-stop ang imong level dito sa yang level sa babae. Yes. Tungod kay the more na imong i-baby si girl regarding sa ihang mga hangyo-hangyo ingon ana, the more na imo siyang gina-tolerate sa iyang gusto. And that is not love.
1: Yes.
0: That is being selfish na.
1: Yes. Na.
0: So Jun?
1: Ayaw kay palabi o ka ng kuha niya. Bag-upagin mo, wala pa ka kasi natin niya.
0: Lagi.
1: Asan ni mo siya na ilhan. Kala, mo man ang pinaka the best nga kuha ba nga. Tanaw ni mo siya, asa siya ni mo na ilhan on sa iyahang background.
0: Siguro, ang kanil si Junjun Manggod, siguro, sa ko ang murag assessment sa iya. Nanay mga assessment ha. Ang tanaw mong guna ko sa iya, Double B, is he is trying to save the relationship. Kay, siguro, karang murag sa kauhaw ba nga for the longest time na naging single siya, for how many years na naging single siya, and of course nana siya sa edad na kanang edad good na to double B, kaya edad naman good na to ni nana siya anak ng mga edad na gusto niya nga mag-settle down na unta siya. Unfortunately, while saving the relationship, murag lahi ang padulungan in love man good siya, so murag nakita po niya nga murag he's not getting something in return.
1: Ang naitabo po na bibi sa side po sa babae, murag nagsalik po ng babae nga, dali, isang lambing ko rin na si Junjun. Dali rin na siya maulian.
0: Kay gugmaan mo
1: kay gugmaan mo siya sa kuha. Sa laktong nga pagka-istorya, nga, gisakyan rin po ng imong weakness. Ano mo ba? Imong weakness ba? Ako kay kagugma. Imoot, iputan na diyog ka.
0: Murag, ginagamit mo ang aking kahinaan. Diba?
1: Siyempre.
0: Okay. Nakabalo mo ko siya, June, nga. Whatever happens, ikaw gud ang magkanang, sa tawag, na maglambing.
1: Yes.
0: Ikaw gud, sa kayo sa term, ano, dito sa bukid nun? Na ay term, ano, dito sa bukid nun, ikaw ang mag, basta maglambing, something, kalimot ko.
1: Ikaw manuyo.
0: Dabi? Ikaw ang mamuyok.
1: Mamuyok.
0: Ikaw ang mamuyok sa iya.
1: Ayaw na, Jun.
0: Gingnan na ko siya, Double B, na at this time, kay murag wala mag-yod, murag lahi mag-yod ang tumong sa babae, ikaw na, paghilom na, ayaw nag-reply. Ayaw na pag-reach out. Kinag-reach out, mag-yod siya, Double B, he's trying to check ba na, kumusta na niya. Siya na nag-sorry, instead of sala sa babae, nag-sorry siya in behalf sa babae. Kanang ginasalo niya ang sala sa babae.
1: Kanang Jun. Parehas man ta kanang layo dugay kita ako dugay kiko na karelasyon nakakitag karelasyon na
0: hangtod karon mo pagyapo
1: na pero kanang ayaw ibutang imong kagalingon sa langanin mo na jud na kay kanabang lisod kayo ha ang importante mo ko din nga dili ikaw mismo ang mahurot.
0: Tinuod na siya. Kaya ug siya ang mahurot, delikado po ni.
1: Delikado.
0: There was one time niingon siya, lagi ka po yun ako. Oh, yeah, yun siya pag unang unang ingon na siya.
1: Kaya idad na rin niya?
0: Marika idad dato ni siya, B.
1: Kana si Junjun.
0: Dili, manghod. Manghod, no? Manghod po di ay.
1: Ayaw, pataranta. Daghan pa kay mga babae. Di takabalo. Basi wala sa single mommy mong swerte.
0: Basi nasa iring.
1: Na dito sa... Ow. Kana lang. Oh.
0: Watakabalo.
1: Watakabalo ba? Pero, kung na makauyab, magaling ka. Pero pagkauman, ikaw ang kaswalti. Kung may ngunsok ko, ayaw na lang yun. Kay, kanang... Kapoy kay mag-recover.
0: June, lalaki sa lalaki, paminawa si Double B, June.
1: Kapoy kay mag-recover. Nya, kaduha, daghan mabilar.
0: Creek. Damay mi.
1: Pero bitaw, willing mi mo maminaw o as imuhang mga kaila, willing mi maminaw sa imo kay siyempre kung ingon ana imo kwa di na po namo kay mo talikod. Pero sa lalaki, pag ingon ana na gani ang sistema nga dili i-restrict na kag Sabado ug Domingo. Big question na kay na. Ikaduha, magpost sa Facebook, wala gani gi-post imong naong pero makapost og laing tao sa iyang wall.
0: Creek.
1: Big kuan na gina siya anang pangutan ay ikatulo walay single mom nga di malipay mo pakita o mupailan nga to silahang ginikanan nga maoni akong
0: true
1: ano man ikaupat wala poy inahan nga kanang makauyab o lalaki o niya itago sa iyang anak nga gustong mamahimon niyang amahan sa iyang anak.
0: Yun.
1: Munang imuhang i-analyze. Karon pa lang, i-analyze sana og ugma. Kung dili mo chat, pabayin na na.
0: Usik-usik ra kag data.
1: Usik-usik ra. Wa may problema na may free wifi.
0: Wifi man siya. Usik-usik ra kakapoy. Manghubag na yung mga kumag-coach na at diha.
1: Kakapoy, ana, mahurot imong savings, mahurot imong kuhan, mahurot kay ginasto.
0: At least kaya ka na, kung di na ka mo reply sa iya, hamang good, June, di na magsakit imo kutukuto. Pero ang problema na ko, Double B, kay na nakabalit na mag siya turbo man enhancer.
1: Ay! Daghang ka na, June. Ayaw pag, kuan, kunin mo. Sus, ako nag-enjoy ko nga single ko.
0: True!
1: Pero wala ko nag-ingon nga nag-enjoy ko ang mga butanga, ha? Ako nangandoy manggugyapo ko pero
0: oo
1: kanang nagtrabaho manggug ko busy kay ko na so mo na akong ika-enjoy yan pero kung ikaw pangitag lain ay dagandi oy posible
0: mao man si lover boy gyud ng mga Junjun ang name Dobby si oy may gabi ida sa ko ang ato ang pods di ay na si pods Donski Romeo may gabi na sa imo abi salamat kay sa pagsilip sa Facebook live.
2: Thank you.
0: Si Marcia Magali may gabi oy kani single pod ni siya o sa ni siya ka maestra dira sa may San Jose si Ma Maria Flor
1: ay may gabi
0: si Mads pod nato ni Ninang po din ni Karim.
1: Mads, so Mads ni siya. Mana talaga nga single si Pads. Joke.
0: Oh, single si Pads. Gwapa kayo na siya in person.
1: Ah, okay. So,
0: very beautiful in person.
1: Matense.
0: Single gihapon up until karon si Mads. Mads, Ma'am Maria Flor, may gabi din na si Mohamad. So, I hope you're doing well.
1: Good evening, ma'am.
0: Good evening, ma'am.
1: Willing ko magpa-tutor.
0: Mapagmahal ni sa mga kabataan. She's an elementary teacher, so she loves kids very much.
1: Nakay-an lady cell sa katuig.
0: Hala, wow!
1: Joke lang.
0: Wow! Kalami, anay, yung una-ana, oy. Balikan natin si Junjun, ha, nga itong letter sender for tonight. Adri siya letter sender, kaya actually, yan ang mag-chat sa ako. So, Jun, I hope nga from there, nakakuha ka og mga pagtulunan kay sa imo sa iyang case, mag-double base, grabe gid siya ka-lover boy, to the point na kaya niyang tamakan ng iyahang kaugalingon, mag-sorry siya sa lain, para lang yun, or mag-sorry siya sa babae, para lang yun, nga maging okay po sila.
1: Kanang, ang ako lang, no, ikadugang June, ayaw i-degrade imong self. Butangi po, dog, kanang presyo ba? Kanang, kung dili siya, okay. Nga naman, kinsa ramang pugka nga ako ang kinsa lang po ka nga akong antusan. Ano, ano nimo yung self? Ayaw yun ingon nga, ikuhan gini mo, i-down ni mo, kay para lang yun nga, i-degrade gini mo, kay para lang yun nga, makuha ni mo siya. Ayaw.
0: Mog yun.
1: Eh, someday, makahunauna na siya nga, kanang bitong gapunit siya og bato.
0: Ipukpuk siya ang ulo.
1: Oh, nagpunit siya. namunit siya og bulawan, kaya binyag bulawan, pero uh-huh. Bato di ay.
0: Alo. Naminaw gid si Junjun. Naminaw gid siya. Wa gid siya kasagang.
1: Ayaw og kuana, ayaw wadi og kuani mong kagalingon kanang wadi og kanang bitong pag kuan bitaw bibi. Say tawag ana kanang wad ani mo bili imong kagalingon ba?
0: Bita. Always kanang dapat na ibutang hindi mo worth imong kagalingon.
1: Ako, ingon ana, magukod yun. Mga nakatawag yan pong kuaning bibi. Bibi Cindy. Katawag mo kaya punta kay siyempre call a friend. Pero human niya to, wala na po ba yan kay sus, kanang nakakaon na tagtagam.
0: Correct.
1: Ngita na tagtarong.
0: Ato nga panahon, Double B, nakakaon kagtagam, nakakaon may og burger.
1: Ay, oo. Oh.
0: Diba?
1: Burger.
0: Sa San Jose pa man may adto. San Jose pa may... Naka-guess ba ka doon sa San Jose?
1: Yes.
0: Ay! Sa murag anniversary. Times? Anniversary na gina to the Double B. Happy friendship anniversary.
1: Yeah. Bugay na kayo.
0: Nagsimula sa patikim-tikim. Nagsugod na kayo may Double B sa kanang ni-confess siya sa kuha kay nakasya yung problema sa iyahang love life.
1: Oh.
0: And karon, look at him. He's blooming, walay love life. Walay labad sa ulo, di magsakit ang kuto-kuto.
1: Walay stress.
0: Walay stress? Oh, diba?
1: Di pa ka makaingon dyan, nga lang hapdos kay...
0: Greek.
1: Sus.
0: Na? Lahiragid kayo. Bitaw June, kay nang... ato sa ning pasudlon. Nakuha ni mo ito, Bibi Jow? Nakuha. Kabalo ba ka, Double B, na atay padula karon sa XFM Network Philippines, especially dili sa ito ang programang Putahe sa Gabi.
1: Yes,
0: Gipangan lang nato og Putahe Egg Scrambled.
1: Para na sa tanan ng mga...
0: Yes! Mga naminaw! Mga naminaw, mga nagtanaw sa Facebook Live. Especially, sa mga nasa Facebook Live, makita gid na siya. Kay manggawa sa mga scrambled eggs.
1: Sige.
0: Alam, Bibi Jow, i-remind ay ko na, makasab, ano dyan ko ni Ariel Ani. Si Ariel, itong atong first yung nakadaog sa itong 50 pesos worth of GCash. For tonight, na-reset na siya Double B into 50 pesos lang yung gihapon. Kay gahapon, wala, di may nakalimutan yung gahapon. So karon, atong pasod lang ito ang egg scrambled for the night. Dobby, ano naman ito mga egg scrambled, this scrambled egg? Asa ha? Lamian na siya nga putahe, Double B. Ganahan ba kag-scrambled eggs?
1: Kalamian na?
0: Ganahan si Junjun nani.
1: Scrambled egg?
0: Tanawang sa imo. Natanaw ka, Double B. Makita niyo ang mga itlog?
1: Yes!
0: Okay, kadaghan sa itlog. Naala sa screen ang ato ang mga scrambled eggs for tonight.
1: Yes!
0: Imuhang buhatan lang gidbiis imo. Dili ko magsabaon sa ni siya ha? Ang imong buhatan lang gidbiis imo ang tagnaan kung unsa ang nakasulat sa mga scrambled eggs. Kapag ka ikaw po ang makadaog o matagnaan ni mo ang ato ang scrambled eggs for tonight, instant 50 pesos po ang mapapos sa iyo. Pwede ni mo siyang i-comment sa itong live ha. Kaya for the meantime, wala tayo text line kay na-deactive. Kaya wala, naludan. Nalimot.
1: Na-deactivate.
0: Dobby? Kung makasus, ginuko, matagnaan ninyo ni ba? 50 pesos, enough na pang data, Double B, pang reply kang...
1: Gani?
0: Pang reply kang mods.
1: Sumod na.
0: Sige na. Sige daw, Bibi Jow. Itujok daw ka isa ang atong scramble. Scrambled eggs daw ni Kasa. Kuya, magkainya mong Bibi Jow. Okay, how would ganyan siya magkuan? Daghang ganyan siya ka ng mga talent ani scrambled eggs. Sige daw. Matujok ni mo ne. Mas-scrambled ni mo ne.
1: Scrambled.
0: Scrambled time.
1: Scrambled na.
0: Na-scrambled na? Oh, wow. Ala, unsa man ni... ayusin ko rin. Basi makita na nun nila. Scrambled.
1: Mura nakutaw akong utok.
0: Unsa ka ani?
1: Okay.
0: What?
1: So ang makatag-an mo?
0: Makatag-an, pwede mo nga mag pwede na i-comment na lang sa for the meantime, pero wala man tayo text
1: comment.
0: Line.
1: Comment sa
0: mag-comment mo sa 101.7 XFM Bukidnon. Ayaw pag-clue-clue diha, di ko mag-clue. Dili jud ko mag-clue.
1: Sige.
0: Okay, para exciting yun.
2: Exciting! Yeah.
0: Sinod niya siya. Clue number one. Ayaw, lagi. Dili lagi ko. Ayaw eh. Pordo yun, punta ni Moana. Mas gapog ito nga, imuha siyang dili ka maghatag o clue sa iya ha. Pero, patakbadak. O, ang may tabo mong gud ay double be stackable mo di.
1: So, kung dili, so, na kung dili makuha ka ron.
0: Aha.
1: So, karga ugma.
0: Karga ugma.
1: Wow, nindot ni.
0: Nine. So, mag-start sa 50 pesos ka ron, ha? Kung dili ninyo ni siya matagnaan ka ron gabi una, ugma, mahip mo na ni siyang 55 pesos. Sisinko lang sa... Kaya, ano, mahirap na. Baka hindi naman nalo naman. Pero bitaw, kanin mo ko siya Double B is sponsored by me lang usa. Sponsored by me.
1: Sponsored by me? O
0: by
1: sige.
0: Me.
1: Ah, imuna na to ng 100. Okay, times to na to.
0: I-times to. So, lugar so, ang 50 imuha.
1: Sponsored by?
0: Double V.
1: Double V.
0: So, nag-start na siya sa 100 pesos kay Ron. Oh.
1: Okay.
0: Tinanot ni. Oh, mangulekta na puntaan ni Ugma.
1: Sige.
0: Sige daw, B. Sige daw, let us scrambled eggs.
1: So, katong mga nakakuha na din, ano? I-comment down na.
0: Comment na mo kay basi nga kamoy makadaog ani pwede na sila ginahan makadaog
1: sakto na kayo na 100 nga data good for 7 days
0: good for 7 days na pero kung gusto dyan din mong i-cash mag-lisod po kag-cash out ani
1: mag-lisod po ni
0: di man ni ma-withdraw sa kuan Double B di na siya ma-withdraw dito sa ang si tawag ana sa ATM machine kay need pa man ni mo 15 pesos
1: ayun gili
0: ayaw saan
1: load din ni mo
0: ayaw sa withdraw din na
1: Mas hindi, matigom.
0: Mas matigom ba din pa? Mag-deposit pa ta. Biyo, wala man siya makatubag ani Double B and I think it's time because it's already, di na ko mag-ingon kung unsang oras na pero mag-out na ta.
1: Oh, bitaw ba? No? Dali ah, kaysa oras, oy.
0: Wala lagi ta nag-commercial break.
1: Wow, oh,
0: wala kong ingon sa'yo mo, Double B, ganahan kiko pag naaka kay, dili ko mag-duka.
1: Sige, wala, murag, napanabantayan sa itong mga viewers. Murag, gusto ta nila padramahon perme, ano mananghan man sila. Agoy ka.
0: Alagoy, alagoy. Marag ka ng, grabe na ganyan akong sparring partner. Kabalagin siya. Even magubog-ubog, kabalagin siya. Nalahira ganyan sa Double B.
1: Ako si Jun Jun.
0: Jun. Jun? Sige. Bitaw biha. Sa mga katropa nato din haakaroon nga naminaw gihapon all over Visayas and Mindanao.
1: Yes.
0: Daghang salamat po sa inyong panahon ng inyong mingi kuyugan. Siyempre, kauban na ako si Double B for your final words, Double B.
1: Okay, ma... No, sa tanan Ginoo, sa tanan nga naminaw, sa Visayas ug Mindanao, sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa XFM, no, 101.7, o sa tanan nga naka-hook up karon, kini na lamang si Double B, nakig-uban kaninyo sulod sa isa ka oras ba?
0: Dua.
1: O, uban sa inyuhang naginusarang sende. Dili na ni... Paning kamunta na to nga, dili malit, pero kasahay mo absent.
0: Kay, murag, pag naa ka Double B, given na gina siya mag-drama kita.
1: Sige ko.
0: Ano itong buhatan kay? Para mas masabtan gid nila kung unsa gid ang istorya sa kinabuhi sa ato mga letter sender.
1: So, diha na kita madiscover ni at least ahong data.
0: Ang problema ni Double B kay perminti man hubog ang papel.
1: Oh my God.
0: Delikado ni. But anyway, yes, B, ugma, magkuyog-kuyog gihapon kita sa samang oras, alas 9 hangtod alas 11 gihapon sa kagabi on live madungog sa Tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And madungog usab sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Inubanan po ni Double B. Ako po si Cinderella.
1: Yeah!
0: Para po sa putahe sa gabi.
3: Init ba
2: kaayo ang atong gabi-i. Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahes sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i.

0: daghang klaseng kamera, naay digital camera, film camera, og video camera. Pero ang mas importante, kay kanang kamerang duha.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy malapit na butika.
2: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
3: Naunsa di ay ka?
2: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
3: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
2: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan!
4: Exciting kaayo?
2: Nalipong ko!
3: Oo, the familiar sa ako ana, nakadungog na ko anang turbo.
2: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para
3: wagas ang lakas!
5: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang ha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Walay gana maglihok-lihok? Tungod kay Luya ang lawas? Mag-Premium D3! Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas na MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride na aduna itulog ka klase na fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 na aduna ay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
8: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
9: Ah, mahal lang. Good. O, nagpiso niya.
8: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
9: Ay, aftay.
10: Exciting!
11: XFM.

0: Exciting!
1: XFM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sundown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sundown Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sundown Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: XFM.
5: Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ito si Ariston.

0: bagong hulog.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-carotene o Vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata, sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Kasi lagi ka matiyan si mong una ni mong bana?
6: Ay, nahilo sa balanghoy.
5: Ang ikaduhan ni mong bana, usig ka matiyan?
6: Oo, gihapon. Nahilo gihapon sa balanghoy.
5: Katuwa ikatulo ni mong bana, usig magi ka matiyan ato?
6: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
5: Muba! Iba, naman kay ikaupat nga bana? Usa mang pwede ka matiyan ato niya?
6: Ay, huwag saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
5: Di ay?
6: Gahay mong kay ulo. Paano ka huwag balanghoy?

0: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Premium Dietary. Ang bago.
3: Isip po sa ka-store owner, dili malikayan nga mahago o masakit akong tabang na ako ang pag-inom sa Premium Dietary. Karun pa to normal na akong pamati.
2: Mas ipagusog, mas ipepektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.

0: Uy, tita!
1: Ah, tugnaw ka ayan, no?
0: Pilting, tinawas tubig ba?
1: Tap, hadlok ang baliti diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, ni daku ang iyang baba.
0: Mo ba?
1: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, ni daku ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Mangiis ako?
1: Oo, asa man ka, Tap?
0: Mangi ko para muda ko puning ako.

0: Salton Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C.
1: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali. Diri yun.
2: Ah, dali na.
3: FM Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sa gusto ni mo, soft or hard?
5: Gusto lang kong hard, yeah, soft. Hard. Yeah, soft pa yun.
4: Kau, sir. Uy, kau ba? Kini nga, hinamong gabi tawag diri, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
5: Kuwa na ako, aday ka nang po, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday. Bombay style.
4: So, kanang Bombay style, sir?
5: Kanagong 12 months to pay.
6: Exciting!
3: X FM.

Track 1, Zavoenius, where the players be your end, Mr. Silencer.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga may visa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng ating po mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang ating pong mga products. Ha? Ito po ang linyong likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama dito sa ating pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ha, ang buhay at kalusugan po natin, sana po ay okay tayo. Sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayong pong araw hong ito.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto niyo po makihilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Pati ko lang, Dok, lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang ating pong programa, no? Dyan sa may parting Negros. Ayan. Mga taga-Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. Ha? At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
2: Ayan. Taga Sambuanga.
1: Mm-hmm.
2: Welcome.
1: Ayan, magandang pakikinig po, ha? Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto, araw-araw na umiinom, especially ng atin pong Ultimate Trio. Nako, ay talagang nakapagbigay ito, no, ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga impeksyon, ano, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan, nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab, no? Collab ng mga vloggers, o. Oh. Eh, isang ano, mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Ano, di ba dati, Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
2: Okay na.
1: Ngayon, kakaiba eh.
2: Oo, saka ano, halos walang patid ngayon yung pagkakasakit. Kakagaling mo pa lang, after a few days, magkakasakit ka naman. O, kinakailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. O, kasi nga, sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress.
1: Stress. Mm-hmm.
2: And also yung weather.
1: Mm, o,
2: kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Mm. Tag-ulan, nagiging mainit.
1: Yun na nga.
2: O, diba? At pabago-bago. Kaya, kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato eh, gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit.
1: Ayun, ha? So mga kabayan po, kung yung mga factor na yan, eh, padagdag ng padagdag, ano? Kumbaga, ibig sabihin, parami ng parami. Yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, eh dapat dagdagan din natin, ano? Yung mga nutrisyon, yung mga bitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Dok, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit, eh yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, paano, pahinaan, yung ano natin, diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana, eh, pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at yung mga
2: kasi
1: kinakain.
2: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain mm-hmm. ay yung lasa, mm-hmm. Kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, mm-hmm. di ba? Kaya ang pinaka the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa.
1: Mm-hmm.
2: O kumbaga pang emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa.
1: Oh.
2: O ganun yung ano natin patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
1: Mm-hmm. So yan po ah, sa mga kababayan po natin, ako, eh kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayo patuloy ha, sa mga kabayan din, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon sa text line 0969-609-6545 at tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano yung mga current condition ng inyo pong kalusugan, ano? Baka mabibigla po kayo. Eh, napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Doc, ano?
2: So, doon naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple.
1: Mm-mm.
2: O tapos siyempre, dahil simple lang, pinababayaan natin, kaya pang tiisin, lalo na kung yung typical na Pilipino mentality, mm-hmm. no? Kahit may nararamdaman, ako, ayoko pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganon. Kasi alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Mm-hmm. Ang purpose talaga ng supplement, eh, para dun sa mga wala pang sakit.
1: Mm-hmm.
2: At saka yung mga nanganganib, tubuan ng sakit. Kasi yun. Lahat naman tayo, eh, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit.
1: Mm-hmm.
2: Oo, di ba? So, gawin nating, kumbaga eh, proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach, di ba? Pag proactive, ibig sabihin, eh, maaga pa lang, iniisip mo na. What if, di ba?
1: Mm.
2: Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw eh meron ng mahirapan ka ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
1: Mm. Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Eh pagka medyo malala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Doc, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
2: May mga ganun.
1: Mm-hmm. So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa atin pong pangangatawan. Ano? Lalo pagka napabayaan natin ang atin pong kalusugan.
2: Oo, eh, batiin muna natin, partner, si Sir, sa kanyang belated happy birthday kahapon. Mm-hmm. Si Sir Sem Uy.
1: Uy, magandang malusog na karawan.
2: Oo.
1: Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nagwa-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magba-birthday pa. Ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng atin pong pangangatawan, ha? Okay, bagay tayong patuloy, ha? Sa mga kababayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa atin pong mga Yes to Health Clinic, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jekos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office. Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessments, at mabigyan na po ano ng katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na yan, hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, eh dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin ano, na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities. Ano? Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
2: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamana sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay makaapekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pangkabuuan. Ano? Mm-hmm. Commonly, ito ay sanhi sa mga unay, mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy, o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwede maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi, nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ano, mm-hmm. ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance, mm-hmm. kung saan hinohold ng katawan yung fluid na nagsisirculate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito mag-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti. Ano? Mm-hmm. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad mm-hmm. ng mga paa natin. Ano? Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo ang laki-laki ng paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamaga, pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin, okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga. Pag tiningnan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka. Ano? Yung tinatawag na pleural effusion. Okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay? Pag halimbawa, nagkaroon ka ng injury, nauntog ka na nagkaroon ka ng traumatic brain injury, pwedeng nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon ng infection. Katulad ng mga meningitis. Mm-hmm. Diba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan. Mm-hmm. Yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos, at ito naman talagang normal namang kini-carry out ng katawan natin yan. Ano? Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess, then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So sinabi ko kanina, na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
1: Yun. Dapat bandayan yun, mga kaibigan. No? So ano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
2: Oh, katulad ng low albumin, ano, nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo, pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge. Para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko, lalabas. Mm-hmm. Oo. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamanas. Mm-hmm. So usually naman, ang problema na ito, nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman, pwedeng may allergic reaction. Kaya diba, usually sa mata. Mm-hmm. Saka sa ano, kapag na-allergy ka, diba, luha ka ng luha, mm-hmm, o namamaga ka. Yan. May mga allergic reaction na pwede mag-cause ng localized edema or overall. Diba, iba namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot, mm-hmm, pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman, isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw merong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congestive heart failure ka, mm-hmm, hindi na maganda yung takbo ng dugo mo. Mm-hmm. So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner. Mm-hmm. Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwede magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Mm-hmm. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka. Ah, may cirrhosis. O na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid, mm-hmm, doon sa iyong tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang, mm-hmm, buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw may problema sa kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Mm-hmm. Ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ko talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga, di ba, pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. And because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita niyo yung mga binti nila minsan namamaga, no? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak, mm-hmm, kasi hindi naagapan. May pala, may problema na pwedeng mahina yung heart, mm-hmm, kaya nagkakapamamanas o magkakaroon ng na-eclampsia. Mm-hmm. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Mm-hmm. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
1: Mm-hmm. Or pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan. Ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes, mm-hmm, kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
2: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. Mm-hmm. O, ibig sabihin nun, pag yung may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang, mm-hmm, may naiiwan na parang na parang hukay. Mm-hmm. Pitting edema. So, kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
1: Mm-hmm. Kumbaga malala na yung doc.
2: Maaring may komplikasyon yun ng isang chronic disease.
1: Mm-hmm. So yan ha. So mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan at lalo tigit pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan, localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan. Nako, Eh, magpakonsulta na kagad, Doc, ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot. Or pwede kayong bumisita ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, eh magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamaga na yun or pamamanas sa iba't ibang parte ha ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamamanas at pamamaga ano, sa kanya pong pangatawan. Eh, natulungan, mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
4: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan Nay, po nakatira?
5: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
4: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
5: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamaga ang paa ko noon. Natakot ako baka ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days, nang pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung maga ng paa ko. Sabi ko, kumulubot na nga yung paa ko. So, akas ka ako. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Opo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus, siguro yung mga nakasubok na.
4: Wow.
5: And then, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, 2 braso ko. Ito, parang ang anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatong lola? Sabi ko, hindi naman, kaya nagka ako, natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
4: Opo.
5: Nang ako'y sumubok rin na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
4: Ano pong masasabi niya na sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise
5: sa advice ko sa kanila, sabi ko, i-try mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774. Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuha na yung mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement kako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami mapupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon dahil pangalawang uri ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, Yes to Heaven. Kaya na, nagpasya kami, sinama ko na nga itong anak ko at saka yung manunita ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa-today ko ako
4: ng
5: ating class month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy echo ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. Ay, dahil sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na ang pakiramdam ko na wala yung parang nakalagang sa dibdib ko. At nakakatulog na. And siyempre noon, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga.
6: Opo.
5: Ngayon,
6: ayos na.
5: Oo. Yung nga lang, may panahon na may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
6: Opo.
5: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para ma yung follow-up check-up. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. Ngayon, second time ito.
6: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
5: Enrique Rosado, Summer Home Subdivision, Marikina.
0: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang isa sa atin pong mga kababayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? At pumunta sa atin pong gastro clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Kasi, ano eh, meron siyang heart problem, then meron ding kidney problem na nung na-address yun, eh nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
2: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. Kumbaga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. Kumbaga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorek talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga, partner sa bangka, pag merong pumapasok na tubig, may butas. Okay na kailangan mong yun ang targetin natin. Oo. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. No? At yan naman, hindi pa yan huli ang lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga.

0: So nakuha niyo po yung point. So ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food, pero it will not contradict to any of your medication. Mm-hmm. Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan. No, ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin, mm-hmm, to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days. Mm-hmm. Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento. Mm-hmm. O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
1: Mm-hmm. Yun ha. O tanggalin ang pangamba, mga kaibigan. No? At mas para sa ikabubuti ng ating pong pangangatawan, ay mas makakatulong po yun ng higit. Ano, yung mga suplemento na inyo pong iinumin. Okay? Good PM Doc, I'm Saddam, 50 years old. Taga Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
0: Pwede po, pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy, ang nagkakaproblema dyan, yung tinatawag na central nervous system, may mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system. Mm-hmm. Okay? So you can take it. Kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system. Which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
1: Mm-hmm. So yun na, sa mga kabayan po natin ha, na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na tutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination dun sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Naku, Dok, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Dok na minsay sa ating mga avid listeners.
0: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Alam yung status ng diet ninyo. Uh-huh. Baka sakaling meron kayong problema doon, ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede niyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi. Baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaliing uminom na ating mga suplemento. Malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong banday kalusugan. Si Dr. Algie Bakla po ito.
1: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala ka paalam. Hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. 95.9 XFM Jensen.
3: XFM. Exciting!
4: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit.

0: Ay, ako rani mga katropa. Good morning, diya kaninyong tanan.
1: Good morning!
2: Hello, good morning!
3: Hello, good morning!
0: Baybuntag! Kaninyong mga kigalaan! Good morning! Welcome sa itong pagparaguban, sa itong programa. Tulumanon, kaniyang Exciting Pilipinas.
4: Exciting!
0: Siyempre, nininbuntaga mga katropa. Muhata kita ang mga kalingawan, mga kanta, mga paborito ninyo, mga local artist. Mga nag-atang-atang niya, nag-amatang din tawag sa ito sa kakadlawon, mga katropa, kay gawad silang kanta.
4: Exciting!
0: Good morning, diya kaninyo! Good morning! Good morning! Good morning!
2: Hello, good morning! Good morning! Good morning.
0: Ang buntag po sa ito mga kagilang mga kaigsunan 26 kabarangay na ining atong syudad. Good morning, diya kaninyong tran diya sa may Makima area. Good morning po sa Rangali, sa may Maasing Kiamba and Baitum. Good morning po sa mga taga Malungon, Alabel, Malapatan, England. Sa mga taga Pulumulok og Tupi, hapit na po ba si Piat.
5: Good morning, exciting Pilipinas.
0: Good morning, diya kaninyo.
5: Live report.
0: Wala pa. Wala pa.
6: Good morning.
0: Lahi na pong napindot ni ka. Kanig yung kamutan ni Usaha, iba. Anang nga, di mo masamtan kung nga maunagin ang kamot nga ka na mahilig kayo mulihok lagi. Lahi-lahi mga katropa ang mapindot na pastilan.
6: Good morning.
0: Ay, may buntag ha! Sa ito, mga katropa ng mga OFWs. Good morning, diya ka rin yung tanong sa mga nagkatanaw diya sa itong YouTube channel. XFM Jensen TV. Pangitaan niyo diya ang programang Exciting Pilipinas Live na takita karon. Diya po sa mga nagkatanaw, pinagi sa ito ang social media sa itong Facebook page, XFM 95.9 General Santos City. Good morning, diya ka rin yung... O good morning po sa mga nagapamina via application sa XFM Network Philippines. Good morning diha kaninyo.
6: Good morning!
0: Kumusta? Medyo nagluya man yung tawo ni sila. Alagang di ka magluya, nagkagul katropang royal nga nagkagul ang sitwasyon. Crisis na ganit, ginilugan pag yun kami. Pero wala naman na, naan naman ang mga katropa mo na mga butang na ginisulti na ito kaninyo, nga dili na ito kontrolado. O nang kikinanglan, mag-amping kita. Kikinanglan mga katropa nga mag-kanunay kita nga magbantay sa mga panghitabo. O mag-andam kita. Karabang sa kaharuhay, sa kinabuhi na ito mga katropa nga ito na sinitian, usahay makalimut ta ba? Nga naatay dapat pangandaman. O saan ta man kay... Gawas sa pagpangandam, di man gani kay bawo magpasalamat sa mga blessing.
6: Happy birthday!
0: Adi wala eh, ginakuha ginang blessing mga katropa. Nakatagamtam na guharuhay nga kinabuhi, nakalibot naman kung asa siya naggikan. Naghinambog naman. Nitaas naman ang ulo. Nidako dahil di nitaas.
4: Exciting!
0: Still lanay. Di bitaw mga katropa, seryoso ha. Sa ito mga kaigilaan diya, paminaw ka mo. Inatay, giyatag, ihatag ka rin yung mga katropa nga pipinala ni ka mga pagtulunan.
5: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Bitaw mga kaigilaan, no, sa ka mabulukon o puno nga paglaom nga buntag kanatong tanan. Ilibin na sa atong mga kaigsunan sa Dibok Jensan ug Sarangani. Nasayod ako mga katropa nga dili magisayo ng atong giyagihan sa mga nangaging adlaw tungod sa kalit ka pagsulay nga dala ni ining linog mga katropa sa ubang pang krisis nga atong nasinitian. Siyempre natural lang nga doon na kita'y gibating kabalaka, doon na kita'y gibating kakulba, kaguol sa atong nauna o kasing-kasing karong mga panahuna. Apan ang kamatuuran nga kita nakamatapa karong buntaga o sa kini kadako nga timaan nga kumbaga mga kaigilaan mga katropa wala kita pasagdi sa tuang labaw nga makagigahom o kaduna pa'y nindot nga ugma nga nagpaabot ka na to.
6: Good morning!
0: Ang kinabuhi sama sa usa ka lingkon nga kahoy. Ano man ang katropang Ruel? Kahoy ba nga bisan unsa pakakusog sa hagro sa hangin? O pagtayog sa yuta, mahimo mang mga tagak na mga dahon og sanga, apan ang gamot diini ng pabilin nga nakatandog sa yuta, aron mo baro pag-usab. Kita ang mga taga-Jensan, kita ang mga taga-Sarangani, Kabalo magkita og nailhan kita sa atong kaligon og talagsaon nga kasing-kasing nga dili dali nga mabunog sa bisan unsang katanagman. Kabalo mo kining linog nga miuyog sa atong palibot na lumalabay lamang kana. Apan ang atong pagtuo, ang atong determinasyon o ang atong kaisog magpabiling nga mas ligon pa, ah, painaw ha, kaysa sa kaniadto. Niining panahon na mga katropa sa kalisdanan, ang labing dako nato, kabalo mo, nga hinagiban, mao ang atong panaghiusa o pagtinabangay. Kung adunay usa nga nagluya, ani akita, aron nga mo pakita o pagmando, musapnay o mupalikon nga na kanila. Dili kita nag-inusara mga katropa, uwa kita o di kita mag-inusara. Niining maong biyahe. Ang matagdako o gamay nga tabang o bisan ang yano nga pagpangumusta man lamang o pag-ampo para sa mga sa usag-usa. Usa na kana kadako nga haplas nga makapahupay sa samad o kakulba sa atong mga isigkatao. Kabalo ba mo nga ang krisis gidisenyo aron nga sulayan ang atong kaligon? Grabe po na nga pagsulay katropang Ruel sa atong kaligon. Halos gutmon mabunta. Lagi tinuod man na. Apan kiniusab ang nagdala kanato aron nga mas magkahiusa isa. Magkahiusa kita isip usa ka pamilya. Giyahan man kita sa mga pulong sa maalamon nga nag-ingon nga ang kahadlok temporaryo lamang. Apan ang kalinaw nga gikan sa kaitasan, mulungtad ka na sa kahanturan. Maunang atong itugyan ang atong kabalakaw ng kaluwasan sa atong mga pamilya, ngadto kaniya sa atong labawng makagagahom nga maoy nagkupot sa atong kinabuhi. Muna hinaot nga ang kahayag sa adlaw karong buntaga, mao kani magdala mga katropa o bag-ong kadasig sa matag panimalay. Nga magpahinumdum ka na to, nga human sa kangit-ngit o pagtayog. Kanunay gyud nga adunay malinawon o hapsay. Nga kahayag nga nagpaabot ka na to. Busa mga katropa. Gininhawa, ginhawa o lalom. Breathe in, breathe out. Pahuwaya, sulob ang malaumong pahiyom. Mubarog kita pag-usab. Manglimpyo sa atong palibot. O padayong maglakaw. Uban, mga katropa, sa pagsalig nga kitang tanan. Makalabang raniining krisis. Magpabiling luwas. Magpabiling magbilantayon. O magpabiling puno sa paglaom. May buntag. Og panalanginan kita Pilipinas sa atong labawng makagagahom. Good morning!
6: Good morning!
0: Ana ang peg sa atong kinabugi? O nang kamuniha, di gigbo angay nga mag-goal. Itugyan na lamang ninyo na sa atong labawng makagagahom. Aron nga ang tanan, mahapsay lang mga kaigsunan.
6: Good morning!
5: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, good morning ha sa atong mga katropa di akaroon na. Ilabing pa sa ito mga kagilag, mga kaigsunan, nga bago rin tao naka-tune in. La, good morning di ka ninyo. Kumusta nga itong adlaw mga kagilag?

0: kanon. Wala ka tropang Roel, kaya nag-away ming mister kami ikiwa ko niya pagbigyan na.
1: Atay.
0: Baka gikapoy. Baka nagluya. Giing nan bitaw kita nga ang dami daan ng Turboman Enhancer diya sa imong kiniran.
1: Ayoy!
0: Eh, once ka nakainom si mister niya na, after 30 minutes, sigurado yung kubakbakan to the max.
2: Good morning!
1: Atay! Ayoy!
0: Diba? Samugid, mahina kayo nga mga partner ay...
3: Exciting!
0: Aras 4:49 ng atong oras. Ay, sa ato mga katropa niya karon nga nagkapaminaw ha, nindot ang ato mga balita karon. Nindot ka makagool.
1: Ayoy!
0: Pero yun na pa ito mga balita. Ato sa ngatuan karon ng atong mga headlines.
4: Headlines.
0: Sa ato ang balitang nasyonal mga katropa, pagpamusil sa tunghaan sa Tacloban, planado. Ikadawang suspect na impluensyahan ko sa online games. Mato de DepEd Secretary Angara.
4: Headlines.
0: Impluensya sa online games o issue sa bullying, gisusi sa PNP, posibleng motibo sa pagpamusil sa Tacloban.
4: Headlines.
0: Digital watch ang giagat sa PNP sa mga ginikanan o magtutudlo human sa batod pa red flag sa suspect sa pagpamusil sa Tacloban.
4: Headlines.
0: Polis katag-iya sa armas nga gigamit sa pagpamusil, gi-restrictive custody. Napulcom, nagandam ang kasong administratibo.
4: Headlines.
0: VP Sara Duterte nanawagan o dinalian nga reforma sa seguridad sa tunghaan human sa trahedya sa Tacloban.
4: Headlines.
0: Abril o Mayo pa na planuhan na. Manghadlok ng unta apan di napugan sa 14 anyos ka suspect ng pagpamusil sa Tacloban.
4: Headlines.
0: Yawa rin itong balita karon puros Tacloban ni mga katropa. Pero sa itong balitang lokal upat kasityo sa Glaan, girekomendang himuong no build, no stay zone tungod sa bahad sa landslide.
4: Headlines.
0: Tragedya sa Tacloban, wake up call. Governor Tamayo Jr. nanawagan og mas gipahugtan nga seguridad sulod sa tulunghaan.
4: Headlines.
0: Siyempre mga balita nga dala sa ito mga patrollers, motorista patay, human maaksidente sa South Cotabato.
4: Headlines.
0: Polis nga dadakpan sa Maybas operation sa Coronadal. Posibleng madismiss sa trabaho, bisan maabsuelto sa kasong kriminal.
4: Headlines.
0: Construction material so gayuda, hatod na nilang Senator Cayetano Padilla sa mga nalinugan.
4: Headlines.
0: Pag-adtos pipila kabahin sa Sarangani Bay, gilimitahan tungod sa coastal uplift.
4: Headlines.
0: Pasabot nin, basi na ay kantilado niya, chip niya kalit ba no? Ano bang ni Ana, magunang yuta o, ni Ana ba? Uplift. Maunang na inang hubas diya nga mga kadagatan sa banda sa Glan. Delikado na mga katropa ha, kaya basi unyag kumpiyansa mo diya. Ligo-ligo ta di ano niya, nalang dahi diha mga kagilaan ba ang anong sa unahan gamay. Kanabang kantil nga ginatawag, kantilado.
1: Ayoy!
0: Maybe yan ang kantilado, kaya ang current niya na, pag makasulod ka diha, ala, itulak yung ka na paubos. So, kasi siyempre, ang wave man ko niya, ana, pader, murag ana ba, nag-ana, niya, diri taas, niya, diri, ang wave, ana, mawana man na diha, hilaong ka paubos. Muna ang ginatawag nga kantilado. Ako nakahapit ko na chip dati. May nalang gani kay bauta mo lang oy. Kung wapa, perti na itong pusaga ka.
1: Ayoy!
0: Pero wala oy, naglisod kung kapakapa oy. Saan-saan akong kapakapa, langoy-langoy lagi chip ha. Birahong yun ka ba? Mauna ang ginatawag nga kusog nga sulog pun musahay mga kigalaan, di ba?
1: Ayoy!
0: Alas sa 4:52 na, ang itong oras sa... Yun na pa sa detalye sa mga balita sa mga manglakaw karong buntaga. Ariyaw sa ang lakad sa itong panahon nga itong kanilyo sa Santon Vitamin C.
5: XFM Weather Update.
0: Nauman nga magpabiling gapon ng hayag o ginibay ang kainit ang dagan sa panahon sa Dakbayan sa Gensar at Tibuk Provincial sa Rangani karong adlaw. Ubos sa impluensya ka na sa nagpalayong Easterlist. Pwede buabot ang temperatura sa 36 degrees Celsius sa ulto. Di nang banabana sa heat index, magpabiling gapong taas o peligroso sa lawas. Iawag ang publiko nga magpabiling hydrated, pinagi sa pag-inubog daghang tubig o limitahan ang dugay nga pagpondo ilulong sa adlaw o rumalikay kita. Sakit, exhaustion, dalay bahin ang lungsod sa tupi o pulumulok, makasinating hiyas sa maghihapon o susamang init nga kalagitan sa kabuntagon. Apan mas tako ang posibilidad na doon ay localized thunderstorms pagabot sa hapon o gabi. Ang adlaw na to, musidlak kini alas 5:33 sa buntag. Apan mo salo kini alas 6:00 sa kahapunon.
5: XFM Weather Update.
4: Weather Update.
0: Oras na to, mga katropa. Alas 4:54 na magkinintawon. Paspasa mo dagan yung oras, oy. Ay, sa to mga kigilag, mga kigsunan niya, ha? At agin niyo, ha? Ang inyong mga paboritong kanta karon kay Playta na karon taon-taon na sama ni ining Dambana. Ang kanta nilang Banwe. Ipahinungod nila ni mga kigilaan diya sa mga katawhan sa Pulumulok. Proud sila nga gibuhat yung maong kantaha para sa mga taga-Pulumulok. Unta, proud po mo sa mga sa maong artist nga Banwe. Ay, Dambana di ay. Sorry, God. Grabe, yung stricto man kayo mo. Di naman mo kay Bao mo pa sa ilo. mga ilang kontak ka pa sa ilo ang ginag, my God. Saman taon mo, eh. Ay, nako. Oy, ala. Alas 4:55 na ginintawan itong oras, mga kagalaan. Kaling bahina. Pareha itong Cario Santon Plus Gold. Kaoban na ito na Santon Plus Herbal Capsule. Santon Gold Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Santon Herbal Tea. Santon Herbal Oil. Kaoban na ito na Santon Vitamin C. Wow!
5: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Good morning! Sa mga kabataan, nanay, imo ang anak niya, paim na nag-vitamin C. Sabihin pa kung kay Bao na mo inumog kapsula ay inisa na na ayun na nainig sirup-sirup dako naman imong anak.
2: Good morning!
0: Ay importante ang vitamin C sa lawas. Aron po sa kanabang magpabiling ligo ng atong kalawasan. Daily immune support nato ni and naturally powerful mga katropa ang atong Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C mga katropa, ascorbic acid as sodium ascorbate. Mao nang ginatawag ni siyang alkaline vitamin C kay di mo hapdos ni muntian. Ascorbic acid, Santon Vitamin C, mga katropa, mapalit sa paborito na itong mga butika. Alas 4:56 ang itong oras. Arena ang kantang Banwe, gikan sa Dambana. Dari sa XFM 95.9, Gerald Santos City, katropa mo, exciting sa programang Exciting Pilipinas. Kauban si katropang Ruel Dumantay. Good morning!

0: FM. It's always your better choice in Jensen. XFM.
1: Exciting.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit fancor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
6: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kay na tumaran jud na ko Sandown Plus Gold. Karun, okay na ko. Di na po nang sakit akong puson.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Sandown Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
9: Exciting!

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: XFM.
2: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ipot, pot.

0: sayo na diyan, ay.
1: Good morning!
0: Kiki, ay, pong gabay, bala 5-6 na ako, katulgon pa ka doon sa rega. Ano-ano-ano mo? Ay, kumpiyansa kay Katropang Ruel, kay Danceris ba yan ito, Miyagi?
2: Atay.
0: Walang kapil tong sa Alabel ba? Kay, wala man, kay di naman makaya yung tao, no? Ipugos na to, mga Katropa, moro, magmusinggit na to, mga kabukugan, moro yung aray!

0: okay pa ba diha? Okay pa ba itong live? Tarawa daw sa browser. Tuyok tuloy sa kuha. Ano na pa? Okay pa? Okay. Sige. May buntag ba? Sige, dire-release ang computer. Usahay din ang computer dari. Ludanon ba? Di na ganin mo matagad. Mang luod ba na yun? Sa mga luod-luod diha do? Hindi pwede ng luod-luod dari ka rin. Ano ba yung may multa ka? Good morning, diha ka rin yung tanang kaupang gabon niyo, katropang Ruel, naman tayo sa programang Exciting Pilipinas.
1: Good morning!
0: Kaling mahina, atong ka rin niyo. Suntown Plus, Coffee Mix, ang kape mga katropa. Kagikinagla na itong karawang panahon na. Ay mauna yung makapalikon sa ito ang panglawas mga katropa. Mauna yung nag-aingon ka na ito nga. Abs, ako imong imnon, kay aron dili magkutoy na imong tiyan. Okay, parte mo yan ang sakita mga kaigalaan. Karang kutuyo ng imong tiyan. Ay kung nagtuyok man ninyo ang Facebook diha mga katropa, dito ta sa itong YouTube channel XFM Jensen TV. Huwag na mo yung mga Google TV diha, mga Android TV diha, nga na YouTube. Pangitaan na ninyo ng XFM Jensen TV. Duha mo na XFM Jensen TV. Ang sige itong isa gani ha. Okay, pero di pa mo kung ka-live dito sa XFM Jensen Official. Dari sa taas sa XFM Jensen TV. XFM Jensen TV Official, magutong isa. Di pa manggod ta ka-live dito, pasailoan lang sa ugod minin nyo. So, dari lang sa taas nag-live mga katropa sa XFM Jensen TV. Okay? Wala pa'y word ka official sa tumoy ha? XFM Jensen TV rasa. Katong XFM Jensen TV Official, panaghana lagi ninyo ang inyohang ano diya. Ang subscriber na to diya, aro maka-live na ta diya. Alas 5:09 ang atong oras ay sa mga wabayng dawang kamata pang mata na mo. Kaya rin na karoon ang atong mga balita.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ribahin na atong kaninyo mga kagilaan sa Suntown Plus Gold na mapalit sa paborito niyo mga butika. Always available sa tanang branches sa Rodion Pharmacy.
1: Good morning!
0: Ang Rodion Pharmacy na ito sa Malakas. Ang Rodion Pharmacy dito sa May Mabuhay Road. 24 oras na sila. Mauna, kung mangita man mong Suntown Plus Gold, dadi ha, muad to mga katropa kay abri 24 oras.
1: Good morning!
0: Tukan, ano ko, Chip? Tukan, slaway. Suntown Plus Gold, mga katropa! Suntown Plus Gold, ikaw lagi ang una!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ari na nga ito mga balita kay kumpirmado nga dunay dililean o glunsay nga plano ang nahitabong madugoong pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City nga Mikelasin Tower tulo kay estudyante. Og biangol og 13 kauban pa. Kinagibutsyag ni Education Secretary Sani Angkara agapong adlawa atul siyang formal nga pagbisita sa mga tulunghan. Subay sa pakisusi sa mga otoridad sa Iran nga ang duha ka suspensadong minor de edad nang idaron kini 14 o 15 anyos giingong dako og impluwensya sa mga mapintas ka online games og daotang unod sa internet. Ipadayag niyang gara nga kini maong trahedya usa ka mabirantayon nga hagit nga napakita og di lang kini lunsay nga issue sa peace and order kun dili usa kini kadakong tawag sa mga ginikanan og sa mga magtutudlo nga magsilbing ikaduha nga amahan o ginahan aron nga dinalian nga bantayan ang lihok o distress sa mga kabataan. Gawas nini nanawagan usab ang kalihim nga dinalian nga susihon ang og papadubagon sa balaod ang tag-iya sa 9mm Glock pistol na gigamit sa krimen. Subay sa paunang investigasyon sa kapulisan ng 14 anyos ang child in conflict with the law kung CICL giingong gibansay mismo sa paggamit og armas sa iyang iyaan nga usa ka pulis kinsa mao'y matod patag iya sa maong nga pusil una pabisulod ang mga suspect pinaagi sa pag-ambak sa kural sa eskwelahan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pamutana diri asang ginikanan ni ini mga kaigilaan.
2: Ayon!
0: Nga nung kabuhat man ni ini maong krimen unsa may pagpadako ni ini. Waan mabantayan mga katropa ang lihok ni ana. Ay matod pa, are, musunod na tong mga balita.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Gisusi karon sa Philippine National Police kung PNP ang posibilidad nga ang mapintas nga pamatasan sa

0: Cavite Police Brigadier General Jason Capoy, Director sa Police Regional Office 8, nga ang 14 anyos nga suspect tigdula niining maong sandbox style game nga nagtugot sa mga magdudula nga maghimo og kagubot o magamit sa nagkaniyang armas. Gawas niini, gisusi usab sa mga otoridad ang report nga dunay lalong nga issue sa bullying nga posibleng nagpalihok sa mga suspect base sa ilang initial nga pamahayag. Itinudusab ni Kapoy mga katropa nga nagpabilin sa tulo ang namatay. Samtanga, misaka nga ito sa 20 individual na ang nangaangol sa maong trahedya. Sa maong hihapa, sa mga samaran, 15 ang niini ang dunay lunsay sa samad pinusilan. Samtang ang uban nga angol tungod sa dinilayang paggawas o paglayat aron nga makalingkawas sa unahan sa klase. Ang doon kasuspek na ginado 14 o 15 anyos nga parehong grade 9 students o gasood nga managhigala. Dinilayang nga bisulod ang doon sa classroom o dinilayang nga gipaulanan o bala ang mga nag-eskwela sa wala pa kini madakpan sa kapulisan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: O na itong ginengon mga katropa nga this is the job of our parents. And our number one good kita yung mga ginikanan kanong wa man nato bantaye mga katropa na ito mga anak na mga online games kailang ginabuhat karon. Di na to ang ngayon mahayon ni mga kabataan kay biktima rambang tao ni sila. Pero kuya pagkaplano chip no rambang asa ka nakatuon ni mga bataa nga no ni no unsa ni napasagdan ni di ba? Nga marabagway ko kahadlok mga katropa nga basta na lang ni bulhot niya ni Change Magazine pag lalimang kakurinta kabasyos balang na na-recover pero tindaghana pinakamagasin na chip upat kay pito man ang ano pito kung extended unsi pero nabi extended ang 9mm Glock wala na magyapo no depende mga gudagod. Pero ang unod niya na sa isa ka magasin, kung normal magasin, orag pito, ikawalo ang chamber, pwede. Oh, ang sarang ang tao niyo eh. Nga kaling bataa, kaling 14 anyos, pampaghadlok lang ko na to, pero matod pa niya. Ang isa bang ko, 38 chip, isa lang yung kabuto ang ihang na, ano, napabuto sa iyang pusil. Kay aduna pa may nabilin sa chamber nga pipila ka mga buhing bala, isa lang yun ang fired cartridge. O kanig yung 14 anyos mga kigilaan, ang grabe yun. Mura ba siguro nalingaw ba pag pataksa, pag igos, pulburas yung kamot, halasigi, paturato nilang. Di naman kung siya mao mga kigilaan kay matod palagi sa mga taga dito, marang imposible kayo nga wala giplanuhan ni eh. Ay matod pa po ang plano is mang hadlock lang ko no pero diridiritso naman ang limang kanyaan ng 40 kabasyos balang nag-recover ayoy pila ka magasin yun ang naakari mo ante
2: atay ayoy
0: bag kuya man kain eh murag siguro na lima ka magasin siguro na eh or upat ka magasin
2: ayoy.
0: Abogado pa naman unta ang policewoman chief pastilan perting gubaan ni karir. Ano mapod nga wa ni mo tagua po na ibuhang armas pod? Di ba? Kada bang? Be a responsible gun owner. Police pa man unta, pero di man tananhang yan eh. Basta naana lang dali agipamutang. Itago, intawa ninyo na. Okay, kay mga bata karon ron. Di pagin ninyo matanaw kung sa'yo ginabuhat niya social media. O, nang sakit kay pamalandungon sus, ang imong anak, sample na adito, no? O, mag-guol, mga chip ba? Ano bang, ibutang ko din mo ang imuhang kaugalingon nga sa sitwasyon ba? Nga ang imong anak, tuwa dito. Nga naiingana nga mga pangita mo, unsa ka imong unang pagabuhaton? Diba? Una sa tanan diya, mag-guol ka, wa ka kasabuton sa imong batiyon, kay anak, mali mo na siyempre. Ano bang, ay, nako, ay, wag ko.
2: Ayoy!
0: O nakita mga ginikanan, atong gibantayan, on sabay activity sa atong mga anak, labin pa diha sa online.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Okay, rin tagatan, aro nag-drama-drama kay maghilak-hilak rin na.
2: Ayoy!

0: Okay lang tag ang inyong ginatanaw, except MD, ang inyong gina-review, okay ra na.
1: Ayoy!
0: 5:17 ang atong oras, mga katropa, sa live para itong mga balita. Gihangyo karon sa Philippine National Police ng PNP ang mga ginikanan o tigbantay o mga magtutudlo ng pag-usika ng pag-monitor sa paggamit sa mga kabataan sa social media o mga gadgets. Kinihumana, gikumpirma sa mga otoridad nga usa ka minor de edad nga suspect ang madugong pagpamusilo sa San Jose San National High School sa Tacloban City. Dunanay, gipang post nga mga video nga nagkapakita o kapintasan sa pagpamusilo sa wala pa ang trahedya. Subay sa pamahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nagapong adlaw ang mga ginikanan mao ang unang linya sa depensa o kinahanglan nga hatagan og saktong pagtagad ang kalihukan sa mga bata sa interest sama sa pagkatiman sa mga pisikal nga nahimutangan. Gipahayag ni Nartates nga dunay mga red flags o mga timailan sama sa kalit nga paglayo sa kaubanan o social withdrawal, pagkagumon sa mga daotang hulagway o paggamit sa mga radikal nga pinulungan nga angay reportan dayon sa kabulisan o sa tunghaan aron nga dinilian nga mapugngan ang dako nga trahedya. Abaog lakang nga hiuyon na sa kamanduan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pinaagi ni Interior Secretary Jun Bicribulla nga pakusgan ang community-based prevention measures batok sa kapintasan sa kabataan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Actually, this is the effort of the parents. Ginikanan, ginitanan. Saan mong katropang rule, kay busy man mi sa pagpangitag, pag-inibuhin, hindi lagi na rason para sa kuag yun. Nagid mo'y time. Walo ka oras naman mo manarbaho. Ayaw may ininyo, ina nga kanabang kalunay na lang in town, talihang ga-overtime. Wala man may ga-overtime katropang rule, grabe yung ka-traffic. Kana lang, problema na ito na niya. So, pero mangitag-itag pamagi. Kaba mangintag itang pamaagi, naman tayo rest day sa kadlaw. Diha ang kahigayunan ng istoryahon na ito mga anak. Diha ang kahigayunan ng kumustahon na ito mga bata. Kay lisod kaayo. Lisod kaayo. Dako kayo ng problema. Ako, wala yung problema. Huwag akong anak, bulihon na lang nga. Bulihon mga katropa. Basta kay di lang mangbuli. Pero lisod po kayo, mabuli po. Pero may mga anak, kay manimalos po ba? Eh, pasabot lagi sa ibang bata nga daotag yun ang pagpanimalos yun. Ang pinaka-importante lagi sa pamilya, no? Kanabang, ibutanggo ninyo ang sentro sa iyong relasyon kanunay yun ang atong labaw makagagahom. Maura, ginda ang sekreto diha. Kanunay lang yun, ibutang ninyo ang sentro sa iyong relasyon sa pamilya ang atong labaw makagagahom. Nya, kung naamoy time, panimba mo eh. Di ba mo kay bawo, basa niya, Biblia, panimba yung tawon mo eh. Dadaanan nyo ng anak sa simbahan. Araw makakat-on, makatrupag, mga maayong pinulungan, maayong binuhatan. Di ba? Kaya sana di ha, kanunay nakatutok sa online games. Sa auntaman, kay si tatay, kung si tidur po kayo dako, agipalitan po computer. Para man to sa project, project ko Roy. Kung project lang na ayaw palita o high-end, ayaw palita og Ryzen 7, ayaw palita og Intel iCore 7, i7 ba diya karon? Ayaw palita nga na. Kung gusto ni mong online games, palitag ka ng mini PC. Palitag mubo ng specs nga hindi pwedeng dulaan. Pang research lang yun, pang word lang yun, pang office lang yun, di ba? Pang project lang yun, pang type lang yun. Kaya kung tagaan ni mo nag-high-end kayo ng mga PC, wala na'y laing buhaton. Napay video card yung katakot-takot yung memory naka 32 GB pa yun na
1: ayoy
0: naka video card pa yun agoy yung PC pa yun nga naisuga-suga agoy dili kaga-edit mapugod akong bata katropang Ruel kinahanglan po niya okay man pero ibutang sa sakto lang yun siguro nga specs ang inyong ihatag sa inyong mga bata. Kaya sa cellphone, ayaw kayo patuwayan ni Ki. Na! Imuon rin nagdulaanan.
2: Good morning!
0: Matingala ka, di na nimo makontak kay nagdula, nag-ML. Tuara, gi-DND ka.
1: Ayoy!
0: Do not disturb.
1: Atay.
0: Di ba? Ay, ang bot, ay.
1: Ayoy!
0: Sao naman yung kalibutanan eh. Well. Alas 5.22 na katong oras, ato sa katuan ang linya ni katropang Ivan Polonan kay motorista patay, humana aksidente sa South Cotabato. Atong saro na dugang detalye katropang Ivan, imo na
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Patay ang usa ka motorista human makaangkon og dagang samad sa panglawas sa diyang malisgrasya samtang nagmaneho og motorsiklo kagapon sa buntag sa National Highway sa bahin sa Barangay Dahay, Surala, South Cotabato. Sa pasiunang taho, gikan sa mga local executive og imbisigador sa Surala Municipal Police Station nga may responde sa insidente, gibutsag ang 21 anyos nga lalaki nga motorista. Maingon na unta mo pauli sa usa ka barangay sa Santo Niño, South Cotabato, kaniyang nabangga ang gisakyang motorsiklo sa kilid sa highway nga may resulta sa iyang kamatayon. Matod pa sa mga otoridad, gideklarar siya nga dead on arrival sa Soc Sergeant General Hospital sa South Cotabato. Din siya gidala sa mga emergency responders aron matambalan. Sa pagkakaroon, gikuha na sa mga kabanay ang patayng lawas sa maong biktima. Mga katropa, mag-amping yud kanunay, inig magbiyahe.

0: misulay sa pag-ambak sa Coral. Sa kasamtangan na recover sa repeat ang grabe, 40 kabasyo gid gabala diin kadaghanan gikan sa 9mm Glock pistol nga gipadagian sa usa ka babaeng pulis.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Grabe. Di basta-basta chip 40 kabala mga kagilaan.
2: Ayoy.
0: Aba mga kabataan, may pay ibaling ninyo ang inyong mga anak sa pagbuhat o mga kanta, sa arts, sa unsa pa ba diha mga kagilaan, i-develop ang ilang mga talent sa multimedia. Balubo kay karong panahon na AI na magyud, i-develop ninyo yung mga bata kay halos tanan mga katropa karon na na magyud AI. I-practice ninyo yung mga anak ha, aron di mabilin sa panahon. Kabalo mo ang technology, dako kayong tabang para sa tua. Pero kung di man ko nato magamit ng tarong mga katropa, kabalo mo, maugin epekto. Dagan pwedeng mahimo mga katropa ang ato mga kabataan sa online. Pwede sila mag-cut on diha. O video editing, audio editing. Diba? O na'y dapat angay nila pagkabuhaton. Musuwat og kanta, dili na lisod karon mga katropa. Ang mag-compose og kanta tungod sa AI, pwede na nila mabuhat ang ilang gustong pagabuhaton nga klaseng kanta, ilahang lyrics mga kagilaan, di ba? Kadaghan kay pamaagi, kada lang kay nay subscription.
2: Ayoy!
0: Alas 5:31 na nga itong oras, balikan na ito, bampan na ito mga balita. Party up, ladies and gents! Ari para na sa mga nanay di akaroon nga ng mata na unat-unat di anay sayo-sayo ginagmay. Kisi-kisi po gamay aron nga paninton punta. Samtang ikaw diha, kapaninig, kapangluka, kung sabay ginabuhat ni mo. Ike-ike ay na ibong hawak diha. Ay lang ipakita kay mister, kay masing birhon kao niya pakwarto. Malate na noon na ibong mister. Party up! Team Moss. Together with Pocnet and JP. Pindot, ingkantahan mga katropa para ni kaninyong tanahan. Dari laman na sa XFM 95.9 General San Jose City katropa mo. Exciting sa programa. Exciting Pilipinas. Kauban si katropang Ruel Dumanta.

0: na mga katropa, ito kanin yung sa Santon Plus Gold. Pero din na ito ang ikalimtan mga katropa, nga pakusgo na ito itong immunity. Santon Plus Gold mga kagilaan ha. Doon na kanin mangustin. Maunay antioxidant mga katropa na makatabang sa itong kalawasan. Napakinin ginatawag na itong ampalaya na makatabang sa pag-regulate sa sugar level sa itong dugo. Napakinin tawag na itong ahos. Diba o garlic mga katropa nga makahupay sa mga adunay hypertension. Tapos puno sa vitamina at mineral sa pinagi sa itong malunggay o gisperulina. Unsa pa yung ginahulat ninyo? Mo na nga kamudya, mag Santon Plus Gold na. Santon Plus Gold, papalit sa paborito na itong mga butika. O pangandam na sugbo! Nean ang pinakadakog labing mabulukon yung running event karong tuiga. Apil na sa Windsor Color Run 2026 karong Hulyo 18-2026. Sugod kina alas 3 sa Kadlawon. Padayon dito sa may City de Maria. Alas sa Dugang de Tarye. Ariya itong paminawon mga kaigalaan.
1: Get ready, Cebu.
2: The biggest and most colorful running event of the year is here.
1: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026.
2: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
1: Choose your challenge.
2: 6K,
1: 12K,
2: or 16K.
1: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
2: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
1: four iPad A16 tablets,
2: four Sony wireless headsets,
1: four
2: Huawei Watch Fit,
1: four smartwatches,
2: four
1: JBL Go 4 speakers,
2: four Huawei FreeBuds,
1: and many more exciting prizes.
2: Register now.
1: Visit our registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
2: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
1: Run, celebrate, win.
0: You know, 5:45 ang itong oras mga katropa. Ako magyapon niyo katropa ang Ruel Domantay sa programang Exciting Pilipinas. Ari na karoon ang dugang panatong mga balita.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dinalian nga ng paggawa sa Kusaka Pampublikong Pahimangno o Public Advisory and Technical Working Group o TWG Allen sa mga residente sa barangay E. Aligado Glan. Umaag nga nakumpirma ang seryosong bahad sa landslide the Dam River o ang pagbabag sa mga nahudong yuta sa agihanan sa Sapa. Aoba ng mga tension cracks sa gumika sa ritabong magnitude 7.8 kilinog di atong Hunyo 8. At sa gipaygay nga Incident Management Team Meeting. Itong Lunes, agipangunahan ni Governor Roel Pacquiao formal nga girepresentahan ni TWG Team Leader Engineer Roel Quiamco ang resulta sa ground inspection sa mga sityo sa Katinon, Puting Bato o Tamlang, diin dinalian nga girekomenda ang pagdeklarar sa mga high-risk areas isip no build, no stay zones. Grabe ha.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Yawa, landslide areas mga katropa, so di nagit pwedeng kapuyan. Oo, ipunin tao na doon ay mga yuta diha mga katropa, no? Taon taman. Huwag man tayo mabuhat niya na. Samtang, salay na ito mga balita at usang atuang karoon ng balita ni katropang Ivan Polonan kay pag-adto sa pipila kabahin sa Sarangani Bay gilimitahan tungod sa coastal uplift. Katropang Ivan Polonan sa Ritalye, imo na.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Istriktong gipatuman sa Department of Environment and Natural Resources Region 12 Protected Area Management Office ang paglimita sa pagpasulod sa pipila kabahin sa Sarangani Bay sa Glan, Sarangani Province tungod sa coastal uplift nga epekto sa magnitude 7.8 ng linog. Kaibaluan nga usa sa mga epekto sa linog mao ang pagsaka sa mga coral reefs o paguba sa tubig bisan high tide na nga gitawag nga coastal uplift subay sa FIVOLCS. Tubong sa baong kamanduan aron dili maguba ang mga coral reefs, hinungdan gibutang sa DNR 12 ang mga signages tungod ubos sa Sarangani Bay Protected Seascape. Ang Sarangani Bay matod pa tugutan lamang makasulod ang adunay pagtugot gikan sa Protected Area Management Office sa DNR 12. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang hugot nga pagbantay sa mga apektadong baybayon. Mga katropa, protect na hiusab ang imong mental health ikay sa stress ug kaguol. Inom og Santhone Plus Coffee Mix alang sa nakay usang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Polonan, X-FM News.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dahil para ito mga balita, construction materials, sugayuda, hato dilang Senator Cayetano o Senator Padilla sa mga nalinugan. At ang saro na dugan detalye di ini katropang Philip Oligario, imuna.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
5: Meron sa bibisita sa Senator Alan Peter Cayetano o Senator Robin Padilla sa mga biktima sa magnitude 7.8 na linog sa Glan o Malapatan sa Sarangani Province o General Santos City kagahapong adlawa. Aron sa tao nakasamtang ang sitwasyon sa mga nalinugan o baghatag o hinabang. Buntag palang giat nga na sila sa mga residente sa barangay poblasyon sa Glan kagisundan sa Malapatan kundi inang hatag silang mga construction materials aron makasugo na og tukod ang mga nawad-an og panimalay. Dungan ni ana ang bugas og mga relief goods. Nakahinabi usab nila ang mga opisyal sa mga nasampit ka lugar ingon man ang mga biktima. Saad sa duha ka senador nga bubalik sila aron dugangan ang mga hinabang. Pausab na hitabo sa pag-abot nila sa Mateo Barangay Lagao, Jansan. Matod pa ni Senator Cayetano nga daghan pa ang kinahanglan aron makabangon ang Southern Mindanao sa linog. Apan sila determinado nga matabangan ang mga nanginahanglan.
6: Grabe ang damage. Tapos alam nyo naman, pag earthquake, hindi nyo paglinog, hindi nyo sure yung mga aftershocks. So kailangan hindi lang relief, kailangan may plano sa rehabilitation.
5: Subay sa datos, kami abot sa 34,000 ka mga pamilya o 69 ka mga pampublikong infrastruktura ang kasamtangang nanginahanglan o rehabilitasyon. Tungod sa maong inisyatibo, dako ang kalipay sa mga nakadawat o hinabang. Mga katropa, sama sa mga pagsulay, ang atong panglawas kinahanglan o sa magdugang bitamina aron magpabilin ang healthy body o strong immunity. Busa mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. X-FM News.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Tantang salayan pa na itong mga balita din ilian nga nanawagan si South Cotabato Governor Rinaldo Sukayan Tamayo Jr. Agapong adlaw mga katropa kapakusgan og masa agipahugtan pa ang mga lakang aron nga masiguro kapapabiling nga luwas og mabinantayo na palibot sa mga eskwelahan alang sa mga kabataan. Kinihuman sa naitabong madugong pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City doon diin tulo ka mga estudyante yun ang nakalasan og kinabuhi samtang 20 kauban pa ang mga dinalian nga angol sa usa ka opisyal nga pamahayag ipang higusgan ni Tamayo nga ang tunghaan mao ang dapit diin ang mga batanon gawas doon nga makat-on mangandoy o mulambo nga walay lunsay nga kanisang ukadlok sa ilang huna-huna.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Grabe ganun pangitabo dito mga katropa, makasulti lagi kaga ah. Tuyawa lagi ay.
7: Ayoy! Ay!
0: Unsa ba gyud ang angay solusyon? Criminality? Parusa ba gyud din ni mga kabatanunan? Ang angay na itong tutukan o syempre na naman na, naitabo na unsa pag ito mas angay na ito dapat tutukan, di ba? Basi nakalimot ta. Ha? Nga dapat sa itong panlawas, di ba? Prevention is better than cure. Always na itong ginasulti. Prevention dapat po ng itong pagkabuhaton. Mao na gikinahanglan diri ang tabang sa mga ginikanan. Dili gid ninyo angay pasagdan ang inyong mga bata. Luyo sa grabing kapait nga nasinitian nato sa itong kinabuhi karon mga kagilaan. Kabalo magintanian ang tanan. Pero atong huna-unaon, para kay kinsa bigyan ka naning kamot. Ora man gina, di ba para sa imong mga anak. Luyo sa imong pagpanikamot mga katropa, bantayi kung unsa ang ilang ginabuhat karon kay dili na pareho ang panahon kani adto nga kamubata pa sa panahon karon nga sila mga bata. Layo ra gyud kaayo mga kagiraan. Una sa tanan, wa na sila naanad ka ng mga dula diha sa gagwas nga magkagrupo-grupo. Yeah. So mauna lamang ang gamay na ito mga panghimangno. Ato ng gisgutan, padayon mga katropa sa programang Bulsay. Ato makaubano niya si katropa Chris de Gaspe. Pero masunod na karon mga katropa ang programang Express Balita. Yung makauban si katropang Philip Oligario. Relax na mo niya, relax. Siyempre mga kagilaan mga katropa, para tayo oras kang magpadayon sa unahan. Salamat na lamang kasi yung pagpaminaw. Sakalan na lamang sa kinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ruel Dumantay na ngayon kaninyog bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kasi katropang Ruel takes care of you. Love you guys. Bye-bye.

0: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: XFM
4: Santon Plus Go.
5: Ishira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Go, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Go.
4: Santon Plus Go. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Nakujud kaayo ang natabang sa Santon Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad ni inom ko ani, na-feel jud na ko ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa na mong mga leksyon. Gani, nakujud kaayo ang akong pasalamat ani Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: XFM
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
8: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bag-ura ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
9: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
3: X

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:04 na sa bundok.

0: Palitas Sabuntag. Express Palitas Sabuntag.
1: Sa unuhang tudling sa itong mga balita, una sa top story.
0: Headlines.
1: PNP suportado ang panawagan nga ipaubos ngadto sa 12 anyos ang age of criminal liability.
0: Headlines.
1: Samta sa balitang lokal, construction materials o ayuda, hatod ng Senator Cayetano o Senator Padilla sa mga nalinugan.
0: Headlines.
1: Sa balita regional, alias Pastor, dakpan sa pagpangarnap o motor nga gipang nagiyahan sa LGU Quezon.
0: Headlines.
1: Samta sa balitang national, online game nga Gorbox og isyu sa bullying, ginalantaw nga hinungdan sa pagpamusil sa Tacloban School.
0: Headlines.
1: Sa balitang international, sanctions sa Iran gibawi sa US sunod sa 60 na kaadlaw. President Trump nagpasidaan nga moaksyon kung magbagahi ang Iran.
0: Headlines.
1: Sa sports news, Giannis Antetokounmpo i-trade matod pa sa Miami Heat gikan sa Milwaukee Bucks.
0: Headlines.
1: Samtang sa showbiz news, iconic music producer nga si Cliff David na nitaliwan na sa edad nga 94.
0: Headlines.
1: Og sa tumalitang extraordinaryo, lalaki nga maniningil unta sa gibaligya nga motor, gikulata humanasairan nga kinawat ang sa
0: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
0: Express Balita Sabuntag.
1: Sok Sir Jen, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa tupag panag-uban sa programang Express Balita Sabuntag.
0: Express Balita Sabuntag.
1: Ning adlaw nga Miyerkules, Petsa 24 na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Kininyo nga lagad sa kahanginan ka tropang Philip Oligario, hatod nato kaninyo ang mga mainitod ug labas ka balita ning adlaw.
0: Express Balita Sabuntag.
1: Kiningabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Lago na ang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Man Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ogam Fish Next Plus.
0: Express Balita Sabuntag.
1: Ang mga nasampit ka produkto mga katropa, ang proven and tested na, ubay-ubay nang nakasulay o nakapapatuod busa sa pinginahulat ninyo, tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na'y 20 o ano na'y 7 minutos ang nakalabay sa nasa isa buntag? Hindi na natunogayon pa mga katropa, anian na mga retalye sa itong mga balita.
0: XFM Top Stories.
1: Alang sa itong top story mga katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Sugdang imong adlaw nga himsog ang panglawas o manyag ang pamanit aron ma-achieve ang kutis artista, tumar na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM Top Stories.
1: Suportado sa Philippine National Police kon PNP ang mga panawagan nga amendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act aron ipaubos ngadto sa 12 anyos ang age of criminal liability sa nasod. Ipahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Ray Co sa usa ka palace briefing nga uyon sila sa maulakang. Kinisunod na usab sa kipagawas ka panawagan ni Senator Robin Padilla kumaan sa naitabong manugoong pagpamusil sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City ning nakalabaing adlaw.
0: XFM Top Stories. XFM Weather Update.
1: 9 minutos na mga katropa nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang sa itong weather update, hatod ka nato sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas kanunay ligon. Tumar na og Santon Vitamin C.
0: XFM Weather Update.
1: Mga katropa, lakad sa panahon karong adlawa makasinating managumon kakawanangan ng General Santos City. Nina nasa 33 degrees Celsius sa temperatura. 15 kilometers per hour ang gikuskon sa hangin ganun ang pagkagoros. Kamukabat sa 25 kilometers per hour o 20% ang chance sa pag-ulan. Ang South Cotabato makasinating panalang sa pag-ulan. Nina nasa 31 degrees Celsius sa temperatura. 10 kilometers per hour ang gikuskon sa hangin ganun ang pagkagoros. Kamukabat sa 20 kilometers per hour o 40% ang chance sa pag-ulan. Samtang sa Sarangani Province, makasinating hayag ang kawarangan, nina nasa 32 degrees Celsius ang temperatura. 18 kilometers per hour ang gikuskon sa hangin, ganun ang pagkagoros, kamukabat sa 28 kilometers per hour o 10% ang chance sa pag-ulan. Ang adlaw mga katropa, misidla kaninang alas 5.34 sa buntag o musalo po niyang alas 5.52 sa hapon.
0: XFM Weather Update.
3: Weather Update.

0: Araw na 10 minutos mga katropa na kalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa tumbalitang lokal. Hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa matagbuntag kape nga healthy ang imong kinahanglan tungod dili lang ka nakakape. Apa natambalan pa ka mag Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Personal nga bibisita si Senador Alan Peter Cayetano o Senator Robin Padilla sa mga nabiktima sa magnitude 7.8 nga linog sa Glan o Manapatan sa Sarangani Province o General Santos City kagahapong adlawa. Aron sa tao na kasamtang ang sitwasyon sa mga nalinugan o manghatag o hinabang. Buntag pa lang giat ka na sila sa mga residente sa barangay poblasyon sa Glan nga gisundan sa Manapatan kuniin ang hatag sila o construction materials aron makasugod ang tukod ang mga nawanan o balay dunga ni ana ang bugas o relief goods. Nakahinabi usab sa mga nasampit ang mga opisyal sa maong lugar ingon man ang mga biktima. Saad sa duha ka mga senador nga mubalik sila aron dugangan ang mga hinabang. Mausab na hitabo pag-abot nila sa Mateo Barangay Lagaw Jansan. Matod pa ni Senator Cayetano nga daghan pa ang mga nanginahanglan aron makabangon ang Southern Mindanao sa linog apan sila determinado nga matabangan ang mga nanginahanglan. Subay pa sa datos kami abos sa 34,000 ka mga panimalay o 69 ka mga pampublikong infrastruktura ang kasamtangang nanginahanglan o rehabilitasyon. Tungod sa maong inisyatibo, dako ang kalipay sa mga nakadawat o pahalipay.
1: Balitang lugar, balita sa lugar.
0: Samtang sa dugang pa mga detalye sa itong balitang lokal, motorista patay human maaksidente sa South Cotabato. Ano na dugang detalye sa katropang Ivan Polonan, i-express balita mo.
1: Balitang regional, balita sa regional. Live report.
2: Patay ang usa ka motorista human makaangkon og dagang samad sa panglawas sa diyang malisgrasya samtang nagmaneho og motorsiklo kagapon sa buntag sa National Highway sa bahin sa Barangay Dahay, Surala South, Cotabato. Sa pasiunang taho gikan sa mga local executive og imbestigador sa Surala Municipal Police Station nga may responde sa insidente, gibutsag ang 21 anyos nga lalaki nga motorista paingon na unta mo pauli sa usa ka barangay sa Santo Niño South Cotabato sa diyang nabangga ang gisakyang motorsiklo sa kilid sa highway nga may resulta sa iyang kamatayon. Matod pa sa mga otoridad, gideklarar siya nga dead on arrival sa SOC Sergeant General Hospital sa South Cotabato. Din siya gidala sa mga emergency responders aron matambalan sa pagkakaroon. Gikuha na sa mga kabanay ang patayang lawas sa maong biktima. Mga katropa, mag-amping yun kanunay, inig magbiyahe. Susama sa pag-amping sa atong kalawasan. Tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Live report.
0: Samtang posible gihapong madismiss sa trabaho ang babaeng pulis nga nadakpan sa bypass operation sa Barangay San Isidro, Corona del City ni atong miaging simana, sumala pa ni Police Lieutenant Colonel Harold Cornell, Station Commander sa Corona del City Police Office, nga gibasura sa korte ang kasong kriminal nga kalapasan sa RA 9165 nga gipasaka batok ang alias Jane. Apan padayon pa ang investigasyon kalabot sa administrative case niini nga grave misconduct. Duga pa nga sa kasamtangan anaana sa restrictive custody si alias Jane sa South Cotabato Police Provincial Office kundiin girelieve na kini sa Corona del PNP dungan sa pagbawi sa iyang ID, badge, uniforme o issued firearm. Subling gipasabot sa opisyal nga ilang gipatuman ang zero tolerance policy sa pagpahigayon ng mga operasyon sa dakbayan. Sa laing bahin, hingpit ang ipasakaan o kaso ang iyang higala nga si alias Harry. Kinsabay target sa mga operasyon tungkol sa paglapas sa Section 5011 sa Article 2 sa RA 9165.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Lain pang detalye sa itong mga balitang lokal, 15 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Pag-adto sa pipinakabahin sa Sarangani Province o Sarangani Bay, gilimitahan tungkol sa coastal uplift. Ano na dugang detalye sa katropang Ivan Polonan, i-express balita mo.
1: Live report.
2: Istriktong gipatuman sa Department of Environment and Natural Resources Region 12 Protected Area Management Office ang paglimita sa pagpasulod sa pipila ka bahin sa Sarangani Base Land Sarangani Province tungod sa coastal uplift nga epekto sa magnitude 7.8 nga linog. Kay baluan nga usa sa mga epekto sa linog mao ang pagsaka sa mga coral reefs og pagubas sa tubig bisan high tide na nga gitawag nga coastal uplift subay sa FIVOLCS. Tubong sa baong kamanduan aron dili maguba ang mga coral reefs, hinungdan gibutang sa DNR 12 ang mga signages tungod ubos sa Sarangani Bay Protected Seascape ang Sarangani Bay. Matod pa, tugutan lamang makasulod ang adunay pagtugot gikan sa Protected Area Management Office sa DNR 12. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang hugot nga pagbantay sa mga apektadong baybayon. Mga katropa, protect na hiusab ang imong mental health, likay sa stress ug kaguol. Inom og Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Live Report! Live Report!
0: Samtang doon ay 16 minutos na nakalabay sa nasais sa buntag. Taliwala sa ilig-on nga baruganan sa politika, nagpaabot karon og lawo mga pahisubo si Lone District Representative Sherlyn Banyas Nograles ngadto sa Kabanay ug mga kauban sa mitaliwan nga si Dr. Aristides Concepcion Tan, ang Regional Director sa DOH SOC Sergeant. Gihandom ni Nograles ang mga katiuga katuigan sa ilang mabuhangong pagtinambayayong sa mga programa sa panglawas sa rehiyon. Ilabi na ang pagduso sa mga medical infrastructure o universal healthcare alang sa mga taga-Jensen. Matod sa magbabalaod, ang dedikasyon o kinasing-kasing ni Dr. Tan sa pagpanalagad magsilbing inspirasyon samtang panayon ng iyong opisina sa pagpalambo o serbisyong medikal sa rehiyon.

0: Ano na 17 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong balitang regional. Hatod kinato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagam na baka sa mga balitian tungkol sa pagpasagal sa imong kalawasan? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Araw matagam taman ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ini mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Lalaki nga napalgang patay nga adunay samad pinusilan. Kalambigitan sa ilegal nga droga, usa sa mga anggulo ang gitutukan sumala sa kanilangan PNP. Adunay dugang detalye ang XFM Bukidnon, pinaagi ni katropang Hani Lutabios. I-Express Balita Mo.
2: Napalgang patay ang usa ka lalaki nga dunay samad pinusilan sa ibabaw nga bahin sa iyang likod sa kasagbutan nga bahin sa Purok 1 for Saco 4, Barangay Malinaw, Kalilangan, Bukidnon, Lunes sa buntag, Hunyo 22, 2016. Gila ang biktima nga si Remark J. Abot Giliano, 19 anyos, Olitao, Jablas, o residente sa Purok 5, Barangay Dominorog, Talakag, Bukidnon. Sa pakiginabi sa XFM News Team, kang Police Captain Teresita Manihero, Officer in Charge sa Kalilangan Municipal Police Station, gibutyag niini nga sa pagsusi sa lugar na itabuan sa mga personahe sa suko, walay nakitang timailhan sa resistance sa biktima.
3: Pero dito sa area, sa crime scene area, wala po'y sign nga na ay resistance nga na itabu dito. Wala na nga, walay ang mga sagbot dito. Dito makita nga na nga doon na ba'y nga lukat or doon na ba'y nga bali ng mga sagbot. Wala man po.
2: Sumala ni Manihero nga kalambigitan sa illegal nga droga ang usa sa mga anggulo nga ilang gitutukan karon sa ilang imbestigasyon na kaya ang biktima usa ka drug personality base sa records sa Talakag PNP.
3: Ang usa nga anggulo nga among gatanawon ma'am in involvement sa drug. Kana lang sa ang anggulo ma'am kay sa uban nga anggulo negative man then base sa pagkandak natong investigation mao lagi na ma'am ang maong biktima dunay involvement sa illegal drugs and then sa ato pong koordinasyon dito sa Talakag mao pud ang ilahang resulting doon kani siyang maong biktima o sa ka-drug personality.
2: Dugang ni Manihero nga ang biktima o sa mga target sa drug buyba sa kapulisan sa Barangay Dominorog. Samtang na-recover sa crime scene ang usa ka empty shell sa 9mm o gubat kabuhing bala sa 9mm. Sa karon, nagpadayon pa ang imbestigasyon sa Kalilangan PNP aron sa pag-ila sa suspect o pagtino sa motibo sa krimen. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Herbal Soap alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: Live report.
0: Samtang laing pang detalye sa itong mga balitang regional, asawa o igsoon patay human gipusil sa kabanay sa San Jofesa. Suspect na dakpan, ano na dugang detalye ang XFM o ang si katropang Ray Alenton? I-Express Balita Mo.
1: Live report.
4: Tulo ka kinabuhi ang naguba human sa usa ka mangilngig nga trahedya diin patay ang usa ka asawa ug ang kaugalingong igsoon sa suspek human sila gipabusil niadto nga Lunes Hunyo 22, 2026 sa Santa Josefa Agusana del Sur. Ang biktima giila nga asawa mismo sa suspek ug ang lalaki nga biktima mao ang iyang igsoon. Base sa investigasyon sa mga awtoridad, nasayran nga dugay na nga adunay seryoso nga panagbangi ang mag-asawa tungod sa isyo sa kabtangan. Gani doon na pa'y nakapinding nga kaso nga violation of the Anti-Violence Against Women and Their Children Act kon bausi sa Republic Act 9262 nga gisang at sa asawa batok sa suspek. Gibutyag sa kapulisan nga walay kalabutan sa lalis sa mag-asawa sa suspek atol sa grabing komosyon na damay kini o giapil sa pagpusil gamit ang usa ka kalibre 40 nga pistola. Human madawat ang taho gilayon nga gilusad sa Santa Josefa Municipal Police Station ang usa ka hot pursuit operation nga may resulta sa pagka-aresto sa suspect sulod lang sa pipila ka mga oras human sa krimen. Sa usa ka eksklusibong pagiginabi gipahayag ni Police Captain Hudson na si Banggit ang Chief of Police sa Santa Josefa Municipal Police Station nga wala nila pasagdi ang kaso kasamtangan ng nating kagol sa silda sa kapulisan ng suspect samtang giandam ang kasong kriminal nga ipasaka bato kaniya.
5: Naiaway sa kamtangan ang isa pa duha ka anggulo, away sa kamtangan o ika duha is katong gipailan og kaso ang suspect kaya nga tawag Bausi 1962 na kasi na magamili siya ay kuhan ganit ng suspect BPO na maghiring na tana sila.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Police Captain Hudson si Banggit, mga katropa, aduna kabay gihambin nga mga balatian sama sa sakit sa kalawasan, sakit sa ulo, sakit sa ngipon, gamiti ka na og sisdapin. Alang sa dakyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Live report. Balitang nasyonal.
0: Ano de 23 minutos na ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samta sa tubalitang nasyonal, hatod ka nato sa Premium D3 Softgel Capsule. Para sa dugang enerhiya o ligon nga panglawas, tumar na o Premium D3 Softgel Capsule.
1: Balitang nasyonal.
0: Ginasusi karon sa Philippine National Police ang posibilidad nga ang bangis nga pamatasan sa usa ka sa duha ka minor de edad nga suspect sa naitabong pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City na impluwensyahan sa sikat nga online game nga Gorbox. Patod pa ni Police Brigadier General Jason Capoy, Director sa PRO 8, kanunay nga nagadula sa maong

mga pasangil nga gipangkopya o gipang adaptor. O adaptar nila ang listahan sa mga testigo sa House Prosecution Panel alang sa umaabot ng impeachment trial. Matod pa ni Attorney Michael Poa, dungan nga nagsumite sa ilang pre-trial briefing nga duha kahabig atong Hunyo 15, hinungdan nga walay kamatuoran ang maong taho. Prepro o prerogatiba matud pa ang depensa sa pagpili sa ilang mga saksi, lakit na paglista o gipanglista sa kampo ni Duterte nga silang kaning Senator Antonio Trillanes o Ramil Madriaga nga mao'y mismong nag-akusar kaniya. Aron pamatud-an nga walay igong ebidensya o kapasihan ang kaso batok sa Vice President.

Ano na 28 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang sa itong balitang sports, mga katropa, hatod ka na ito sa Turbomen Enhancer. Aron dili makulangan si misis sa imong performance, kinahanglan ka nun ay kuska ng imong panglawas. Sa mga angkol na itong mag-Turbomen Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod. Hingpit nang nauyog ang kalibutan sa NBA human migawa ang mga report nga i-trade na ang superstar nga si Malua, ang superstar sa Milwaukee Bucks nga si Giannis Antetokounmpo ngadto sa Miami Heat. Ubos sa mga kasabutan, ipadala sa Bucks silang Giannis o Bobby Portis, bailo nilang Tyler Hero, Khalil Wave, Jaime Jacquez Jr., Kasparar Jakukigiannis, o gubat pa ka draft picks. Alang sa o lakip na ang number 13 na pick sa umaabot ka 2026 NBA draft. Gilauman ng opisyal nga pirmahan o ipatuman ang maundakong trade karong Hulyo.

0: Mga katropa, ay ha kita manamilit, ano na dahil dugang pahinomdom. Pangandam na Sugbo, ang pinakadako o labing mabulukon nga running event karong tuiga, ani ana. Apil sa Windsor, Colorado 2026, karong Hulyo DC also. Sugod na na-stress sa kadlawon hangto dito sa City de Mare. Pili ang imong hagit, 6 kilometers, 12 kilometers, 16 kilometers, o dagan para sa mas dagko nga mga papremyo. O pagkamaswerte mananaog ang makadala o palayog brand yung Honda Click 125 V4 Motorcycle. Ingon man, tig-upat ka iPhone 17, MacBook Neo laptops, iPad A16 tablets, Sony wireless headsets, Huawei Watch Fit 4 smartwatches, JBL Go 4 speakers, Huawei Free Buds, o guban pang dagkan nga mga papremyo. Magparehistro na, bisitaha ang among registration booth sa Abeliana Sports Complex kada Miyerkules hangtod Sabado. Para sa online registration, i-message ang Windsor sa Facebook o bisitaha ang windsor.ph. Ayaw kalimti ang kalingawan, ang mga color o chance nga makadaog og dako. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mga katropa, marigin ang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ning adlaw nga Miyerkules, petsa 24 na sa bulan sa Hunyo 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kay ninyong inagan sa kahanginan, katropang Philip Olegario. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: XFM.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
6: Ako si Don, sa kamaestra,
7: magka-ulcer ko.
6: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: ko si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: The Secret of Health.
5: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
8: The Secret of Health.
9: Zanthon Plus Coffee Mix User.
10: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: The Secret of Health.
5: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthon Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
5: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
8: The Secret of Health.
5: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippine Standard Time, mga katropa, alas 6:49 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan. Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM.

0: Good morning, good morning. Arasan ka na mga katropa, ang layan na po natong edisyon sa itong programa, tulungan na nung kini ang Bulsay. At daw kita karoon nga Miyerkules mga katropa.
1: Sorry lang, good.
0: Chip, basta magsugod ko istorya, Chip. Ayan, sir, sa ipasulod kay talawa na yung pangalan. Ni Dako na noon. Atay. Kay pag di pa na siya mong istorya, di siya mong inano, kay mga kasi nagpananaw siyang cellphone.
1: Dili kay, ako sa mga share kay, mong na itong ginakampanya. Atay. Share, like, and follow. Una di kay.
0: Backpans ka, mirator, di ba?
2: Atay.
1: Ayos sa Chip. Atay. Dahil pero Chip.
0: Alas 6.51 na ang itong oras mga katropa. May buntag niya kanilang talaan na. Siyempre ha, Miyerkules na kita karoon na June 24, 2026 mga kigilano mga katropa. May buntag. Good morning kanilang talaan. Welcome sa itong programa Kriyang Bullseye. Siyempre kaoban ninyo katropang Ruel Dumantay.
1: O katropang Chris Legaspi. May buntag nakbayan sa Inara Santos. May buntag kanilang talaan.
0: Good morning mga kigilaan.
3: Good morning.
0: Kumusta ang atong adlaw? Kumusta ang atong mga panikay-sikay diha mga katropa? Nakalingkawas na ba sa kabugkat sa ato ang mga gipangbati mga kaigilaan? Inautod ta nga nakalingkawas na kita. Risod man maglingkawas katropang Ruel kay wala naging tao ikwarta ka na ang atong dakong problema.
2: Atay.
1: Dato sa gugma apan kubris kwarta.
0: Anay problema na ito karoon mga kaigilaan.
2: Atay.
0: Pero sige lang, laban ng kita na ini mga kaigilaan kay di man ang ngayon nga masurrender, kay masurrender, pildi kitang taran!
1: Pinod yun na mga katropa!
0: O, kasyempre sa ito mga kaigilaan diya ha! Kuhita po rin yung silingan, kumusta ka po rin ninyo? Kasi wala na gikaon diya!
1: Gali man, bisag concern ng gamay, bisag pariha mong way gikaon.
0: Oh, kumusta man taas man tamangitag pamaagi, basta importante di lang gindautan na okay na gikira.
1: Oo. Oh.
0: Diskarte todo mga kaigilaan kay perting paita, perting disuras panahon karon.
1: Oh, tinood na. Sabi nimo, imong silingan, nagkagwarta. Ay, grabe na mong hutang.
0: O, siyempre, sa ito mga katropa, nga nagkapaminaw, 26 ka barangay na inang ito siyudad. May buntag, diya ka ninyong tarang. Good morning!
3: Good morning!
1: Good morning, usap sa ito mga katropa sa Makiba area. May itong Kiamba, Ugmasim, may buntag!
0: Sa mga taga Pulumulok, ay sa mga taga Malungon, Alabel, Malapatan, and Glen. Good morning!
3: Good morning!
1: Mga taga Tupi, o Pulumulok, South Cotabato, magandang aga sa inyong lahat.
0: Yan. Ano yun?
3: Good morning!
1: Pwede hybrid na ito siya. Magandang aga.
0: Siyempre sa kalagitanaw sa ito ang social media, XFM 95.9 Journal, Zeta City. May buntag niya kanilang tanan. Good morning!
3: Good morning!
0: O sa mga nasa ito ang YouTube channel sa XFM Jensen TV. May buntag. Good morning!
3: Good morning!
0: Ay! Ato mga katropa nga nakatutok sa itong programa. May buntag niya kanilang tanan.
1: Good morning, usap sa mga nakalimot na. Wala na sila sa itong social media.
0: Ay, maglimot-limot niya. Ay, obay-obay na po na ito, mga pag-iiskutan karon mga kaigilaan.
1: Ah.
0: Nindot niya itong topic, kay pag-iiskutan na ito karon ka itong nahitabo sa takluban. Ang ay bagyod nga, paubsan tayo ng criminal liability. Dili na lang ba pwede mga kaigsuunan nga karabang? Ato ang dukdukon kini mga ginikanan.
2: Atay.
1: Correct. Dapat tagaan o pagtagad siguro mga katropa bago ang bata, ang unang nigawas kalibutan, ang ginikanan man.
0: Diba? Unsa ba, ngano man yung nahitabo ni mga katropa? Sa gipasagdan ba ni si ginikanan eh?
1: Oo, ang tawag niya, poor parenting.
0: Oo, unsa ba ni, gitudluan ba ni mayong pamatasan? Gipasagdan ba ni diya sa mga online-online? Kaya lagi, matod pa, na, ano kuno ni sa mga online games? Rabiha, gikonekta na ito sa online
1: daw.
0: Games. Na addiction mga katropa niya, murabaga ilang gikinabuhi daw mga kaigilaan.
1: Agay.
0: Ay, pastilan. Ayaw. Medyo kuyaw ning 14 anyos mga katropa. Actually, sa tanaw na ko siya, biktima pag yun siya katropang Chris.
1: Oh, lagi. Grabe, brainwash siya harong.
0: Wata ka balo, kung sabani, pinisagdan pa muli silang balay. Anong antirang man ang mugawa sa hulagway mga kaigilaan? Asa na yung ginikanan ni naman yung ginikanan? Unsa ba'y kinabuhi ni ini mga katropa?
3: Bullseye!
1: Siguro wala may sipyat dito sa anti. Siguro sa sobrang pagbahal.
0: Sipyat gapon. Siguro unsa ako ni Wildi Silip katropang Chris. Kay pulis ka. Responsable ka sa imuhang armas.
1: Bagay no? Dili ba na pwede ni mong marakutsilyo ng imutang susina?
0: Itago ginanin mo. Yun kay kabalo makamakapatay na. Anong nagkalat-kalat man di ako nganong kay baw ang bata kung asa nimo nagibutang?
1: Uy, abogado ni yang iyaan katropang Ruel.
0: Kana gani. Problema ni ini mga kaigilaan, kaya ni Apil man siguro ni mga shooting range yung bata.
1: Na.
0: Ano ba, eksperto na ginkayo mga katropa, muguna itong kanang pusil. Maray na himong problema, actually biktima gin siya kaysa iyo namulat mga katropa.
1: No.
0: Sa armas nga dili pa dapat ibulat ganito sa iya ha.
2: Okay.
1: Muna gitawag nga responsible gun holding.
0: Mm.
1: Kanabang mudala kag armas, responsable ka, pero sa imong pamilya, imong gi-introduce, wa ni masulti eh, kung unsaon paggamit nga kanus ani gamiton o unsay purpose anang kanang gamita.
0: Mm. Tinuod gilagid mga kagilaan, muna nga kita dure, amping na kita kadunay. Ang ato mga bata, i-monitor always. Aron dili ta maka ano mga katropa. Kadisgrasya na inyong mga anak niya.
2: Atay.
1: Ang bugso ng damdamin, wala may exempted bisag kinsa tigulang managbataon. Mm. Pero ang kahamtong sa panghuna-huna sa usa ka binuhat, mo na'y nag-batter. Mm. Ay ang iya niya, panimalos. Unya, dili pa kayo siya hamtong upang huna-huna, nalik ka balansi.
0: Wala man tayo makita ang panimalos dito katropang Chris.
1: Oh.
0: Kay bisag kinsa na naman ang gipamusil.
1: Lagi, wata kabalo kung unsay yung hinungdan, nga nung ginisangpot sila, nga ito, nagsabot-sabot, naman ito sa Facebook, Messenger.
0: Mm.
1: Grabe yung bata.
0: Actually, planado yun ang tanaw na sa polisi ng mga kagilaan.
1: Oh.
0: Ilag yung giplanuhan, mga tubagani daw, Abril pa, Mayo pa.
1: Oh.
0: Ay, mga parents niya ha, always check your children. Kay dili na tanan, isalig nato sa gobyerno. Yayanin na may tabo, gobyerno na pato tumahayo ng klase.
2: Atay.
1: Wala na, Pilis Presidente Marcos, ani ha? Laro ko na ito ha?
0: Sala ka na yun ni Pangilinan.
2: Atay.
0: Kay dati man kod mga katropa, 10 anyos paubos man kod gudaw ni.
1: Oo.
0: I think 12 years old.
1: Oo.
0: Kaya katong na ano na yung juvenile at isaka manon dito sa 15 anyos.
2: Atay.
1: Marami no.
0: Yawa lagi no. Pero luyo ni ining tanan na doon nagigikoy lahi nga pagtanaw diri balik yapon ako, balikan yapon ako maginikanan katropang Chris.
1: Lagi. Di unsa niyo pagparako yung mga anak?
0: Oo. Eh wala man ko busy man ko bidi lagi rason para sa kwa di gud rason nga busy mong duruha.
1: Na.
0: Kay bisan pa kung saan yung pagpaningkamot mga katropang, hinuon na argo ninyo, nganong nabisi mo, ngayong ginaingon, di ba naningkamot mo para sa inyong mga anak?
1: Mm.
0: Ya di ninyo matudlungan og maayong pamatasan di asunod sa panimalay ninyong mga bata. Useless ang iyong pagpaningkamot, paypay mangundang mo.
2: Atay.
1: Mo gani na nga ang ginikanan usa ka dako nga responsibilidad nga atong iumol ang kaugmaon sa atong sosyudad.
0: Mm.
1: Ingon la kaugmaon nato mga bata ay kabatan-onan mao ang kaugmaon sa atong nasod.
0: Mm.
1: Apan naon sa naman hinuon ang atong kabatan-onan karong panahon na.
0: Nagsugod bang kuno sa mga relasyon-relasyon nga kanabang naagat ba? Kung di gani mo sigurado og di mo kaya ang responsibilidad, ayaw mo sige pang bingbang diha.
2: Atay.
1: Mo na, sugod yun.
0: Puros palami lang yung na ginabati diha mga katropa aron lang nga makaadto mo ga. Kanang gitawag ninyong langit.
2: Atay.
1: Di ba kung imong sumahon, nagsugod yun ang tanang sala, di ba? Mm. Kaya wa ka magprepara, wa ka maghuna-huna nga nakaandam ka ba sa responsibilidad o niya karon ning gawas na nasa kalibutan, imong gipasagdan karon ni patay. De?
0: Nami-lami yung bingbang-bingbang. Nga paggawas niya ang bata, di dahil niyo kaya nga imatuto.
2: Atay.
0: Klase nga nga.
1: Luwa na.
0: Alin na rin ba? Dool ba? Kasi untog ta ka ba?
2: Atay.
1: Pagupit na rin ba na siya?
0: Hala ka
2: niya.
0: Alas 7 na ang atong oras mga katropa. Yun na barato magkasugdan ang tala mga diskusyon na rin sa karoon atong word for the day.
3: Bullseye.
1: Ang atong word for the day mabasa sa Exodus 20:13. Na nagingon sa Old Testament ni mga katropa, daan ang kaining kasuguan, daan ang kaining mabasa ni mo, apil ni sa Ten Commandments. Nagingon, thou shall not kill. Ubos mubo kayo nga pinulungan pero dako kayo nga minsahe alang sa matag-usa. Labi na kaning panahuna nga kabatanunan na involved sa pagpusil patay. Ganto sa mga kabatanunan usab. Atong masahon sa Binisaya, dili ka magpatay sa Exodus 20:13 nag-ingon. Tulog kabot ang bugat nga gusto na akong nga hatagan atong pamalandong. Ang kinabuhi dili atong kaugalingon. The sanctity of life. Sumala sa Genesis 9:6, ang tao gihimi usubay sa lagway sa Dios, in the image of God, tungod niini ang kinabuhi sagrado. Ang pagpatay, dili lang usa ka krimen batok sa tao sa balaod sa yuta. kundili usa ka direktang paglapas sa pagpasipala sa awtoridad sa labing gamhanan nga mao ang tag-iya ug tuburan sa atong mga kinabuhi mga katrupa. Muna nga kung hunahunaon nimo nganong duna kay katungod sa pagkuha kundili man galing ikaw ang naghatag. Ug nganong mo resulta ka sa pagpatay kung ang imong kasing-kasing wala na dunay dako nga gugma alang sa imong isigayngon. Siguro makaigsunan kung maghisgot ang corruption, unang nakurap ang kasing-kasing sa tao nga mupatay sa iyang isigkaingon. Kaya lagi, kining dako nga buhat para kanato, wala ni magsugod sa dako. Nagsugod ni gamay nga kasilag, gamay nga kasuko sa iyang isigkaingon, o wala matutuog sakto ang bata, wala kahibaw o tama nga mga prinsipyos kinabuhi, hinungdan na hisalaag kini. O gani, neto na kalabay adlaw, grabe yun ang pagpamusilpatay dito sa laing dapit mga katrupa sa Tacloban City. San Jose, Tacloban City. Ikaduwa, ang pagpatay nagsunod kung nagsugod sa kasing-kasing mga katrupa. The root of murder na ang kasing-kasing. Kay bago na niya giplano, gibati sa niya ang kasilag. Gibati sa niya ang kabungot sa usa ka binuhat. Matud sa Matthew 5:21, gipalaw man ni Jesus ang unod sa sugo. Ang pisikal nga pagpatay resulta lamang sa nag-ulbong kasuko, ang pagdumot o kayugot nga dunay dugay nang gihambin sa kasing-kasing. Sa laing bahin sa kasulatan sa 1:3-15, unang Juan sa 1:3-15, giingon nga ang nagdumot sa iyang igsoon giisip nga mamumuno or mamamatay tao. Busa, ang pagsumpo sa pagpatay magsugod sa paghinlo sa atong sulod nga huna-huna. Ingon ba sa atong emosyon? Mga katropa, dili na nato kanabang ipasangil sa uban ang atong ginikanan una natong mapangutan. Giunsa ninyo pagpadako ang inyong mga anak? Aduna ba mo'y gitudlo kanila nga maayong buhat? Well, kung naay maayong buhat, maayo. Pero pangutana, nganong napasagdan kini mga bataa, gumikan kay wa ninyo ipaduol dias Ginoo. Mga katropa, ang bugtong pamaagi karong panahuna ngang atong mga anak nga matuto na to sakto nga mga buhat, ato silang ipaduol sa Ginoo. Dili kay ipadala simbahan, kindi ka mo apil, imong anak rin mo ipadala. Dala sila simbahan. Ikaw mismo, ginikanan, imong responsibilidad nga imo silang tudluan sa mga maayong buhat, sibo sa gisugo sa Biblia. Og kanang ayaw pagpatay mga katrupa, dili pagpatay, usa sa mga pinakamayong danong pahinumdom nga ang atong mga anak, magkahibaw sila sa sanctity of life. Magkahibaw sila nga kini binuhat sa Dios, wa koy katungod sa pagkuha nini apan ang Ginoo lamang nga naghimo ang adunay katungod sa pagkuha sa kinabuhi. Kay siya man naghatag, siya usab ang mubawi, di ba? Sa ikatulo ba katrupa, walay makalingkawas sa hukom, the certainty of divine judgment. Ang sugo nga thou shall not kill, klaro nga walay luyo-luyo. Ang tao nga nag-ula og dugo sa iyang sikatao, mamahimong mahasulod sa hukom, in danger of the judgment. Bisan pa man kon makalingkawas ang usa ka sad-an sa mubo nga pako sa balaod sa tao, walay makatago makasibat sa pinakaepektibong hustisya og paghukom sa Dios. Katropa, moabot ang panahon katong mataa, mahingkod, matiguang, kung galing makagawas man sa eskulungan nga iyang padulgan kay lagi minor di edad pa man. Pero katropa, ang kamot sa balaod nga iya gihuptan sa Ginoo, dili makaikyas ang sikinsamang binuhat. Muna kay ikaw karon, duna kay kayugot sa imong isig kaingon, pasayloan ang daan. Nga naman, kay ikaw mismo ang mabutang sa alaot kundi ka muhatag og pagpasaylo diyan nila. O ang pagpasaylo mga katropa, muna gisulti sa Ginoo nga angay buhaton sa usa ka tawo nga nakaila og Dios. Ang imong pagkamapainubsanon, ang imong pagkapailob nga ito sa isigkaingon, ang paghigugma niya nila, igo nga rason para ikaw makalikay sa saktong salaod ang pagpatay sa imong isigkaingon. Muna ginahagit na kumatag-usa. Kung ikaw karon doon kasilag sa uban, pasayloa silang daan para di na musangpot sa pinakapait nga sitwasyon mauang pagpatay. Muna katropa, pahinomdom, ayaw gayod pagkuha sa kinabuhi sa uban.
0: Nan, kanalaging usahay, usahay rason kanunay nga rason magid sa pagpatay or makabuhat kag sala kanang nakikasuko
1: sobra kasuko
0: kanang kasuko nga di nimo kontrolado mga kinaan kana iyan as demonyo
1: katong kuan god kanang gibati di mo nga musinggit nang kasbukid. Okay, paggawas na ni Mapardi na mo sobra.
4: Oh, iya na sa dautan ng pagpatay.
1: Hunggong sa yawa na part.
4: Kay kung di ni mo na kay Balo ipagawas sa makabuhat yung kagkanang dili mao. Mga katropa dito sa imong isigkaingon. Simple man lang. Kung di gini mo kaya, ato na sa lugar nga ikaw rin nag-inusara mga kaigalaan. Reflect ka dito, magmuni-muni ka, magampo ka.
1: Sultis,
4: ipagawas tanan kung ado na kay kanabang mga karaang baso niya gusto ni mong ipanglabay sa safety ka lugar, na ipanglabay para mawala ang imong kalagot o di ni mo mabahing nga sa uban. E na mag-tao yung katropang Chris nga di nila makontrol na kasuko ba?
1: Malagi.
4: O na, sa di pa ka masuko, palayo na lang gidaan. Okay, pinaka the best ni mong pagkabuhaton diha. Kaya man ni mo na. It's your choice. Mga choice. Mga gihapon ni mo na. Kaya ang tao nga, muwato bang, sekreto lang diha. Kung ano na nagika, naana ka sa point nga, padulo na ka sa kasuko, hawa na lang gidaan, likay na, likay na lang yun kay, hindi ba kung kamulikay mga katropa, makabuhat yung kagdimaw. Mga gina, pinakapait sa tanan. O mabuhat ni mo ni nga sa laod na, nga nakalatid niya sa tuang napulo ka mga
1: sugo,
4: sugo mga kaigilaan nga daw siya not kill.
3: Bullseye! Bullseye!
4: O na mga ginikanan, mauro ginisulti lagi, dadaan yung mga anak simbahan.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Ipailaila na nga tos Ginoo.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Sinakalimot na ba nga adunay Ginoong ga-exist? Diba? Aduna tay Ginoo mga kaigilaan. Dola man, di man ako makita agad katropang Roy. Mamahal agad kagod.
1: Mga ganiging nun nga, it requires faith for somebody to see God, di ba?
4: Pagturo kita. Di man ni mo siya makita physically. Kaya wak magiging makakita na physically mga katropa. Milagro na lagi na mahitabo na.
1: Kung makita, manggaling ka patay na kay.
4: Apan mga kaigalaan, adunay mga pamaagi, giunsa na pagparamdam sa imuha sa itong labaw, makagagahom mo mga pagampo.
1: Tinood na.
4: Ausahay, wa lang ni mo ginatagad kay lahi ang imong gina-expect sa imong ginaampo.
1: Sa among pagtulunan katropang Ruel, ang pamaagi para masabtan nimo ang unsay gustong mahitabo sa Ginoo sa imong kinabuhi, muusab na siya og kinabuhi sa uban. Kung imo siyang i-disregard, wala man pud siya magmamugos nga basahon gyud nimo kay free will man ta, pero katropa, ma-miss nimo ang entire life nimo kay naa diha ang manual sa imong kinabuhi. Saan niyo na pag dumala na iproblema?
4: Isot pag yun kayo, katropang Chris. Di man gina itong mapagos ang tao kay perting bagaan ang Biblia. Di man ta sa nag-ano nga ayaw magbasa sa Biblia. Kung di yun mga kaya, balik na lang yun sa napulo, kasugo yun mga kagilaan. Di man na lang yun na. Kay kanang naadya sa Biblia, nakasulat, nakasubay, na tanan sa gisugo na yan ang napulo, kabuok.
1: Kung di pa yun makaya ang napulo, duhaan na lang. Love your neighbor as you una, love your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Ikaduha, love your neighbor as you love yourself. Duha lang.
4: Kaya kung buto naon-naon, magbasa mo na yung Biblia dito, maghihapon na padulong tanan sa napulo, kasugo. Diba? Hindi ilagyan ka makadamak sa imong isigkaingon, mga kigilaan mo rin, pinaka-importante sa tanan, di ka makasakit, di ka makabungat o salaod. Arandi ka na impyerno kaysa init kayo.
2: Atay.
1: Reklamo na magiging kagmauto dari alas 12. Hindi na ka mong gawas kay init kayo. Sa impyerno, di ka mong reklamo.
4: Yan. Alas 7-9, ang atong oras. Ano nga mga pagtulunan, hatong ka ninyo. Santon Plus Gold, kao ba na ito? Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, kao ba na ito? Dayan Santon Vitamin C.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Arin na karoon ang atong mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Bezos AI, magpahinabo o kakulang sa trabante, dili kawalan sa trabaho.
3: Bullseye!

0: saan?
1: Di baya karon sa Jeff Bezos ni Jeff Bezos, ang founder sa Amazon, na imbis magwagtang og trabaho ang artificial intelligence, mapahinabo hinuong kinig kakulang sa mga mamumuo. Doon kay mas dagkag problema ang mailan o masulbad pinaagi nini. Matod niya paspasan sa AI ang pag-ugmad sa mga bagong idea o inovasyon. Bisan pa niini, nagpabili ng kabalaka human. Nagtangtang sa Amazon ang 30,000 ka mga mamumuudungan sa pag-invest sa AI. Iiskutan o sahab niya ang tinguha nga permanenteng puyan ang... Ha? Puyawan ng bulan?
2: Bullseye! Puyo na siya bulan? Bullseye! Lang. Besos lagi sa daghang kwarta. Huwag yung makuntito sa kalibutan. Mga atunos bulan.
1: Gusto i-explore.
2: Eh, basi gumaligya sa ligbato sa bulan.
1: Huwag yung taong mabuhay dito kay huwag man tayo oxygen dito ang tarong. Ang lisod ka ginhawa dito, sir. Ay, na lang. Siyempre, tama ni. Actually, uyon ko nini, dili angay nga mahadlok sa AI, kung dili embrace na itong AI. Karong panahon na mga katropa na magkita sa digital world. Kung gusto ni mo nga di ka mawadan o trabaho, i-embrace ni mo ang artificial intelligence. Kaya kung di ni mo embrace mga kagilaan, wala parte na itong pusaan. Nalala ka ni taga Kiamba, kaning anak sa ko ang kabatch, na babae, Bitonyo ang apelyedo. Actually, VA siya. Pero ni-study gid siya og AI, aron lang nga mas mudaggan tong iyang mga idea. Ano gid siya, kailangan lang niya kay pila naman ka kliyente ang iya ha. So karon gasuldo siya og 3 ka digit isip virtual assistant mga kagilaan kay naan siya mga pila ka kliyente. Sa tabang sa AI, napadali ang iyahang ginabuhat.
0: Bullseye!
1: Muna nga aron di ka mabiyaan, pagtuon.
0: Bullseye!
1: Kaya wala na ta karon sa ginatawag nga kalibutan sa bato.
2: Almanaki time.
1: Stone Age. Whether we like it or not, gikinahang na natuntunan, dili ta magpabilin mga kagilaan. Ay kung magpabiling kita, kinsa may kaluluoy pagkabot sa panahon, kita ramang gihapon.
0: Bullseye!
1: Sama niya na, unsaon mo pag-guide sa ibang anak kung delikateki. Di ba? Unsaon mo pag-check sa ibang anak na yan ang unsay ginabuhat na online kung di ka mukat on, di ka mutuon sa teknolohiya. Wagid kay mabuhat. Duha ka kabalo kung unsay ginabuhat sa imong bata. Maunay isa sa mga rason. Nga no, ang mga anak ninyo nagkaingon-ana mga katropa kay kamo mismo in denial ta nga naana kita karon sa artificial intelligence era.
2: Ang tawag na katropang Ruel, technology gap. Naay technological gap nga dili ma-explain sa bata. Siya nga naka-experience ani ang amahan kay wa maning toon.
1: Kay ang teknolohiya magud mga katropa. Di ba na nimo madrag kanang dili pwede kay maunay gitudlo sa Ginoo dita naanta sa kalibutan sa tao. Naanta sa kalibutan sa tao, dili man pwede nga ang teknolohiya mga katropa mapugna na to. So kinahanglan gyud nato mo sabay. Di ba? Unsa man gisulti ka doon sa simbahan panahon ni Kristo? Di ba bawalan na pagpabaligya dulod-sulod sa simbahan? Kay kumbaga, sa pasabot ato katropang Kristo, correct me if I'm wrong. Diba? Pero kinakaroon para una, kinanglan man mong mamaligya, kaya di ba ka mabuhi, kinanglan man mong manarbaho. Pero importante, dili ka magbinuang. Diba? Sama sa timbangan. Ayaw binuangin ng customer ni mo niya.
2: Lagi-lagi.
1: Imbis 5 kakilo, ang paliton, ang mong timbangan, nag 5 kakilo na, pero sa tinuod, 3 kakilo pa lang di ay.
2: Di ang gi-explain ato sa itong ginamini mo nga sa simbahan nga dili nila hugaw-hugawan ang templo sa Dios nga gihimo mo gyud negosyohan ang sulod sa templo mao tong inasuko siya yang gipang bungkag ang mga lamisa dito mga nagakambyo og kwarta narito sulod sa templo mismo ang gusto lang ni Jesus nga dili nila hugaw-hugawan ang lugar asa dapit sila mag-worship sa Ginoo
1: na basi mga misinterpret ninyo mga kagilaan tanawar gyud ning simbahan karon. Alangan naman ang simbahan. Mubutang og kandila, di hawa nila nagipalit. So, di ba, nai honest ano box nga ginabutang niya kung muhalag ka sa simbahan Katoliko na di St. Michael. Nasay mo ha, kung mubutang ka diha, kay nakabutang diha, kani siya tag-singko nga kandila. Walay bantay. Pero nasay mo ha, kung muhatag ka dito, dili. Diba? Pero maluo yung taon mo diya sa mga nagpalit ya na kay kwarta mang gigapo gipalit ana. Wala may libre karon panahon ning kalibutan na.
3: Okay.
1: Ang libre lang karon ang imong giginhawa.
2: Libre mong kaluwasan
1: ka. Pati tubig kay imong giinom na igibayad na.
2: Mm.
1: Diba? Oh. Kuha kag tubig sa imong gripo ron. Oh, wa ba di ka nagbayad sa water district?
2: Halos tanan na nibayad. Hangin. Diba? Ang hangin og bayaran na sunod mo ni hadlok.
1: Ah, mo ni hadlok kog ang hangin bayaran na tubod pasabot wa na oxygen ang earth.
0: Bullseye.
1: Ta lagi. Ugay kita mahuman ni ini ba? Ay kadto ha.
0: Bullseye.
2: O bagong reforma sa party list gidoso sa kamara aron babagan ang mga dynasty o government contractors. Gisugyot ni House Speaker Faustino Buji D. III ang House Bill number 9906 o ang bagong Party List System Act aron idili ang mga political dynasty, government contractors o kanhi mga opisyal nga sa pagpili sa ubos sa party list system isip kabahin sa prioridad sa LEDAC. I-disqualify niini ang mga nominado nga may kabansa kabanay sa Kongreso hangtod sa ikaduhang ang-ang. Ingon man ang individual nga dunay kontrata sa gobyerno sulod sa biyag lima katuig tumong sa reforma nga nagsugod sa pagpasa og Anti-Political Dynasty Act nga ibalik ang party list sa original nga katuyuan niini nga tagaan og dingog ang mga sektor nga kulang sa representasyon.
0: Bullseye!
2: About party list, Katropang Ruel,
1: istoryahe na ninyo na inyong mga baba diya.
3: Okay.
1: Party list ang dako.
2: Iyan, tagli daw sa mga wala na representahan para atong mga nagliso na dyan kayo ba?
1: Itong una pong tanong yung gibuha, tanawa, pertindaghanan na party list karon eh, mga lain-lain mga pangalan. Napamanggani act teachers diya, nga wak manggani na nagrepresentang mga maestra.
2: Teachers lang ulit, ak-ak.
1: Klase. Ay, nako. Alipa. Oo, kani, otro po din. Mutingo, graman ni kong naisako na.
2: Agay.
1: Trahedya sa Tacloban, salamin sa krisis sa edukasyon, matod pa ni Tinyo. Sama sa honggingon, act teachers party list niya.
2: Gini.
1: Pero kung wala'y mahitabo sa DepEd, mga katropa, di man ni manginanaw. Lahi man ang ginatira ni ini mga kagilaan.
3: Okay.
1: Sa akong balitaan ni mga... Anyway, mauna yung pamahayag mga katropa ni Antonio Tinyo nga ang dugong pagpamusil ko sa San Jose National High School nga napatay ang dulo ka estudyante og dakaagol og lima di lang kini simpleng krimen kundi ni refleksyon sa mas lalom nga krisis sa edukasyon. Matod diya, resulta kini sa kakuwang spondo, classrooms og guidance counselors nga misangpot sa bullying og kapintasan. Gisubak ni Tinyo ang pagpasulod sa mga pulis sa tulungaan og nanawagan hinoon sa hinoon sa Kongreso nga puna ng pondo para sa mental health og pasilidad.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Istoryang katawanan ni mga kongresman mo riak og nani mahitabo.
2: Ilang style eh. Nano may nahitabo di istorya na po ko eh. Paita no. Dihat na mo hatag og solusyon sa diyang nanay problema. O diha na nay mahitabo ang paghatag og kanang mga remedy kung grabe na ang problema.
1: Ani ha ang Republic Act 10627 opisyal nga giaprubahan na pirmahan niadtong September 12 tuig 2013 pa.
2: Mm.
1: 2026 na kita karon. Isa ka dekada na mga katropa. Unsay nahimong problema sa implementasyon na inong maong balauda?
2: Duha ka dekada na gyud katropang Ruel.
1: Iba? Wa mo kilati nini? Ano pa lang?
2: 13.
1: Ano pa lang? Isa pa lang. Isa dekada pa lang kapin.
0: Bullseye! Okay. Bullseye!
1: Diba? 2013 laliman mo pero tanawa kung sa'y nagkakita mo sa eskwilahan. Naapagyapon. Nga nun, di ba na kayang implementahan? Dugay naman ka na. Dugay na po kang representante, act teachers, party list niya. Kung sa'y gibungat sa iyong partidong partilisa ninyo ang kabuang ninyo niya.
3: Okay.
2: Wala mag-uwi ko, Andre. Malita.
1: Klase nga ka mo. Mag-react mo ka nanay na itabo. Bag-aabar yung mga naong. Diba? Ayunin nyo, diba? Naamoy ka na bang... si tawag niya na. Naamoy ka na panglantaw sa mong balaod kung implementa ba na o wala.
2: Mm.
1: Pero unsa ba na? Aron mabalan niyo kung kikilanglan na bagyod. Pinanglay magyo to guidance counselor kada eskwelahan pila ra ka tuig ang nidebay wagi ninyo na buhat mga katropa nga gikinahanglan na to guidance counselor kada eskwelahan 2013 pa ang anti-bullying act.
2: Wala yun na kita nga maayong magbalao diha kadaghan ninyo.
1: Wala kayong saon taman. Puros proyekto ang ginabungat sa mga magbabalaod kay gustong makakwarta, gustong makakickback, mga tibaghak.
3: Okay.
1: Nga karon baga kay mugnawong magkomento-komento mo diha. Hilas-hilas yung tao niyo, mga dagway ninyo ay. Maairaman mo kung nanay mahitabo, maayo kayo mo pa-istoryahon. Mayrag kilatan mo ta ng mga buanga mo.
3: Okay.
1: Imoha na.
0: Bullseye!
1: Bullseye! Lagot mga kanabang kabalo na silang 2013 pang anti-bullying act niya. Kung makareact mo ro mga kinsang mga maayong mga buangan eh.
3: Atay.
1: Huwamang ganin ninyo ma-implementar ng sakto niya. Bagga mugnawang kung budget ang iyong gusto 2013 pa. Unsay na ito ba 2014, 2015, 2016, 17?
2: Tinawag yun ha.
1: Asaman mo niya na mga parahon na. Nga nga nung huwaman ninyo na budget ha.
3: Atay.
1: Kay giuna ninyo ang inyuhang kaugalingon, mga baga mog mga naong.
3: Atay.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Te, mga paipagsugod, dabudabuhan ang mga buwang ano, mga huwagin mo mga kapuslanan tanan ba?
2: Para sa mga bagag naong.
1: Puros ng proyekto. Okay man, parang naman. Taga, ito ninyo pagtaga ng edukasyon. Sige taga, eskwelahan, infrastructure. Nga naman, naay kwarta sa infrastructure, katropang Ruel. Kay kada infrastructure, adunay kickback.
3: Atay.
1: Yes, kamo. Pipila na ng kapolitikong wagadawa to kickback, mas dinuod lang. Gikan sa Kapitan Padolong nga to sa congressman. Inaako niyo kway kickback, kanang mga dala niyo diha. Inaako niyo baka kung kuwaway mga kickback diha, ayaw mo pa pakalimpyo, hugaw mong tanan. Mga buanga mo.
3: Atay.
2: Oh, bito na yung ane ito nasud karon, ba? Diba? Kabalo na mag-itana niya. Di lang na ito kayang hisgutan. Nga ito, labi na kung naay mga dagkong opisyalis gikan sa nasyonal nga paggamahanan.
1: Mga bitagwa, katrabaho, gobyerno ay. Ginuo ko ako rin naluoy. Halos mahurot ng siminto niya ng mga kontraktor. Sige niyo pinangayo kay ihatag ninyo nga ito sa namatsyan kay kuno himuag pansyon.
3: Atay.
1: Ilara ta ninyo do. Ikaw na, imo na.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Saksi ni sa Revilla Graph case ni saan nga iuli ang 300 million sa gobyerno. Coincide mo. Human ka nag-istorya sa Graph and Corruption katrabang Ruela niya na pod. Nipasalig si Kani DPWH District Engineer o State Witness Henry Alcantara nga iyang mabalik ang 300 million sa kagamhanan sa tuig 2027 isip kabahin sa iyang pagsulod sa Witness Protection Program kung WPP. Gihimo ni Alcantara.
1: Wala kayo monitor na, Chip.
2: Gihimo ni Alcantara ang maong pamahayag sa Sandigan Bayan atol sa pagdungog sa kasong graft batok ni kanhing kangkaning Senador Ramon Revilla Jr. kalabot sa manumalusong 92.8 million flood control project sa Bulacan. Mato ni Alcantara, nakabayad na sila og 181 million og nakatakdang makumpleto sa uban pang obligasyon bisan pa man og giangkon ini nga wala mutugma ang iyang sal-in sa tinuod niyang network.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Oh, the best example niya sa imong gisulti kaniya.
1: Story yang katawanan.
3: Atay.
1: Sa giangkon lagi og nga adunay nahitabo, di ba?
2: Oh, state witness
1: mo. Kaya namay pag-uli.
2: Nagikuha.
1: Sumbog pa sa bot, nagikuha. Gilaktawan naman na Chip. Dapat mag-monitor kayo. Usahay mulaktaw, mig-topic. Mauna nga mag... Di tamang kasinab tanay. So nag-number 5 na may kaganina. Yung gina-plus niya, number 4 pa.
3: Atay.
1: So dapat mag-monitor mag muna niya. Kayo tanawin ninyo sa among gina-ano dali. Amo na nang gilaktawan na number 5. Ay, number 4. Alas 7.24 ang atong oras mga kaigilaan. Balik kita. Oban pala itong iskutanan. Kining gabahin atong kaninyo Santo Plus Coffee Mix.

0: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
1: XFM
2: Premium Dietary, ang bago.
3: Na-diagnose ko nga kulang sa vitamin D.
4: Nasulbad ra ni sa pagsigi na kong tumal sa Premium Dietary.
3: Epektibo ka ayo, sir.
4: Busa, pag Premium Dietary na pud mo.
2: Mas ipagusog, mas ipaepektibo sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Vision X Plus User, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sige raman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inam na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Mula pa, salamat yun ko yan yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
2: Santon Vitamin C, the

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C. Salton Plus Gold.
1: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Salton Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Salton Plus Gold.
0: Salton Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Seagull, Tinuto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang

0: Alala mula sa Socoteco 2.
1: Kabalo ka dong. Kanya to, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
2: Ha? Karon di pa?
1: Karon, dili na. Kaya na CCTV.

0: na. Okay na ba?
1: Okay.
0: Inig kay Bukulo ha, sa iyo pakisbuntag ha.
2: Pabugnaw lagi. Ay, painit-init sa ulo.
0: Ansa?
2: Pabugnawa sa ayaw painit-init ha.
0: Ansa, naka-aircon naman gani mo diri o.
1: Okay.
2: Ayaw pag inom kape niya init kayo, kainit ay mungulong.
1: Okay.
0: Hindi, bitaw, kinsa pwede manginit ang ulo nilang kabuang. Tanawa rin nilang kabuang, di ba? Uri Act, 2013 pa ang anti-bullying act. Huwag sila gibuhat. Di ba? Simple naman ta kayo. Pwede naman sila mag-hire og sa non-teaching personnel for guidance counseling.
2: Pila gid ay ang budget para diha?
0: Anong di man nila na kayang budgeton? Nganong mas daghan sila mag-budget para sa unprogrammed appropriation?
2: Oh.
0: Di ba? Tarawa rin ko ninyo nilang kabuang. Pagabot sa unprogrammed appropriation nga kung asa makabintanga sila. Pag-construct na mga FMR aron makabintanga sila. Wala ba tayong problema ni ana mga FMR? Pero ang priority ba? Diba? Para kay kinsa man na tanan mga FMR. Para kay kinsa man na tanan mga dalan atong gipang-construct.
2: Para sa katawan.
0: Para sa katawan o para sa mga sunod nga generasyon.
2: Nya, gipasagdan nila. Wala diba? Nila gitanaw ang kaugmaon sa mga estudyante nga dili matagad ang panginahanglan sa mental nga aspetos kinabuhi.
0: Nakalimot ba? Siguro kamo mga opisyales sa gobyerno. Ha? Huna-una ang siguro ninyo para kay kinsa, para asa gining purpose. Nga naa mo diha. Para na sa mga kabataan, sunod nga mga henerasyon. Dili na to ang, di ba dapat number one ang edukasyon? Unsa may gibuhat ninyo? 2013 pa. Anti-bullying act inyong gipasar. Pero wa ninyo budgeting tarong. Unsa ang magsulbat? Isa sa magsulbat sa anti-bullying act, pakusgar nyo ang guidance counseling sunod sa eskwilahan.
2: Tinoon.
0: Pero wa mo'y gipang-hire. Wa mo'y gipang-sulduhan. Klase ng mga utok ninyo na. Ang uban nga ng eskwilahan, sus, biktima ka. 2015. Ako lang balikan. Ang eskwilahan sa kong anak, wa mag-implementar ng anti-bullying act. Nireklamo ko sa sarangani, DepEd, unsay gibuhat, gipailan ko nila kaso mga buangan.
1: Atay.
0: Diba? Salamat ta, kaya na-dismiss na.
1: Atay.
2: Ilalim, na yung kaso. Na. Istorya na mo, anak.
0: Diba? Aron lang, di madayon. Ang akong pagreklamo kay wa mo mag-implementar og anti-bullying act. Karon naka-implementar ta kay na may nagreklamo.
1: Atay.
0: Pero inyong guidance counseling asa? Wa may budget ka tropang ruwet. Di butan ninyo atong mga magbabalaod.
2: Bullseye. Sa mga nagitrabaho na nila kung nila makita ng pinaka-importante nga aspeto sa atong pagtuon.
0: Eh, karon problema ang dako. Di lang kada ang nahitabo. Nahitabo sa kamite. Babae.
2: Ito, nanunggap po ito.
0: Diba? Di na na ito ipakita ang video mga katropa kay basig sundon pa sa uban.
1: Atay.
2: Di, makasubo lang pamalandungon. Nga nung wa, mahatagi o pagtagad ang pinaka-importante nga parte sa psikolohiya sa mga bata.
0: Nga, karon, inyong ibahin tanan ang salaod sa mga ginikanan? Naningkamot pa ng ginikanan, oo, ato ang aminong napoy sipit ang ginikanan, kaya napoy ginikanan, ipasagdan po ng mga bata, tungkol lagi sa pagpaningkamot. Pero mag, kitang tanan ba, nakalimot ta, unsa mag-iutumong tinguha nining ang tanan ng atong pagpaningkamot, para kay kinsa mag-ikini. Di ba para man din sa atong mga anak? Pero nawala ang essence ba, nga kining tanan para sa sunod nga henerasyon. Wala na, ang naitabo, kining tanan para sa kuang kaugalingon.
2: Selfish.
0: Personal. Wala na, unta ka nag-public servant kang buanga ka.
1: Atay.
2: Mauna. Matikal, maginang istorya nga mutabang ko sa inyo ha. Unahon, magiging niyang isulod siya ang bulsa, ang kwartang magunitan niya.
0: Akala man gani, magtanaw, tag ka ng mga paabot o ka ng campaign period. Tanaw, taana nila, maayo ka pa istoryahon sa intablado. Muana na lang tanga, abot-bot na ang istoryang katawanan.
1: Atay.
2: Awa o. Katulang nakalabay nga pagpili pagbutuhanay para sa impeachment ni Bibi Sara. Pila lang kasi kongresista ang wala mibuto og yes. Muna ang kasagaran sa nang buto og no, walay pundo. Muna ingon nila. Pero na mo lagi na ang kahadlukan kay mahadlok mo ay pundo kay ang punto nga nung naabot mo sa kongreso nga makagunit mong pundo isulod unas bulsa bago yata katawan. Klaro, ano din na tayo ginalang masuko pa pero kabalo na mo, ana.
0: Si Congressman So Lord, ni-abstain man siya, no?
2: Nag-abstain. Mm.
0: Pati saranggani daw, re-ax daw.
1: Okay.
2: Ay, kasi mapudyot at totoo yung mensahe po di ay sa kalamidad sa saranggani.
0: Pero ano daw, okay, panghimak ka kung yung Sandro Marcos?
2: Nga.
0: Wala di daw tinood nga walay ano, walay...
2: Walay budget?
0: Walay budget. Na, tarawa na. Sunod na nato ni Skutan, umana na na. Dili, makasubo man good. Huna-hunaon mga katropa, yan ni ha. Pasaylo alagin mo ninyo, kay medyo... Kali, grabing hugot yun nato ni ini mga kagilaan kaling panghitabo ni Stakloban.
2: Oo, oo, oo.
0: Dali man kana, tulo ka inosente mga bata ang gipatay sa bata gyapon.
2: Mm.
0: Diba? Yung matod pa sa kapulisan, wala sila nakita nga kung kinsa gigibuli, gumautoy punteriya, wala na pa, pataka na nagpangpamusil.
2: Mm. Nga planado, no?
0: Nga nalimang ka, dili ni, ka, ang bata bangod. Nga, kumbaga, bisa pa siguro, nag-init yung ulo, isa ka buto ni anak, mahadlok na na.
2: Oo. Oh, pero, murag na...
0: Pero kani, murag maglahi ba? Isa ka buto, halagi dugangan pa, nalimang ka 40 kabasyo sa bala ang na-recover sa kapulisan.
2: Na.
0: Gikan tanan sa 14 anyos ka bata. Kay ang 38, wala may basyo ma-recover, anak. Kay dito naman na.
2: Oo. Oh.
0: Naraman na sa revolver, di ba na mulupad?
2: Mm.
0: Kay 38 pa itong isa. I don't know.
2: Na, nag-change mo kasi, eh.
0: Kung ang basyo sa revolver, gi-appel o gi-hap dito sa 40.
2: Mm.
0: Okay. Yung dana lang. I-minus, di ba, ang isang nagigikan sa revolver, ngayon lang nakuha. Kay ang revolver, di ba na mulagpot ang basyo, kay magpabili mo na chamber.
2: Na chamber.
0: Kay butuyok raman na. Ah. So 39, yun ang iyang gipaboto. So pila ka magasin na. O, nagkikwintangan naman ng chief ganito sa Proklamang Exciting Pilipinas. Kung ang isa ka magasin, uno na anak, pito ka buo, plus one nga nasa chamber, walo. So, pila ka magasin ang bit-bit din ng 14 anyos?
2: Please, magpagir, grabe no.
0: Oh, kailangan makinakita ang magasin dito, na-recover. Iyon ana ang mga panghitabo mga kagilaan. Nga karon, iya-iya o paggawas o statement ng itong mga magbabalaon. Apa acting chairs party listing niyo ning buangan ni?
2: May gana pa ka mo comment. Niya wala ka nag commit sa unsay kinahanglan dia party list mo kanang inyo diha.
0: Acting chairs man kana para man ka sa maestra ning party list.
2: Ni ano wala may manasakit para sa mga trabaho sa maestra.
0: Pangtanong kana to mga maestra sa tibuok kalibutan, na ba natabang ang act party list sa inyo ha?
2: Tahan kana lang.
0: Acting chairs party list?
2: Mm.
0: Nga maoy, kunuhay, nagrepresenta sa inyo, ha?
2: Basig kinsang teacher na ilang isuportahan, basig teacher sa pampublikong tulungaan.
0: Ah, kikikaigon man yung mga frontline man kuno ni sa NPA, pero ilaman yung gidenay.
1: Okay.
2: Ano
0: pero lang. Military na may nag-sultianin nila. So, e baka namang... kita kong kabuang mahimbuntag Kim Midsuan. Good morning mga idols. Good morning po da ma'am ba ni?
2: Kung ano siya? LGBTQ.
0: Ah, okay. Sige.
2: Amigo na to ni.
0: Oo, lagi. Good morning! Kamusta mo niya? Tristan Wyatt Gulay, good morning. Huwag ka niyong tanan mga kagilaan, mahimbuntag niya ka ninyo. Uy, kagapong adlawa, ha? Nibisita si Senator Cayetano, Senator Padilla.
2: Oo, oh, nahimu, naging murag kuhan ka ng nibisita mga artista.
0: Oo. Tungkol kay Robin Padilla.
2: Oo. Kalimot ang mga nalinugan. Uy, nga, linog dahil may binakong
0: at least, at least daw pa yan nilang kagool kay kita sila Robin Padilla.
2: Gani man.
0: Oo, di ba?
2: Bisan pa gani ang mga idaran, mas starstruck mag-Japon.
0: Ang starstruck Japon, uy. Robin Padilla, na kun na.
2: No.
0: Ang gusto gina kong makitaan si Rustom.
2: Rustom naman. Bibigyan ng hari naman to.
0: Sige lang. Nabayad na bang tanahan? Sa ito pagbalik, ha? Ito ang dawato ng report ni Katropang Filipe Oligario mo nang relax na kamuriya. Alas 7:40 na itong oras. Kinigabayan na itong kaninyo sa Turbo Man Enhancer.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo.
2: Pakusog.
1: Turbo.
2: Pagdugay sa away.
1: Turbo.
2: Doble. Kalipay.
3: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
4: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
3: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
4: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
5: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas ang lakas.
5: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: XFM.
8: Santo Plus Gold.
9: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka to

0: all sa inyong mga lugar. Premium D3, ang bago.
1: Lahi iragyot pagpamilya doon na. Bawal na ang makasakit. Mong ako, naka-premium D3 pirmi. Aron siguradong healthy. Proud ko nga wala na ko'y sakit. Sukad, nag-premium D3 na ko.
0: Mas ipagusog, mas ipaybektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: XFM. Santo.

0: Coffee Mix.
1: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
3: XFM.
4: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
5: Kabalo ganong, kanyan to, 5 pesos. Makagrocery na ako, pan, sapatos, uguban pa, pantalon, ugrilo, quintas.
6: Ha? Karun di pa?
5: Karun, dili na. Kaya na CCTV.
7: Exciting!
8: 95.9 XFM Jensen.
9: XFM.
7: Exciting!
10: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
11: Oras na ito, alas 7.46 na. Kanimbahina, hatong kaninyo. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape ng alamian, mga katropa, nga makapahupay sa inyuhang gibati diha nga pagkaluya. Kaya makadugtang ni kaninyo og energy.
12: Apil tong kuhan, kanang GERD, kanang batiyon ka GERD.
11: Oo, kanang caffeine, usahay, pag masubraan ka niya na magkutoy muntian. Mauna akong
12: katong magpalpitate nukulbaan ba karang mulino ka gamay
11: ang na.
12: Muuyog lang gamay ang pagpapagsiga sugaon palang man
11: lahi tong trauma sa linog ha. Hindi kito balik kaya mga kagilaan kaya halos talang nagkatruba bata ka nisbalay usahay
12: no, uuyog lang gamay
11: bisag ang kama na lang
12: di ba gahapon yung linog man
11: ang botoy wan ako di na ako mabatsyagan kung linog pa ba o dili na. Kaya braga halos paminaw na ako galinog man tanan. 7:47 atong oras mga kagiraan ha. Kari oras ato kari Santong Plaza Coffee Mix natin sa linya. Ay, nakaunang yung mic daan. Ay, palunga sa kay gaubo.
13: Atay.
11: Ha, sa linya, katropang Pilip Oligario. Ato ang atuan mga kagiraan ang iyang balita. Ay, kagapong adlaw mga katropa. Ha, tuar ito sa glan ang duha ka senador. Bebe, atong sayron ni mga kaigsunan. Ah, kaping ka torsi nga mil ka totally damaged daw nga balay. Nakakuha ang construction material sa atong sayron. Nadugan ni Dali, katropang Philip. Sturbo kayo sa dalunggan rin. Stunod. Para pagsugod na nag-report, ay hapanin mo yun kay ga ano ang tricycle? Sige lang. Katropang Philip Oligario, ibo na!
10: Bullseye!
14: Katropang Romelo, katropang Chris na himong mabulokon ang gibuhat nga pagbisita ni Senator Alan Peter Cayetano o Senator Robin Hood Padilla sa Clan Sarangani Province, ingon man sa Malapatan o sa Dakbayan sa General Santos. Gawa sa paghatag o mga relief goods ang tumong ginila sa taon ang rehabilitation o pagtukod usab o mga panimalay sa mga nawadaan o balay tungod sa makusog na 7.8 magnitude nga nahitamo ni aging Hunyo 8. Subana pagani nga kagahapon katropang Romain o katropang Chris ay hasila nga nakaabot sa Glan giniagi usab ang duha ka senador sa Davao City aron tagaan o gibug-aton ang hinabang alang sa mga nanginahanglan sa nasampit nga Dakbayan. Dayon sakay sa ilang chopper or aeroplano ni diretso sila sa may Glan Sarangani Province katropang Romain o katropang Chris aron na makahinabi sila Mayor Tata Yap Vice Mayor James Cap o Congresswoman Carol Lopez, katropang Ruelo, katropang Chris. Sumala pa nito, gipaabot sa mga opisyal ang kasamtangang sitwasyon sa mga residenteng naapektuhan sa linog. Kundiin kagahapon ato ang ginasaksihan ang kahintang umayupay pagyod ang mga nanginahanglan katropang Ruelo, katropang Chris. Though doon na sila ipagpaklaro ang munisipalidad sa Glan nga walay kaso sa diarrhea. At doon na mga ginagawas ng impormasyon, paunang impormasyon, na kalabutan pa ang ginainom sa mga tao dito, tubig na contaminated, mga tubig na gikan sa ulan, ilaha lang ginabutangan o tela katropang Ruelo, katropang Chris para masalo or makuha ka itong mga hugaw na yun inumon. Tungod na may mga pasiunang report nga may diarrhea ang pipila ka sa mga residente dito nga nagainom sa nasampit nga tubig tungod lagi sa kakulangon sa supply sa tubig dito. Pero sa papaklaro sa municipality sa Glan, walay kaso sa diarrhea o padayon ng ilang pag-apod-apod o mga hinabang. Though, pipila sa ilaha ang pinakahigayon na usab, ginakadawat o ayuda gawa sa DSWD. Ano na pa'y mga hinabang gikan sa vloggers? Ano na pa'y hinabang gikan sa mga private entities katropang Ruel o katropang Chris? Maunang nanigurado ang municipality sa Glan na ang tanan nakadawat. Pero kagahapon, ang gibisita lang sa duwang kasenador ang barangay poblasyon which is ang sentrong bahin sa nasampit nga munisipalidad gawa sa mga relief goods sa mga bugas dala usab nila ang mga construction materials katropang Ruel o katropang Chris. Adunay 91 kon 392 ka mga evacuees ang natagaan o mga grocery packs, bugas o construction materials. Kaya sa ilaha lagi, gitagaan lagi bugaton katropang Ruel o katropang Chris nga dapat karong higayuna sugdan na gyud ang construction sa mga balay nga nangaguba. Ubay-ubay katropang Chris o katropang Ruel, sumala pa ni Mayor Yap kagahapon nga adunay kapin 14,000 ang mga totally damage ng mga balay sa nasampit na munisipalidad. Paghuman sa Glan, gibisita usab nila ang malapatan na Sarangani province kundiin ng hatag usab silang mga construction materials o mga ayuda katropang Ruel o katropang Chris. Dayon, diretso na sila sa General Santos City, particular sa Mateo Subdivision sa Barangay Lagaw ni Nakbayan sa General Santos. Mausap ng hatag o mga hinabang, particularly relief goods, ang nasampit ng mga senador katropang Ruel o katropang Chris. Sumala pa nila, dako ang epekto sa nasampit nga linog, particularly sa hisgutan ng infrastruktura o panimalay, labi na sa Glan, Malapatan o sa Jensen sa nasampit ng mga area. Ang ilahalagi daw, kinahanglan nga mabalik na ang mga Pinoyanan, ani mga nasampit nga biktima para makabalik na usab sa pagbangon katropang Ruel o katropang Chris. Kagahapon usab, ato nakahinabi si Senator Cayetano o Senator Alan Peter Cayetano kundiin iyang gisaysayo naghatag siyang pahayag katropang Ruel o katropang Chris. Kalabutan sa nagpadayong hiskutanan na pagpaubos sa criminal liabilities ngadto sa 12 anyos sa hiskutan ng Juvenile Justice and Welfare Act. Kundiin sumala pa na kaniadto ang mga panimalay, eskwelahan o simbahan ang nagunang mga safe place or safe zone sa mga kabatanunan, pero karon tungod kay dunay mga susamang kaso, kinahanglan palig-onon ang mga tinunulunan o mga ginatuon sa mga bata sukad o gikan pagyon sa mga panimalay. Okay. Ani ang katropang Ruel o katropang Chris ato paminawon ang nahimo natong pakighinabi kay Senator Alan Peter Cayetano.
0: Point, we cannot allow violence at the home, in church, in school. Nung araw, yan yung safe space, eh, di ba? Pero ngayon, sa ibang parte ng mundo, marami na sa school, nangyayari na sa atin. So kung ano man ang maging final sa age, etc., ang point, gawin urgent, pag-usapan kaagad. Yun ang sinasabi ni Robin na kung pwedeng mag-special session, palitan lang yung SP, ba't hindi mag-special session dun sa mga urgent na dapat pag-usapan? Having said that, di ba yung aming gustong yan, na lumakas ang ating rehabilitation?
14: Mga katropang Ruel o katropang Chris, ang nahimong pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano sa itong pakikinabi sa kalabutan sa Juvenile Justice and Welfare Act. Actually, gawa sa iya ha, ano na po'y laing mga senador, matod pa, ang niuyon nga hisgutan kini sa ilahang session sa umaabot ka tropang Ruel, ingon man ang Philippine National Police, nagpaabot na sa ilang suporta nga hisgutan ang pagpaubos sa edad sa crime o criminal liabilities and responsibilities. Sa pikas bahin, katropang Ruelo, katropang Chris, kagahapon usab sa pagbisita ni Senator Alan Cayetano o Senator Robin Hood Padilla sa Glan, Sarangani Province, nakahinabi nila ang hintundang mayor sa nasampit niya munisipalidad. Kundiin, iyang gisaysay kagahapon dito nga tungod lagi sa mga kakulangon ng mga materyales nila katropang Ruel, adunay kalangan ang nahitabo sa hisgutan ng pagpatukod balik sa mga naguba nga balay, ingon man pag-apod-apod o mga hinabang. Mo nang kagahapon of all the senators matod pa, ang duha ka mga senador gani abot sa Glan ang maoy ng hatag pa lang o mga gamit pang construction mo nang ikalipay sa mas nasampit nga mayor. Sumala pa sa datos, adunay 14,000 kapin ang mga nawad-an totally damage ng mga panimalay katropang.
11: Sa kinatibukang Glan na siya?
14: Yes, katropang Rubailo, katropang Chris, sa katibukang Glan sa Rangkani na. Pero kagahapon, wala po kabantay ang mga tao sa speech ni Mayor. Ang mga media ray nakabantay kay sumala niya, unahon niya ang mga taga-barangay poblasyon tungod ang iyahang minahal nga misis maoy ilahang kapitan.
12: Agoy.
11: Nabuyan yun na niya katropang Philip?
14: Yes, katropang Romel, para pamatudan ang ato ang ginasaysay din ni atong paminawad katropang Romel, ang nahimong pahayag kagahapon ni Mayor sa Glan, Sarangani Province.
3: No, para makabalik na mo sa inyo mga balay, o si Senator Alan Peter o si Senator Rubin na ay dalang ang mga construction materials para nato. Nasa ay dalang 2,500 kasin na ay mga kahoy, na ay balas, na ay kabilya, na ay hollow blocks. So, ang atong engineering nagsugod na para makahawa na ta diri sa Tent City kung makasugod na ta sa atong maayo nga Panginoon. Yes. So, yun tayo lang ang pagsabot kay dili lang gamay ang napiktuhan. Sa buong Glan, ang naipiktuhan at nasiraan ng bahay is more than 14,000 totally damaged houses. So, dili ko kabalog, kinsay akong unahon. Pero kay tungod ang barangay captain sa poblasyon na ako nga nasawa,
12: okay,
3: giuna ka mo ang barangay poblasyon.
11: Patay! Patay!
12: Wala kita niya.
11: Wala niya gipangga ang ubang barangay. Kaya ang asawa ang kapitan sa barangay poblasyon. Sorry mo, sorry mo, laing barangay. Mga nakaapektuhan sa San Vicente, sa Calabanit, sa Big Marcos, Small Marcos. Magpaabot sa mo kay unahon na mo ang barangay poblasyon.
12: Sa walay pabor-pabor.
11: Sa walay pabor-pabor na, Philip.
14: Yes, katropang Ruelo, katropang Chris. No? Wala gid kabantay ang mga katawhan. Pero sa pahayag ni Mayor, yep, nabantayan sa mga media, maong giduulan siya kagahapon nga iyang gibalibaran ang mga media nga buhatag o gadugang pangutana ngadto kaniya katropang Ruelo, katropang Chris. Wow. Ang reklamo manggod niya, aduna matudpay po sa social media sa Osaka Media Station nga putol ang interview kaniya kalabutan sa iyang pahayag na dili pa sila kahatag og aksyon sa mga nalinugan labi na katong gipangita sa ilang pamilya na tabunan og mga nahugno nga panimalay og mga establishmento tungod kay wala sila krudo katropang Ruelo, katropang Philip.
12: Dili niya pwedeng tananon katropang Philip kay kung ingana yang mudo aw nganong nagapa-interview siya diha o naapa siya mga gina-speech diha kasing nga public servant.
11: Ay, pagbuot ka siya, Mayor. Ikaw ba? Magbuot-buot ka ba? Tanayan, katropang Philip.
14: O, bato gahapon, libalibad siya sa paghatag o interview sa mga media tungod ato. Baon ang duga na itong pagdool sa iya gahapon nga pangayuan o tagaan taog statement kalabutan siyang pahayag nga matod pa ihang ang barangay sa poblasyon unahon kay lagi iyang nga misis ang kapitan ani balibad na sampit nga mayor katropang Ruel o katropang Chris kagahapon gani ayuda pa lang tong gipanghatag ni Senator Cayetano o Senator Padilla pero kay mga taga poblasyon ang naa pasagaran sa mga taga naa sa 10 city sa nasa sentrong bahin sa ilahang munisipalidad ang mga talo mga taga Kapatan mga taga barangay San Vicente ug Taluya naa dito gahapon wala na tagaan og stab naghinaot nga matagaan silang ayuda gahapon katropang Ruel ug katropang Chris di dool ato na lang silang gabisuhan nga idik abot nilang senator singgit na lang mo or eksena mo nga sen wa ko tagaig stab kay para pasidyon dayon ka.
11: Maya pulong mo advice no.
14: Nakay nag-ulan man gapon ete nagdinaganay nawana ra pud sila katropang Ruel ug katropang Chris. Actually daghan pang hisgotanan no katropang Ruel ang nahimong kontrobersiya karon sa Glanzarangani province dili lang sa hisgotan ng ayuda apan kalabutan po sa mga cash assistance nga gihatag sa mga opisyales sa nasod nga gidiretso sa municipal or particular ni kay Mayor Yap katropang Ruel o katropang Chris. Medyo negatibo ang kinagawasan pero sa kasamtangan maoy pahayag sa nasampit nga mayor o sumala sa pipila maoy ilang ginaantos katropang Ruel o katropang Chris.